0: inyong mapalit nga Bio Jessica tablet. 20 kabuok o niya ang resibo. Dili ang puto sa Bio Jessica tablet ngayon dalhon diri ha. Ang resibo lang. Yung proof of purchase. Kaya nakapablit mo o 20 kabuok nga Bio Jessica tablet o 20 pieces. So, yung kinanglan nga ang inyohang napalit nga 20 pieces nga Bio Jessica tablet. Maupod na ang mo-reflect nila sa inyong resibo. Ang kantidad yun sa 20 ka tableta nga Bio Jessica. Nalay, kung nakapalit mo niya, nasugod niya itong Agosto 10 o sa nisunod pa ka mga adlaw. Ari mo din sa atong istasyon o niya pailisi ang inyohang resibo o raffle coupon. Aro makabalit mo ni ining Bio Jessica bitbit sa swerte raffle promo. O niya, pahinumdom lang sad ngang inyong Bio Jessica tablet, ha? Katong 20 ka pieces ng inyong paliton. At doon niyo palita sa mga 360 Pharmacy branches. Kaway kabalak, ani, kabisag asa talingi, doon ay 360 Pharmacy. Doon sa kadaghan, ani, nga mga branches. Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, Generics Pharmacy, Ingon Man, Watson's, Mercury Drug. Pwede sad sa mga supermarkets o convenience stores. 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's, Easy Mart, Robinson Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, o SVI. No, sa mga lugar, gandun ay SVI ng mga tindahan. Pwede dito. Kay ang... na ay mga weekly draw nga ipahigayon. Yeah, dun ay prices sad nga maangko, no? Iba-ibay sad ang mudaog ni ini. Una pa dito sa atong grand draw. Ang mga premyo ha sa mga minor winners o katong makadaog sa atong mga weekly draw, tag 2,000 pesos kada usa. Dun ay mudaog ani nga upat ka naghug og raffle coupon. So 4 winners makadaog tag 2,000 pesos kada usa nila. O yung major winner 5,000 pesos. O usay mabunot ta ni ana. So kada weekly draw dun ay 5 kabuok nga mga mananaog ha. Upat ni ini ang minor, major winner 5,000 pesos. Kung ato na ta sa grand draw, mutaas na yun, dumadako naging maayo ang mga prizes. Ang mga minor winners sa grand draw, doon ay upat kabuok. Makanawa itong 10,000 pesos ang matag-usa. Sa ito pa, upat ka winners, ha? Nga doon ay tag-just meal pesos nga premium matag-usa. Major winner, dito na ni sa grand draw, 100,000 pesos. Kung tinagin dakuan, no? Dako ang kaini ikatabang na ito sa atong panginahanglan. Major winner, wakadawa itong 100,000 pesos, ha? Dito na sa grand draw. At tingin ninyo ang mga schedule niya sa weekly draw. Ang to dito sa grand draw para sa Bio Jessica Bitbit sa Swerte Raffle Promo. So again, ha? Kato nakapamalit din, ha? Doon ay mga resibo nga nakapalit mo 20 pieces sa Bio Jessica tablet. Sa bisan asa ni atong mga tindahan nga ato nang ginganlan o mga pharmacy or mga butika. Gika ni atong August 10. So, kung saan isunod ka mga adlaw, ha? Pwede niyo dalhon diri sa atong istasyon para mailisdan ka na raffle coupon. Ito lang yung i-remind nga katong resibo niya yung dalhon din, eh. Kilala, makita sa gudin, ha, ang inyohang nabayran nga 20 pieces nga Bio Jessica tablet. Okay. Hala, sige, mas daghan ninyong mapailisan diri nga resibo. Daghan mo raffle coupon. Mas dako ang chance nga makadaog mo. Either diri sa weekly o niya surtihon pag yun hasta dito's grand draw. Okay ha, so mada ang Bio Jessica bitbit sa swerte raffle promo. Kalain na po din kay gayunan nga makabitbit mo mga papremyo nga cash gikan sa DYHP o sa IFM sa ato mga kasama o mga idol. At ang oras karon alas 8:07 na niya tangi kay karon taon-taon ninyo na po nga mabati pagbalik sa attorney Rufil Fernandez Banyo para sa pagpadayo na sa iya mga issue o mga komentaryo apilang dugang pa na ito ng mga balita karon taon-taon. Manako na rin sa control kasamang Nestor Homicilio, Nems Quiñones o Gerald Albius. Ako sabi niyo Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong nga buntag.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alas 8:08 na.
2: This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. That song was brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus, di bitin!
3: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng Bio Jessica. Ang Bio Jessica bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok Bio Jessica tablet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa RMN Broadcast Center ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Eniscario Street, corner Ephraimus Extension, Capital Side Cebu City. aron ma-validate pa-ilisi og official raffle stub. Suwati og ihulog sa official raffle drop box. Kada semana, doon akichansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwarting makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang Bayo Jessic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog og dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN at IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR, permit number 1083, series of 2026.
4: Maayong adlaw! Makauba nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sa...
7: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyoman Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonderfood Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang abang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonderfood Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diddings Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Normas Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama, nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner, Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonderfood Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
0: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
5: Atong takna may galas 8:14 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
5: At sa dawaton mahigala ang atong report. Karon na mga higalas, dili pa tamo balik sa isgutanan labot sa impeachment trial ni VP Sara Duterte mga kigalaan atong pag-tanaw sa mga punto, mga sukit ti paminaw. Ari sa ta sa atong mga nasakpang na minaw sa DYHP ha. Tumikan kay ubay-ubay ni mahigala mga nasakpang na minaw sa DYHP o kay FM busa magadawat mga palipay gikan sa atong sibyaanan. Yeah! Ato i-check ko na may galas kasama ang Lailin Rabanis Aligadas. Yes, kasama nga Lailin. Kumusta, Dalin?
0: DYHP. Aramid Report.
6: Ang regimento ni Rufil, mayong buntag sa tanang fucking tipo minaw na itong stasyon, DYHP. Live ito ko rin sa Cebu City South District. Din lang sa masayating makarawa sa itong mapahalipay. Isip pa salamat sa ilang kanunay pagsuporta sa itong stasyon, DYHP. Sula Edi Cabucao! Prema Abilia! Angelisa Hayag! Lenis Oletres! Licole Morales! Daria Ragasaho, Grace Amanterio, Linda Cabando, Concepcion Abilia, Ophantila Ragasaho, Ogarin sa ikasingin ninyo sa DYHP.

0: Okay, salamat Lailin Roman sa Ligada sa mga report. Marasak pa na minos diwa HBG FM di ana. Asaman sa kasaman Julius Balili, kumbati na. Ani ama na si Ida Obrador, kumusta da Eds?
1: Walay lipod-lipod.
0: Ala, kumbati. Ang atong pasilkulit sa dugo sa kabuntagon. Exercise kabuntagon. Kumbati na mga nanay, mga tatay.

0: Okay, salamat Julius Balili, Idol B. Uwa sa Idol B ron, Julius Balili ra, o kasamang Lailin Raban ni Saragadas, o sa mga nasakpan, nga naminaw sa DIY, HPOK, FM, busa na kadalat ng mapahalipay, gikan sa atong Sibianan. Arita, may gala sa itong mga issues karoon nga buntaga, o yuman sa itong mga reports, mga kaigalaan, hindi nga portion sa mga kaigsunan, tulad na ito sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pakinom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang pagpaligon sa itong immune system, o dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang liver sa vitamin D3 sa itong dugo, makafunction sa umayon itong mga cells, makaproduce mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di panimusulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw mahigala sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, og number 1 nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga nimutang sa Osminia Boulevard, duol sa Cebu Doctor sa building. Ingaman sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch, ADM Building, Barangay Kansaga, Consolacion, fronting nga Jollibee. Walay drama, walay palusot, diretso yun, straight to the point. Og ingon man mahigala, hatod ka nato kini mga higala sa Super Fiber. Kaya regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa itong tinai o kulon, kinaromali kayan. Nga magpundo ang mga hugaw nga may makaingon, ano mga kulon polyps, o na'y mutubo sod sa itong tinai o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining, o kaha ang labing seryoso, masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flash out sa natigong nga hugaw sa itong kulon. Labing maayong nga imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat nga to sa walo ka oras lang humans pag-inom sa Super Fiber, imo na matagantaman ang kalimpyo o kaayuhan mahigala kahupayan sa itong kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mong number one nga kulon cleansing prada karon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagis pag-inom, magkura kayo sa kasasay, imong isagol sa kabasong tubig, imong ishake kung mayo, kutawon mayo, gunya imong imnon. Mas epektibo pag yun kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3. Arita mahigala sa atong duga mga isgutan, andun na tayo mga angulo pang atong balikan mahigala. May labot sa impeachment trial makigalaan ni Vice President Sara Duterte. Igon man grabe sang baha dito sa Pampanga day oi. Pagkagrabiha mahigala ako sa ding unahon sa ding baha day human sa report ni Idol Tweety kadali. Check sa nato sa Idol Tweety ba sa duga nga report ni mga orasa. Kunya ipaliog og andam tong kuan na dong names katong sa Pampanga na unsa ba ning balay manghigalang na anod mas baha. Ato ning isgutan ro nga tataod mga sukit ng paminaw ha. Isabay senador nga gikan sa Pampanga o kini mga congressmen dito sa Kauluha no. Nga ila makita sa nang maong butang mahigala. Okay, so atong ipakita na karong nga tataod, no? Pero usaman si Tweety, okay na? Ready na sa nga pikas ng linya? Ato si check mahigala ang Osaka report. Si Idol Tweety mahigala pag aninaw sa atong palibot mga sukit ng paminaw. Doon na po'y dakong krimen nga gisundan ro ni Rajuman Polauro mahigala dito sa may lungsod San Fernando, Porbida. Medyo dako ning kuanasad krimen mahigala. Ano sa tama kagalaan sa report ni kasamang Idol Tweety? Ni ay duha ka mga suspek sa laglag baryan na dakpan. Aminaw tama mahigala ang detalye sa report ba ni Idol Tweety? Yes, Idol Tweety.
1: DYHP. RMM Report.
2: Attorney Rufil, nagtagol na ni sa prison. Kiniduha ka lalaki nga gitudlong matod pa manubag sa mga sunod-sunod nga pang snatch o pagpangila de sulude sa mga public utility jeepney human madakpan sa mga otoridad dinis may barangay Tejero gila sa Cebu City Police Office kon Police Station 3 ang mga suspect nga sila alias RJ 20 anyos na puyo sa sitio Silangan 1 barangay Tinago Oga si alias JJ 27 anyos sa Puyo Rosava sa naasoy nga barangay. Matod sa kapulisan, gipahigayon ang mga operasyon tungod sa kadaghan sa mga reklamo gikan sa mga pasahero nga nabiktima sa mga destruction theft scheme o mudos nga dura o laglag barya sa mga nag-unang rosa sa pampublikong sakyanan. Base po sa investigasyon sa itong mga kapulisan na Attorney Rufina, nagkipangay niyang duha sulod sa jeep. Di nang usa maghimog destruction sama sa pag-ingon nga dunay hugaw sa sapot ni ini o kaha maghulog og sinsilyo aron malipat ang pagtagad sa pasahero. Kay gayon nga malipat na ang kining maong ilang biktima hon dali nga kuhaon si kaduhang suspect ang mga cellphone, pitaka og kwarta. Nga tungod sa mga paghulagway pud sa mga saksi o biktima natutulan sa pulisan ang nahimutangan sa duha nga miresulta sa ilang pagkasikop. Apan gawa sa kasong pagpangawat, akuhaan sa pagligay ng droga sa mga suspect at sa pagkapkap kanila. Niya. Ato po na siren gikan mismo sa Waterfront Police Station 3 at Ternero Sila, nga tulo din ni sila kabuo ka, apan ang usa gawas nun pa. Niya ato pong gikahinabi ang kining suspect, paninghangyo lang po da. Nga dili lang sila magpa-video, magpa-record. Kaya ato pong gikuha ang ilahang hatid. Nga matod pa sa suspect nga si RJ nga naara siya kasong pagpangawat sa unang higayon apan gihimakak nga usa siya sa mga mangilad ug pasahero at tinerofila. Kaya ang iyahan man daw ang target ang kining mga truck, mga delivery truck niya kwao na din ha na siya kwao na sa kining mga parts sa sakyanan. Samtang kani po si alias JJ ni Saysay nga una pa niyang higayon niya na priso, wala siya masayod kabahin sa pagpangawat. Sanglit, igo ra po siyang ipalit o ginadiling drogas kay mugamit si Atty. Rufila. Pero karon giandam na ang mga formal nga kasong pagpangawat o paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act kun RA 9165 bato kaning mga suspetsado kasamtangang nagpaabot na sa ilang arraignment ang gininya duha diha sa detention cell sa Waterfront Police Station, Atty. Rufila.
0: Okay.
2: So for ating refill mo na ito nakuha sa Waterfront Police Station na kini yung Idol 2D sa IFM 93.9 of DYHP RMN Cebu Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide.
0: Salamat Idol 2D sa imong report. Standby may gala. Alas undoga mga isyo sa ato pagbalik. Alas 8.25 na.
1: This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This time check is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus, di bitin! This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
3: In 5 meters, turn direct.
4: Huh? Asa ko no?
5: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-Load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-Load na sa GCash. For select G-Load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
1: GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus, dibitin!
6: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
8: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
7: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
9: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
11: Kaya ko pa.
10: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
12: Kaya ko pa.
10: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
13: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala ka gid perdi.
3: In 5 meters, turn direct.
4: Ha? Asa ko no?
5: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-Load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-Load na sa GCash. For select G-Load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
1: GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa bonus, dibitin!
14: Traffic! Kung mubiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta manhut-sut ang sangka, pass-pass ang aksyon, sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, sa Loan Pass. Methylsalicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple Stain Away Formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
16: Mula noon hanggang ngayon.
18: All you need is Pride. All you need is Pride.
19: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World Class Quality.
20: ACS.
21: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
22: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
22: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
21: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
22: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
21: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
23: ACS.
24: Ang kinis na niya.
25: In fairness, nag-glow up.
26: May budget.

0: 7-1-cha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may galas 8:31 na sa ato bangan-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Okay, nga portion may kailan tulad ganito usab sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kini nagkadaiyang vitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa itong pangalawas o ingon man sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o ingon man thiamine. Laki po sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute sa Belgian marketing and of course, FDA approved mga higala. Bisan pa man sa bagong karton o advanced nga formulation, nagpabilin nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matagkapsula. Mao nga nagpabilin kini mahigala nga barato o epektibo. Mao kana ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement.
3: Straight to the point.
2: Alas 8:32 na sa banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: At isang kuhaon ng mga reports may gila before tamo arestondugan mga discussions na lalaki na ngawat o mga wire na dakpan sa may Mabulo Police Station. Aron sa may gila nga di mo pull on kaya magsigita gisgot o impeachment burag mapuol man sa ato lang sa variety ginagmay ha. O gilang tamo magkuhaon lang sa doon natin daghang mga issues sa itong tagagpagtagad ha. Pero ato nang balikan nung taon-taon. Niya yes, kasama ang Jean Galliado ato sa check may gila ang report. Niya ato sa ngisgutan ng Berting Bahaa dito sa kuhaon dito sa Pampanga. Lagoy bahay, may kailan doon sa Andanas, naanod ni Storm. Grabe ha, eh. No? Asaman ang flood control project ang kalakihag maohon.
3: Straight to the point.
2: Ni Maura Sato sa i-check si kasama ang Jane Gallardo, alang inin niya, lain mga higala nga kinini ang pagpangawat. Nga nahitabo. Yes, kasama ang Jane?
3: D-D-D-D-Y-H-P. Tata! RMM Report!
4: Yes, Rajuman, Atty. Rufiel, nagsaulog sa iyahang adlaw na tawhan kon birthday. So, sa prisuhan, ang kining 47-anyos na pintor, human giingong nangawat o mga wire sa iyahang gitrabahuan na construction site, dini sa may Kuwenko, Barangay Kasambagan, Dakbayan sa Sugbo, Atty. Rufiel. Ato din ni kagahapon, niyang adlaw na bang iyahang nabuhat ang krimen, maupod ang iyahat yung birthday, Atty. Rufiel. Maupod dito siya sa prisuhan, nagsaulog sa iyahang birthday.
2: Tingali po dog nangawat ni sa kasaman din at all siyang birthday para doon ay magasto sa hikay.
4: Maupod na Mauna ang ato ang gipangutana gid ni Atty. Rufiel kaya base na apikihan gid siya sa iyang kwarta nga wala siya ikahanda baka o na sa gustong paliton Atty. Rufiel. Apan ang kini nga maong suspeksyado Atty. Rufiel giilalang ni sa atong kapulisan nga si alias Eddie Minyo ni siya Atty. Rufiel nga nagpuyura po ni siya dinis may barangay Luz particular sa may sitio Kalinaw Atty. Rufiel. Base sa investigasyon nga gipahigayon sa ato ang mga kapulisan din yung sa Mabolo at mo sa pagrekisa sa on-duty na gwardiya sa mga trabahante sa maong construction site at Atty. Rufiel kay mga alas 4 manipasado sa hapon na itabo niya atol po sa manguli natin yung mga trabahante so sa dili pa sila magagawas at Atty. Rufiel inspeksyonon gyud ang ilahang mga bag o baka o sa kailahang da mga plastic nagisod lang silang gamit niya nakuha mismo sa posisyon na sa suspeksyado at Atty. Rufiel ang kining mga wire. Matod pa ito ni Rufiel, gibutang rani niya sa iyahang ilok, niya gisok-sok na po niya din niya sa iyahang purol, hilig sa iyahang mawak at ito ni Rufiel. Kay di ay matod sa suspeksyado sa atong pagpakilinabi niya gina ito ni Rufiel, niyang ilang siya nga di lang siya magpa-video, niya ana siya ito ni Rufiel, niya nagiano niya sa basurahan. So, abira niya, dili niya magamit, kaya kuan na, na naman sa pasurahan, so kalma na po gudin taon kaayos si Atty. Rufiel nga gikuha, wala naman gari niya gusod sa iyahang bag, iyahan na lang gipalugpitan sa iyahang kamot, dinis siyang may ilok. Kaya kung kaya ni si Ate ni Rufina na dili na gito magamit kay lagi gilabay na ni sa basurahan niya. Pero atong sa iyang pagawa sa dikol na gits may gwardiya Ate ni Rufina kaya gikuha naman siya nga gikuha ni Ate ni Rufina nga walay pananghid. So di ay gamitunon pa na ito Ate ni Rufina. Kaso lang nakuha lang niya gits sa basurahan. Sa ato pagtungutan na kay nibawaan man gid na sa Ate ni Rufina na nag-birthday gidi ay siya kagahapon na. So, nag-birthday si Ate ni Rufil niya. Ato ni Pangutana nga, masiniyahan ni dugang-dugang in town sa iyahang pa-birthday or baka naanin siya gustong palito ni Ehetuli po niya siyang pamilya. Pero asa iyang pangatarungan na ni Rufil, gamito niya ang wire para na sa ilahang balay. Nangutana ganita, basin pang-birthday to ni Moser. Pero matod ni Ate ni Rufil, naasiyay kwarta. Nasiyay kwarta nga ipanghanda, ipapalit sa iyahang gusto para sa iyahang birthday. Ang iyahang gindipensaan niya Ate ni Rufil, iyahang gikuha, kaya tuo siya nga dili na magamit sa construction site niya yung gitrabahuan, niya magamit pa niya sa ilaha. So iyahang ang gamitin para sa ilahang balay Ate ni Rufil, dili para sa iyahang birthday.
2: Pero mo, lagi na akong panalitan ang tato dyan niya, wagi sa kabalakan, kaya nang gikuha na, nga nun niya pa manggisok-sok sa iyang ilok.
4: Galisod duro to Ate ni Rufil kay ang iyang manggong nakawat duha ka klase nga wire ya na po ka metros ang usa niya ang usa pod kaya lima ka metros pod Ate ni Rufil pero ang kini nga mga wire dili di agad kayo gid mahalo na Ate ni Rufil mukha tibe dragon niya ang kaning duha ka wire og usa ka libo ang kinatibuk-an sa iyang nakuha Ate ni Rufil apan tungod kay matugpang wa siya na nagid bawtong ang representative meaning construction site Ate ni Rufil kay gipadakop gid siya so gidakop siya sa gwardiya kay matud pa nakuha gid mismo sa iyang posisyon so nasuksok man pud matud pa sa iyang hawak o sa iyang ilok Ate ni Rufil na klaro hinuon kaayo so nasakpat gid noon siya Ate ni Rufil pero karon na gid siya nagsaulog sa iyang birthday Ate ni Rufil nagtugtog na lang din tani sa suit presuhan karon noon bugnaw man pud suit sa presuhan Ate ni Rufil bugnaw man pud ni Shelda Ate ni Rufil medyo, kuan, medyo, di ba last gid in town siya Ate ni Rufil, imbis na maglipay-lipay, kauban niya ang pamilya o iyahang mga anak, kauban naman hinoon yung mga ubang pinariso sa presohan Ate ni Rufil na nagsaulog siyang birthday. Gani sa mga pasiyaw-pasiyaw, gani sa ubang pinariso, ilahan nilang gikantahan Ate ni Rufil, kaya may nalang makomport nila ang kining si Eddie. So, sa presohan Ate ni Rufil, may nalang makuha-kuhaan ang iyahang kagoola. So, sa presohan, kaya gikantahan ko siya sa ubang pinariso Ate ni Rufil.
2: So, gibirtihan na lang po siya diha, gibirtihan sa sulod.
4: Birthday yan na lang itong taon si Ate ni Rufil so sa presuhan kanta na lang din ang iyahang nadunggan yung imbis po sa losalo siya sa iyahang pamilya kanta na lang gikan sa mga piniriso po ang iyahang nadunggan Ate ni Rufil so happy birthday na lang so sa bilangguan Ate ni Rufil naming Eddie kay gipapriso kung gini siya o tinudon din siya o gapapriso sa kining nga maong ka construction site or kaninga kumpanya Ate ni Rufil karon nabalog na ni siya din sa may Mabolo police station o pasakaan din ni siya kasong dunay kalambigitan sa pagpangawat so for Ate ni Rufil mauna nga to ang nakuha gikan diri sa Maya Mabolo police station kauban ako sa tong RMN Philippine Pilot Radyo Man George Sikuya ako sa bagay niyo Radyo Man Jane Galliardo DYHP Tata RMN
1: number 1 sa balita number 1 sa komentaryo number 1 sa drama at number 1 sa serbisyo publiko DYHP RMN Cebu the official overall number 1.
5: Rush Boy Nationwide!
2: Okay, salamat. Jane Galliardo sa mga report. Alas 8:40 na sa Banuban karon ng atong tulumanon ninyo nga tulumanon.
1: Straight to the point.
2: Kaya kong krimen nga gisundan karon na to usap. Pinagi ni Rajiman Paul Lauro. Pero standby lang kadali, Paul. Kay ato sang isgutan kadali ng flood control issue mga sukin tigpaminaw. Kay karon manggod mga higala. In fact, sa atong report gikan sa pag-asa ron nga adlaw makikilan. Duhanapod ka low pressure area. Ang sulod o gawa sa nasod mga higala gimonitor karon sa pag-asa ang low pressure area nga naa sa sulod sa Pilipinas dunay ubos nga tsansa nga mahimong tropical depression pero kining usa nga low pressure area gawa sa PAR kon Philippine Area of Responsibility, dunay medyo nga tsansa nga mahimong tropical depression sud sa 24 oras. Moni ang atong bantayana na sab kay bisag dili sa mahimong bagyo, unya kini makapalig-on man, maka enhance man sa habagat, ug mo enhance ang habagat, unya nagdag mga uwan-uwan, diha na pong problema kay ni anapod ang mga pagbaha-baha. O magbaha-baha, dili malikayan sa ako nang giingon, bisag kung saon pag-ingon may higala nga, move on na ta sa flood control investigation, dili malikayan mga higala nga kinini ang mahinumduman gyud, because ang nature mahigala mao magyud nagpahinumdom nato. Ang Ginoo magyud mahigala may nagpahinumdom o ang kinaiyahan may nagpahinumdom. Mahimong imong inyon nga Ginoo may nagpahinumdom, ayaw mo glimot-limo tao, ang Ginoo gyud nagpahinumdom. Or pwede sa ito yun, ayaw mo glimot-limo tao, kay ang kinaiyahan gyud, ang nature gyud, may nagpahinumdom nato nga tanawa tao na. Kini mga panghitabo mahigala sa atong nasod o kini mga calamities, mga sukit ng paminaw nga kini ni ang nagkaproblema kay sa kadako-dako mga higala nga budget alang sa flood control project, pero naunsa man mga sukit ng paminaw nga wa man madapat sa sakto nga dapatan.
1: Straight to the point.
2: Muna nga sa akong giingon na sige mga higalang Senate investigation, sige mga higalang impeachment, okay lang, maumay niyong gusto nga sige ho naging impeachment, pero ayaw kalimti ang flood control. Kay ako lay pangutan on mahigala nga magsige ng impeachment, okay lang ako kay total, pero mo lagi na, dako na kay gasto, pero og mamagi ilang gusto mahigala para nako okay lang, pero ayaw og pasagdi ang flood control. Kay labi na nako dili mahigala magsige tag discuss ning impeachment, ada okay ra kayo na dili ta maglisod og unsa pa itong hisgutan na may issue. Ada adlaw mahigala nate update sa impeachment, dili ta magsige paghunahuna nga unsa may kong hisgutan sa kong program ron. Pabor kayo sa atong part ning kalakiha. Pero mo lagi na ang sa flood control nga investigation ipadayon kay mao man ni ang problema nga relatable sa mga tao, problema ba nga issue ba nga makita sa mga tao, madungog sa mga tao, klaro sayon sabton nga isyu. Kinigining confidential funds mga kagilaan, magisgot ka og mga agents and akin, wa man makita ning mga kuana. Kinahanglan man kag explanation ani. I-explain nimo unsa man ang pamaagi di ay ining confidential funds. Dili man siya regular budget. Kining confidential funds, kining intelligence funds, dili ni siya regular budget, manang lahi ang pamaagi sa paggasto. Kani mga higalang mga projects nga gastuhan sa regular budget, sayon kay sabton sa mga tao kay makita, like for example, dunay kwarta gi-allocate, trillions kunang gi-allocate para sa flood control project. Kay lagi aron nga dili ta mahigala mabiktima sa baha. Mabutangan og mga riprap ang ato mga suba, ang ato mga kasapaan para dili mo awas kalsada. Pero tungod kay ang maong mga budget wa man madapat sa angay dapatan dito Pero timbaha ang ato na sinati. Nya kini relatable sa katauhan. Ni ako pakita ninyo ha, may labot sa pangitabo sa Buanga human lamang. Ado sa Pampanga, human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas 8:44 na.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
6: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
8: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
9: para sa chance manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Kashali na!
10: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
11: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: ko, believe.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Kung hahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
5: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
6: Bili, di ko kaklaro, bista layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukan med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
7: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
8: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
9: In 5 meters, turn direct.
10: Ha? Asa ko no?
11: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
12: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dilibitin!
13: Traffic! Kung mabiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manhutsuot ang sangka, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
9: In 5 meters, turn direct.
10: Ha? Asa ko no?
11: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
12: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dilibitin!
14: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
15: Atong atak na may galas 8:49 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
14: Straight to the Point.
15: Now atong hatagag pagtagad mahigala kining atong dugang hisgutanan ron. Before ta mahigala mo balik sa impeachment trial ni VP Sara mga sukin tigpaminaw. O before sa atong report, labot mga higala sa nakuha nga krimen karon nga gisundan usab ni Radyoman Paul Lauro. Tagantag pagtagad kining problema sa flood control sa ha nga issues mga sukin tigpaminaw. O kini nga portion sa mga grato sa EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Usas active gisagol ini ang Rosehip nga dunay pain relieving properties og anti-aging properties. Mutabang sa panalibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga pakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustay malunggay kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 na mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
14: Straight to the point!
15: Alas 8:50 na. Grabiha sa baha mahigala gahapon. Gahapon ni tabo. Habagat lang eh. Unsa na kasimba ko mahigala dunay bagyo. Liman ka, dito ni sa Luzon area ha, Pampanga, mga sukit, di pa minamuuni ang hitabo. Usa ka balay, mga kaigalaan, ang ilang simbahan dito, gisanapan, sanapan o mga tubig. Plus ni ay, usa ka balay ay. Ha? Niya dapit mahigala sa may sapa. Bidagi, kaon mga higala in taon sa baha.
14: Straight to the point.
15: Sige ko noon na yung siya, ito ipakita sa names. Kani, o. Oh. Nani si audio? Sige, audio daw, audio. Okay, audio sa. Gamay lang kayo, ha? Oh? Oh? Ah, kada, balik. Ah, balay, oh. Hindi naman balay, oh.
16: Ah! Ah! Shit! Lord!
15: Oh? Biha, eh. Na-unload yun. Hawa na. Basta mga ato po. Hapnig punta kayo, pero wala. Sus gabi ha? Sugas tubig. Eh. Ha? Tawad yung balay. Sus gabi ha? Biha no? Sus ginoo ko. Mauni na itabok, may gala. Pampanga ni mga sukiti ko minaw. Ha? Ha na? Sabi ha? Konkrito nga duha kandana nga balay. Hilamoy mga higala sa baha. O to, pilain o. Asa, rewind sa kunodong, balikan ta kunodong nga kumplito nga balay katong kwan, katong katog yung konkrito, balikan. Dapat ilain nga nga kwan na yun. Sige, balikan sa ito kami. Kine o, talawa, sige. Audio dong. Sugod ko na sa pilita, no? Dok, andanan ni nga balay. Kanya na yun, nahinay kakankan ang iyang foundation.
16: Ayan na.
15: O, to na o, ala. O, oh, agoy, to ah. Bang! O? Oh? Sus, gi-anod yun ang maong balay. Hapnig par ba kayo og sin, o? Oh? Tira bang kuha na pa sin? Kuluros, pag-atop. Konkrito nga doon kandana nga balay, dili mo minus yun eh. Dili mo minus 1 million. Gamay rin, 1 million. Eh. O? Oh? Sus, gabiha. Kanugon, mga sugit, di paminaw. Kanugon kayo. Amo to. Sugas baha eh. Wa may mga riprap ni. Asa man ang flood control project ani? Tapay usaw nga kwan. Ah, to po. Oh, okay. Ikan-ikan sab. Ah, kini. Mo din isang kwan ha? Kani o, gabi hapa ka.
16: Ayan na. Ayan na.
15: Sayangan ni Balayo eh. Oh, doha kandaan na ba? Oh, kuluros pa kayong atop. Ha? Ah, hapnig pa kayong atop, pero ay, gilukot-lukot mahigalas ba? Oh, agoy, biha. Pagkagabiha, isugas ba? Oh, nagbali pa yun ang balay. Ituwad pa yun. Kagabiha eh. Ha? Ah? Wala na kuha live mahigala sa ilang pag-video. Nahayang ang balay pagkaanod sa tubig. Tapay usa ka kuha nito, nakankansag. Sa unahan, dili na ito, kukrito ito sa unahan. O, tapaw. Dito na yung mahigala, may tabo ang dos andanas ka balay sa Pampanga. Santa Rita o Santo Cristo sa Lubao, Pampanga. Ang riprap kilid sa pa, nahugno,
16: na.
15: Kay substandard. Mauni ang resulta sa flood control project nga wagi klaro. Okay, arita sa simbahan dong. Ang simbahan pag ganit dito mismo, gipang sa nabansad, gipang sanipan sa tubig. Ah, sige, arita sa mga simbahan. Ah, kani, arita. Ah, gamay lang ha, arita simbahan, mga sugitig paminaw. Kay, ah, mo ni tinuod o, oh, kani o. Oh. Nawa na sa'yo audio dong? Wala ra? Picture na siya? Picture o. Oh. Tanawa, simbahan kini, Metropolitan Cathedral sa San Fernando, Pampanga. Gisanapan sa tubig. Gipost ni Father Jude Mutok, ang Vice Rector sa Cathedral, ang mga hulagway sa simbahan. Isus, ginoo ko. Ang gibahaan hangtod sa sulod at ubangan sa altar. Limang kano, isus. Muraga, asasod sa simbahan, o. Oh. Grabiha, eh. Morning sitwasyon, mga kagilan, sa Pampanga. Ha? So, sa oman ni Ron. Ara, sige. Okay lang, impeachment lang gihapon. Ha? De, okay naman ang impeachment, pero ayaw kalimtining maong mas dako pang problema. Kaya otherwise, mabutang mga higala nga kinini ang mabutang mga kagalaan nga ipokrito ang mga magbabalaod nga isog kayo magukod mga higala sa kunuhay impeachment confidential funds sa Vice Presidente. Ala, isog kayo. Labi na si Pastor Benny Abanti, isugag na ang... okay lang, okay lang. No, sige. Og mao ilang gusto, pero ayaw kalimtin ng investigation sa flood control. Dili mahimo nga maingon na kag-move on na, unsa pag-move on ani, nga ang mga manimbahay, apektado man.
14: Straight to the point.
15: Mao ni ang isyo nga masayon sabton. Ha? Mao ni ang isyo nga masayon sabton. Diya pa o? Nani si audio dong? Kana na audio ko no, kana mga video na may audio ato. Oh, kanino? Ako, Andy. Ang sama nagikuha na na? Igamitan ng pump boat? Oy. Ato lang yung agi katawa-katawa. Mura na mahinoon ni Miguel sa Milan, bitaw dahi nga, kwan? Oh, muadto ka spikas balay, Miguel ang agi kag, kwan? Uy, ginoo ko. Sa batong ko, ana? Ang tricycle, God. Kani-kani. Maunang sitwasyon nila. Grabiha ko dahi o astambal ang simbahan sa Iglesia ni Cristo dito na pita. Aula, grabiha sa ilang kural, no? Naasa ko ang gusto ng kural. Sus, grabiha. Masantol o ga Makabibi, Pampanga. Maunang hitabu, ah, oh. Grabiha, oy. Kung sa man yung ilang tukar, o ato'y pa tukar ni Dong, dilita madaot ni Mita, ne? Pwede na ba, ne? Kaya gilang maghimuan mo dokumentary ni di, ay? Sige lang. Nagbaruton lang sila taon. Di, oh? Sige daw. Okay? Niyaro? O, kikrabiha ko su. Pagkalaw mo, madi, ay? Hmm. Okay? Sige daw. Kana-kana. Mauni mahiga na. Okay. So, mauni ang ila ditong lugar nga gipang saniban, gipang sanipan sa grabing baha, mga sukit di paminaw. Tanawa, oh. Sus. Ang tibuok nilang kuan, mga kalsada, mga sukitig paminaw, mauna yung nitabo. Nga, uman, mupiyong lang kaani, nga doon ay corruption nga involved. Doon ay project, mahigala, doon ay kwartang involved, nga wa, idapat sa saktong nga dapatan.
14: Straight to the point.
15: O nga, mupiyong lang kasi mo mata, that's a very simple issue, mga higala, nga ma-analyze sa publiko, nga mawad-an o credibility ang ato, mga higalang mga prosecutors, niining impeachment trial ni VP Sara kay nganong masama ka atiman ani ha ang tubig o ang lapok nagkuyog sa baha oh grabiha

0: Nahitabo. Niya, nagsuri-suri niya siya, nagpampot naman ng ganit niya. Ah. Diha, may galas kalsada. Ang tubig o ang lapok, nagkuyog taon sa baha, mga kaigalaan. Ah, kininaghimo ng dokumentary, nagkuan lang, nagsakay lang, may galang pampot. Inay, sa kinans, kamadaan, may galang gamiton, mga tricycle, mga motor, mga four wheels na vehicle, kani pampot na gigamit, kaya di na madagod. Nang lutaw. Oh, sige, kana, kana daw. Kana, oh.
1: August 29, 2026 yan. Oras mo natin is 8:29 ng umaga. Matas pa rin po yung tubig. Hanggang doon pa yan.
0: San Lorenzo, Mexico, Pampanga, san eh?
1: So, kailanganin pa rin dumaan yung mga light vehicles. Possible pa rin po. Dito lock na siya. Sa Barangay Santo Rosario, Mexico. Sa Pampanga yan. Wala na pong baha dito. So, pwede na po kayong dumaan. Kaya lang ang problema, pagdating nyo sa San Pablo, Mexico, going riot, matas po yung tubig doon. Alangain po sa mga maliit na sasakyan o motor.
0: Mauni mahigala. Ang nahitabo sa Pampanga gihapon mga sukitig paminaw. Napay mga videos yung alain. Mauni mahigala yung mga kwan. Insidente dito taon mga sukitig paminaw. O niya ang mga na-involved sa flood control project mga higalawa yun. Hantod karon hayahay pa ilang baga mga sukitig paminaw.
2: Straight to the point.
0: O niya ang klaro ba nga yun asa ang kwarta pa doon. Ito ay gihatod ang mali-malitang kwarta. Dito mga higala sa gate sa Malacanang, dapit sa may gate sa Malacanang ang hotel dito. Dapay gihatod sa balay ni Martin Romualdez. Pero unsa man ang kaso ni Martin karon napa nag case build up ako no hangtod ron. Matod pang Marcos may gala sa iyang suna patong-patong na nga kaso laban sa dating speaker. Short term na gitong iyang speech bang pagpahilom lang sa bata bak di ang nihilak bitaw ang mga tao may gala aron nang yun nga. Ah, mo kalma mga tao anang panahuna. Ah, mo na gikuan nga. Ayaw kabalaka kay patong-patong na nga kaso, giandam na. Pangsuna ra gyud to. Pangsuna ra gyud. Nya human sa suna, sa may sulti sa ombudsman. Ah? Ila pang di pa submit og counter affidavit, mo submit pa og supplemental affidavit. Paitan sitwasyon na may gala. Standby ha sa ato pagbalik human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdum. Alas 9:02 na.
2: This time check is brought to you by iBerry. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
4: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress-tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo! Stress-tabs!
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress-tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubit akong mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
4: Food's here, guys.
3: And feel the vibe.
5: Best concert ever!
3: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Armor up for adventure with Biogenic.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Palit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
18: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
19: Atong attack na lasan 9-8 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
18: Straight to the point.
19: O kini nga portion may kalatod-kalato sa sugar troll. Daghan karon ang dunay gipamati sama ining insomnia, constipation, high blood ug inguman diabetes. Kung ikaw na anini, dunay herbal food supplement nga para nimo kana ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement dunay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti ug D para sa duhat. Din gikan gyud sa ilang mga dahon ang gigamit isip herbal medicine. Makatabang kini sa mga naglisod sa pagkatulog, sa maining insomnia, constipation o makapugong, pagsaka sa blood sugar level nga mo'y hinungdan ining diabetes. Mong sama ka nato, matag-adlaw, nag-sugatrol.
18: Straight to the point!
19: Alas 9-9 na mahigala sa banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
18: Straight to the point!
19: Yasay atong tagag-pagtagad, mahigala kanila laki patay on the spot, human, gisamad-samaran, ha? Kangilad ba ining maong balita mahigala kuan kayo no ang liog mahigala may gikuan kala siguro i-mention unsa ba mura magngilingig man kayo mahigala usa ni sa mga barangay sa lungsod sa San Fernando sa habagatang Sugbo grabihan nga krimen mga sukitig paminaw eh ha may lalaki mahigala patay on the spot kay gib tigbas ang liog stilan. Aha, ato i-check sa si Regiment Paul Lauro sa report. Yes, Paul?
18: DDDYHP. RMN Report.
20: Radyoman, Attorney Rufiel, naabot na mo ni Speed Pilot GC Sumampong kining barangay Magsiko. Lapas na ni siya sa lungsod sa San Fernando, Attorney Rufiel. Doon ay iskina diri nga dan pabukid. Mauni amonggi tungas diri ni kasamang Speed Pilot GC Sumampong. Kining kalsada, Attorney Rufiel, dinhi nagloko ang patayng lawas nining usa ka construction worker nga si Juan Sibial, 44 anyos, doon na siya kapuyo sa Mindanao. Wara niya dalhang iyang pamilya diri sa ilang dapit sa barangay Balungag sa lungsod sa San Fernando. Makita diha sa atong sayo nga mga hulagway, Attorney Rupil, nga nagloko kining maog nga biktima, diri pa gyud siya taon duol sa hugaw sa Kabaw, no?
19: Kining ko na po, apelido ha po, taga San Fernando ko ni Sibial, sa Elmer Sibial na eh.
20: Ito oh, atong engineer. Itong engineer sa una diha sa RMN, no?
19: Engineer Elmer Sibial. Ilan yung mga parintes ko, kasama po, taga San Fernando man to?
20: Oo, tinood na Attorney Rupil, no? So, giprocess na yun sa suko kaganiha, Attorney Rupil, ang crime scene kay gisubay pa ni ron sa atong kapulisan kay doon ay report nga dinhi na lang ni natumba ang biktima, Attorney Rupil, no?
19: Mm-hmm.
20: Dinhi na lang ni natumba, posibleng gipatay ni siya dito sa ibabaw, kanang ibabaw nga bahay niya, no? Nang lunay ni Agi ron nga bunggo sakyanan. Ito sa ibabaw, posibleng nakatug ni siya dito, Attorney Rupil, o niya giabis ang iyang liog.
19: Sus, ginoo ko.
20: Sus, pangon siya kanang parehaan ng manok, gani nga ihawo ni mo nga, sige mo nang kuha ng liog, buhian ni mo, gagan pag yun ba?
19: Mm.
20: So, mauning hitabo niya, pag human, himo sa wapa mailing tao, pag abis iyang ubul-ubul, na pangon ni siya, gagan ni siya, Attorney Rupil, alama pag inidiri ang dugo sa kalsada, oh. So diha yun, diha ang napita, kanang doon ay kuha nila, bandiritas nila nga color yellow. Diha siya ng loko, Attorney Rupil, diha sa may siminto, kining maog nga biktima nga si Juan Sibial, Attorney Rupil, no? So, gitanaw ni sa atong suko, usara yun iyang samad. Kinirag yung iyara sa iyang ubul-ubul yun, no?
19: Mm-hmm.
20: Grabing pagka putol yun sa iyang ubul-ubul, Attorney Rupil. So atong nahibawan, atong paminaw ng atong investigador nga si Police Corporal Mario Paul Pino, no? Si Police Corporal Mario Paul Pino, atong paminaw ng atong sayong interview niya, Attorney Rupil, ha? Ato'y pamalihog sa Sokmit.
19: Okay, kadali. Sige ko, Nonems, ato'y paminaw sa...
20: Kasama niya taron diri na sa crime scene, no? Sa barangay Magsiko, layo-layo yun, no? Gikan sa National Highway sa lungsod sa San Fernando. Lapas siya sa lungsod yun, no? Kining maong eskina nga pasaka kabukid, no? At ikaw ban karon si Police Corporal Mario Paul Pino. Sir, usay initial, sir, na itabuan ni diin gikan ang biktima.
4: Yes, sir. Basically, sir, mga alas 3 ang down din niya.
20: Uh-huh.
4: Dawat ng mga taho, sir, na ay legally tunggap din niya dapit. Immediately, nga rin din. First, tanaw na mo, sir, ang crime scene na rin. Pero, as we conducted further ng mga pagpunta na, sir, nagsugod ay ang kanyang first na crime scene dito sa Moy.
20: Ibabaw?
4: More or less, yes, sir. More or less, 120 meters, approximately.
20: Dili na ang disco site, sir. Dili na.
4: Dili, dito na, sir. Nagyan na itong disco
20: site. Nagyan na ito. Ah, so po.
4: Nagyan na ito. So, kanyang siya, sa itong pagpunta na, posibleng pauli siya. So, dito na siya nagsugod. Nagigaon na nga ito sa usa ka kanang tindahan ito kili sa Purok. Dapit. Itong gagawin na ito. Yeah. Nakadagan pa niya sa pandere. Ngayon mo niya subayo na yung kanyang crime scene doon sa ito. Ngayon mga tap sa kanyang footprints ba?
20: Pagkadugo.
4: So, mauna siya niya. Pagkatoron, mauna na. We are conducting further investigation. And then, kanyang searching for possible kanyang whereabouts sa suspect niya. We're still gathering information.
20: So, posible na togs na siya, sir? Na togs siya?
4: Hubog man niya, sir.
20: Natog siya yung dunggap, ano?
4: Yes, sir. Posible na gil. As of this moment, napatakot ko witness, pero ang initial naman po ang information, dito lang sa pandahan lagi. Napiga rin nito, hubog mo. Dito doon sa gitunggap niya. Nagdagan-dagan na patong diri. Pero nasa na, patuan siya.
20: Simple sa kita siya kontra dito, giagpas lang siya. Ana? Nga sitwasyon.
4: Sir, kaysa pagkakaroon, sir, wala mong takakwag tao nga na siya nakagubot.
20: Kumusta ang background sa biktima, sir? Sa ilang barangay, kuan ba siya? Hilumon o troublemaker? O
4: sa yang... pagkakaroon, sir, ang istorong mo ng kapitan, ganyan, sir.
20: Oo.
4: Wala man siya ingon gitna. Reported niya, incident na magandang.
20: Involved din, ano niya? Yes, so, ay problema ni siya sa barangay. Mm-hmm. So... nagpadayon ta ron, sir, basig doon ay makahonghong na to nga
4: yes,
20: si Kuan mo ay nagdunggab, no?
4: Yes,
20: sir. Mm-hmm. So, sabi mo auhag sa mga possible witnesses, sir, sekretoon lang mo para yes, masulba dahil na to ang kaso.
4: Yes, sir. Now, sa kanyang nga yung mga kaso, ipinang lang yun ang hostesya nga mo yung matibabaw ang mga witnesses nga pinabangay ka ninyo. We'll do our best nga kanya provide kanya security. Of course, ultimately para ma-provide ang hostesya sa kanyang nakatlo ba. Dili mahitabo nga na ay kanyang silot na may tabo sa mga or maatag na silot sa mga nipuhat nini kung walay participation sa inyo. So, tinabangay lang na ako.
20: Sir, ngit-ngit ni magabi eh?
4: Yes, sir.
20: Ngi-objud?
4: Nalang sugat dari, sir. Oo, may sugat dari nga dapit. Nga, saan, medyo ngit-ngit na distansya. Mga pustiginagmay.
20: Why CCTV sa barangay?
4: Nakikusunan sa barangay po, sir. Distansya pagkid lang dari.
20: Salamat kay Sir Pino.
19: Okay. So Paul, kini ni ang pagkakaroon, unsa may unang-una, unsa may gitrabaho ining Juan Sibial og ang iyang mga parinti, unsa man kumusta man iyang mga parinti nabasa na dunggan nga dunay sa kontra diha Rajuman Paul.
20: Rajuman Attorney Rupil, atong gi-background check ning biktima usa ni siya ka on-call nga construction worker Attorney Rupil. O niya, ni atin ni siya, ni tambong niya, disco gabi, Attorney Rupil, o niya, nahubog ni dito, nakadlaunan, wa na lang niya dalha iyang motor, iya na lang gibilin dito sa disco site, o niya, naglakaw na lang ni siya kaganyang alas 3 sa kadlaun, mga alas 3 sa kadlaun, mao'y last siya nakita nga nibiya dito sa diskuhan, na dayo na sang human-human, ay kadlaun naman, Attorney Rupil, alas 3 naman, sa kadlaon.
19: So kung so, disco, doon ay mga barkada ni siya dito o doon ay kainom dito, Rajuman Paul, kung naginom-inom, tagay-tagay, magalini, kay di, magkakaganahan mo disco-disco sa isaya o ka maka tagay-tagay ginagmay.
20: Doon ay yung mga kailan niya dito, Attorney Rupil, morning na hatagan o ginisya lang atong kapulisan, kagikan dito saya sa diskoan, sawa pa siya makiti nga nagligit na diri ining kalsada, napatay na. In fact, ang iyang motor, kay hubog na siya, tanaw niya, di na ako ka maniho anis ako motor, kay hubog naman ko. So, iyang ibili niyang motor dito sa diskuhan dapit, na niya, naglakaw na lang yun siya, ini kasadaha, Attorney Rupil, niya, giob ni siya, panahon sa kagabion, o panahon sa kadlaon. So, muna yung gibay-bay diri, no?
19: Muna ano na may disco diha? Ano na may disco? Pista?
20: Uh-huh. Pista gabi, Attorney Rupil, sa barangay Magsiko. Ang pista nga barangay, ang barangay Magsiko. Niya, kini siya, mulupyo ni siya, sa silingan nga barangay, wala ko kapangutan kung sa kalayo ang distansya, gikan sa barangay Balungag. Kiningdana, padung is barangay Balungag, Attorney Rupil, mao niya gisubay, ganihang kadlaon. O niya, tungod siguro to sa kahubog, nakahigda siya, o gatindahan daplin sa daan, og dito himua na agian siguro ni siya og unsa nga klase sa tao o iya baka tong nakakontra na kay wa pa man jud kahibaw ang atong kapulisan kinsay nagpatay ani niya Attorney Rupil. Gitripan ba lang kaha ani siya o do na baka ni siya kontra nga naagi oy di ramla ini diri kiabis ang iyang liog Attorney Rupil sa kasakit sa kakalit instinct sa tao nga og sa di pa siya mamatay makadagan yun ay siya, no? So, nidagan siya, Attorney Rupil, mga 100 meters kapin ang iyang nadaganan. In fact, ang iyang mga tinudugo na panidiri sa kalsada, no?
19: Nabi so, taas-taas ang iyang nadaganan, eh, Paul?
20: Oh, layo-layo yun. Kay patod ni Police Corporal Paul Pino, nga 100 kapin.
19: Uy!
20: Mga 100 meters. Ang nadaganan yun niya, una siya lalupog kining adapita Attorney Rupil, no? Kining akong ipakita sa itong live, diha yun siya na ligid in town basis sa itong mga sa iyo nga hulagway diha kaganiha. Ikuha na yun eh, pag humag-process atong suko, pag-abot sa taga-funeral parlor, gitanaw na yun, why laing samad nga, visible na yun sa atong kapulisan, kini yung iyang diog. Klaro, o posibleng sanggot, o kutsilyo nga hait baka kayo, Attorney Rupil.
19: So ang iyara, ang balay o ang tindahan din dito, gihimo ang krimen pol, dool na diha, laylayo pa.
20: Layo, dito sa ibabaw, Attorney Rupil, mutungas pata dito sa ibabaw ang gilayon, mga 100 meters, gikan diri sa atong patrol, kinigiparkingan sa atong mobile unit, Attorney Rupil.
19: Pero masubay kaya, man ang mga dugo, Paul, sa ato pa, ang atong kapulisan sa ilang pag-investigate, naklaro nila nga dito himo ang krimen sa may tindahan.
20: Oh, mauto'y sulti ni Police Corporal Paul Pino, nga dito, ang, dito siya sugdi o hiwa. Dito yun siya, dunggaba Attorney Rupil, umong siyang liog. Ula siya, natumba diri kay nakadagan man siya, Attorney Rupil.
19: So, no? Kanang lugar lang ngayon mong gitumba nun, mauna ka na diha, natumba, kini maong biktima, Rajuman Paul.
20: Oh, kining kalsada, Attorney Rupil, dulugon ni siya, dilinon kay yung dulugon nga may pagkakurbada gamay, din siya naloko. Kanang atong hulagway diha, Attorney Rupil, nga naatay sa ganihang kadlawon, naatay ganihang mga alas 6, karangi tabuna na siya, Attorney Rupil, mga pasado na alas 6, nga itong naabtan diri, so mauna ang iyang purma. No? Hmm. So pag-abot sa taga St. Francis, gi-assist na yon sa suko, pagwaling, dito na ang dakong samad sa iyang ubul-ubul iyara, Attorney Rupil. May ojo ni...
19: Naay mga immediate family ni Sapol? Immediate family.
20: Kasi igsuon, impact kasi igsuon Attorney Rupil nga akong gi-interview ganiha. Pulos pud ambot ang tubag.
19: Uy,
20: unta na ko naabay kontra, naabay nasulti siya nga luna sige kaaway. Pulos ambot kay igorasan kuno siya gipahibaw nga nakita na diri si Juan nga patay na. Ligdas na diri ang dapita Attorney Rupil matong niari na lang siya para sa identity. Ay ang pulis ng utana mag-isay na kaila niya, di rin napita, wa na yun kayo ni Sultis at handlock siguro na yun. Nasa ay dool-dool nga balay, ay tindahan, pero kung kadlaon lagi, atog ni sila tanan, mingaw kayo ni diri.
19: So, kung nahitabo na, mga alas 3, huwag yung makatabang niya, alas 3 kadlaon.
20: Wala yun.
19: Unsa ka layon, pilaka dupa ka ng balay, Paul, nga pinakadool diya sa crime scene?
20: Kuwan lang, Daplin Regis daan, Attorney Rupil. Daplin Regis. O niya, kining sa Atbang pod, mga kuwan rin yun, 5 metros Regis.
19: Katong tindahan nga din dito, gihimo ang krimen, wa makabantay ang tag-ias tindahan o doon na yung may pig-ake dito?
20: Milagi-ake? Ang polis nga nag-imbestigar dito, sirado siya pagkahitabo, Attorney Rupil, o niya, wa sa sila yung nadunggan na komosyon. So siguro pag hiwaan eh, iparong polisya dito, itaga na lang polisya dito pa doong subos, kaya naaman dito ang pinaka tuluman siguro ni ka mga balay ni Attorney Rupil. Masig, ang iyo na-una, kagang ko dito subos, kaya doon na siguro yung makatabang na ko, kaysa dito siya sa nahitabuan o sa katindahan lang na sirado. So dito siguro namasin na ni Rupil siya nga, og ari ko mudulhog kog balik,
19: okay, Paul,
20: nahugog ni balik si Sagi.
19: Gamay lang Paul ha, karon tataod lang magkomunikasyon sa kadali, pero mas maayo nga atong antuon tong tindahan din hitabo tong krimen. Magdagan lang ta dito pa dong sa tong patrol, pero karon tataod lang standby lang sa. Mas maayo nga makita na toon sa gilay-on, masubay man ang mga dugo nang naa. Human lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Alas 9:24 na.
17: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
21: ACS. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
22: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubit ako mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
23: Food's here, guys.
22: And feel the vibe.
24: Best concert ever!
22: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic.
1: Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Armor up for adventure with Biogenic.
2: Zen Living Testimonies.
3: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
5: Taas ko sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
3: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
5: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
2: Living Testimonies.
23: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
25: Hello, Washi!
26: Hello, Mommy!
25: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
26: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
25: Mula noon hanggang ngayon!
27: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
28: ACS.
29: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
27: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
29: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
27: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
29: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
27: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max talaga.
29: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
25: ECS.
30: Sura Miras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
31: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
32: Tingnan ang ilalim ng Celio Cup.
33: Para sa chance manalo.
32: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
30: Cash shali na!
34: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDACFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
35: Pinakabaratong nga data
36: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
35: Mag-ong user
36: Pili sarang data Shopee na.
37: Terms and conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FDEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
38: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
18: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
19: Alas 8.28 na mahigala sa manuban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
18: Straight to the point.
19: Hiling a portion of the galato mahigala sa Sed Liniment Oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon apan dunay maayong balita gikan sa pait. Kana ang Sed Liniment Oil nga may muhatag og kapayan sa atong giantos nga mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, katul-katul sa panit, biribiri, hubag-hubag, bunay, pinakan, sigagmay, mananap o mga insekto, bisan lamok, dili makaduol o dili makapaat. Ang sakit nga ringgi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa Sed Liniment Oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Sed Liniment Oil, ginama sa Sed Pharma o giapod-apod sa Sed Marketing. Basta Sed Marketing, tatak magaling.
18: Straight to the point.
19: Alas 9.29 na, tumalikan o na mahigala sila, Jiman Paul Lauro. Medyo mingaw gining lugar, ha? Na ato nakita mahigala sa sitwasyon dito kung ang krimen ay tabo mga kaigalaan mga alas sa kininang tres kadlaon gika nag disco mga higala wa na ni sa kauli mga sugit ng Pilipino nagda sa ang motorsiklo onya ni baktas lang ni pag-abot sa unahan dunay tindahan mo ni teori sa mga pulis dunay tindahan ni kuan siya ni tug sa dito ang problema gwa bar ka ni makikitag away dito sa diskuhan ni store kay kininan ni magud kung parigla. Grabe naman siya nga. Kuhan, gawas o kadik-adik yun siguro ng mamarigla. Pero kini, kung doon ay atraso, kana mo ilaing istorya. Nga naman nga, giyat, kuhan, maning iyang liog in town. At balikan sa Radyo Man Paul Lauro sa dugang report. May gila. Pero sige lang, Paul, kay challenge na kayong signal na ito, Paul. Okay, so unsalay available na ito nga data nga makuha. Kaya medyo bukilan maguning bahin may gila sa San Fernando. So doon na dahil disco dito mga kagalaan. Kay fiesta di ay mga sugid ti Puminaw, so namista ni, nag-disco ni dito, pero nag-inusara sa disco, kisa may kauban niya sa pag-inom-inom. Ang iya na mga barkada, mapangutan na to. Dito sa diskuhan, wa baka mga higalay kaaway ni dito. Wa ba ni makakitagbangi dito palandaan sa diskuhan? Wa baka silos nga naitamuan ni dito? O doon ay lalaking laing nga nagsilos, kana nga mga anggulo tan-aon usab sa atong mga pulis mga higala.
0: Straight to the point.
19: Atong balikan si Rajiman Paul sa dugang report mga sugid ti Paminaw, no? Kay aron nga masuta tani kay muro magblanko kay taan ng kalakihan ni ining dunay na matay. Pero laliman ka ni Storm nga pagka-describe ni Rajiman Paul o dito himo ang krimen sa may tindahan nakadagan pa siya 100 meters. Damag na lang to, danag. Kay ang iyagong liog mahigala mo igikuan, giabis. Yan nakadagan pagkaginanak kataas nga pagkadagan. So dunay danag nga nahitabo mga sukit ng Paminaw. Atong nga balikan karon si Rajiman Paul alang ini maong report, pulting-pulting mingawa sa ning lugar. Do naman toy balay mahigala pero medyo layo ra. Unya kanang kadlawon, medyo labihan kami nga gyud no. Okay, so atong tagag pagtagad mga kagilaan kining maong sitwasyon ni ining maong panghitabo mga kagilaan ha. Atong balikan ron si Rajiman Paul ro labot ani ni ining maong insidente. Kini nga portion sa mahigala tungod kanato sa DTX 500, taas ba ang presyon sa madugo? Ikaw ba dunay hypertension? Basin taas mong sugar. Basin may diabetes ka o niyawara ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. O sana karason nga nung nag-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa samad, pagkaputulo sa tiil o bisan pa gani ang pag-imputin sa mga lalaki. Ayan ang kulatapang nga magkagrabi imong kondisyon. Mag-DTX 500 na matakadlaw. Ang DTX 500, doon ay charantin gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mubo yung blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matakadlaw, magkapanindot sa muntulog, magkapugong sa hyperacidity, gerd fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
0: Straight to the point!
19: Alas 9.32 na mahigala at sa balikan kadali si Rajiman Paul Lauro pero challenge kayo mga higala di ang atong signal dito. Ato lang balikan si Paul. Sige lang Paul, ay nalagad to sa kwan Paul. Sa napit na maglihok-lihok ka kay delikado kayo di makuha ang kwan. Ang atong signal dito gumikan sa kwan. Kinini ang hagipot kayo ang signal mga sugit ng Paminaw. So magihapon di na magka-report. Atong pabalikon dito sa area nga adunay maayong signal aron nga makapadangat sa report mga higala. O kato lang ipa-describe niya nitong area mga sugid ti Paminaw nga diin gihimo ang krimen, no? Sagad ko ni mga tindahan ang bukid ay naay balay na tindahan. Mao na. So pagkahitabo ining maong krimen nga duna mahigala giabis ang liog dito, wa ba ni makasinggit kining maong biktima? At least makamatngon tong tagbay maog makalili naman lang kung kinsa naghimo sa krimen.
0: Straight to the point.
19: Pila ka tao ang naghimo sa krimen? No? Yan anak mahigalang taga-barangay na o kinsabay na ang naadya ron nga pwedeng mapatawag o baka mahigala na nibat na nis pagkakaroon. Katong pa dito pas diskuhan tanaw nun gito mo atras ang atong kapulisan pag-check kung unsabay na hitabo sa diskuhan o maniaway ang hitabo dito. Okay, tumalikan si Rajiman Paul sa dugang report. Yes, Paul?
0: D-D-D-Y-H-P Ottoman Report.
1: Juman, Attorney Rupil, balik ta diri sa area o niya, mangyo lang ko sa sukmid niya, ipakita lang na, o nasina na nako niya, mauna siya. Ang ilang purok ka, Attorney Rupil, o kinitindahan ni Nanay Insina, mauni ang diri-ready siya na kahigda sa siminto, Attorney Rupil, na naauntay bangko, makita na to niya, naauntay bangko. Nga pwede siya mahigda. Pantungod yun sa kahubog na yun siguro ba? Hmm. Di rin na siya ni higda, di rin na siya ni loko, Attorney Rupil, ining siminto nga bahin, ining gamay rapod nga tindahan doon, ining pamilyang Insina, di rin sa lugar. I don't know, nakita na na sa sukmed na to, Attorney Rupil. Ako na nagisin ang lugar. Gitabunan na ninilag abo, Attorney Rupil, no? Ay naamagyo diri ang daghang dugo, no? So, pag-igo niya si Eli o bango ni siya, taga ni siya, Attorney Rupil, pabalik diri sa ubos, dulog. So, kana mao nang hulagway, Attorney Rupil, no? So, manitindahan ni Nanay Insina, wa ni niya katulgi, di yun din nila katulgan kay sa atbang ni Attorney Rupil, naa dito ilang simintado nga dako nga balay. So, munaog lang yun sila diris ubos kay tapad man ni silang purok rasad kini ilang bahay kubo sa ilang purok.
19: Asaway tao na yung tindahan na paghitabo, Paul?
1: Oo, ni si tao kay di man nila katulgan panahon sa pagpanira na nila Attorney Rupil, ilalani ablihan o adlawan ng dako, no? Ay, ilang balik niya, ginagmayram na yung mga kindi, mga chicheria lang Attorney Rupil ba? O niya, light materials sa ni tindahan, kana siya, alatoy pagkita doon ay tapad niya nga kung nag piso ng water, no? Kanya, kana mo na yung tindahan. Nya kini ang purok ni nila ang muna ni mong magian ang ilang purok niya din tapad ani ang ilang tindahan, so kining semento kining nayo ang gibubo ng mga abo diha nagloko ni si Juan Sibial, no, kining biktima sa diyang gihiwa ani ang iyang liog sa wa pa mailing mamumuno Attorney Rupil. Mao ni ron ang subject pa sa atong kapulisan, kinsa kay ilang mga person of interest kung doon naman gani Attorney Rupil. Kana ila na ipatawag jud sa ilang buhatan, no.
19: Manay Kuya Paul, og bagidahida kas Daplin Paul. Number one, kun do nagi kontra Kuya, nanugway kontra og kinsa man ang mga tawhana, di ba kana mga dik-adik lang nga nalabyan din ha, o nya pagtan-aw pa niya may natog atong periglahan. Kasi ginana ra ba?
1: No, sibri sad. Mao na yana, mao na gi tan-aw ron sa atong kapulisan, pero mas gihatagaan ron nila gibug atom nya. Do nagi ni say na kaaway
19: encuentro,
1: no? Nagyan siya na kaaway niya, nagyan ni si Attorney Rupil dito na ni abot ang punto nga nakahiga yun ang iyang kontra kay diri lang bukid-bukid lang gud, buwa lang kay kontra Attorney Rupil, mabuntagan ramang ka gud nga mo ulig in yung bangon na ka, wa may mahitabo ni mo, no. Gawas o gana ka siyudad diha makatuog kay makawatan ka ng tumbasaging.
19: Pero karong mga panahon na nga naidaghang mga adik, Paul, karong mga panahon na lahit magkakana itong panahon nga na iban mga hubog makatuog sa daplin sa kasada, wala yung mahitabo, okay lang. Ang imong kuyawan lang ka na, maligsan ka. Bata, ingon tag doon ay mga dautang tao, wala ra, okay ra. Pero karong mga panahon na nga daghanan yung mga adik, bisan pag kay kontra, ang ay ka magbantay, kumahimo, makatuog yung kagtarong-tarong lugar nga kuan gyud kay lisod kay tuog ka daplin sa kasada, malabian kag mga maldito delikado kayo sa ilang manahonaan, Rajuan Paul.
1: Naod na Attorney Rupil, tungod sa bisyo nga drugas, wa ta kahibaw nga itripan sa disya, no? Kay sa background check, wa man siya reklamo sa barangay. Wa may away, wa may kontra sa gihimong background sa atong kapulisan niya. So posibleng naani kontra, wa lang pa masubay sa atong kapulisan, or gitripan ba ka ni sa mga adik? Kay kinira bang magsiko, Attorney Rupil, kini barangay magsiko, noted na ni sa atong kapulisan niya, naapoy drugas po dire.
19: Grabe ba yung San Fernando, Paul? Grabe ba yung San Fernando, Paul? Sa mga drugs lang?
1: Oh, naani na ni sa listahan sa atong mga law enforcement unit, Attorney Rupil, kining San Fernando, murag kining magsiko na hisgutan ni Attorney Rupil nga laapoy binaligya ay po diri sa Cebu nga wa pa jud mabadlong hangtod karon Attorney Rupil, no. So ang pating lawas gikuha na to unya, ang kabanay gikuan pa to, gipauban to sa atong kapulisan para kuan pa og dugang investigasyon ani para mo resulta nga do na ba kay ma pinpoint nga mga responsable ani kung kinsa man kay mga tao ko diri tungod kay ang trabaho mag-uuma Attorney Rupil, kalikayan nga doon na dyan takin nga mga sanggo, no? Sanggo, sundang, ay maong na madali-dali ni mong bugwal sa imong uma Attorney Rupil kung doon na kay mga itanong-tanong sa imong yuta, no? So wala ra na diri, okay ra na diri magtakin-takin sanggo, so kinsa magtawa ana, no, ang nakita. So mao ni ang subject ron sa atong kapulisan, ang dunay nanugon to si police court Pino nga dunay mga kasayuran, sikretuon lang sila karon matagaan po justisya ang kamatayon in taon nining maong biktima. Why about jud kay nakatug sa kahubog unya giabis lag galit ang iyang obol-obol pastilan, so sakit kayo nga kamatayon Attorney Rupil. So nanghinaot na ito kapulisan, di ato'y panawagan si Police Corporal Paul Pino. Masikritoon lang sila, no? Kaya ron matagaan po justisya, ron sila na mo adto dito. Anyway, sigurado yung itong nagkadugo sa, no? Piskan yun ito si Attorney Rupil.
19: Oo, oh, sigurado yun.
1: Kaya paghiwa niya sa niyong, sirit man na, o kang dugo ato niya, diri yun sa sinina yun. Ang uban kay diri lang daan yun sa nahitabuan sa tindahan. Pero tinighanas dugo yun. Gitabunan na lang ni Oga Abo sa tag-iya hinintindahan kaya ron dili kengil at tanahon. O niya, kuhan, andirisad sa natumbahan po niya. Gawa sa iyang mga tunob niya, kaya iyang footprints niya nga. Alama-lama ang iyang tiil o dugo na niya, Tony Rupil, na lakra yun diri sa kalsada. Una siya natumba na
19: Rabi,
1: diri
19: sa no, may... Karang tindahan, Paul, o ibutanta atong istasyon on sa kalayo, gikan sa atong istasyon, padoong dito sa kuhan. Asa man napit, ma-describe niyo, padoong sa NBI?
3: Diyara sa Lexmark.
1: Diyara sa Lexmark.
19: Lexmark?
1: Na. Uh-huh. Ay mga 100 meters man ang distansya, Tony Rupil, kapin. No? Niya,
19: so, tas-taas iyan na daganan. Wat na sa kuhan? Iabis ang iyang liog kung nakadagan siya, tas-taas pa.
1: O, kanagigingon niya, danag gani, danag na in town na Tony Rupil ba? Kung maka-describe lagi ta pareha ng mag-ihaw tag manok ba nga, imo nang putol ang ubol-ubol, buhian imo, dagan pa, buhi pa. So, mura, mauni na, tabo niya ba nga, wala siya mamatay pagkaputol siya ang ubol-ubol, nakabarog pa siya, isan sa iyang kahubog na Tony Rupil, pero nakasubay pa yun siya sa daan. Daan yun din yung nasubay, huwag yun din yun nga ka lang, na dusmo siya diri sa kilid sa daan, wa nasubay yun niya ang daan na Tony Rupil. Una siya na loko in town ang biktima diri sa simentado nila nga kalsada, diri is habig na sa barangay Magsiko, no, sa San Fernando Cebu Tony Rupil, no. So hopefully ang atong kapulisan bisan og kuan na sila usa ka yano nga mag mulukyo diri construction worker, so ato ni tinud-on nga makabot ya po lang ilang hustisya ilabi na sa killer ani og naghimo ani Tony Rupil. Way siguro na minaw gay ito na to ron guys, ipa ko kay tadiri San Fernando. So ato ni signal diri sa San Fernando gyud labi ang kakusog diri ang DWI space, so naminaw karon. Na uli-uli ana sa kag naunsa baka ni siya sa naunsa ka ni siya ang pagkaitabo ang anong iya ni hiwa Attorney Rupil Lee og ini biktima og naulian man sa kakaron mas mayo siguro mo tahan na lang siya nya iya ikumpisal sa atong kapolisan ni anong iya ni gihimo o doon na ba siya kasuko personal nga kasuko ni si Bial, no. So kinsay mamumuno ani, so pakita na lang kasi magpabilin siyang magtago niya musud ang konsensya Attorney Rupil lisod na kaayo, no.
19: Katanaon so, ni Paul kay base dito sa diskuhan pa ni dito nakitag away sayon ka na matres o nakikita kuan kung kinsa to yang gikainom dito sa rugwa ni barkada sa dito sa rugwa ni gika istorya dito sa diskuhan.
1: So mao ni ang gihimo sa police kaniha sa ilang pag-ari diri sa area din siya nakita nga patay na Attorney Rupil. Ang ila pong ubang team dito po sa diskuhan, nagsusisusay po dito pero I doubt, doon na ba sila na istorya dito ng mga makasulti yun, o kinsay kauba na ni kinuminom yan ang gabi, nga rin na sa kadlaon ka, ay mingaw naman dito good, no? Hayag na, pag-abot sa itong kapulisan diri, kuha naman eh. Hayag naman, banag-banag naman Attorney Rupil kay ibanag-banag na hitabo siya last trace o niya ang information niya nadawat sa itong kapulisan diri na mas mga alas 4, alas 5 Attorney Rupil. Dayo ng alas 6 niya. In fact, ang funeral parlor team sa halo na alas 7 yun, nakaabot diri sa area para nahipos itong patayang ilawa sa biktima in town Attorney Rupil, no? So hopefully ang atong kapulisan naa lagi ma tumbok nga responsable ani unya mo lagi to nanawagan to police nga tinabangay ta, no, ang pagtinabangay sa witnesses alam mo kahadlok isekreto lang yung kuno sila anyway dili man mo hibawaan pod nga kamo lay ni tape pangay kasulti lang si kuan ni patay na sir. So dali na lang kayong pagdumdum sa balay, maganla na lang, may bawaan kay ginigong barangay sa probinsya. Dali lang kayo ni pagdumdum sa balay, maganla na lang sa Angga Attorney Rupil, no? So, mauni, ato lang ni himuan pagdugang paluap Attorney Rupil, no? Kining grabe nga matawag na to nga brutal nga pagpatay nining on-call nga construction worker diri sa barangay Magsiko sa lungsod sa San Fernando. Kauban ni Speed Pilot, Jesse Sumampong, ako inyong Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
4: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number
3: one, number one.
5: Razzle Boy, nationwide.
19: Atong attack na alas 9.45 na mahigala sa manuban karon ng atong tulumanon inyo nga tulumanon.
0: Straight to the
19: palay
0: point.
19: Palikon ako inigakuha ng maong video, dong names, kinigipasan inikin. Palikon ako lay. Ang actual CCTV footage sa pagkabagsak sa tulay, ha? Dito sa Tarlac City. Uy, sa banay tungod Japanese pagbaha-baha mga sugit ng Paminaw, no? Grabihan ng itabua, uy. Niya atong balikan mahigalang impeachment trial ni VP Sara ron tataod. Kini nga portion sa mahigala tul kato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang Makabuhay nga kapsula nga imong gipangita. Nana dinhi ang tanang sangkap nga imong gikinahanglan aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagag kayuhan ang giantos nga balatian. Gitibo dinhi ang 17 ka mga powerful ingredients maong siguradong epektibo. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gama sa Heavenly Elixir sa English or mas ilan atong Makabuhay, usa ka life-giving plant o sa pangalan palandaan Makabuhay, makahatag na og kinabuhi. Gisagulan pa gyud og asitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C o human, vitamin B1, B6 o B12. Ang EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Mapalit kini sa inyong mga suking butika o galang sa mga dunay pangutana mahimong makatawag or makatext sa 0917-728-1434. Ako balikon, 0917-728-1434.
0: Straight to the point.
19: Okay, niya magitulay nga nahugno mga higala dito sa may Tarlac at osang tagay pagtagad mga kaigalaan. Standby ha, unya ang atong pagbalik sa impeachment mga higala nga mga angulo human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9.47 na.
38: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
38: That portion was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
7: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa katapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
8: Oh, simple, Russell Max. Pang-aplas o sed liniment oil.
7: Basin ba yung mabatan ang kubalik, ana, ha?
8: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy o sakit sa lawas.
7: Wow! Mga pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
8: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
9: Maayong buntag sa Tanan Nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang. Nadiskubrehan ako ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisan gabi?
10: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
11: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang ulam.
12: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, Ground Floor, Capital Central Hotel and Suites, Eniscario Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. Suwati og ihulog sa official raffle drop box. Kada simana, doon ang kitsansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP o IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog o dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa Osaka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN at IFM Cebu ug kontakon pinaagi sa ilang registered nga mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
18: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
19: Alas 9:50 na sa panuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Straight to the
19: point. Okay nga portion na ito, gala ito may gala sa EXL Black Coffee. Kapoy baka sa adlaw-adlaw nga trabaho? Sulayi ang EXL Black Coffee. Doon na kini mga sangkap nga may HMB para sa abtik o hamloy nga muscle recovery o peak ATP para sa dugang kusog o kabaskog sa adlaw-adlaw nga hagit sa kinabuhi. Para sa trabahante, atleta o bisan kinsa nga gustong himsog nga ang panglawas o aktibo nga kinabuhi o sa katasa lang, kusog matag-adlaw, EXL Black Coffee with my HMB and peak ATP. Kauban sa EXL Makabuhi Plus Dietary Capsule alang sa mas kumplito nga panglawas. Kahimsog o kayuhan alang sa kadungganan sa kahitasan.
0: Straight to the point!
19: Alas sa 9:51 na, niya pa mga higilabalikan sa ato na yung kwanas, dili pa tama itong impeachment. Napagila yung tulay nga nahugno dahil sa may tarlak mga sukit ng paminaw. No? Unsa ba din yung kalakiha nga kwanman? Portion sa Aquino Bridge sa Tarlac City, nahugno ni. Gabi din ni day. Taliwa sa kusog na uwan tungod sa habagat. Adyo, San Isidro, Tarlac City. Matun pa sa atong information office nga may nagsultian ni. CCTV gikan sa Tarlac, San Isidro, Tarlac City Information Office. Mga alas 11 gabi din ni. Atong tanawon ko ng CCTV, no, be? Rubiha ko kani-kani. Kinimoni ang tulay, be, be. Oh, no. So, alas 11:56, di ay? Tanawa, pati pagkahugno ako eh. Nahugno yun. Gawas itong balay di ay nga naano, di pag-iwi na kuhan hugno. Ha? Pagbagsak sa Aquino Bridge, no? Aquino Bridge. Sige, rewind ko ng gamay dong eh. Aquino Bridge yan eh. Oho. Okay, gamay lang kayo mga sugiti paminaw ha. Nitadlas ni sa Tarlac River, sa Romulo Highway sa Tarlac City. Sige, ato rewind pagbalik. Gamay lang kayo. Kana, oh. Okay. Tanawa, oh. Ang tulay may gala. Tungod sa baha ni. Kusog ni baha, ah. Oh. O gunya na hagsa kini. Dili ni. Ang pasabol ni. Kano, oh, oh, oh. Ta. Uy la. Bihag yung pagka hagsa ang mga higala. Mauna yung mga kagalaan ang actual footage. Portions Aquino Bridge. Sos, Aquino para ba'y apelido? Nga nadain ni Mount Bridge. Aquino Bridge sa Tarlac City na hugno before midnight. Taliwa ni sa kusog na uwan o tungod sa kakusog sa current sa sapa. Subay kini sa napadayong uwan-uwan gumikan sa habagat. So, og imong tanawang CCTV footage alas 11:56 yun, no? 23:56, no? 31 ang seconds na. 2300 hours and 56, no? Mauna, alas 11:56 ang nahitabo sa San Isidro Tarlac City Information Office ng CCTV atong source. Ang bridge details na tukod ni atong 2001, ang location ni Tadlas ni sa Tarlac River sa Romulo Highway sa Tarlac City, unya ang purpose nag-connectar ni sa western part sa Tarlac City paingon sa population area. Aquino Bridge ang nga naniday. No, lahi kini kini mga bridges gud mahigala gi panganlan manig mga kuan gud pareha sa atong kining second bridge sa Tuos Mactan og Cebu nga ginganlan og Marcelo Fernan bridge, no? Marcelo Fernan bridge mao ni atong Chief Justice kanadto mahigala nga si Chief Justice Marcelo Fernan nga taga Sugbo. So kini pod Aquino Bridge named after mahigala ni Ninoy Aquino ni Indaken. Sos Ginoo ko, ha? Pirting pagkahugso, hugnua mahigala, gumikan ining grabing pagbaha lagi dito, dito sa maong area. Ang lisod ani, manood ni mga baha dito mahigala sa mga kalsada, dito sa, kwan? Muna nga, kung doon na mahigala'y budget lagi ining flood control, iayo, giyod kisa kontraktor nga naadiha. Dili giyod substandard ng mga materials nga gamiton, kaya karon mga panahon na, marag nikusog na gining mga pagbaha, mga sukit, nagpaminaw, grabe na giyod kayo, mga kagilaan. Muna kung ingon, sige, kamay kung inyong gusto, ipadayon ang impeachment, ipadayon lang, kaya mamay inyong gusto, marag ayaw kalimti ang investigation usab sa flood control. Kaya dito sa Pampanga, mga higala, simbahan giyod ang gi, kuanan, ang simbahan giyod maoy gi sa napan sa tubig. So, dili ni mada o hipokrito ta, nga maitang mo kunuhay anti-kwan ka, graft crusader ka sa usa ka butang, niya na ay mas dako nga corruption, di ka katingog. Sa om nang pagka kuha na to ana nga ikaw usa ka anti-graft crusader.
0: Straight to the point.
19: Wala dakong problema diha mga sugid ni paminaw. Alas 9:55 na sa atong banuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
19: Nang ato sang balikan mga kaigalaan katotoang impeachment trial ni VP Sara ni ay laing pangutana mahigala nga tinaw kayo niya natubag pod nga tinaw sa witness nga si Lemuel Ortonio. Atong balikan kini nga angulo ang pangutana mahigalang gi-raise ni Senator Camille Villar. Atong paminawon mga kaigalaan ang pamahayag ni mga questions ni Senator Camille Villar. Sige kuno dong names me. Okay,
2: sige. 2 minutes, ma'am.
3: Okay, thank you Mr. Presiding Officer. Good afternoon po. Mr. Ortonio.
2: Good afternoon, Your Honor. Mayong hapon.
3: Mayong hapon din. I just have a few clarificatory questions for you, if you don't mind. Tama po ba kayo ang Assistant Chief of Staff ng OVP?
2: Yes, that's correct, Your Honor.
3: And kayo po ang sumagot dun sa AOM na pinadala nung ng COA. Kayo po yung nag-prepare ng report.
2: Yes, that's correct, Your Honor.
3: Yes, and ano yung mga, what was the process in which that you did that? Or what were the things that you had to do? You prepared the AOM, you consulted with?
2: Nung na-receive po yung AOM, ma'am, I informed the Chief of Staff and the Vice President. And from there was an instruction to me to coordinate with the Special Disbursing Officer and the Security Officer, which I did also, ma'am. And then from their replies, ma'am, I drafted no the response. And then I submitted the reply for final approval to the head of agency.
3: And of course, in your capacity as the Assistant Chief of Staff and in your own capacity, sa inyo pong palagay, ay nagampanan nyo naman yung inyong role dito sa prosesong ito at nagawa nyo naman adequately yung report.
2: Yes, at the time, ma'am, yes, I would say so, ma'am. Because from the issues that were raised in the AOM and in the NS, marami pong mga concerns or issues na natanggal po doon sa final na natanggal doon sa notice of disallowance that we received.
3: Okay, and lahat yung mga requirements naman ay na-fulfill nyo naman doon sa report, right? A majority of it.
2: Yes, lahat po ng mga concerns that were raised, we were able to provide answers and supporting documents.
3: And doon naman sa and doon po sa AOM, anywhere in the AOM did it say that there was a misuse or misappropriation of the funds?
2: No, there was no mention.
19: Okay, pause.
3: And
19: so sa AOM audit observation memorandum nga ila na dawat, wala magingon ang kuwa nga dunay misuse of funds day. So wala magbutyag dito kana nanan sa AOM o sa NS o inguman sa notice of disallowance, wala gyud mahigala dili issue sa kuwa ang mga aliases o dili issue sa kuwa ang 11 days nga nagasto. So kini mahigala ang gipadako nga istorya labot anang 11 days nagasto o kining mga alias-alias nga katawanan ang mga ngan. Gipadako lang ng istorya ha, but wa say legal implication mga sukid ni Paminaw in so far as the impeachment proceedings is concerned. Considering ang kuwa mismo dili na maoy punto sa kuwa nga nung gisuhan sila o audit observation memorandum, gisuhan sa INS, gisuhan sa notice of disallowance, dili na maoy issue.
0: Straight to the point.
19: Gipadako lang eh, sa para ba lang pagsugnod sa mga tao dahil, biyatos man na yungan, binuang yun eh. Yan na ba, sugnod sa mga tao. Problema raw ng mga tao, i-underestimate nila ang understanding. Wa man mo silaob ang mga tao, anan istor. Ha? Kaya dili man isyo. Mani giklaro ni Camille Villar, nabay misyos, wa. Wala mahigalan na butang dito, nga pa-explain nun, kaya dunay misyos. Wala. Kini pagpakuan nyo sa mga tao, lang makaangan, piyato,

0: sakit ana. Gihimong katawanan, dapat binastos may galangan. Kung bastos ang paminawon sa Bisaya, pero lili ni bastos sa Tagalog, nga sila chika nga may naghimo ni ining maong mga aliases. Kung isya magaling may naghimo o mga aliases na nidaan dito sa ground.
1: Straight to the point.
0: So, para ba pagpasuko sa mga tao na dili man isyo? Muna ito timanahan ang punto mahigala, dili maoigi point out sa kuwa nga isyo ang aliases o gihuman ang bagasto sa 11 days, dili mao. Ugwa giingon sa kuwa nga dunay misyos. Sige, ato'y padayon si Camille Villar, dong names.
2: Are the findings of the AOM final?
3: No, ma'am. It is subject for comments, ma'am. And right now, motion for reconsideration.
2: Ah, okay. Yun lamang po. Maraming salamat. Dagang salamat po.
4: Camille Villar, you may proceed.
0: Kato nga pangutanan Camille Villar na patinaw yun mahigala nga sa AOM, dili maoy isyo. Walay misyos. Wala magmensyon ang kuwa nga. Tubagan ninyo kay dunay misyos. Wala. May pa-mangayo lang ang kuwa o additional nga mga documents. O napasar, nahatag naman po nila mga kaigalaan. No? Nga nga nung man ukbi ko no ni Kuan, kaya man yung gusto ni Rafi Tulfo, nga ukban tong mga Kuan day. Katong sa Kuan, kaya mahibawaan ko ng mga pangan. Natubag po na sa pangutan ni Amy Marcos, dili man po maoy gipoint out sa kuwa. Nga nung minister po man yung ukban niya, wala man sa security clearance. Nga mangukab lang kanina, mahigala og na mga communication nga naigisil niya envelope. Palihara ko na natong na tayo maabdan kayo dahil liter ni mo panalitan. Di ba na tapos sa ukban dahil ni Muel? Bisa pa may kauban mo sin Slum, ano di man yung ukban? Sinaligan man ka ni Kwan. Ha? Magkadawat ka ron ang gwardiya og sealed envelope. Para ni kang kengali niya. Ukban dahil ni Jimmy dahil. Kunya imo din pa ko tanong anong mani mo ukbe. Dapat yung ukban imo. Wala na ukbe mahigala ni Ortonio. Gi-explain niya na. Nga, kang Amy Marcos mahigala nga pangutana mo ay magpatinaw ana. Sige dong. Ato paminawon ang pangutana ni Amy Marcos. Okay? Sige. Sige, sa Amy Marcos at nung paminawon, mahigala. Sige, gamay lang kayo dong. Ato kininga portion sa, mga nabuhi sa tagamay kasamang ni Muel, andama lang sa diha. Kininga portion to, ganito mahigala sa G-Detox Plus Herbal Capsule, mga timailhan ngayon kayo doon na nagang mga toksin sa mong lawas, maundili ka regular nga makapagawas sa mong hugaw, dugay kang mahilisan o magbutot ang tiyan. Makasinati sa mong insumya, kanunay nga magsakit ang mong ulo, panakit sa kalawasan, luta-lutahan, dilihamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa, wag tanga ka ng mga toksin sa mong lawas, ano maangko na may panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Straight to the point.
0: Alas 10:02 na, tuman-uman karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Nang bisan pa mahigala og Assistant Chief of Staff ka ni VP Sara, pero wa man kay security clearance nga mga bli lang kadihag mga sealed envelope. So wayay ko no, ikaw ni Stone na kay suwat panalitan sealed envelope. Ya, yep. Ni abot sa gwardiya. Hindi na ablihan ni Jimmy. Uy, taka lang sa gabli. At pabalikan ha, kaya itong dugang explikasyon human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdong. Alas 10:03 na.
1: As this brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
5: In 5 meters, turn direct.
6: Ha? Asa ko no?
7: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
1: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!
8: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
9: Kaya ko pa.
8: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
10: Kaya ko pa.
8: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
11: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
1: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum.

0: Benz, alagang di magkukulang.
1: Si Anan Nebres, alos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
4: Food's here, guys.
3: And feel the vibe. All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Armor up for adventure with Biogenic.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
6: Atong attack nala sa J-Size na mahigala sa atong uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
6: Dugang mga punto mahigala kining mga pangutana ni Senator Amy Marcos, Senator Judge Amy Marcos ngadto sa witness. So, di man iha, ang isyu mahigala labot sa aliases ato pa nang tagag pagtagad gihapon kay dunay pamahayag si Ruben Padilla ana og si Bam Aquino, aligres atong ilang mga tubag-tubag pero klaro lang nga dili mo isyu sa kuwa indekin. So kung imo bang ayuhon og sabot gyud, dili man isyu ang alias. Dili man mo gi-point out sa kuwa sa ilang AOM. Dili mo gi-point out. Hasta ang paggastog 11 days, mabutong iklaro ni Attorney Pua nga pwede ba nang gastuhon og 11 days nabay prohibition wala. So dili illegal ang paggasto mahigala sa 11 days. Kay gi-explicar ni Ortonio sab nga duna nay arrangement on the ground even before ni anang nadawat nila mahigala ang kwarta. Parihan na bag duna nay arrangement dito sa imong tindahan nga utanganan, wa pa maabot imong sweldo. Apantuan na. Doon na mo mga arrangements dito ni Store. So pag-abot si Musildo, bayad ka, wala ni mo gilusta yung kwarta na hurot lagi bayad sa utang. Isa may wak makasuway kuno ana. Ang uban, dili karelate kitong mga dato na mga kwan. Pero katong mga igu-igo lagi taon, karelate na eh. Dami sa una, bitaw, pizza 15, bayad ming dilya dito sa, dito ba, Nims, kaila kang dilya, Nims, kakaon ka sa ila, Nims. Mamantay mo pagkaon na ito sa una, nito patas pika si Bianan. Tapadlas ko ba? Utang ka utang. Pitsa 15, bayan. Awan na yung mahabilin si mong kwarta. Nahurot yung sildo within one day. Ang angay, bayad baga sa utang. Wala na ni mo gi, kwan, wala ni mo na gi lustay ang kwarta. Ibayad sa utang. Diyang imong sildo nga good for 15 days, pwede mo trabaho 15 days. Pagdawat ni mo sildo, wa na giutang naman naan ni mo. Mabita nang giingon sa mga pobre, dili karelate ni mga dato. Ha? Kini mga middle class, makarelate, o andre sa ubos-ubos, pero kato mga tuan na mahigalak, mga nagpuyog, mga high-end subdivisions, dili sa karelate, ana. Muna nga, maglahit yun ang atong kalibutan. Ha? Sabton lagi sa nato nga kining isyu mahigala about ining mga panghitabo sa nasod dunay mga dili karelate bisag kini akong gisulti dunay mga musupak sige lang ato respetaran namay suko sa kong komentaryo nganuman wa sila karelate pero dunay mga higalay suko sa kong komentaryo kay sildado po sila kay trolls. ila po ng panginabuhi, no? Naman tayo mga nailhan sa ginana, mahigala nga kuan. Di man tayo matawag gahapon. Ah, mismo ganit within the media industry dahil, naman tayo mga nailhan anay nana. Dili na po na ito hilabdan kayo. Mauro po ilang dugang buhay-buhay po lagi nila. So, ila lang po na. No? Pero og katong mga nakarelate nako mahigala sa akong gisulti, kanang masilduan ta. Pagsildo na to, ang atong sildo, 15 kaadlaw, pitsa 15 nagsildo na. Katungan ni ato dito nims, pitsa 20 mo na yung sildo, o pitsa 5, giisbog. Wa pa mo abot ang adlaw sa ting sildo, ang imo mga higalang, gikaon naman mo daan. So pagdawat nimo sa imong sildo, gibayad nimo sa kaadlaw ra, nga igot na nakakuan, bayad nimo na hunot yung kwarta, within one day, gilustay na nimo. Wala malustay. Nibayad lang kasi imong utang. Ikaunan ni mo daan ba? Ha? Mubitan ng ingon sa mga pobre nga. Wa na magsalig sa kuan. Sildo. Nagsalig mo sa utang. Ay! Dili. Kinigo mga pobre pa yun. Wala. Dili man sildo yung gisaligan. Utang ang gisaligan. Ay! Masa may pasabot, anak. Nga at least bisa magka-pobre-pobre ta. Doon naging mo pa utang na to. Kaya mo bayad ta. Ha? Realidad na sa kinabuhi. Kanigo mga dato, labi pa katong mga paldo ba sa mga kuanday, paldo-paldo katong mga paldo-paldo sa mali-malitang kwarta. Wa to magsalig sa nasweldo. Pero lahi nga konsept. Wa magsalig sa nasweldo kaya naghamang kwarta sa malita. Di na maibanan lang sweldo. Wa na balihay lang sweldo. Pilay mo suod sa kwarta, bangko, okay lang. Taaman, getubod mang malita. Lahi po tong ila. O kato mga dato na, wala sa mag, di sa karelate sa kong gisulti ba? Muna nga ang masa na karelate sa kong gisulti, kaya parihatag o kaagi, parihatag na, kaming mga naagi dito sa kuhan, kaya ni Mwilay, ikaw Benji, kita may kauban dito sa una, dito sa Pikas nga estasyon. Inig, abot sa sweldo, may ganito dilya, napamas dilyahan to doon? Pautangon na gamitong dilya? Lista lang ka, o, layo para bang sweldo, lista lang, taas-taas gitong pisik sa dilya ni Mwil. Napaman dila dito, no? Sige, pagpaninda. Wa na? O, tapad to sa among sibianan sa una. O, wa na manindas dila, day? Daghang na luwas ni dila. Bisag sababi ni Rosalo, na luwas doon dila. Ha? Labi pa kami kanito. Trabaho ka sa among radio station gitrabahoan sa una. Ha? Ikaw ni Mel, kasuway ka na. Retroactive mong sildo na mo, day. Kana pagsugod yun yung magtrabaho. Within 6 months, ikaw silduan. So, inigdawat sa imong sildo, 6 months ako, 6 months man kumama sildo eh. Kami man kauban ni Alan Domingo. May buntag niyo mo diyan, Alan Domingo. Pakalilit man, na ka na 6 months wa kayo sulo-sulo, retroactive ay mong pagdawat niyong sildo, retroactive, bayad na mo sa utang. Pagbayad na mo sa utang, nahulot yung sildo, wala na lustay, nahulot niyo. Magingon, wa magsalig sa sweldo, nagsalig sa utang. Ato na yagi kito katawa, mga sukitig paminaw. Una nga, kanapon mga higalang question ni Amy Marcos. Wala man, wapon niya ablihi ang mga envelope ni Ortonio, kaya hindi man maoy gi-require sa kuwa. Hindi man maoy gi-point out. So ang mga issues mga higala nga makarelate ang masa karon. Kuno mas daghan gyud mahigala ang kwan. Pawitan ningo ako di man tawko para nako. Kapoy kaning impeachment kay ngano kwarta gud sa mga tao ang gasto gud ana. Unya ang ato ba nga napay daghang mga problema. Lima kag 2.2 billion ang gastuhon. Paghuman in 90 days ng impeachment gihatag pa na sa mga pobre, dako matabang. Pero og ipadayong impeachment pabor gyapon nako kay naman kay discussion kada adlaw. Ah, mudaghan po na akong followers, ah. Ay! Ah, sige, ah. O, magiging inyong gusto, pero ako ba nga, i-appeal po ng Investigations Flood Control, isod po kayo ng kalakiha o pasagdan lang nato na, ah. Na atong balikan, kining pamahayag, mahiga lang, ang mga questions nga gi-raise ni Amy Marcos, niya atong ipaminaw, long names.
4: Yes, maraming salamat. At naintriga lang ako sa nasabi kanina, no? What's the documentary evidence of payment? Sa palagay ninyo, ano yung katibayan na nabayaran at hindi?
7: For the documentary evidence of payment po, we submitted the acknowledgement receipts.
4: Yung AR pa rin. In the context of rewards and incentives, what's the documentary evidence of payment?
7: Based on my understanding, ma'am, acknowledgement receipts.
4: AR din. Wala talagang resibo, walang voucher, walang invoice. Ganun po ba?
7: Ang understanding ko po, ma'am, it's the acknowledgement receipts, ma'am, can suffice, ma'am.
4: And the COA did not require OVP to submit what was inside that sealed envelope. Nasabi nga ninyo kanina, yung AR lang ang binuksan nyo, hindi na tinignan yung sealed envelope. Kasi ba hindi required ng COA yun?
7: Ma'am, when we submitted the initial po na comment ng COA is that we submit documentary evidence of payment to include also either ARs or official receipts. We submitted po ARs as documentary evidence of payment, and in the notice of disallowance po, there was no concern anymore in terms of the acknowledgement receipts, ma'am.
6: Pause. Explain ito. Ah. So, ang pangutan ng Amy Marcos, wala'y resibo, wala. Kaya hindi pa ngayon, i-aro man dahi. Acknowledgement receipt will suffice. Buti pa sabot, okay naman ang kuha. Ano ang imo pa mang pugson yun, mga higala nga, okay naman kuha because this kind of funds is not like the regular funds sa mga opisinas gobyerno. This is confidential funds. So, ang treatment is very much different from the regular funds. So, muna yung explain niya, ipangayuan o documentary evidence of payment, ang iyang gihatag ang AR. Yan yung okay naman ang kuha. So, doon ay acknowledgement receipt na gihatag, niya doon ay sealed envelope. Katong sealed envelope, wala niya okbe kayo amang kinahanglan. Di magkapataka ko nung pangukabog ka ng mga sealed envelope ni store. Para ba ng imong letter ni mo, ayaw, di na magkapataka o pangukab na. Kaya may maghatagan kag authority. Nga, sige, okbe na. Di ba na basta-basta? Sa kinsang naminaw na ko karon, kamong inyong mga letter panalitan. Doon na padaan ninyo, labi sa una, uso pang love letter ng dekin. Love letter panalitan, imo, love letter ni mo, DJ Idol Mikey. Unya ablihan day na madawat ni Jimmy, ablihan day na nya himo nang katawanan na no, kung say nabutang dito. Alay, bisag love letter gani address ni mo Idol Mikey, di pwedeng ablihan bisag kinsa lang. Ikaw gi mo abli, imo mana. Mana kini si Ortonio, wa na niya ablihi kay di man minister ablihan, wa man pumingon kuwa day nga ablihan. Ang AR will suffice. Mut pasabot ang katong acknowledgement receipt. Igo na. Satisfied naman ang kuha. Ni okay naman ang kuha. Sa ating padayon ang pamahayag mga pangutan ng Amy Marcos. Sige, prosidong.
4: Yung COA did no longer ask for other documentation aside from the AR and the other documents submitted. Is that the reason kung bakit hindi na ninyo binuksan yung sealed envelope?
7: Ma'am, at the time, ma'am, when I submitted the documents, ma'am, and it was sealed, ma'am, as the role of the liaison officer, ma'am, who will transmit documents to the Commission on Audit, there is no specific na provision, ma'am, that the liaison officer needs to open it. I just need to transmit the documents to the Commission on Audit.
4: Thank you very much. At yun nga ang gusto ko i-clarify. Hindi na kinailangan buksan yung sealed envelope. Dahil yun nga yung AR at yung mga dokumentong nabigay, yun na yung katibayan na nabayaran. Thank you.
6: Ah, yes, tuwan na. Wala, satisfied naman. Mauro may gipangayo. So, di na kinahanglan na naman ang mga ARs. Pagkagpangukab dito, nga mampuka, ina nga panghukban. So inana na mga sugit ibang minaw, kining pangutana ni Senator Judge Amy Marcos. Muna mahigalay, balik ako sa dong, karoon lang yun niya ma-emphasize na tulong. Katong kang Amy Marcos dong. Sige, gamay lang.
4: Salamat.
6: O, talawa ha.
4: At naintriga lang ako sa nasabi kanina, no? What's the documentary evidence of payment? Sa palagay ninyo, ano yung katibayan na nabayaran at hindi?
7: For the documentary evidence of payment po, we submitted the acknowledgement receipts.
4: Yung AR pa rin. In the context of rewards and incentives, what's the documentary evidence of payment?
7: Based on my understanding, ma'am, acknowledgement receipts.
4: AR din. Wala talagang resibo, walang voucher, walang invoice. Ganun po ba?
7: Ang understanding ko po, ma'am, the acknowledgement receipts, ma'am, can suffice, ma'am.
4: And the COA did not require OVP to submit what was inside that sealed envelope. Nasabi nga ninyo kanina, yung AR lang ang binuksan nyo, hindi na tinignan yung sealed envelope. Kasi ba hindi required ng COA yun?
7: Ma'am, when we submitted the initial po na comment ng COA is that we submit documentary evidence of payment to include also either ARs or official receipts. We submitted po ARs as documentary evidence of payment, and in the notice of disallowance po, there was no concern anymore in terms of the acknowledgement receipts, ma'am.
4: So inasmuch as yung COA did no longer ask for other documentation aside from the AR and the other documents submitted, is that the reason kung bakit hindi na niyo binuksan yung sealed envelope?
7: Ma'am, at the time, ma'am, when I submitted the documents, ma'am, and it was sealed, ma'am, as the role of the liaison officer, ma'am, who will transmit documents to the Commission on Audit, there is no specific na provision, ma'am, that the liaison officer needs to open it. I just need to transmit the documents to the Commission on Audit.
4: Thank you very much. At yun nga ang gusto ko i-clarify. Hindi na kinailangan buksan yung sealed envelope. Dahil yun nga yung AR at yung mga dokumentong nabigay, yun na yung katibayan na nabayaran. Thank you.
6: Okay. So, moto. Klaro itong explanation, Megala. Pangayo, mga Megala, documentary evidence of payment, ang AR may gihatag, okay naman ang kuha. In fact, pag-issue nila og notice of disallowance, kay primerong gi-issue AOA manday, pag-abot sa point nga, notice for disallowance, sa wala na mo mention ang kuha about ana, kay na-satisfied na ang kuha. Giulugit yung maayo mga kagalaan nga, kato mga ngaan dito, nga nung waukbe, na kung gusto mong ukban, ipatawag sila chika. Nga nung di man ipatawag sila chika. Ha? Okay naman ang kuha. Nga nung kusyonon pa man nga okay naman kuha. Kita mo, AOA pagod, primero, audit observation memorandum. Unyahan to ni abot sa point nga notice of suspension. Pag-explain nila, pagdawat sa kuha sa explanation, okay naman. Di na ministerial pa ka nga napakay utingkayon anang mga butangan, eh okay na natubag na ba? Mayon ko, okay na ni imong tubag. Yan ano pa imong pagkapinan? Ay! Dili naman maoy requirement. So muna mahigala dihan dapita. Pero ato lang ipadayon sa Lunes pohon. Kaya da, napaydag ang mga angulo ani oy. Katong angul mahigala kang pangutanan cheese, katong giris ni Subiri. Daghan ang angul eh. Ato lang itagstag sa on kay di mo po mahimo mahigala mahurot atong programa sa ani ha. Okay, so pero watay yung oras mga sukit. Minaw natin mga winners pa day. Ato sa tagay pagtagad ito mga winners mahigala sa mga nasakpan na minaw sa DYHP o GAFM. Busa magkadawat mga palipay gikan sa itong Sibianan. Yan as to linya ron si kasamang Lailin Rabanes Alagadas mahigala at osang balikan. Mga nasakpan na minaw sa DYHP o GAFM. Busa magkadawat mga palipay. Pero sdili pa day mga sukit po minaw. Nagchat na din na ito si Kuan. Doon na nagipasa day mahigala nga mensahe. Gikan kang Bishop Rubin Labaho, importante kay ni no, kay nag-chat siya mahigala si Bishop Rubin Labaho na malihog og pahibaw og pag-ampo sa mga kaparentihan og mga higala nako og sa pamilya alang sa akong amahan nga si Benvenido C. Labaho namatay niya atong Agosto 26. Oy, atong mga pasubo no, condolence sa Bishop Labaho og sa imong pamilya no, namatay din iyang papa. Ang haya naa karon sa St. Peter Funeral Homes sa Imus. Ibalhin ang patayang lawas ngadto sa complex nga nahimutang sa kilid sa simbahan ni Santa Teresa de Avila sa Talisay City sa August 31, alauna sa hapon. Padayon ang haya dito hangtod sa September 3. September 3 din ang kuan. Inigka alauna, imidya sa hapon himuon ang misa sa paglubong sa namatay. Okay, palihog lang kong pahibaw. Matod pa ni Bishop Labaho kay avid fan. Yan na ito ni iyang papa dahi. Porbida, naibanan kong listener inyong kalakiha. Pero sige lang ha, kay kinini ang atong mga hinaot punta nga magkapahulay sa dayon, may he rest in peace. Og condolence sa tibuok Labaho family, labi na ni Bishop Ruben Labaho. Ito ano ni sa nasayon noon sa may Agusan? No, Prosperidad Agusan del Sur, no? Ito na masayon si Bishop Ruben Labaho. Pero naa siya, karon din sa Cebu, gumikan ining kamatayon siyang amahan. In fact, kahapon, mula nagkasimba to si Kasamang Aida nga nag, siya mo'y nag preside sa Santos nga Misa, mga sukitig paminaw. Okay, so among mga pasubo, ngadto mahigala kang sa kang Bishop Ruben Labaho o sa tibuok pamilyang Labaho, gumikan sa kamatayon sa iyang amahan nga si Binbinido C. Labaho. August 26 day sa namatay. Adtong kuanday adlaw Miyerkules, no? Okay, so naara sa St. Peter Funeral Home sa iyang haya pero ibalhin ni by August 31 ibalhin siya mahigala ngadto sa Talisay. Na may kuan dito, na may complex sa Talisay kanana ang tapat sa Santa Teresa de Avila katong daan nga City Hall sa una katong dakong simbahan nila gyud sa Talisay City. Okay, niya September 3 ang iyang paglubong. Okay. Sige, wala tayong oras mga sukit di paminaw unya. Tagad sa tong pagtagad no. Alas 10:25 dugang mga nasakpan na minaw sa DYHP ug IFM busa pagadawat mga palipay gikan sa Sibianan. Desto linya karon si kasamang Lailin Raban sa Arigaras. Yes, kasamang Lailin.
5: DYHP. RMN Report.
8: May bunta po sa kasamang regimen Attorney Rufil balik diri sa Cebu City South District. Nilang grupo na usaba makarawat sa itong mapahalipay. Isip pasalamat sa ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Glinda Abilia, Lenin Maban, Epifanio Obrador, Elma Abot, Rizal Pangan, Concepcion Abilia, Pagkarasay ka singgi din sa DYHP. Dapat ako si Kasamang Julius Balili, kining si Kasamang Lailin Rabanis Arigadas, DYHP Tatak, RMN.

0: Salamat, Lailin Roman sa Ligada, sa mga report. Salamat sa mga kabanan sa Research Department o sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHB o Gaya FM. Busa na ganaw at mga palipay gikan sa itong Sibianan. Sa nga nalang mahigalas kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyo, panamilit kaninyo pinagis pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalay ko ng Diyos, mayong buntag Pilipinas, Tatak RMN.
1: Not just number one, simply dominant.
2: Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
3: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
4: Tatak RMN!
5: All the time, RMN kami!
4: Tatak RMN!
3: One radio is favored by all.
4: Tatak RMN! All the way!
5: Loyal kami sa RMN!
4: Tatak RMN!
3: One radio network conquers all.
6: Number one!
3: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
6: Makakarating pa rin sa'yo.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
8: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.
9: Kun ako'y pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, aduna kay kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
10: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
8: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Tas bang ibu blood sugar. Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Gagapo mo po sa Gloco. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto.
1: Sabihin na bulgi mabigay sa yung gut.
0: DTX 500.
2: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Nas kayo yung BP. Naayos sa DTX 500.
3: Duha ka kapsul. Buntag sa gabi.
2: After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktive. Wujud kayong DTX 500.
0: DTX 500.
1: Pumali sa mga butika.
4: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abti ka panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abti ka panguna-una og suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi. Buhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
6: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
7: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka. My vitamin D3 pa ka.
8: Good morning, coffee lovers and chocolate fans. From August 1 to 31, Metro Supermarket treats you kape, chocolate, at iba pa promo. Plus, enjoy bundle deals and avail of free delivery with purchase. For a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos, get a free 100 peso e-gift certificate, plus 50 pesos worth of your favorite coffee products. It's available every Saturday and Sunday during the promo period. See poster for complete mechanics. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 263086 Series of 2026.
9: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So ano, maninda ko liha. May asa sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Be extraordinary with MX3.
5: Hi! Hello mga kasama! Kinigapon ninyo Kuya Joel Vince, ikaw ba sa kong partner? Randy Tayad! Magumusta ka ninyong tanan? O sa tanang mga kaigsoon ng mga kasama, awhagong ko kamong gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Boyno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga juday. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kahigalaan, ang atong magtatampo si juday.

Kini akong bana, usa ka pala hubog. Kusog mo inom. Unya kun mahubog ra ba? Kusog na kay mamutbot. Pero ang di gini siya makainom, pagkabuta na lagi sa baghak lagi. Pero aray niya kayo masabta na akong sugilano, no? Nga nung na problema ko ani niya, ingon mangod ini ang mga panghitabo. Umi

0: tanging pag-asa, dito kayang mabuhay kung lalayo ka.
1: Ano yung kabatean niya? Bulabog kay sa kong concert. Gusto gid siya siya gud kay nindot man niyang tono ako bati man. Panglawgaw gid ni. Bray, di ba niya mong concert ako lagi ni basta di ko sa kong moment pi.
2: Muha lagi na dai ka blaga, tabangan na nagabar nindot imong concert ba.
1: Pare wa ka makatabang. Nindot imong mata sa manindot ato kay ikaw man itiwas.
2: Ano ba yo ra? Cancel gid ka do na yung bigatin nga mo guest gid ana. Ug akan na mao ako na na.
1: Wow, huh? Feeling perfect, oy. Ay, examo, kay gi-record ko ni. May gani, kay wala na ako gi-live sa FB, ha? Lakaw dito, pahawad dito. Ay, samog-samog dito, hawad
2: dito. Ay, gagang, abin mo gang. Nindot kay mong concert, ay. Ha? Ay, nindot kay kagpingog, ha?
1: Ha, mo ba?
2: And angelic voice kay ka, ha?
1: Asa man ang angelic ato? Dili ka demonic?
2: Hindi, ay. Murag! Panuhot nga, panuhot, suhot ba? Murag manuhot-suhot sa ating laman. Amo na diha, imutingog musud sa tong utok. Mura ta na kay nom og dun pipitablia.
1: Energy happy. Taas sa energy happy. Kring kring kring.
2: Musamot pag yuna kun dole kring kring kring.
1: Pawa na bi pawa na ko malipay mo.
2: Didot kay dai.
1: Labayo ta kanin vision. Hawala.
2: Ikaw ba magmahay tanta nimo da. Wa gyoy mo like nimo ana.
1: Unsa?

0: ka na kagubot may agahapon dito sa tindahan ng salon.
1: Nga naman?
0: Saon si pare bandong imong bana, may antog man og maayo. Unya na kainom lagi. Aw, halos iya ito ng istorya dito. Unya na may laing hubog na nainit ang iyang sinultian.
1: Ha?
0: Hapit magsukmagay. Eh.
1: Mao ba?
0: Oo. Oh.
1: Muna itong hubog itong nauli gahapon? Hala, gibulabog ka ni ko itong hinampak. Ay, kinagkanta-kanta ko para sa Facebook. Ay, gibulabog ko ni kanta sa iya, ha?
0: Ha?
1: Nato, ana eh. Nato, guwapak bangon.
0: Uskap, ano ay. Tabi, ana, di ana yung manano. Ugmaoy, mahubog,
1: ay. Ay, ambot, ana ni Yayad. Sunsaon ko ng tawhana. Kapila ko na nagiingnan. Nga di na mo inom. Kailain lagi kaayo. Magmaoy, ugmahubog. Pero di gid maminaw na ako. Muinom lang yun gihapon siya.
0: Mao ba, Mary?
1: Madugay ang tawhana. Aw, maroon na yung kamatid, ana niya. Para lang yung inom.
0: Napapres, yun nasa kuang bana.
1: Ay, ba, no? Dahil doon sa Love Life ba yun? At to Pirate Reggae's dog!
0: Ito siya nito, pero...
1: Unya?
0: Namatay mo ko din taon to.
1: Hala, ang samay namatay niya, uy.
0: Nasakit sa atay.
1: Hala, kaluoy
0: mo. Tungkol sa pagka-alkoholik sa kumbana, napiktuhan ang atay. Nihubag, ug nahipa, natutiyo.
2: Huh?
1: Hala, wala to ni mo madagpugong di ay. Wato ni mo mabadlong.
0: Ibadlong, uy. Ako giingnan ay. Ayaw na yun ko pakit ang mag-inom-inom ka.
1: Unya, Yods?
0: Uy, watood ko pakita ang minom, pero ang kanahan, hubog ng daan.
2: Huh?
0: Hubog ng daan ang karaho pagpauli. Wa madugay, gisitin sihan.
1: Nya, yeah, wa ka mag-uulad to, Yods.
0: Wow, eh. Gahe kay ko. Ako kung to siyang ngayon nga, kung dili man ka pa badlong anang imong pagkapala hubog, ug unsay mahitabo ni mo, dito kumatiman ni mo, ha? Bahalag magligid ka sa bayag. Ayaw pagtungod ko mangita, uglain kung mamatay ka. Oh! Namatay man. Oh, mangita ko glain.
1: Huh? Ay, nadali na kailis.
0: Oh, mawa ka ng imong bana, Marie. Kana si pare badong. Kung madapan ni mong control, control lahag yun na. Kaya mo abot ang time. Nadali na ni mo siya makontrol. Aw, nabiyota kag sa'yo.
1: Unya, ang sabi akong buhatot anak niya. Uy, Marie. Ay,
0: pangita na lang da-agresir ba?
1: Ha? Unya, ang sao man ako ang reserba? Huwag pa man kong mabuslot.
0: Huh? Wato pa din ni mong mabuslot?
1: Ah, Marie. Nahuna-huna na ako ang gisulti sa akong kumari, nga bayot akong kumari, nga kung pasagdan akong akong bana nga magsigig ingon ana, nga pirming mahubog, mabiyudagi kong dali, mao nga ako gudagi pakisultihan ng akong bana. Oy, Badong, asa ka diri-diri kay mag-istorya ta?
3: Asan ka po?
1: Asa ka man?
3: Mag-ihita ka diyo.
1: Lili, onya na, lingkod sa dia.
3: Sama na? Lingkod
1: na? Lingkod na!
3: Lingkod!
1: Ayun, deskilid, ako atubangan ako.
3: Ako, balik. Na. Sama na eh.
1: Gusto kong magprangkahay ta.
3: Saan na prangka-prangka?
1: Tagaantak ako sa kasimana. Makakita pa gani ko ni mong mainom pa ka. Malas lagi doon niya ka.
3: Okay nga naman eh, ha?
1: Mangita kong daag ikapuli ni mo.
3: Ay! Ano ko taon?
1: Oh, tungod kay di na ko kaagwanta na imong pagkapalainom. Ang imong pagkapalahubog. Mamintiryo kagdalian ang hanggawa ka. O kung ingon naman lang gani anak nga muragid dali ka, ay ikaw gadali kasi imong kamatayon, ay may nang maniguro na lang sa kog ako, diba?
3: Ah, magsaya maniguro, good town, ha?
1: Mangita kog daan, nga ikapuli ni mo, do!
3: Ano?

0: Dead Living Testimonies.
1: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
2: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hit Gun motor na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Sed Liniment.
1: May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
2: Tangan siya Sed Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
0: Living Testimonies.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswainan ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
3: The Original Koi Herbal Capsule.
5: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero niagi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
6: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
7: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3. Yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng inom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung naggamot na life extension. D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
0: Life extension vitamin D3 for longer life.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
12: Biotrop Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
12: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
13: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
12: Biotrop Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
12: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
13: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
0: This newscast is brought to you by iBerry.
14: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
15: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
16: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gon nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og kanormal.
14: Sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.

0: ako yung gipahunat ang akong bana, kundi bagyan siya muundang anang yung bisyo. Kaya nga akong ikahadlukan, nga basit ang sagoy mahitabo niya ba, maguul ko. Unya to? Onsa man? Musaad ka nga di na ka mo inom, ha?
1: Dahin siya, dahin ko.
0: Musaad, baka to, baga ko!
1: Dahin, nahibaw, biya ka na ako, ha?
0: O, nahibaw kay ko, unsa ka kapalahubog?
1: Adi, limang kapalahubog, sumagot. Kita baka na akong inom-inom din sa tua. Nga ako rang usaha, wag yun tao kita.
0: Ay, wag bitaw, wag yun. Pero inikabot din mo sa bahay, hubog na ka. Unya, anhi pa ka magtiwas ug inom, bisag ikaw rang usa. Magtagay-tagay ka, nga mura kag duna kay kauban. Unya, ang imo pakigsultihan, ang imo kanino, parawa ka.
1: Sabi ay noon something, grave na mas na yun.
0: Grave! Kay tinuod man bitaw na. Magsugpap, magsak, magay pa, magalik mo sa imong anino.
1: Ang ako, siyang shadow fight.
0: Shadow fight. Nasuko ka sa imong anino, kay gisunod-sunod ka sa imong pagabuhaton. Nayabag na ka, mo na.
1: Sa, kung sa itabo ato mo sa kadlaw, nga nauli kang hubog, be. Ikaw may hubog.
0: Nayabag na gini, ikaw, maoy unsay na itabo ni mo ato na uli ka ato sa kadlaw, nga hubog ka. Nitiwas kang inom din isbay, nga ikaw ra, di ba? Ang imong katagay, ang imong anino. Whirling!
1: Tagay sa ino siya iya, bida-bida. Ako ray mo tagay, ha? Sabot ka? Atubang na ko, ala, oh. Huwag mo inom ko, ha? Taraw, ha? Anong inom mo ka di, ha? Pagbuhat ang imo, ako pang tagay noon sa... Huwag di, ha? Kung paimno na di ka, ha? Ngayon naam tao ka sa... Ngayon naam ang baso taon o sarma ng atong baso. Di ba? Ha? Na? Nabida ni mo, eh? Kung sabuti mo na.
0: Badong!
1: Ha? Aday.
0: Nayabag ka na?
1: Ako, anday.
0: Nayabag ka na, Gino?
1: Ha? Kaning-kaning mo, eh? Kani, na. Tuluan ka, kana. Uli, tuluan sa na ako na yun. Oh. Sige, sunod-sunod ako.
0: Ang agili ka sunod-sunuron nga imo mo lang anino.
1: Maubitaw ko. Maubitaw ang lagot ko. Gisunod-sunod ko. Puspusan ko ng uwan ng kanahang nako. Buwa, pergabab. Kanahan kang aninuha. Kapapap!
0: Nya, nahinomdom na ka. Gipuspusan ni mo yung anino.
1: Oh, baday. Unya ko siya sunod eh, tabo.
0: Oh, napahaka! Maunay, nakagisis imong o. Oh, kanao kanawa, dako kay kagpahak. Gibawsan kas imong aneno.
1: Kandahan sa aneno. Asa ka to na kumkit ineno?
0: Ay, nasa imong pahak, oy! Huh?

0: Hinuktok man ka, sama na, laom kay mag, gihuna-huna, laom kay na yung mong problema sa, uy, basig malumos ka ha, di ba kay bang mulang ngoy si mong problema? Awara, unsay problema ni mo uy?
1: Libog lang ko eh.
0: Sa magikalib ka ni mo?
1: Libog kung sao na kong baos, tunga kong anino.
2: Huh?
0: Kaya ba naman lang yun eh? Ay, wapan na ikahuwas eh!
1: Bitaw day, ako sa mo. Never na yun kong inom.
0: Bot!
1: Lagi na, promise oh, promise.
0: Ay, promise diha. Ipakita sa buhat. Kaya sa sulti lang di kumutuo. Promise. Pagka nang hanggawa ka, di kumutuo, okay, anak.
1: Eh, ako sana mo din ako minom. Makita pa kang minom ko. Palihas ako!
0: Sengan?
1: Oh, palihas ako! Ay, kumasundan ni Sway. Basta makita pa ka na akong mabuk ko.
0: Oh, bantay bitaw, ha? Timanan ko ng sulti ni mo, ha? Timanan ko, good na! Ay, ako yung gitimanan ang gisulti sa kumbana. Mao nga ako lang yun siyang gibantayan. Unya to? Asa naman sa ding kanahan, wa pa man na uli. Ay, gisaar na ba ito na kong kanahan? Hubog ganitong muuli, ang malintian gito. Lupad siya ng baya. Ha!

0: Preh. Setul ni, Preh. Oi. Lain nama dah bujur te berapa kau ubah, Preh.
1: Bisa sedulung.
0: Tuh, apa?
1: Ini berdagang, maka. Kunci yang lemakan.
0: Iya.
1: Kupail ke September pun.
0: Sam.
1: Tuh, kan juti-juti. Aku deh. Wadah yang juti. Ma juti, bisan kau. Di padrong.
2: Nah, Preh padrong. Satu nani. Ui, satu nani.
1: Zas, beda saja berdagang, nani. Berbeda. Wah, ini keteruk nak aku ni ini umat kegambayan, eh. Idoi.
2: Wah, apa keteruk ni, Mopri? Kadagana satu ke inom, ah.
1: Tukang.
2: Nolimpung naman kanik ko. Anay, mitoyok nang akong pananaw, ay. Mitoyok nang akong palibot. Mulian lang ko. Prentoy, uliin lang ko, Prentoy.
0: Uliin lang, Prentoy. Koy, basing din nakagambot sa inyo.
1: Oo, eh. Prentoy, koy.
0: Uliin lang ba?
1: Uliin mga ka. Huwatan lang, huwatan.
2: Usay huwato na ako, Pre.
1: Tuyok mo kayo mong palibot. Huwatan lang mo agin yung bahay din, eh.
2: Bungo, titi, karaan na, Pre. Pakakidor, biyan ni mo, Pre.
1: Karaan, pero, punaan na to. May dagdagan mo ginom niya. Karoon, kaka ko! Punta din sa kakis nga! Pwede, Pre!

0: Awa ra gid intawhan na. Kapag yapo gid mauli ay. Wana. Kanto ah, siguro na tong hubog na tong muli. Wa to mo overtime, hubog to. Ho, pantay lang.
1: Eh.
0: Oh, wa palibak ang animas. Nara ay. Nauli
1: na.
0: Nagkanta-kanta pa. Aw, nalimot tingali siya sa iyang gisaan na kung mauli siyang hubog, ako siyang palayason. Ah, tanaw na itong pahinundong pabas iyang gisaan.
1: Ang difference siya. Dahay, abli na, be. Dahay, abli na.
0: Ako ablihan, be.
1: Abli na!
0: Paghuwat!

0: sandal, ang super sandal.
1: Mapa-on kang sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Set Living Testimonies.
5: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginawa.
6: Na landing ko sa ospital yung dahil nabugos ko ginawa. Amin pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
5: Pinagi sa gahom sa Set Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
6: Salamat kay na itong Sid Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukutso Tungaw.
4: Living Testimonies.
7: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
8: Hala! Luyan ni mo ga! Og delikado ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
9: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imlisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber, mapalit sa mga butika.
10: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all-natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Traffic! Kung mo biyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta manutsuot ang sangka paspas ang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
15: Si Nanay Bene Galacio, sa 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
16: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangay kong ibati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, og ako ang takuing gipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisagun sa pagparagis na ka. Sisang yun, gisiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, og nanambok na gani po, karoon naghay natin anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
15: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
18: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand ug labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka

0: Le Miss Moilinda, pretty girl, hello.
1: Pretty girl? Oh, baka katingo ka sakit, no?
0: Sakit.
1: Di pa na mao. Entrance fee pa na ni mo.
0: Yeah. Ha? Entrance fee.
1: Entrance fee. Nalimot kasi mong saad eh. Nalimot ka ba si mong saad?
0: Dahil beautiful.
1: Pwes, on sa'yo mong gisaad?
0: Di na kong minom.
1: Unya! Niinom man ka?
0: Eh, magubalayason.
1: What? Nakainom ka, wa?
0: Wa, ang kuminom. Hubog lang ko.
1: Mahubog dahil kuminom. O sa'yo mong saad?
0: Eh, malagigong palayaso, basta minom ko.
1: Kunya nga, nung iuli pa magkagurimata ka.
0: Magkuha ko sa akong sinina.
1: Di na kinahanglan. Naray mo mga sinina ay, gisuot ko na nasbag. Layas na.
0: Kanto ba ko karsunis ka kung ipalit sa pipata?
1: Nadia, layas na, layas na.
0: Kanto t-shirt saan nga di Quilio, paboritor ba ito na kaya mo to?
1: Nadia, hasang brief ni mong Y-Garter, naka na diha.
2: Huh?
1: Mauwaw na ka, layas na!

0: Eh, buntag naman di ay. Asa nakarong kanahan kong bana? Tugay nung ko nakatog tungod sa pagsigig ko nauna niya da. Lingawan ako akong kaugalingon para di na ko magsigig ko nauna niya. Manglimpyo ko sa bahay. Unahon akong limpyo ang tugkaran. Uy, kahayag naman di ay. Uy, oh, yun na. Kinsa man isa akong agibutang dire? Sa isuod? Uy! Kulag itabunan naman ni. Kunsa ka? Oh! Halaka! Si Badong? Siya rin natuog sa kawas o nagbukot og sako? Stay! Stay! Ay, ay, ay! Badong! Matalya! Mata! Bali dito, suod!
1: Yes.
0: Oh!
1: Thank you, my queen.
2: Walaan pa! Nailat ko, na-scam ko, nagpaagok-agok, natukagwag. Ano ba ang ganito, ano? Saan ko makani siya? Oy, nailat ba ko?
0: Makalagot kay Tawhana, gipalayas na ako. Ay, di haraday sa gawas na tuog. Kapilar na gina ko siya gipalayas kay di manggit siya pabadlong sa iyang pagkapalahubog. Pero inig palayas na ko, inig kaugma, muna mali akong makitaan nga na haraday sa gawas na tuog. Unya, mauaw ko nga makitaan sa among mga silingan nga wa na ko siya pasudla sa bay. Mas maayo magunod ato nga mulaya siya pa rin akong makakita niya ba? Muna akong problema ron. Unsa akong kunya akong bana, unsa akong buhaton nga di manggit mulayas, mubalik manggit. Unsa manog kamo ang fasiltihon, Juday.

0: Good morning.
1: Kirbir Kablanka na sa Sumayan diya sa Sangi Tulido.
0: Na libre mi Sumay diya.
1: Na sa Sumay. Ya naa diha ang hanga sili una sa siya limonsito ipuga sa ihang Sumay.
0: Kirbir
1: Kablanka.
0: Ang kumplito ini mong lemas da. Ang lami kay kumplito rato ang manok ni Nanek la Nek ang manok ni mo kumusta man na niya.
1: Si Mar Lapinya Barawis diay nga tagyas gat sa milti kay tamplan ito kay sa timplas ilang murag gatas bang ini kagabi timplan nila.
0: Okay. Sa tanan po mga tao ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro diha sa Bunbun. Thank you kayo ni mo diha Ma'am Jasmine, Sir Raul Alibio Soto, og ni Sir Apiot og ingon man Sir Rene Soto. Thank you so much sa tanan mga anak po ni Sir Raul, salamat kayo. Nya sa tanan po mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat siya Miguel Pulyar Fertilizer, good morning ni mo diha kap. Salamat kay sa tanan mga tao po ni Kuya Nick.

0: Pipito, basta tolido ko yan ang Pipito, dudong GR Pipito, o ingon man sa bromance bits ni Ma'am Shen nga tabangan mo paglimpyo sa inyo panimay nga limpyo, nga limpyo, limpyo, limpyo yung kayo. Nga nindot yung kayo, kaya gipainom aning Ma'am Shen sa iya mga tao ang don pi ano, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan ko Vimex. Mao na nindot kayo para sa atong trabaho sa opisina, sa bisag asa ka, mag-drive ka, what sa pagkapadog. Said panyawan ko Vimex, mao imno na to kay kondisyon kita. O kamong mga bata ang inyong imnon, mao ang don pipi tablia. Kaya the best kayo na itong imno na don pipi tablia, padung tayo sa skulan, inong yung tao, gusto ka sa don pipi tablia. Mao na akong agat ninyo. Kinala mo inom yun mo, napapalit yun mo siyong mama. Barator kayo na itong doon pipitablia, pero puno na sustansya. Mahayag yung ka na, mahay ang imong energy. Happy ka, sama sa mag-antun mo sa Happy Mart. One luna, kuluta, bunok, ugmaktan. Nga barator itong palaliton dito, makapalitan itong mga barato niya. Duna, pag-duna sa us sa Happy Mart, maktan nga imuhang babaon or imuhang mapasalubong sa imuhang pamilya. O nga, sa salamat po kayo na itong tanan. Thank you so much kayo tanan. Ma'am Ninen Moreno, si Ricardo Moreno. Good morning mo diya, ma'am. Ma'am Faye Arcal, diya sa Arcal City. Good morning na itong tanan. Sa tanang matapod ni Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kangke, Ma'am Kasmer Araraw. Nga ilang opisina ang gigamit nga kapi ang kaping matapag nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan. Coffee Mix, salamat kay ninyo din ha. Thank you so much ka na tong tanan. Ate Press?
1: Okay, oga ko sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain ka rin ng said panyawan herbal capsule, said panyawan herbal capsule with garlic, said panyawan herbal capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutasong sugar. Ingon man ka ng bukol-bukol na sa itong lawas. Ato nang imnan ng said panyawan herbal capsule. Kada adlaw, katuluso sa kadlaw inom. Sa buntag, wala ka makaon sa imong pamahaw. Inom daan ng sa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Inipariutunin mo, maghihapon, sa gihapon kakapsula sa said panyawan herbal capsule, imang imnon, unang kamangkaon sa imang paniuto. Mausap sa imunyang pagpanihapon, inom na sa daan ng sa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na magbalaka. Tungod kay doon na niya makatambal, ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, sana lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance na imo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon.
0: Sa tanan po na itong mga kaisunan nga migamit sa ito ang said liniment oil. Thank you, thank you, thank you yung kainyo tanan sa paghibog. Number one sa ito ang said liniment oil nga tinood. Mutabang sa ito mga panuhot, pamaol, pamakit sa kalawasan, barikos bench, katul-katul kuto sa kabataan ilikay pag ito sa ringgi. Kung mga plasta sa ito ang said liniment oil nga andara mapalit sa butika. Di ba, Dwight?
2: Tinood na sa butika yung rigda mga palit, pero nagif Facebook page ang Sid Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilalangit tayo ang Panyawan Herbal niya. Makita tayo ng produkto dito sa Sid Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sell Element Oil, Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya na tas kabukilan ng puyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
0: Shopee lang kay hatod pa sa inyong panimay, ma'am!
3: Good morning! Alam pinaka ni mo, di ha, Didi at Sirenerk. No? Sa ako naging ko na ito ng mga follower, pero sa FB Resil, amutan sa itong mga drama, Didi at Sirenerk, Busan, South Korea. Tiyutimo Suarez, Panabao, Panabu City, Davao, Leonisa Colta, RV Puentes, Kenneth Magrubang, Boreros Ruby, and Fred Rick. Camp, Palanas, Runda. Ingusap ko niyo mo, Nels Lee sa Abu Dhabi.
0: Sa katong atong amigo sa Runda, bam, kasi pangalan ito, bam, putin na yung mga sakyan.
3: Ah, si Tutu Lirasan.
0: Ah, Sir Tok, kumusta ka diya?
3: Oo, kumusta diya ngayon yung mga, yung mga vihayra nagdagan diya sa...
0: Ah, diya, iba na agyapon si Sir Tok. Oo,
3: gika sa South.
0: Wala siya mo larga?
3: Happy Fiesta na lang, Sir Tutu, no?
0: Ah, sige.
3: Okay, ayaw ko makalimot ang ato ang celebrity ko, Jake Beauty, sa ato pagpagaligo, mga kababayanan, mga kabataan, mga kalarakinan. Sa iyo mga ligo, libin na itong doon na mga klase sa iyo, katubong duty yung sa iyo, panitan niya sa mo asatan awan o slob Cebu, sa iyo yung mo as patron ng lugsong na para sa opening sa Wilshire Watching. Celebrity ko, Jake Beauty, sa inyo pagpagaligo with glutathione and papaya extract. Doon na mga sangkap po sa kanina natural moisturizer. Para dalimang dry ang atong skin. Doon ay pugis-pugis, itom-itom, blackheads or whiteheads. Dilin mo masabot ang panit ni mo. Ilabay na dalit ang pizza mong now. Sa Celebrity Kutik Beauty Show para magpabilin kitang batanon, younger looking kutis artista, kutis porcelana. Mungunta na lamang sa butika, ha? Lili, adiya sa sunlinan na doon na may nakabutang label, all capital letters, said marketing, CS... S-C-E-D. Thank you.
0: Okay, salamat kay Bam. O sa tanan itong mga kaigsunan, kinintoksin, mauni mo daot sa ato blood cells. Ato blood cells, importante, tigatod sa oxygen, nutrients, o tubig sa atong kalawasan. Ini ka daot, ani, mistiki mo lapot at tundugo, mauni hinungdan nga, masakit, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sisuguban pa na itong balatian, maunang inunggog kag G-Detox Plus Herbal Capsule. Kaya ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usaka natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga mao'y makapaligon sa atong vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number 0715. Busa, kung gusto kang mawagtag ng mga toxins sa bukalawasan nga may inundan sa mong balatian, o garuling organunay ang atong vital organs, inum yung tamba, tagadlaw, o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one nga mo flush out sa toxins sa tuang kalawasan. Okay, Ate Bres?
1: Okay, ang seno na ito karagadlaw, agulya.
0: Si Inday Juday.
1: Juday.
0: Juday. Problema ay dahil Juday, simple kayo. Banar nga palahubo ka, Ate Bres. Palayaso, di yun mulaya sila. Palayaso niya, anak, kay palahubo kayo. Di inong sir, yun mga itag-away, Ate Bres. Mali ka lang. Kanindot niya kay inong mga gini, ha?
4: Palayaso niya, mulaya.
0: Palayaso niya, okay, kuhan. Di yun patuo, Ate Bres. Ay, mulaya, sarato, rasiluyo sila. Sige, dahil, heman ako mga sina. Dasil sako. Pag-anto, ikay kabuntag. Pag-abili sa pultahan, dito, hagok sa pultahan.
4: Yunlanan, pag sanasin.
0: Oh, iya, pag iya, lagi pasuda. Ate Bres, kay mauwa ba siya, iya mo ba na? Pero wala na, wala na siguro sa gusto, pero ay, tusa lang na, dahil ay, Juday.
4: Ayumala,
1: pero, ay, yung parang kung mahubog, di ba ka mangitag-away?
0: Dili,
1: ay, dili. Oh, okay,
0: happy ra, ligaw-lingaw rin. Pwala sila ay.
1: Luoy po kayo, ipalayaso niya na arandi ay.
0: No, lagi, luoy po kayo.
1: Luoy po ka.
0: Inong rugitan. Bambo, sa'yo basa na ito niya, babe.
3: Kung hari ka diri sa Mateo size. Verse 23. Paano
0: ba?
3: Mato pa rin nga, okay. Adili ni 23, eh? 33. Ah, okay.
0: Yeah.
3: 33 na Pedro, itanong ko din, kaya ko klaro, kaya ko kante para. 33, no? Mato pa rin, Matthew 6 verse 33 apan labaw sa tanan pag usbon apan labaw sa tanan paharian ninyo ang Dios ug pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton ug ang ubang mga butang ihatag ra niya kaninyo. So abot pasabot ni ini nga kung ari ka sa matpagkatiguangan, pinadiyos. Pinadiyos nga pagkinabuhi. Dawata lang na imong bana kay pung pasasuban nga, basig mo na cross nga ipapasaan ni mo.
0: Pero para na ko, bam, kanang inom-inom, moral ko, pader agi gali, mo inom gina. Diba?
3: Oh, kay, ug pananglitan, ug
5: Kana pag-inom, na mag-uusahay nga mo hinungdan nga masakit kita. Sabi oh, nag-wait klarong kaon sa imong pag-inom. Oh, kung sa klarong pauway. Ayaw lang pala yung sakit. Kasi pa man unyay mo badlong niya.
0: No, niya.
5: Oh.
0: Pero Diyos, we sa una mo inom. Yan po to. Pero Diyos, we pero karun wala. Marami ko na. Dugay na wala kayo. Padre tami ugpo. Di mo gito. Mo inom si siguro to. Wala ko kita. Pero karun wala na.
4: Kanang inig niya sa mo inom na sila. Kada oh. Sakit mo inom.
0: Inom. Chat-chat mo ginila. Pero mauna yung kaayos silang lawas. Dro, kanang usaka siyat nga kuan. Ang siya pangalan ng binuha ba?
5: Mumpo.
0: Mumpo. Dot kayo. Kaya pure mo na nga grapes na siya.
5: Ikaw, Dro, minom ka?
4: Lapo.
5: Minom mo naman ako, di ba ngihi?
0: Ako ay, minun, good ba? Lami kay Sud, sa rape, kaning fighter wide, labi nga. Fighter wide, 50. Isudin mo niya sa rape, punya imnon mo yung kabuntag.
4: Kanang inom na mas pinamangahan, oy.
0: Oo, kanang inuguman, yung kaon ay pag inom.
4: Oo, mauli.
0: Lami, kaya. Insoy sa amazing limon.
4: Oo, mo kinom sa nga sa fighter wide.
0: Oo,
5: lami. Unya, balik ta, ma'am, kanang naang, ilan siya gap, kanang biya eh, kaya walay magkaabag niya, walay makatapagtambag niya. Mas maayog ka niya, mo siya pa yung duman permi, niya yung malang sikapon, ug kanang na ang eksakto ba siya sa kaon nga doon, magsige ka gilam niya imong kaon unyag masakit unya ka pasig ka ng kasagaran sa resulta sa ang mahibawa na kukulat kung sigarilyo ang madaot ang baga
0: di atay
5: o atay sigarilyo
0: sigarilyo baga
5: baga niyang inom atay
0: atay
5: o kanang na ang unyag masakit pa ng litan so imol painom naman lang siya pagkat si kapa lang unya. Sa ako lagi nang giingon, doon ay panulti yun nga, basta kuno ang bana mo inom, doon ay problema sa pamilya.
0: Ah, pero wakan, man, happy mo na sila. Iyaka ka ng, happy-happy lang yun, iyako yung siyang mabarkada. Ingaw-lingaw rin yun, iyaka ba?
1: Na-enjoy lang, tingali siya.
0: Enjoy, enjoy lang. I want to enjoy, Mami Esper ba? I want to enjoy, Mami Esper. Oy, kuduloy siya ni Mami Nini Surya. Surya ba to, ma'am?
4: Surya?
1: Ano man?
0: Namatay mo sa Mami Nini taon. Kondolins dahil sa iyang pamilya taon.
1: Ano ba?
0: Oo. Mami Nini, kondolins niyo sa iyang.
5: Kato yung bana attorney.
0: Ito ang attorney.
5: Kanang na ang kasubo, kato sa bana yung Surya. Puro naman na dapat ilang saunahan sa GY Square.
0: Kung padong sa Maracas.
5: Balik ta. Mauna to, ma'am. Kay pung palagi, lahat masag... Isip asawa, isip magtayo. Live said kuno ikaw mo ginusara og mulay sa mo bana. Wala kuno kay tanday-tanday. Wala kay tanday-tanday og matug. Pero leto mo silingan gulat ang tao nga kanang paralyze ang pikas nga lawas. Ya mura na siya karang kanabang kanang ang-angon na tamatiguang na. Ana taon siya po. Oy dali ra. Ano man tayo siya? Kisa man sa tanday na ko oy. Ilay-ilay na kumayo. Sa kanang pikas taon niya bitis. Wa may kuan buot in town.
4: Ya
5: tanday. Ug man wala kay wa kay asawa pa pa kay kanang usad dia kisa may mo matawag-tawag lagi. Mapadas na mo nga. Magsige lang panawag mga laki kay kamera mo usad nagpuyo sa bahay. Salamat po pita ka dito naman nun!
1: Kala ko ang Puzzle Tihon.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
7: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero... ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
8: Bitaw, tinuod mo na.
7: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
8: Dili man kinahanglang manghambog pa ko. Kay asawa mang yung kubisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
9: Joe! Mabidaw ako! Ayaw na magdagan! Joe!
8: Dili na ako mabidaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
9: Joe! Maluwi ka! Joe! Joe! Ow! Oh.
8: Mateo! Scammer?
10: Oh. Mao na akong pagtanaw ni mo sa una. Ubisan gamay. Wagid ko mga andoy nga ma-fall og sama ni mo.
8: Nga mas lalaki pa tanaon kay nimo. Pero karon.
10: Aw. ikaw na ang tanan para nako. Ugway si bisang kinsa nga pwedeng makapabuhak natong duha.
11: Bisan ako?
10: Oh. Oh. Lola?
12: Glulas Boy. Sugilan nun sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug kaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar. TTX 500.
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayogin o makakapsula sa usaka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo TTX 500.
2: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
4: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
5: Ang atuang immune system, kusog kaayo kung healthy and digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naan na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gigko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mukaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Igala, nakakape na ka? Kay mo na ba ka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.

0: karo mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy!
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Di ka mo to.
3: Siyempre, Dili, uy. Sorry. Ako sa kisag pa. Wato na ko tuyo, ah. Pero, iyakong giyak ka na.
2: Wano'y tinawad siya. Mahal, teka. Di ka mo to?
3: Oh, akusog sa kong kulpa. Nanginit ang akong aping mura magkukilantan. Huwag ko makasabot sa kong gipati. Muraga. Pero dili ko pagpadain ni pinuang ni. Kalma, Josephine. Kalma.
2: Di ka mo to?
3: Josephine. Ayaw to kseryoso, ha? Nadalang siya si ang papel. Mura lang to siya kartista nga nag... Sabi, tawag ang imong isod, imong kaugalingon, ang imong karakter sa imong kaugalingon. Eh. Naman may napag-high school sa imong play. Ah, internalize. Husto. Nag-internalize na to si Mateo. Sulabi ay ini, uy. Di man mawasak muna-una. Huwag nagpapilin pa sa kong happy lang. Eh, namarugbaya akong balhibo. Ah, maglibog-bog ko. Mag-mouthwash ko. Ah, aray! Aray! Kaskang! Kunin ko mga bispultahan. Naratol naman ko. Okay. Okay. Kalma na gyud, ha? Kalma na gyud intawon. Kalma na gyud.

Okay, es que está. O baka ni madislocate ang akong apapangik. Bugatag kamot mo bayahan na eh. Hinoon. Ako rasa ning sa. At mo siyang gidiritso. Doon na nagot siya eh, bahaya sa mga lalaki. Ako pag yung giingon ato. Ay, mirisirang gisagpa ko. Pero, ah, oh, sakit na gano'y. Oh, ay. Pero, feel pa na ko ang softness sa yung lips. First kiss ka to niya? Jo, sa sunod, di natin kapakalitan. Promise.

0: Mingaw lagi kaayong payag. Ako ray tao. Kamong uban diha ako ramong imahinasyon. Aw. Tinood gadi ay mo. Abiban na kong nag-imagine ra ko din yo.
1: Ikaw good, Lola.
0: Kaya naunsa man day mong duha. Nag-away mo?
2: Why?
0: Oh, dungan man. Mukhang guilty.
3: Pareho lang yung tingali mi nga may gihuna-huna, Lola. Sa timing lang.
1: Pareho ta gihuna-huna?
0: Oh. Oh, kaya unsa man day inyong gihuna-huna?
1: Ayaw na lang sa pangutana unsay among gihuna-huna, Lola. Amo na lang na.
3: Dili mong kita parehas o gihuna-huna.
0: Uy.
1: Kay baho di ka, unsay akong gihuna-huna.
3: Ano mo kay baho mo kung unsay mo gihuna-huna?
1: Ingon man ka nga, di ta parehas o gihuna-huna. Giyon sa mani mo pagsiguro.
0: Igo na, Mateo! Igo na, gusto na ha. Puwan na kayo ng naon ni Joe. Oh, mura na nagdakakaon o dubok nga tulingan. Ay, ko, komedya na to, Joe, ha? Bitaw, tiwas mong kaon niya, uy. Mingaw, mangun ka itaganin na. Pabuhis, dugo na tong ako, uy. Na, sige, sige, tiwas na tagkaon.
3: Dili man ko angay maglakot. Inusinti mo to, Lola. Pero ngano apektado man ko? Kailakon kayo ko. Katog yung Mateo ka ba? Biag yung bago ni. Di nagyo ko kahimo. Unsarago ko din eh. Pwede rin ako niyang litkan ka usa, lagpot na ko. O tungon na lang gidin ako. Unsa raman sa niitandis mga kaayuhan nilang nahimo na ako. Wara niya. Maanad ako ini. Pero kahilakon ko sa kalagot.
1: Kung kasumagal ka lang, sumagal ako.
3: Oh. Sa mga kaayuhan mo nung kagabat, kalit mo na kagtunga di ha?
1: Naabot ko daan ini. Walang ka makabantay.
3: Ha? Oh. Sorry. Excuse me mo.
1: Ah, kaya ito na.
3: Unsa man. Buhi akong bukton.
1: Magsulti ta.
3: Bahin sa unsa man.
1: Pwede mo kalma lang ka?
3: Oh.
1: Ay, nakaw si Kahi, ha?
3: Sorry.
1: Dali. Lingkod sa kong tupad.
3: Unsa?
1: Oo, nalingka na si ka.
3: Sorry.
1: Pwede mo smile ka?
3: Ambot ni mo eh! Hala ka niya!
1: Uy! Joe! Joe!
4: High blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Bausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan akong kabuhi.
4: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa, ampingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
8: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
9: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
10: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
2: yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the life extension vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take life extension vitamin D3. I'm very proud using life extension vitamin D3.
11: Life extension vitamin D3 for longer life.
1: Askan.
0: Oy. Unsa pagyude ay imongsa ni Jo? Ay pagdinay ha. Klaro ba yagyud kaayo?
1: Ano na paingon mo kang klaro la?
0: Bayo. Saputon kag ingon adto si Jo kun wa pa kaysa. Yun sa mandito ni mo?
1: Wawi.
0: Padukol ka?
1: Lula ba?
0: Wa ko magkumidya.
1: Ay. Gisungog na gud na ako.
0: Giyon sa mani mo sa pagsungog?
1: Ay, ano lang ang pangutana na? Ingon ba ka, nga paningkamutan ako nga magkasugod mi? Pwes, apin lang na. So, okay na ka?
0: Medyo.
1: Ano medyo man?
0: Tungod kay nagdudag yung kung may gibuhat kang milagro.
1: Milagro? Ano na paingon man ka? Wala, nito karnasod ang imo pag-advance mag-isip, ha?
0: Advance mag-isip sa imong mata. Ganina, samtang nangaon ta, pwerte ninyong hilumang duha. Ug diyang nag-istorya na mo, pasingit kaayo ang mga sinultihan ni Jo. Puwakig naong, murag kasukbago ni mo. Unya, miingon pagyud ka. Nga parehas ba mo giyon na una?
1: Komedya raman to, lola.
0: Ay, Jesus, ayaw na taan na matiho eh. Tiguang na ko do. Giuban na ning akong buhok, di ko di mo mailad. O saman, musulti ka na ko o dili? Dili ba yan itong tiyaw-tiyaw ang kalagot ni Johnny mo? Makita ka isiyang mga mata. Ikaw ba kung gusto kang matabangan, tika nga mawa ang iyang kalagot ni mo, sultihi ko, unsa imong gibuhat. Kung di ka musulti, kargahan pa ito na kos, Jo, arumusamot ang iyang kalagot ni mo. Saman.
1: Sige, lola. Mutugan ko.
0: Oh, bebe. Giunsa man nimo.
1: Akong gihagkan.

0: Sige lang ako, katawa ni kalaki.
1: Mawag na kalagutan ako ni mo, bro. Eh, katawa na yung gakon. May ikonsulta ko ni mo.
0: Alang-alang, katawa na lang kayo. Pero may katawa na yung isulti na ako. Ha? Lain siya kayo, buhila ko.
1: Ay. Asula, bitaw.
0: Asula.
1: Huwag mo ko mag-expect nga mas lisod pa day sa mga corporate problems ang pakigdeal o babae.
0: Correct! May tama ka! Mas lisod pa kaysa mga corporate problems ang mga babae. Pero, mas nindot sa sila kaysa mga constellations in the galaxy.
1: Oh.
0: Laumas, ha?
1: Galaxy.
0: Galaxy. Tranggahe ko ng kape. Unsa may imong na-feel dihang imong giyagkan si Joe?
1: Sakit. Kaya iyam din ko gisagpa.
2: Sige, nagyaman mong katawa niya. Yeah. Bisan kon may nagpinatsyanay na sa mga empleyado.
0: Mati! Mateo! Asa ka, bro?
2: Mateo! Mateo!
0: Bro! Uy, may naputa! Amor ini! Kuli ba, manubag ini!
3: May, suri ako na ito, may!
0: Suri ako siya mamata! Tugay na tiga ginang ang biwari ni nga, magiging gangali kaya ko sa awa, pero di ikaw maminaw na ko! Ha? Napuho na ko si insulti ni mo! Ha? Ha?
4: Ricardo!
0: Sir, ilang po sa ni sir, Mateo. Ay lang, sir. Ako ni problema, sir.
4: Pwede na gidistoryahon ang problema nga dili kinahanglan nga magpinatyanay. Hinumdumi nga may mga anak, ha? Ayaw pagpinutong. Ang binang kutsilyo.
0: Ayaw lagi pang ilang po, sir, Mateo.
4: Ricardo Paminaw.
0: Ayaw lagi pang ilang po!
4: Jessa!
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Benis Paris. Inyo makita diha sa S Poblacion, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipik ni og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026, inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinod.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.

0: mga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
3: Ricky Bangis Garen.
4: Audio Editor, Lloyd Gabiana.
5: Soundman, Jomel Arizo.
6: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
7: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
2: Uguay mong sakit! Kamayo! Lahat ka na ang gwanta sa mango! Patali! Ang gwanta! Grip!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Sipay!
4: Grip! Mami!
3: Ayaw! Ayaw! Inapyag akong anak! Ayaw!
1: Kidnapping, kahilayan.
5: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Tara! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Yes! Oh, yes! Oy! Oy! Nganong ipaon ang musika? Kinsoy!
6: Taong-taong ang maskara!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Eliaga Espares, musical scorer Randy Nakurda Tayan, soundman Alduin Acurda, audio editor Arnil Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga naay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Naay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
9: Ang unique toothpaste dun ay maximum fluoride protection contra sa cavities.
10: Maximum! Maximum! Maximum! Fluoride protection!

0: Protection. Unique toothpaste. Maximum fluoride protection with regular use. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kaginan. Kuya Oji Kompokrakasa, magpahibaw na sad kaninyo. Ya ang damang sata ng bakak, ikaw ang tinud. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong Barangay Kapitan Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Camigas, Marisol Gores, ang atong SQ Chairman, ingusap Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw, halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
2: Mayong adlaw mga suki na itong tigpaminaw. Kauban na ito karoon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi po ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot yung 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. Og tuod, mauna yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karoon, wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw na ko og TV na dili na maglisod.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Tanaw na to. Asikutob ang imong abilidad, Abel. Mauni pagayin nun. Ngipon sa ngipon. Bala batok pala. Kabante ka na. Wa pa mo magkaila sa himpit. Nikakibot, Pederico. Pangandam, Abel. Pederico will strike. Buligtas ka sa yuta. Gaway kinabuhi, Abel. Abel, I'm coming!

0: Bai?
1: Oh.
0: Bebel?
1: Bai, hindi ingaram.
0: Juan, tawakang na sermon kau?
1: Oma ba? O, sige, okay.
0: O, sige, ato ba yun?
1: Sige, di ako na. Bai.
0: Pita. Pamboy, pamboy, nis ba yung bil? Pero, anak kay bilyonaryo. Anak to, Rafael. Pero, sakway siya. Siya nga. Nagtubo sa kapobre. Wa manulis. Pero, diri ko buhos tanan. Ay, nako, buhay! Teh!

0: Charity, si Sir Mangkaw.
1: Sudlan lang.
0: Oh, salamat. Sir?
2: Come in, Abel!
3: Hey, Charity! Ah, isibo. Si Peter Litros.
1: Okay.
3: Ah, napa, Sir Mangkaw?
1: Napa. Nagsaldihan na yung si Abel.
3: Ah, importante tingal ito.
1: Oo, importante, Gyud. Ang aangman o manglibak lang sila.
3: Ah, maul, Gyud. Maunta nga, papilun tas meeting kung doon ako ikasugyot ba?
1: Ha? Unsa man?
3: Kuan, musugyot kung Sir Mangkaw. Muingon ko nga, duha kagwardyang ibutang rin.
1: Ha, nga naman.
3: Ay, sus. Di angay kumbitsahan taon ni Lupita taon. Uy, karong panahon na. Nang hasin ro mga kakibot gang. Sige, panulis.
1: Bitaw no?
3: Huwag ikaw, ikupiyansa ha?
1: Hmm, nga naman.
3: Ba, sige, ikaw na po yung sunod kinapon nila.
1: Simba ko kada inting, uy. Nga oh. Taon, ako, gyud.
3: Ano kibangan ka ni mo? Kagwapa ni mo?
1: Hmm?
3: Uy, mga kinapir, ngitag ba tanon? Labaw sa tanan.
1: Ansa?
3: Ngitag berchinday.
1: Mabuang-buang sila. Tuo sila di kumusukol. Mamatay una ko. Una sila mulampus.
3: Maogan eh. Ay, kumpiyansa taon. Pero nakamatiko na ba ko ni mo nga katos midiri ko? Murar ba itong naibog taon ni mo?
1: Yabag na. Kita na lang gina ginutun at...
3: O gano'n taong dili?
1: Ayaw, anak ting. Uy, lain kayo.
3: Bisigin sa lalaki taon maibog ni mo. Ibog mo ili ko? Sila pa?
1: Ghost taong ni mo. Tingresin mo ni mo. Kapoy ni mo. Way unay ting.

Kapit kumabot sa ilang gasoline station. Kapit na abil. May unta na akakaroon sa gasoline station. Kung ikaw ang pampoy, kapantay ka na. Ha? Hadul na ako.

0: Awat eh. Nga was na sila. Sabayabil, Sir Manggap.
1: Bitaw ta?
2: Oh, magdungal ta. Pangaon ka ron, ha? Magpa-deliver ko pagkaon.
0: Ay, salamat kayo, Sir. Thank you kayo.
3: Uy.
0: Oh. Uy.
3: Nay mo to ron? Ihunong
0: basing patubil na da eh. Urbida.
1: Naigi ko o tog.
3: Oh.
1: Hala.
3: Granada! Haba! Haba! Stop!
4: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa capsule na pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom na ulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
3: Wow.
5: Mutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya
4: sa Paragis Bilabila tili na ka mag Guwanta pa!
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
7: unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
6: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
6: Max Alaga! Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
8: ECS. For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tunay, natural, at original.
11: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, abaw sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, opos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Os muna ko, September 25, magkita-kita na sa tariha o maglingaw.
12: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
13: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
14: Bili, di ko kaklaro, bista layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw ya bii maigmata sa bumitan.
15: iBerry papalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
16: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
17: Seth Living Testimonies.
18: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil og dali ra kini nga naulian.
19: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hit Gana motor na paso ko pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
18: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo og siya natabangan.
19: Tangan siya Seth Liniment no, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Aldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
17: Living Testimonies.
13: The original Koi Herbal Capsule.
3: Nanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapitan na napakikidney. Pagkabati na ko aning koy, ako yun eh siyang giswayan. Dugay doon kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara doon koy. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koy, Herbal Capsule.
13: Original Koi Herbal Capsule.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Mapalit sa mga buti.
20: Amerika.
21: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Sir! Sir!
22: Sir!
14: Sir!
22: Sir! Inuko! Sir!
14: Sir, magkaw!
22: Pati ba na rin niyo, sir? Pati ba? Gugsun kong! Naglapit na rin!
14: Sir, magkaw! Sir!
22: Ari, dali, sir! Dali, sir! Day! Sir, day! Pagtawag mo lang siya, day! Pagdali, day! Panawag mo lang siya, taon!
14: Kuha na lang, ikarga na lang siya sa iyang kotse. Ako yung drive. Langan na kayong magtawag mong taga-ambulansya. Sige na!
22: Okay. Sir, Mabel, sakay na yung motorsiklo.
14: Pagdali, inting, ikarga na doon si sir sa kotse niya. Guard! Guard! Guard!

Dili na ka mo mabuhi. At itong granada na akong gilabay. Dili na. Pagod buhi pa mo. Tuwa pa'y dagang stock na ko, Abel. Ah, tuwa pa!

Asa na gamit siya? Nagkasunog po si Don. Laki pa mo Don, itong sa... Pero wala na ko ikita. Oh, pakyas ko sa kong pagugod kaniya.

0: na gid-an na siya. Gisuda siya sa emergency room.
1: Oh,
0: Abel. Di ana mo diri sa ospital.

0: Ayaw
1: sa mukha, Ola. Nakatog na si Rafael.
2: Ah, naku balita. Ngilaad nga balita.
1: O, siya ngilaad nga balita.
3: Oh, Ola, ano?
2: Sir, ang gasoline station, panasin man ikaw, ilabay yung granada.

0: bulsa. Kinabayo o granada. Kinuho ko. Kinsaw na kimo. Ha? Kinsaw la.
1: Basinog ang kakibot gan.
2: Ola.
3: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon na pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
5: My budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Watrose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Watrose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak. Ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Espoblasyon Naga City Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag. September 2, 2026 alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipik ni og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026 inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak. Ikaw ang tinuod.
5: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
6: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Lahat ng kaldero. Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
5: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
10: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lum. Sa bango ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Bangong kumaka bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: AC-

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Alduin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain na nga kung...
3: Oh. Iba na yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad! Tak!
3: Oh. Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?

0: Kung mawa ako, ma'am, pangitaon ba sa kunima?
1: Siyempre. Kay estudyante man di ka.
0: Kung di pa kunimo estudyante, umawa ko. Pangitaon ba kunimo?
1: Dili. Klaro, ana.
0: Ako kini Dennis.
1: Piolo?
0: Ako kini Dennis.
1: Piolo?
0: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
1: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod na si Piolo?
0: Ako, ma'am. P.S. Love you.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC.

0: Huwag ka ba makabantay? May mga bag-o ng mga tanom nga mamuwak na din, eh? Mas gipadaghan ko pa ang mga orchids. Kay kana ang labi ni mong paborito. Look, that's Vanda Sanderiana, or Waling-Waling. Gikan pa kana sa Mindanao. It's now rare and preserved. Mga kinahanglan nga pati manunog mayo. Kay gusto kinigbugnaw. And so, di pasiguro ko gyud sa pagpaatiman ug maayo sa hardener. Aron imo makita sa imong pagbalik. Ano kon? Wa pa kini mamuwag karon. Aron makita unta nimo ang kaanindot. It usually blooms on July and December. Do you like it?
1: Mm.
0: Kung maminyo na ang yata, punun ko sa nagkadaiyang mga buhak kining maong hardin. I will even expand it aron mas taas kag malantaw. And if you want, magpahimo kita og greenhouse. Baby, will you marry me?
1: Unsa?
0: O dili ko gustong balibaran ko nimo.
1: Unsa?
0: Ganong mibaro ka? Lingkod pagbalik. Please, I am about to kneel. Aron mahatag ni nimo.
1: Gamay box, gamay suot ka sing-sing.
0: Yata ko nang tanin nimo kanya ito. Pero gibuhagan ko nimo o imo pang ibiyaan. But ever since that day, wa ko na ibuwag sa akong bulsa kining maong box. Aron sa bisan unsa orasa, mahata ko ako ni mapasulob diha sa imong tudlo. Baby.
1: Gikupta ni mong akong kamot. Paolo.
0: Kasana lang ang kuwang nato. Let's get married. Kana lang makapasitol pagbalik natong duha. You are going to pull all your trust back to me by then. Kay panan ako ni mo. And I will love you with all my heart. Kay asawa tanaw niya ka. No more games. No more lies. Just pure love. Baby, mapakasala ta. Haba, haba. No, no. Don't take back your hand.
1: Pao, unsa ba?
0: Let me hold you.
1: Paolo, please. Dili ko gusto maingon ta ini. Dili ko gusto magkabikil ta.
0: Let's not.
1: Pero, kining imong gibuhat, wa na ako makauyon ini.
0: Sabay angay na akong buhaton to bring you back to me. Huwag ko laing gusto kundi ang makuha pagbalik ang imong pagbati, Dennis. Wala ko laing babae nga gustong ikauban kundi ikaw lang. Lisod bang sabto lang akong gibuhat? Gibuhat ko kinitanan alang nimo. Because I want you. I need you. I love you, Dennis.
1: Pero nausab na ko, Paolo. Kining tanan ni mong gibuhat karon. Wa na ko makauyon ini. Mao nga buhiin ako.
0: I can't.
1: Yes, Paolo, you can. Ayaw na ko pugsa sa usa ka butang nga dili na nako gusto.
0: Wa na kay gusto nako bisan kamay.
1: Paolo.
0: How? How could you not love me anymore? Kinsa nimo paghikalimot sa imong anak kasayon sa imong pagbati nako? How could you unlove me?
1: Nagbalik-balik na ta ining isinaha, Paolo. Natubag ta na kaana. ikaw mismo ang hinungdan kung nganong naingon ta ani.
0: But I am trying to win back.
1: Bisag unsaon pa nimo pagpaningkamot, wa na ko'y planong makigbalik pa nimo. Sorry. Piolo?
0: What?
1: Siya ka na. May bango na siya. Nakamata na siya.
0: Dennis. Dennis, ayaw ko biyay. Dennis, baby!

damn it. Ikaw. Ikaw ang hinungdan ko nga nung dilinan ako si Dennis. Kung huwag ka palang unta niya makita, dili mahitabong dili siya makikbalik pa na ako. Ikaw ang hinungdan. Kinalang mawa ka na pag-usab sa among kinabuhi.

0: Oh, gain nan tabitaw ka, dili palagin ni mo kaya.
1: Di kapoy na ko higda.
0: Ay, higod anak, gig ka dong. Dili ka ganahan niya magsigig higda. Gusto ka nga kanunay kang may buhaton.
1: Oh, unsay kanunay na kong buhaton?
0: Ay, bisan unsa, dili man ka magpuyo. Lihok man gid kayo ka. Kuli kayo nga magpundo kas bay.
1: Laagan ko ka mao?
0: Dili, dili ka laagan apo. Kugihan ka lang gyud.
1: Kugihan mo laag?
0: Ay, pastilan. Bisag nalimot ka na si imong kaugalingon, no? Pero mugawas gyud gihapon ang imong natural. Komedyante ka gyud apo.
1: Malingaw ka na ko.
0: Og maglagot.
1: Ha?
0: Ikaw ang makalingaw nako. Ang makahupay sa akong kakapoy. Ang akong kalipay. Pero ikaw usab ang makapalagot nako kay may pagkagahi man kag-o.
1: Ha?
2: Piyalo? Oh. Piyalo, may bangon ka na. Nakabarog ka na.
1: Gigakos ko nimo.
2: Salamat ka, nakabarog ka na.
1: Oops, excuse me, ma'am.
2: Oh.
1: Pero mahimo bang masayran kung kinsa ka sa kong kinabuhi?
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato, kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
4: Tanggaling-galing mo.
5: Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
8: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa bangon ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloomthrush technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumakabloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
10: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubit ako mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
11: Food's here, guys.
10: And feel the vibe.
12: Best concert ever!
10: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Armor up for adventure with Biogenic.
14: Ang drama, samtang may pilitik pa ang akong kasing-kasing na sinuot ni kasamang Jay Badayos. Ipasundayag diha sa pilit Kabangkalan, Mandawi City, Cebu. Karong Agosto 30, 2026, adlaw nga Domingo. Ubos sa pag-sponsor sa Pilit Kapulungan of San Roque Chapel ug sa tanang mga opisyalis ug mga miyembro. Pinagi usab ni Girly Patigayon. Daghang salamat.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max alaga. Max protectado pa. Unique.
15: Max alaga. Max protectado. protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
11: ACS! Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
17: Ang kinis na niya.
18: In fairness, nag-glow up.
19: My body.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
5: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS.
8: Damn it. Kita ko kay gikan din sa kung ay matagal. Dali siya may duulos sa mga lalaki ugo niya. Shit. Mika ko siya nini. Shit. Murag nang nangurog ang akong kaunaran. Gusto ko mapatay og tao gamit ang ako mga kamot. Kipasamot mo lang ka ng akong kalakot, di mong tawhana ka. Karon ka palang kanit miabot sa mong kinabuhi, pero nakuha mo na ang simpatiya sa akong aman. Ug nakuha mo na sa pampagpati ni Dennis. Dili man siya musulti, pero nasayod ko. I can feel it. Nakagusto siya ni mo. But it's killing me. Kinala magkalagyo mong duha.
9: Koan, imo kong maestra.
8: Maestra ta ka? Giyon siya. Di ba batanon ka pa man? Pero kaida daman tato ha? Pero ano? Ano maestra man ta ka?
9: Tungod kay...
10: She is your tutor.
9: Oh.
8: Ha?
10: Iho! Dalipay kong nakita ka nga nakabarog na. Pero dili ka pa mahimo maglakaw-lakaw. Dahil kung saan niya o niya ay mahitabo ni mo. Ano bang gidamuan sa Dennis Balcunay, ha, Ceres? Hmm? Huwag ka maguna-una sa mahimong mahitabo niya.
8: Ayaw lang kasabi si Lula dan. Ako ang namugos nga mugawas din eh. Gusto ko nga mo hanggap o lampas ng hangin. Di ka po yung nagusigig higda ko. Maudi ay, kay matod pa ni Lula, kung ako nang kumaanad nga magpuyo o magsigirag higda.
10: Yeah. Tinuro ang isulti ni Yaya mo. Unsa pa'y lain yung isulti ni mo, ha?
8: Wa na. Kana ra.
10: Mau ba? Ay, kabala ka, anak. Sugilan unyata ka sa tanan mahitungod ni mo. Hmm? Pero kinahanglan, nga anamun lang na to. Dilibahimong makalitan ka. Makalitan ka na mo sa paghatag sa tanang detalyes imong kinabuhi. E tingaling mas stress ka na hinuon sa paghuna-huna.
8: Okay, Dad.
10: Good. Yatod na ka to rin eh karoon ang ipaluto kong utan nga Bisaya alang ka nimo. Sedes, may buhaton ka pa sa silo, dili ba? Sige na, magkabiya ka na.
11: Sige, sir. Apo.
10: Stop calling him Apo! Stop it!
8: Dad.
11: Pasalo ako, sir.
8: Okay na, Dad. Mas ganansan ko nga tawag ko niya Apo. Bapiuna ko nga dul kay ko sa iyang dukan.
10: Oh.
8: Sige na, Lula. Biyan na lang. Pero ayaw paghagog maayo, ha? Dili may mo nga maghagog kapag maayo sa imong pangidaron karon. Kinahanan na ganit ni mong mapahuway.
11: Ay, sige, sir. Salamat.
10: Go now.
11: Sir. Mubiya na ko. Tabi na ninyo. Kinuho ko.
9: Nay! Sundan na ako sa nanay.
10: Denise, wait. Pabutay ko makadiyo. Iho, lingkod na din eh, ha? Mabalik na ko na yun.
8: Sige. Magpangilas ako din eh, kay laban lang akong uho.
10: Okay. Denise.
9: Tito, ngano?
10: You know, I appreciate your presence.
9: Tito.
10: Pero kung mahimo lang, mahimo bang minus-minusanan ni mo ang pagpakita sa kong anak?
9: Ha? Ngano?
10: Kaya dili ko gustong mas makahatag ka pa og kalibog sa huna-huna ni Piolo. And most of all, dili ko gustong ikaw ang mamahimong hinungdan sa kagubot sa managsuon.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
7: Charm, Fabcon, pangungkong makabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
12: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangungkong makabloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
13: ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
14: ACS.
15: Ang kinis na niya?
16: In fairness, nag-glow up.
17: My budget. So

Kaigalan, ayo sa'yo pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenner Jewel Vince. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Productions.

0: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines. Headlines.
1: Uluhan sa tuma balita. 125 ka mga buhing baboy nga gikan sa Negro nga gisuway pagpalusot sa Sugbo na sakmit sa kapulisan dito sa lungsod sa Badian. Mga karosa sa halad sa pagtuo 2026 andam na alang sa imuong prosesyon karong hapon. Samtang Mandawi City Mayor Jonky Uwano gipresentar ang katumanan sa pipila sa iyahang gipasalig nga buhaton sa paglingkod ni ini sa katungdanan. Mao kadto ang headlines.
0: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
1: Sugbo, Kabisayan ug Mindanao maayong udto. Sangan sa kinidbok ang puwersa sa DOAHP RMN Cebu kini ubos nga lagad, Rajoman RV Veloso. Maayong adlaw ang Sabado mga kasama Agosto 29, 2026. Wahing semana na mga kasama sa Agosto, unya mo kiling-kiling na dayon ni, mo pakita na dayon na si Jose Marichan. Kay Bear Month na. Magsugod na dayon ang longest nga preparation and celebration sa Christmas season dinhi sa Pilipinas. Ya, taas-taas magin ang pagpangandam ka sa Mang Jerome kay daghan-daghan man sang regalo ang madawat. Yeah, magawas na dayon na ang kining mga Christmas tree. Sugod na dayon na og pamitay sa mga dayan-dayan. Yeah, magdudok-dok na dayon ning mga bata sa ilang mga tansan. Dili to tansan nga ipatimbang, pero tansan alang sa pagpanaygon. Bueno mga kasama, kumusta man sad ang inyohang mga pagpanikaysikay karong adlawa? Nakapaniod to na ba ang tanan? Maayong pagpaminaw sa ato ang mga suking tigpaminaw. Ilabi na diha sa ato mga karinderya karon. Mga mamaligya ay og isda, mga otanon sa ato ang mga prutasan. Maayong pagpaminaw sa ato ang mga public utility vehicles, maayong pagpaminaw mga kasama, mga idol. Welcome sa ato ang tulumanon na karong udtuha. Daghang salamat sa inyong padayon nga pagsuporta kara mo diri sa DOAHP RMN Cebu mga kasama. Alas 12:41 na sa atong pagbalik atong hisgutan ang dugang mga detalye sa atong balita. Standby mga kasama.
0: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by iBerry.
2: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
5: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawatong binabina sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na pato.
4: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
7: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, Osaka Private Medical Doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, Osaka Vitamin Hormone, ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Mapalit sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: In 5 meters, turn to right.
14: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
15: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
16: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!
1: Oras, alas 12:47. Ngadto sa unang detalye sa atong balita, mga kasama. Adunay 125 ka mga buhing baboy nga gikan sa Negros nga gisuway pagpalusot sa Sugbo. Nasakmit kini sa kapulisan dito sa lungsod sa Badian. Kasama mo sa balita, Rajuman Arnold Bustamante.
17: YHP, Tatak, RMN, Report.
18: Kasa mga RD, wala magbarang puso na ang aswain kapag kapalusot sa 125 ka mga biruhing baboy, gikan o mga buhing baboy, gikan sa isla sa Negros Oriental, human na mababagi sa mga pulis sa lungsod sa Badyan. Aras 4 ganin ang gadlaon sa kabaybayunan sa sitio Manay Ast, Barangay Lambuga. Ang Badyan Municipal Police Station na ginawat ang tawag gikan sa Osaka Concerned Citizen kato ni mga motor bangka nga nanunggo sa baybayon sa Wagarepit nga nagdiskarga kini mga buhing baboy nga gikan sa Negros Oriental. Dali ka responde ang mga pulis ang nitugot nga ginili ang pagsunod sa mga baboy sa Sugbo gikan sa Lake Provincia sunod sa 45 kaadlaw tungod sa African Swine Fever nga nakaapekto sa mga binuhing baboy sa lalawigan. Pagabot sa mga pulis na naktuhan ang pagpanghakot na sa mga baboy gikan sa tulog ka mga pambut na ingon nato sa ikarga nga traka. Nakigilayon dahil ang kapulisan sa Badyan Municipal Livestock Coordinator nga si Philip Joe Castigador o sa Philippine Coast Guard Substation sa mga lungsod alang sa pagkumpiskar sa mga baboy subay sa kanapasan sa Executive Order Number 38 ni Governor Pamela Barquatro. Ilang ikustudya ang mga baboy, likit na ang tulog ka mga motorbangka o ang truck na magigagahan ini nagmaniho ni Arnel Aragones Lubrido, 44 anyos, taga sitio Bugot, Barangay Sulungon, lungsod sa La Libertad, Negros Oriental. Gibutyag ni Lubrido nga ang mga buhing baboy iyan ihaton unta dito sa dakbayan sa Tarisay o sa sunod sa Mandawi. Aman sa krimong investigasyon, gitakda nga dalhon ang talang baboy sa landfill sa Barangay Talayong, lungsod sa Badyan, alang sa proper disposition. Kasama mo sa lungsod sa Badyan, ang inyong Radyo Man, Arbo sa Manta DYHP, Tatak RMN.
17: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
1: Dagang salamat, Radyo Man Arnold Bustamante. Bubalik kita sa pipila kapainumdum mga kasama, standby.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
19: Ako si Radyo Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Parangis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Distrito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
20: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
21: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pang mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
13: In 5 meters, turn direct.
14: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
15: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
16: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dilibitin!
1: Balik ta sa ito mga balita mga kasama. Senador Bam Aquino nanawagan ngadto sa mga economic manager nga ipahom ang nasudnong gahin sa edukasyon sa musunod nga napulo katuig. Kasama mo sa balita, Rajman Eli Bulonos.
9: DYHP Tatak RMN Report.
22: Kining maong balita, hatod nato sa Life Extension Vitamin D3 na nawagan si Senador Bam Aquino ngadto sa mga economic manager nga ipahaom ang nasudnong gahin sa edukasyon sa masunod nga napu ka tuig. Kaya mahatagan ang kasulbaran ang panginahanglan sa kakuwang mga lawak sa ringan sa nasud. Gipadayag sa senador nga ngayang i-apply sa annual budget ang 10-year roadmap sa edukasyon aron dili malangay ang pagplano sa gahin alang niini.
23: Pwede niyong ilapat yung budgeting natin with regard to the needs for education for the next 10 years. Kasi yung spending mo natin at the current level or previous to 2026 is simply not enough, no, to really make a dent in our education space. The funding cannot be 1 year or 2 years. It has to be 10 years.
22: Gawa sa edukasyon na ginusunsab ni Aquino ang direktang pagpaubos sa buhi sa mga Pilipino kay pahaom sa cost of living. Ilabi na sa mga low middle class nga pamilya, pinagi sa pagpalapad sa personal income tax exemption. Sa samahing gayon, himugatan sa senador ang panginahanglan nga mapalabang na ang citizen access and disclosure of expenditures for national accountability kung kadin na act batok sa pangurakot sa gobyerno.
23: Sa Cadena Law, lahat ng data nakalabas na ahead of time at nakamandato ang mga ahensya na ilabas ito as part of their work. At kung hindi nila ilalabas to, pwede silang makasuhan. So I'm hoping that if we pass this law, sana po may tulak natin itong pagbabago ng sistema and we can really make a dent against corruption.
22: Si Senador Bam Aquino, nasayang nagdaghan pa ang mga proposal ng ginusunod ni Aquino nga pabilin panag-ungong sa Senado. Mga kasama, unsa ba ang mga beneficyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction halos 17 times of cancer, ilabi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o ubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, o sa nika factor sa pagtaas risgo ng makawatun siya o cancer. Basis sa daghang mga medikal na pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung anong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit na cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay ug maghatag kini og mas taas nga survival rates sa mga cancer patients, mas mo-improve ang ilang quality of life ug hinahinay nga mobalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. O butabang kini nga mapugnan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lain-laing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas sa pagkaduya sa immune function sa usa ka pasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos o lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad ga 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong pahinungdom. Siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga peking produkto mga kasama. Kini ang inyong radyoman, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
2: RMN, Radyo Mo. Nationwide.
1: Dagang salamat, Radyo Man Eli Bulonos. Mubalik kita sa pipila ka pahinumdum mga kasama. Standby.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
5: That song was brought to you by GCash Gload. Magload na sa GCash Gload. Daming pabonus, dibitin.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: Sa edad niya 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
2: Goodbye!

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Ka! Kaya ba ganyan?
4: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
5: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
4: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklapin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil,
5: ikaw ang liwanag sa dilim.
4: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala ka gid perdi.
7: In 5 meters, turn direct.
4: Ha? Asa kuno? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
8: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!
7: In 5 meters, turn direct.
4: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
8: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!
9: Oras untop alauna. Balik ta sa itong mga balita mga kasama Mandawi City Mayor Jonky Uwano. Gipresentar ang katumanan sa pipila sa iyang gipasalig nga buhaton sa paglingkod ni inis sa katungdanan. Kasama mo sa balita Rajuman Ken Galinea.
10: CYHP Tapak RMN.
11: Ang mosunod nga balita atong kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix dunay kini 200 IU nga vitamin D3 plus rich mushroom extract nga dunay powerful nga mga anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Bong atong kumpletohon ang atong adlaw pinagis pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Charm. Fab. Con. Pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang.
6: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumakabloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
3: ACS.
7: Suramiras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamibigay.
8: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
9: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
10: para sa Senate Manalo.
11: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
7: Cash shali na!
12: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
13: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta manhut-sunot ang sangka, paspas ang aksyon, sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
14: HP, abroad, ngayon.
15: Kini nga balita, hatod ka na sa SED Marketing. Ang tiga mautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, gipaybaw ni Canadian Prime Minister Mark Carney nga ang Lake Ontario, pabiling tawgon sa maong pangan, human gianonsyo ni US President Donald Trump nga inya nganla na ang maong lawa nga Lake America. Si Carney nagkanayon nga ang pangal sa Lake Ontario na subay kini sa wind.word nga Ontario nga nagpasabot nga ang lawa o sa kamaanyag o dako nga lawa. Nasuta usab nga ang pangal sa lake nagikan kini sa Canada o Estados Unidos. Kasama mo sa abroad ngayon ginayon Radio Man Marisa Abadies DYHP Tatak Arimen. Katong mong balita, hatod ka na ito sa SED Marketing. Ang tigabautig apod-apod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan, mga kapanyawan. Ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas ama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos ang kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailang na kayong epektibo nga liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot, o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan o mga chikiting o SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule, o ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
14: TYHP abroad ngayon.
4: Dagang salamat, Radyo Man Marisa Abadias.
14: TYHP una sa lahat. Weather update.
4: Ngadto ta sa ato ang weather update, mga kasama kauban nato si Sir Patrick Limaco gikan sa Pag-asa Magtan. Maayong hapon, sir.
16: Hello, Ma'am Marvie. Maayong hapon sa atin. Ano ang sa atong mga tigpaminaw mo kini ang atong pinakalitas mga weather update para karong adlaw. As of kaganihang alas 11, natay duha ka low pressure area ginamonitor sa gawas sa atong Philippine Area of Responsibility. Ang primero ini kay kaning makita na to sa gilayon nga 555 kilometers nga sa north-northeast of Itbayat, Batanes. And aduna kini low chance nga ma-develop into a tropical depression for the next 24 hours. And kanina mo pong ikikaduha nga low pressure area nga naadapit sa gilayon nga 1,505 kilometers sa east of extreme northern Luzon, kay adi na paduna pud ni medium chance nga mahimo into a tropical depression for the next 24 hours. And if ever mahimo na yung bagyo within sulod sa tungpar, kay tawagon kini nato nga si Pilando. And sa lain bahin, no, ang kaning southwest monsoon or ang habagat kay mo ni nakapiktar karon ngari sa Luzon and sa tuwa diri sa Kabisayaan. And para po sa tong forecast weather condition, makasinati ta o panagsang mapanurun nga to sa panganurun ng kalangitan, inubanan ni mga katag-tag mga pagulan, mga pagbanugdug o kilat tungod niya ning localized thunderstorms. And para po sa tong hangin o kargatan, kay makasinati ta o hinay nga to sa kasarangan na paghuhuro sa hangin, nagikan sa batan nga to sa habagatan kasadpan, and ato ang kadagatan kay malinaw nga to sa kasarangan ato mga pagbalod. Kaya ato gyapon itambagan ato mga kaigsoonan nga mananagat, no, nga mag-amping sila sa ilang pagpalaot, labi na nga posibit na kasi natin ang mga aning mga paghuros sa hangin. And para po sa atong kadagatan, muhunas kini munyang alas 6:16 sa hapon, and mo taob naman po ug mga alas 12:21 sa kadlawon. Temperatura na ito karong adlaw na ta sa 27 to 34 degrees Celsius, and si haring adlaw na ito kay Musalop unyang alas 5:55 sa hapon. Philippine Standard Time na ta sa alauna 17 sa hapon nun, and diha alang takutog ikan diya sa bautan dahil si pagkasamaktan. Kinisi Patrick Climaco, and mayong hapon ka na itong tanan.
4: Dagang salamat Sir Patrick Climaco gikan sa pag-asamaktan.
14: YHB, una sa lahat. Weather update.
4: Mga ato ang weather update mga kasama. 27 nga doon na sa 34 degrees Celsius. Medyo pahit-pahit gamay kasamang jero. Mga naalang sa ato ang mga senior citizen. Matod pa ato ang mga sakop sa USCA. Mato ang mga vulnerable sector. Ilabi na kadtong mga moapil karon sa prosesyon, mas maayo gyud nga dunatay payong nga dalhon o baka kalo uog ang atoa gyud. Maghydrate gyud ta kanunay, so kinahanglan gyud nga magdala tag tubig mga kasama. Ulo na may mga maninda dihag tubig. Mas maayo gyud nga dunatay ato ang kaugalingong tubig sad nga dala. Kinahanglan gyud nga hydration is the key gyud mga kasama. So muna, alang sa mga gusto kaayo nga mo tambong, no, mo nunot sa prosesyon karong alas 2:30 dinhi ni magsugod sa Kapitolyo mga kasama paingon ni sa Cebu City Sports Center. Nya kay pahunanay man na dito og lingkod alang sa katong mga gusto nga mo lingkod gyud. Dunay na dito yung mga naguna adto sa mga bleachers, no? Samtang ang uban mahimo gyapon nga manunot sa prosesyon, nga moapas nga ris gabi eh, di am gyas gabi ang pasundayag sad. Nya dun na pay unsa ni singer songwriter nga si Sir Martin Nievera. Ato lang sa mga kasama, musunod ta sa mga pahimangno o lagda sa atong kapulisan aron nga masiguro nato nga luwas ang ipahigayon nga halad sa pagtuo 2026. O, alang sa mga gustong musulod dito sa Cebu City Sports Center, kung rekisahon gani ang ato ang mga bag, kapakita lang po na dihagun sa isood and alam po pagdaog mga hinagiban. No? Di magyun na pwedeng sod ka dito, unya mo tanaw ka dito, ando na kagidang hinagiban, di na pwede. No? Alang sa mga for safety purposes lang po di mga kasama. Naaman tayo sakop sa kapulisan, maghatag ka na itong siguridad, pero mas maayos sad nga mutuman ta sa lagda ni ini aron nga mahimong hapsay ang pagpahigayon sa maong kasaulugan. Sa laing bahin mga kasama, atong ipahibaw sa mamalihog ko o pahibalo o pagpaampo sa mga kaparintihan o mga higala nako o sa pamilya alang sa akong amahan nga si Bienvenido Labajo, namatay ni adtong Agosto 26. Niya ang haya anaa karon sa St. Peter Funeral Homes dinha sa Imus. Ibalhin ang patayang lawas ngadto sa complex nga nahimutang sa kilid sa simbahan ni Santa Teresa de Avila sa Dakbayan sa Talisay karong Agosto 31 alauna sa hapon. Padayon ang haya didto hangtod sa September 3 ug inig ka alauna imedya sa hapon himuon ang misa sa paglubong sa namatay nga si Bienvenido Silabaho. Ang amahan ni Bishop Ruben Labaho. Ang ipahibaw ni ini si mismo sab si Bishop Ruben Labaho. Mamalihog lang siya og pagpahibaw sab sa pagpaampo. Labi na nga doon sa mga kaparyentihan o mga higala. Ang iyang amahan nga si Bienvenido Silabaho. Nitaliwan na sa laing kalibutan ni atong Agosto 26, unya nagpadayon ang haya ni ini diha sa St. Peter Funeral Home sa Imus. Unya dadon ni ang patayng lawas ibalhin ni ngadto sa kilid sa simbahan sa Santa Teresa de Avila sa Dakbayan sa Talisay karong August 31 o Lunes na siya. Nya alauna sa hapon sa Agosto 31. Nya ang haya hangtod ni siya sa September 3. Nya inig ka alauna midya himuon ang misa alang nas paglubong sa namatay nga si Bienvenido Labaho.

0: Samtang maayong pagpaminaw ni Ronnie Tellio Liqueron Araneta, maayong hapon pa shoutout sa tanan nga taga Candelaria, Uson, Masbate. Daghan kaayong salamat, kindly visit Katipunan Labangon. Daghan kaayong salamat sa pagpaminaw sa mga taga Labangon. Mayong udto ma'am, shout out ni Carl og Cindy sa Tuburan, Cebu. Naminaw gid mi karon Jover ta Wevesano. Daghan kaayong salamat. Fema Cabante, maayong udto. Shout out sa akong mama Josime Cabante og ni Mekan nga naminaw karon from Dawis, Bayawan. Daghan kaayong salamat. Wilson Manatad watching from Barangay Atabay, Hilongos, Leyte, Philippines. Daghan kaayong salamat. Jeric De La Cruz, shout out sa akong idol Marisa Abadies, guapa idol. Daghan regards ni kasamang Marisa Abadies. Ariel Lubiano, maayong udto ma'am, greet ko sa ako ang agaw diha sa Barangay Bunakan, San Isidro, Leyte. Si Nestor Lubiano nga nag-greet si Ariel Lubiano sa San Jose, San Isidro, Leyte. Daghan kaayong salamat. Messiosa Rocaberte, daghan kaayong salamat. Fila Brigoli, maayong udto ma'am. Shout out sa tanang Tagalagunde, Oslob, Cebu. Nila ni Marjorie, Nene og Roger nga naniudto karong orasa. Uy, may pagpaminaw og may pagpaniudto. Ramis Chari, maayong hapon Miss RV. Naminaw mi diri sa Elaya, Calamba, Gihulngan City. Daghan kaayong salamat. Sally Alfante, maayong hapon ma'am. Listening sa Purok Tambis Top Toy sa City of Naga. Ingon man ni Ronaline Mancha, maayong pagpaminaw. Ricky Mercado, Denise Cabrera. Good noon ma'am, pa-shoutout sa mga kaubanan nako sa Nicklin's Disco Mobile. Nga sila si DJ Nick, DJ Tony Panyorexon, Tuding JR, Toto og sa mga Cabrera Cruel Mier Family. Nga sige dyan og paminaw ni mo Dennis Ning, nga taga Tubigon, Bohol. Daghan kaayong salamat. Ingon man si Chacha Boyles Ochea. Daghan kaayong salamat mga kasama. Alauna, 25 na! Napupos na atong oras mga kasama. Daghan kaayong salamat sa inyong padayon nga pagsuporta o pagpaminaw ka na mo diri sa DYHP RMN Cebu. Ang ato ang RMN Radio Mindanao Network mga kasama. Kaabot na gyud ta sa 74th, no? Na celebration. Nya, rooting for Diamond anniversary mga kasama. Pohon-pohon, kita po diri sa DYHP RMN Cebu. Ingon man ang ato ang sister station IFM karong buwana. Masaulog sad sa ato ang anibersaryo. Daghan kaayong salamat mga kasama sa inyong padayon nga paghigugma o pagsuporta ka namo sa tanan na mga programa. Ingon man sa tanan nga mga personal diri sa DYHP RMN Cebu. Diligid kami magnimero uno gawas sa inyohang suporta o padayon nga paghigugma ka namo. Ato ang painumdo mga kasama, kanunay nga mag-amping. Nga mahimong luwas ang ato ang tagsa-tagsa ka mga pamilya. Ug karon kay long weekend man. Stay safe and God bless you. Kiniubos nga lagad, Rajuman RV Veloso. Kauban ako diri si kasamang Jerome Yap, kasamang Gerald Albios. Ingon man sa transmitter set, kasamang Robel Boyset. At ang station manager, kasama Attorney Rufil Fernandez Banyo. Daghang salamat mga kasama. Maayong hapon. Oras sa launa, 27.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sabog tong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Ginisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad niini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod niini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
5: Kini ang akong suliran.
7: Kini ang akong suliran.
2: Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Pirmi ka pangihi,
10: hanap ka pananaw,
9: ug pagpamilod sa mga tiin.
10: Basin aduna kay diabetes.
9: Mag-DTX 500.
10: Epektibo sa pagpamubo
9: sa blood sugar levels.
10: Di kaya ang diabetes.
9: Mag-DTX 500.
10: Garun dayon.
9: Mabalik sa pinakadulong butikin sa inyong lugar.
10: DTX 500.
9: DTX 500.
11: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
12: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
11: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
12: tulo pod ka kapsul sa gabi.
11: Simana lang nawala jud ang sakit.
12: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
11: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
9: DTX 500.
10: Pabali sa mga butika.
13: Buhiyat ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
14: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na Sir Max?
13: Ah, lagi basiglas na ni.
14: Mao nang taas imo si ugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait, lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taasong sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
13: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
14: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
15: Seth Living Testimonies.
16: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
17: Ako nga tawag na goiter po na to siya. Ding tapos nakalungog ko sa istorya ng Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
16: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
17: Pag hikas niya siya tutunlan, wala naman.
15: Living Testimonies.
14: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa S Poblacion, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag September 2, 2026 alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026 inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod.
18: The biggest home upgrade event of the season is here, the Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro financing. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTB259332, Series of 2026.
19: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado.
20: Sigurado ho niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Ang Ping Jude

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan. Kuya Onchi Kompokrakasa, magpahibao na sad kaninyo. Ya ang damang sata ng bakat, ikaw ang tinud. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong Barangay Kapitan Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SQ Chairman, ingusab Milpa Padina sa atong Barangay Treasurer o Ani Daro atong Barangay Secretary. Osbon ako, September 16, magkita-kita tadi ha o maglingaw. Halag kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
4: ACS. Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindot.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rini Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan lang kunyo sa pangan nga Betty, 25 anyos, taga Negros Occidental. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa akong naong. Aron niyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
1: Unsa na kang orasa na uli gabi eh, Biti?
0: Ma, gihatod ako sa akong uyab gabi eh. Maong ayaw ka balaka.
1: Oh, lagi. Nag-uol mangkod ko nimo nak. Sige na malang good mo overtime. Kaibaw na baya kas panahon karon, daka ng mga daotang tao. Tingalig tripingan palang kasdan, babay kabaya.
0: Kung naay magbinuang nako ma, ausuklan. Babay lang ning naong nga ma, pero musukol ni.
1: Masad baya ka korek mga istorya eh. Kagamay baya ni muglawas baya hanak ka.
0: Timan ima. Ang gamay baya, mo'y makapuling.
1: Ay, yabag kagyong bataa ka na. Pag-amping, oy.

0: sa ni mga ugasan. Wa man po may duty ron kay day off man ako.
1: Ay, sige nak, salamat. Muadtoon ako sa merkado, ha? Mangumpra ko. Gamay na malanggog na atong tinda nining atong gamay sari-sari store. Oo, sige, sige. Ikaw na bahala din, his
0: okay, bye. Ma. Ah, mingon man to si Dolly na ako nga. Muari ko na siya sa amo. Kaya na ako na siya ituyo. Pero hangtod ka ng orasa. Wa pa man maabot. Ah, kisa marunan nuktok. Ay, tingali si Dolly na ron. Ah.
2: Good morning, Yash!
0: Hello, Dolly. Good morning. Daan paligi ko. Ikaw yun lagi ni Yads. Dali, sod.
2: Thank you.
0: Okay. Uy, ano ba yung latest chika ni Moron Yads?
2: Good news, Yads. Nakinhangan ng fashion model ang among manager. O ikaw dahil ng akong nahuna-hunaan, kay perfect yun ni para ni mo. Tungod kay guwapa ka, o niya sexy. O ba ni ang iyang calling card? Dara. Sige na. Dawata na. Kay opportunity na ni mo. This is your time to shine!
0: O niya, Yads? Naabaya ko'y trabaho.
2: Uy! Ayaw ka bala ka, Yads. Every Saturday rin na ilang trabaho. Ubi ka trabaho basta Saturday. O di ba? Sakto kaayo?
0: O, Yads! Sige!

0: Babe, Marco, angayan mo ko sa akong outfit pagpasok nako ganina?
1: Yes, babe. Guwapa ka ika. Tanaw ko na ko, nimo samtang mipasok ka. Kay murag, andad na ka ika nga, first time pa mamta nimo nga mirampa at tubangan sa mga tao.
0: Maulagi, babe. Pero, gikulbaan ba yapod ko ay?
1: Kulba-kulba niya. Babe, nara ko nimo. Suporta ko kanunay nimo.
0: Thank you kayo, babe.

0: Unsa man kay sudi anang plastic bag nga gi Dani Dolly? Nagsangkiig mong bayot padung dinhi.
1: Hello! Maimbuntan na akong amigang guwapa!
0: Uy! Yads ka na ka magsuri ng plastic bag ng imong gida, uy!
1: Ay, politiko na ibe! Mga beauty products ng akong gida! Nagdealer manggod ko ini! May na lang ni! Na ako'y sideline! Dahan kayo kagkapilian, oh? Gamit kayo na ni mo, Yads! Labi na nga may appeal na ka og modeling, di ba? Sige na, pagpili ka!
0: Yads!
1: Natay cream pampaputi, na ay pampawa sa tumtong, naputay mga sabon pampaputi. Aron mo samot ka kagwapa, Yads. Palang nadayon ko.
0: Yads.
1: Ayaw ka bala ka, Yads, kay na i-discount. Basta ikaw.
0: Onya, maayaw ka ning mga produkto, ha, Yads?
1: Masama na pangutan na, ha, Yads. Okay, muro mong kagway salig. Mamaligya bago taon ko nga makadaot ni mo?
0: Sige. Kini-kini, kining upat ang ako, Ayads.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala?
4: O, nang gamit na ko, Ma'am. Ang ikat na sa akong banin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
3: Dili hapdos.
4: Okay na kayo, good ma'am.
3: Dili pod siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, ma'am.
4: Wala pod, ma'am.
2: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak sa Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
6: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
9: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa pangon ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangong kumakablog sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
11: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
12: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
13: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
11: Life extension, vitamin D3. For longer life.
14: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
15: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
14: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
15: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
16: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 ka buok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ironman Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Enescario Street, corner F. Ramos Extension, Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. Sumati og ihulog sa official raffle jackbox. Kada simana, dunay kinsyansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang Biogesic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog og dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency og RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu og kontakon pinaagi sa ilang registered nga mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
18: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, ubos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Ubos muna ko, September 25, magkita-kita na sab tariha o magling.
19: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
20: ACS Biodraw Herbal Capsule.
21: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
20: Biodraw Herbal Capsule.
21: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
20: Biodraw Herbal Capsule.
21: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putica, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
20: Biodraw Herbal Capsule.
22: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
23: Naluhoy manggug ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayoma, mitaas pagyan ang yung blood sugar.
22: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
23: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
24: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
25: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500, mapalit sa mga butika. PTX 500.
26: Si Annabel, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
25: DTX 500! Mabali ang mga butika.
18: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini, ang ubus niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rekasa. Magpahibao na sad kaninyo, ya ang dramang sata ng bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan, Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusap Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tariha, o maglingaw, halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.

0: May palit ko sa mga beauty products sa akong friend nga si Dolly sa akong pagtuo ba nga mas mugwapa o muputi ko sa akong pamanit. Tood man, maayo ang resulta sa iyang produkto. Pero walang nakudamha ang mahitabo nako o sani anak kadlaw. O gunya.
1: Puwagod si punaw, babe.
0: Lagi, babe. Hapdus ka ayong kunaw. Unsaon manggod nga dito may nag-photoshoot sa init.
1: Oh, saon nga, parto magkita siyang trabaho, babe.
0: Sige lang, babe. Ako rin bahala ini akong naong. Ako tong gamitun tong ako mga napalit ni Dolly.

Darang sa amin. Munamin ko eh. Oh, bitaw da. Buhagi da isa akong naong na-expose sa init kaniya. Ako po ka ni Suwayan og butang og limonsito. Kinaangkod ko'y nadunggan nga makapawa ko noon sa dark spots. Unya ini kataod-taod, ako ning ipamagihid ni mga cream ni Dali.

0: Morning. Masih sudah nak turun, Ma.
1: Alah. Bete.
0: Ma?
1: Naun sagot in tao ng daong ni mo. Nang lago man laki na.
0: Ha?
1: O, mura manag na nga pasong imong naong nak. Napag yung itubo nga mga bugas-bugas. Uy, tanawa ganit na sa samin.
0: Oh. Oh. Dili. Dili kini mahimo. Dili.

0: type sang ilansan hay tabos imong naong yads. Uy! Legit in tao itong akong beauty products, no?
1: Yads, unsao naman lalin ako, uy. Dili na ko maka-appel sa modeling na mo ini. Mauhaw na po kumusuhan sa akong trabaho, Yads.
2: Mas mayo pag atong ipatanog, doktor, ng naong ni mo, babe.

0: Nadaot gyud ang akong naong, human ko nabuad sa init. Naguol ko tungod kay tingalig dili na ko makaapil sa mga photoshoots o sa uban pang mga kalihukan na mo sa modeling. Sayang kaayo ang opportunity nga tungod lang ini, dili na ko nila duwaton. Og mauo na pud kumusod sa akong regular nga trabaho, kay sideline ramang ko to na ko nga kupagsod isip model. Ang akong mga pangutana mo kining musunod, unang pangutana, migamit ko sa mga beauty products nga gibaligya sa akong friend. Usaba ka to sa hinungdan kung nganong nadaot ang akong naong? Ikaduhang pangutana, medyo dugay na ko nakagamit ato mga produkto ha. Maayo man siya og epekto. Pero ni atong higayon nga nagbuhat ko sa init, ingon sa mipuwa og milaguman ang akong naong o gitugkan kog bugas-bugas. Ang pagbuhat ba nako sa init, mao'y hinungdan sa nahitabo sa akong naong? Ikatulong pangutana, migamit ra ba kog limonsito sa akong pagtuo ba nga mawa ra kini ang dark spots? Usa ba kadto sa hinungdan kung nganong milagom na hinuon ang akong naong? Ikaw pa to katapos ang pangutana. Lain na gid kaing tan-aw ng akong naong. Maong dili na lang hinuon kay kumugawa sa bahay, kay tingalig mabuli ko sa mga tao nga makakita nako. Posible ba nga iagi ni og surgery ang akong naong? O naalay tambal nga imnon? O baka bisag ipaghid lang sa naong aron maulian kini? Mahadlok magud kog surgery? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Betty.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Ano na sabi ko, si Dr. Rini Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako matambag sa inyong mga medical, psychological, o emotional mga problema, kay usaman ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, o usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamahagis pagpadala sa mga sulat suliran rin ka mo. Pwede ka padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa itong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page o diba sa mong batan sa third floor UCR Martinez Building Usmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutno nga pagtulunan karong adlaw, life begins at the end of your comfort zone. Naarigyo ko no ng mga oportunidad outside of our comfort zone. For example, ano yung akong batian sa pare nag-istorya? Kana ko nung sidling, itanong mo na sa mong kwarto. So, pila pa na katuig, mutubo, manggani, pero limited ang iyang pagtubo. Yan ang mangga pa na nga, bunsa. May mo na sa bunsay, gamay ra nga kahoy. Pero itanong na nga ito sa imong umahan. Abot ang mga katuigan, mga labay ang katuigan, mahimo niya siyang higanti nga kahoy. Maura po't ang tao. Kung di ito mo gawas, daghang rason. Purbida, basta kaya di ka ganahan, daghang rason. Usa ka libo ka rason. Labad ang o, gihubak, busy, daghang rason. Di gumakay, adlock yun siguro, mag-interact with other people. Pero kung ganahan ka, makakuan yung higayon nga mo join sa mga schedule activities, for example. So, dilita mo tubo kung naaratasol sa itong kwarto, inalanta mo gawas, nga? O kitang tao is an, kung man ta, emotional being. Sa itong paggawas, pwede tag masakitan, pwede sa tag malipay. Basta wala mang bully dia sa mga grupo-grupo. Okay ra ka mo attend dia. Pero na mang bully, pagitag lang grupo eh. Ano man, sila rin na. Ako deigyo ko mo tugotan ng na mang bully. Sa kung sa pagka, guwapo ni mo, sa kadato ni mo, deigyo na pwede. Mang bully ka, sa pagpuno ni mong pitaka. Ngayon ito nga naman rin puno na yung pitaka. Usay na itong pitaka. Naman sa ko'y pitaka ba? Usay, mapuno mo siya. Usay, why soon? Alright, so ang atong magtatampo si BT, 26 years old, taga Negros Occidental. Ito kini sa iyang naong. Tigsabay mga parinti ni Kuan. Agoy, Nicar Navarro Basiluti. Ito, plido naman ni Nicar. Nalimot naman ko. O mga taga ako na lang i-greet ng mga naitatag kaila diya sa mga Duran family diya sa Dumaguete, ha? O kabalo ko at daghan kaya tagpaminaw diya sa Negros Occidental din ni ila, no? Ila ni Dr. Fred Tampos, paingon na ni siya dito kuan, kanang Mount Canlaon, tingali na yun, ako idea o kuan niya, kato paingon na ni siya Bacolod, no? Pero there was one time na dito kong Bacolod, kaya nang attend ko o nako gatinan nga gathering ba? In front sa hotel na mo sa Bacolod, akong gi-tune in ang, nagdaam kong sakinan, akong gi-tune in ang DYHP. Kusog kayo dito sa Bacolod ang DYHP. Klaro kayo nga programa dito. So, regards mong tanan dia sa Negros Occidental. Basig, dapit ni sa may Canlaon, mga Villahermoso ba itong lugar? Okay. So, ganyan mga taga Minglanilla, regards ni Nestor Pasaylo, Linda Pasaylo, Grigo Mering Alcuntin, Mulin Minsan Ibing Kantal, Kunsing Ulasiman, Jean Kanyada. Guwapa kayo si Jean Kanyada. Dr. Dan Salod, musta? Jonathan Berdon o si Jose Marie Cantila. Bright Century Hardware sa Lipata. Salamat nga panghiyoon kunyog lansang Lingling sa Limbat. Sa Limbot, Rosaline Ulan-Ulan, Maricar Makapas, Chaco, Charo, Itang, Nisa Monsor, Maricar Sapakam, Danica Saluma, Charlie Deparini, Walter Abshal, Julius Ricabo, Dudong Doiday, Anghel Moreno, mga taga, katong maligyag mga haloblak, no? Sabato si Jay Lariosa, no? Jay, musta? Yung mga tao da, si Jumar, si Adoy, si Arnold, si Ruchi, si Hat, si Runon, and Sammy. Okay? So, kining uban, sunod na po, no? So, going back to our sender, si Biti, nga taga Negros Occidental. Dili pa ni sila Ilunggo. Kay Binisaya pa man, no? Hindi ko swito kaning Negros. Pero maganaan ko, ha? Bago lang ko dito sa Dumaguete City, sa Dawis, mga kuan, Chang family, de sa Baiz, ha? Sa Baiz, di Dawis, Baiz. Diya, sa Valencia, diha may sa Hot Spring, diha, na yung, diha may, nanuroy may diha. Mga taga Sikihor, diha. Musta mga taga Sikihor? Nindot kayo yung lugar. Tagang kay ko makaila si Kehor tungod sa kadaghan ano ko minum duman pero ila tong gisulat ila mga ngalan katong nagseminar mi sa Northwinds tagang kayo mga taga si Kehor nindot kayo ang lugar sa si Kehor I suggest nga mo adto mo kay nindot kay mga beaches nila daghang kay mga dili ingon nato sa si Kehor dili kayo sa magdili ingon nato ha kung dili ingon nato kay piting daghan ang foreigner sa si Kehor no daghang kayo lingaw kog tan-aw dito sa mga lakes nga nindot kayo. Okay, so going back to nabot naman tag si Kehor. So, unang pangutana ni BT, nigamit ko sa mga beauty products nga gibaligya sa akong friend. Usabak ha to sa hinungdan kung nganong daot ang akong naong. Posible, ha? Tinabi ay mga beauty products nga allergic ka. Mga libitan ng usahe nga mga beautician mo yung wa ba kay allergy sir mag-facial ta na careful mo ang mga beauty

Dahil ito mga ipang suroy-suroy lang, no? So, posible nga mo ito hinungdan nga na daot ng imong naong, no? Na disguwapa ni nung kabit. Mas kay guwapa kay ka. Nang disguwapa na. Careful ka. Mabitan ng usahe na ay mga perfumes nga ihatag. Distingan na, di na pa sa imong kamot. Di ay gritsos naong. Kayo, si for example, sensitive ka, no? Daot na mo. Okay lang ng kamot madaot, yun. Makita po firme. Sunod nga pangutana, medyo dugay na kung nakagamit ato nga maong nga produkto ha. Maayo man siya o gipikto pag una pero ni atong higayon nga nagbuwad ko sa init. Ingon sa mipuwa o milagom man ang akong naong o gitugkan o bugas-bugas. Ang pagbuwad ba nako sa init mo hinungdan sa nahitabo sa akong now, it could be possible, no? Kung sa may nasa init sa adlaw, of course, natay vitamin D niya, ha? Vitamin D. But, kung ma-expose ka sa init sa adlaw, muringkol, murag masunog ang imong skin, no? Murag makuha na siya. Nang mabitaw ng usan, magbutang tag mga protection, ka mga tutag beach, magbutang tag mga lotion para dili ma-sunburn ba? O, kung ma-sunburn ka, o niya na kay gibutang diha nga make-up nga, posible nga maka-allergy ni mo, so the more na nga makahatag o kadaot sa imong naong. No? So, posible nyo kung mahitabo, nahitabo to ni mo, maglikay na lang ka magbuwad kag init. No? Guwapa kay ka, pwede ka pwede matog lugar nga medyo init. No? Sa kag magpakonsulta kag dermatologist diya sa Negros Occidental, BT. No? Dari sa Cebu, naman tayo skin clinic, ha? Na si Dr. Buser, no? Na nga usa ka derma natay skin clinic nga utag na mga bayad pud di kayo dako, no? Makakwansay mo, makatabang, makadiagnose, no? So refrain from exposing yourself under the heat of the sun kung mao na imong na experience. Katulong pangutana, migamit ra ba ko og limonsito sa akong pagtuong mawala ang akong dark spot? Usab ba to kahinungdan ko nganong nilagom na hinoon ang akong naong sa may naasa limonsito. Vitamin C man ang limonsito. Pero acidic na siya. Ha? Acid na siya. Ascorbic acid. So kung acidic na siya, could be nga hypersensitive ang imong naong. Ayun na nga problema habitin. No? You are 26 years old, single. Ayaw lang siguro ani. Anyway, guwapa mag-gepong ka, bisog di ka mag-make up o daghan. Konsulta ko ng derma diya sa Negros. Ha? Ay ihunong ning mga tanan ni mong gibuhat kay usaro bay atong naong, ha? Mga madaot na naong na saon na lang para ba tay kwad replacement. So stop ko ning magbutang kag limonsito, magbutang ang kuyaw ani magbutang kag limonsito, suka ug sili, nakinilaw na lay kulang ani, no? So ayaw na lang ayaw na mag-experimento ka. So you use official lotions or official makeup nga known sa market ayon ng mga generic tingali na. Tingali ta kayo sweeto niya na. Ang say components niya na. Ha? Sunod nga pangutana. Lain na yun kayo ang tanaw sa akong naong maong dili na ko hinuon kayo mugawas. Balay kay tingali o mabuli ko sa mga tao nga makikita na ko. Posible nga iagin ni og surgery ang akong naong nabay tambal nga mainom kaha bisag ipahid lang sa aron mawala mauli ani madlok man ko og surgery. I don't think so nga surgery ang solusyon ani BT, no? Sa ikatulong higayon mo suggest ko nga ipatan-aw ni og dermatologist. Kanang dermatologist usa ni ka medical doctor nga nag-specialize sa mga problema sa panit. Kaya kung masuggest ko mga kuldo na ako'y nahibalaan, mga pipila niya, kasi musabot na yun o ka-allergy ang imong naong, may Dr. Obra mga nagsuggest, ane, hindi man na siya derma. So ngayon ko nga, go and see a dermatologist diya sa Negros Occidental. I'm sure na diya, dumagiti, I'm sure na diya. Di ko sure, kasi dapit mas Negros Occidental. Kung pabor mo nga to sa Bacolod, the more nga daghan kayong mga derma dito sa Bacolod, kidako mo na nga syudad. Alright, so now takasabot ko sa explicar ni Mo BT yung ato sa libuan, millions ng daminaw sa itong programa, kini akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayon yung pagpaminaw sa mong programa, taas ka tag-rating din sa itong lugar. Sa pamalabas sa Radio Mineral Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatakaraman. Tagang salamat o mahayong ato.

call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.

MN Drama presents Han Du Manan So Sa Ka Awe. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mungkin iyo sa kalalaki kateka dali sa City Cebu. Agad tumatatampo, dagdasingan nga Joko.

0: Newsbreak. Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita, atong kanato sa SED Marketing, ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, ni-issue og violation notices ang Social Security System kon SSS ngadto sa sobra 400 ka mga employer o establishmento sa kauluhan nga pakyas pag-remit sa monthly contribution sa mga empleyado niini ngadto sa ahensya. Ang SSS-NCR nitapos na sa ilang run after contribution evaders kon raise operations sa nagkanayang bahin sa Mao Metro Area. Ang sobra sa 400 ka mga delinquent employers naglangkob kini upog kapin sa 3,400 ka mga empleyado nga mukabat ngadto sa 145.3 million pesos ang total delinquency ngadto sa maong ahensya. Katong maong malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix dunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. RMN
1: Newsbreak. Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
2: The Wonderful Supplement.
3: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
4: Put na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ron nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapinin mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times hindi, kapi d'yo ko nga, paragis bila-bila.
3: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adto ra kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
6: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi.
8: 2 weeks pa lang
7: may alibyo na.
8: Pag 1 month kape
7: na ayo na ako.
5: DTX 500
9: pabalik sa mga butika.
10: SED Living Testimonies.
11: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa hit gana iyang yaplasan sa SED Liniment Oil og dali ra kini nga naulian.
12: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa hit gun motor na paso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o SED Liniment.
11: May gani kay nag SED Liniment si Reynaldo og siya natabangan.
12: Tangan siya SED Liniment, wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana mugan taga Bukana, Davao City.
13: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Espoblasyon, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026, inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod.
10: SED Living Testimonies.
11: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
14: Di na ko kakita. Kalit lang og kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
11: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-SED Panyawan Coffee Mix.
14: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo usos ang iyong sugar. June Largo.
10: Living Testimonies.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
9: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
16: ACS.
10: Seth Living Testimonies.
11: Taas ang sugar mo nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
17: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
11: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
17: Huwag na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
10: Living Testimonies.

0: kabagal mo naong, no? Abi kay buwag naman mo si mong laki. Anhi na kayong dagal ako. Musa man, gusto ni mo nga, ako mo ay mubuhay ng inyong mga anak.
1: Pa, buko'y laing kadaganan. Lain sa kayo kung atukos laing tao mga yugtabang. Anagit ko ni mo, kaya mahantagok ka.
0: Ha, di ka mawaw? Humangka ni Layas o ni Uban si mong laki, mubalik ka din he. Ursa lang kasulti sa mga tao din he. Sa itong mga parinte.
1: Pa.
0: Ha, hindi kong pagkawawi ha. Hmm? Di ko gusto nga malaot akong dungog. O kinima ti man eh. Wala ko'y labuti mo o sa imong marak.
2: Tanan na lang ma. Ay na lang pamugos.
0: Ha, may bang mabata eh. Kasabot pa. O sige na. Layas na.
1: Mga anak, mag-tinir lang una ta ining payag na tong bayha.
2: Sige na ma. Magkabawas raw niya ta ni Lola.
1: Nak, ayaw ana ha. Dili ko gustong magdumot mo sa inyong apuhan.
2: Dili ta makaduol sa itong mga parinti, ma.
1: Dili pwede, nak. Dili sila pwedeng mahibaw nga ingon ani ang atong kahimtang. Kinahanglang magpakaaron ingon ta nga okay ra ta atubangan nila. Nakasabot.

0: Muanta na miniinday sa skulaan, ma.
1: Sige, anak. Ay, tuot ay, birthday ron sa inyong uyuan. Pangulit dayon mo ha kay mga tuta sa ila.
0: Oma!

0: Ma, asarit ta dapit mo sakay. Hindi na ron ka naglakaw.
1: Maglakaw ra mang kita, anak.
0: Ha? Balayom, tuwila ma.
1: Oo, pero huwag man ta ikapliti. Mang mag-antos ng taglakaw. Pero sige lang, kay inikabot ato dito, makakaon man taglami.
0: Kadong ka to, Inday. Mangaon ko na taglami.
2: Kikutom na ko, kuya.
1: Antos na gamaya. Dali na, magdali, dadali!

0: Salamat kay sa inyong paganhi, ate ha. Naibaw ko nga busy kay kasi mong trabaho, pero imog yung gigahinan og oras.
1: Ay, way sa payandong, uy.
0: Oh, kuhan, kining magpadala ko spaghetti, oh. Para may kalingawan og kaon ng mga bata.
2: Thank you, Uncle.
1: Thank you, Uncle.
0: Magaya ka. Pasakyan sa tamo.
1: Ayaw na, uy. Kami na lang
0: to. Ayaw, ti, uy. Di tamo pasagan. Tana.

0: Sige na. Sakay na mo.
1: Salamat nung mga anak. Dali na.
2: Ma, yatagan tang titi, Angkol.
1: Wa, anak. Pangandam kay mga naog ta, ha?
2: Huh?
1: Noy! Hey. Hala, may nakalimtan, di eme. Munaog lang sa mi, ha? Dali na, mga anak. Dali, naog na mo. Dali.

0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Tapoy, kayo niya, talagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga, nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagsak. Bukit doon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano ay. Pwede
3: na, mamakas.
2: So, ano ka, no? Binta na ka.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
4: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
5: Tunay Natural at Renal.
4: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: Zen Living Testimonies.
9: Ang pangagod kun athlete smooth o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Zed Liniment Oil.
10: Sinood yun na Zed Liniment nga, giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Zed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
9: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
10: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
8: Living Testimonies.
11: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, abo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Usbon ako, September 25, magkita-kita na sab tariha, og magli. Ngao.

0: Korea virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin B3. Bakit Life Extension Vitamin B3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States on bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
8: Mas klaro na ba bisan gabi?
7: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Sulay po ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Darang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang ulit ng sakit.
11: In 5 meters, turn the right.
12: Ha? Asa ko no?
13: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
14: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
15: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!

0: Ma, wade kay ba sila angkol nga manglabadara ka?
1: Wag yun na. Gusto unta ko mo trabaho pero di ba sa kumakabiyat ninyo?
0: Hindi naman minimabiyahan, ma. Ako rin bantay na inday kung matrabaho na ka. Kaya kung makatrabaho na unya ka, makapuyo na tagtarong nga bay, unya, nadatay kuryente o tubig.
1: Maugid, anak, no? Ah, sige, sige. Magita ko umayong trabaho.
0: La, iwan, ma!
1: Kuha ang mga plato na to, anak, para mahugasan to. Kaya magkuha po sa baril para makasahod to.

0: Asa di ay si mama, kuya?
1: May trabaho na siguro today.
0: Hala, naanitin niya tayo makauna ni kuya.
1: Oh, di na niya magkutoy ng atong tiyan.

0: Buntag na. Paman mauli si mama so kagapon.
1: Kuya, gutom na kayo ko.
0: Tanaday, ngitatag makaon. Mangkay ta sa basura. Pamilig mayo diya day. Basig na pa'y mga pagkaon niya.
1: O kuya.
2: Oy, nagunsa man mo diha sa mong basurahan, ha?
0: Nangita ramig makaon.
2: Uy, ano sa basurahan man mo mangita? Hain man dahin yung mga ginikanan.
1: Wa naman mo uli among mama.
3: Uy, mao ba? Ay, pastilan kaluoy baya ninyo, eh. Dali, suod mo sabay. Ayaw mo anang basura kay hugaw na. Pakanon ta magtarong dito. Busog kayo mo, no?
0: Anang?
1: Thank you lang, ha?
3: Ay, way sa pa yan. O kung dili pagani mabalik ang inyong mama, balik ka lang ko diri kay ako lay pakaon ninyo.

0: Kuya, wala naman kit mo palik si Mama.
1: Joko! Oh. Inday!
2: Ma! Ma! Abi na mong dinakam mo balik!
1: Mga anak, paminaw mong tarong nako, ha?
2: Sama na, Ma?
1: Nak, Joko, ikaw may akong binlan si mong manghod, ha?
2: Ha? Asa manday ka mo?
1: Nak, pasailo ako ninyo. Pero, di na tamo kayang buhiyon. Pag-aibaw ko nga kaya ninyong maningkamot. Labi na ka, Joko.
2: Ma.
1: Kung maayo ng akong kahimtang balikon ta mo, pagitaon ka po.
0: Ma, ayaw pagpiyak.

0: ayaw mo kabala ka. Ako'y bahala ninyo. Paeskwelahon ta mo.
1: Thank you, Nang.
2: Salamat, Nang Bilin.

0: dong, congrats. Nakahuman ka na gyud og college dong.
1: Thank you kayo nimo nang bilin.
2: Congrats kuya.
1: Thank you day.
0: Tana sige na. Kay nagpaabot na ang mga bisita sa bahay.
1: Kaon lang mo, ha?
3: Salamat.
0: Thank you. Dong.
1: Thank you.
0: May babae man nga nangita ni mo gawa sa gate.
1: Ha? Kinsa mga?
2: Anak!
1: Ganun niya ka?
2: Nak, salamat kay sakto gidi ang sulting ni amo dini. Hain si Inday. Dali, uban mo na ako. Kuhaon to mo. Dali.
1: Huwag ko.
2: Oh.
1: Nagtuog ang ingunanan ang kasayon. Human minimubiya eh. Pasagdi. Kay naniguro kasi mong kagalingon. Karun mo balik kang muraragwa.
2: Tsuko anak.
1: Sa higayong nagibiyaan minimo. Ikalintan na ka na mo. Maungkalintin isa mi.
2: Tsuko. Tsuko.

Naibaw ko nga sa iyo pong akong gibuhat. Pero, di gina ko madawat nga gibiyaan mi sa mong inahan sa panahon sa kalisod. Mas naka ako pagtabang na mo si Manang Bilin, bisag di mi niya igunsa. Maong usarang akong giila, nga akong inahan, kana si Nang Bilin ra. Di nilang kutob, huwag dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washy.
6: Hello, Mommy.
5: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy, easy. Siyang labada.
5: Mula noon hanggang ngayon.
7: All you need is Pride. All you need is Pride.
8: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
7: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
5: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
9: ECS.
10: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini, ang ubus niyong alagad sa kanginan. Kuya Onchi Kompokrakasa, magpahibao na sad kaninyo. Ya ang damang sata ng bakak, ikaw ang tinud. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan, Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusap Milpa Padina sa atong Barangay Treasurer o Ani Daro atong Barangay Secretary. Osbon ako, September 16, magkita-kita tadiha o maglingaw. Halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
12: ACS.
13: Tas bang imo blood sugar?
14: Ato na kamay diabetes?
13: Mag DTX 500 ka!
14: Ang DTX 500!
13: Ato na kini anti-diabetic properties?
14: Samosa,
13: Charantine,
14: gagapa mo po sa glucose,
13: Visine,
14: controls blood sugar,
13: o polypeptide,
14: gaparehong epekto sa insulin.
13: DTX 500!
14: Highly recommended
13: sa mga eksperto!
14: Sa pinagabulig ang matigas sa
13: sugar! DTX 500!
15: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang, tas kayo yung BP, naayos sa DTX 500.
16: Doka kapsul, buntag ko sa gabi.
15: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayong DTX 500.
13: DTX 500!
14: Pumali sa mga butika.
17: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo. Para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
18: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Welcome to our reunion.
4: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated di mong naon.
5: Tungod na sa Super Fiber.
6: Usa?
5: Super Fiber.
1: Super Fiber.
3: Super Fiber.
1: My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibag, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
20: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
21: Life Extension Vitamin D3.
20: At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
22: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
21: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Mga ito mga higalan, kaagi ni Joko nga tagas Talisay City, Cebu. Uban sa awit nga yung ipangayo. Awit nga regulohan, Somewhere Over the Rainbow.

Among kaagi, gibatan udo sa radyo ni Carol Marie Hikain, gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higalag, mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nagkalain-laing kaagis sa kinabuhi, nga naglibot sa agabi. I-address sa langin ining tulumanon, handumanan sa Sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubakay pada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpamit.

0: General Bird. Retirado ka na. Apan hilabtanon ka lang gihapon. Bisan pagkubun ko ng dagway mo. Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko.
1: Mitro, Gaspar. Kagaw ka!
2: Miss Elhuston na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
3: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
4: Michael, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluloy paminaw.
4: Ayaw kong pati ha.
3: Imo nang gipatay si Michael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
4: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya mag capsule. Tinta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka rin yun. Nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City. Karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Alohipan Burga. Abo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Pus mo na ko, September 25, magkita-kita na sab tariha o magli.
3: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, di ko ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: Seth Living Testimonies.
7: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
8: Na landing ko hospital yung dahil pagbugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
7: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
8: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Pukulso Tungaw.
6: Living Testimonies.
9: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
10: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Prito ang ulam na masebo, plato ang kaldero. Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
9: Heavy duty linis, bawat pahit.
11: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rekasa. Magpahibaw na sad kaninyo. Ya ang dramang Sata ng Bakak, ikaw ang tinud. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusap Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadi ha, o maglingaw. Halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
12: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
13: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangong kumaka Bloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
13: ACS.
15: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
16: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Mapalit sa mga butika.
16: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: og karong Saray sumpay ni atong sugilanon Isquadro!
1: Klaro ang mga kuha sa CCTV. Saglina ang babae nga nagpakaroon ingon nga nurse.
2: Isugyan ang gindaw ng espiritu sa demonyo ang untok at ang saglina bay. Nagpaulipon ang isis mga kakaw.
1: Manglakaw tabay, Sarge.
2: Asam tabay.
1: Pangitaon nato ang iligidad ni Sir Mark.
2: Okay, tara! Kamatay mo kailang gusto! Tara!
3: Misael! Dili ka unya nga madungagan lang ang problema, ha?
1: Aliyah, ayaw may kablaki. Kami si Vice Sarge na ang bahala sa mga kaugalingon.

0: Nasayod ka ba sa mga balita karon, Glina?
1: Ha? Bayan sa unsa?
0: Sa imong pagka-wanted sa balaod.
1: Oh.
0: Ay, kabalaka. Kay protektado ka din sa dapit sa sindikato, Glina.
1: Pero, dili na ko gawas nun nga maglakaw-lakaw.
0: Hmm? Ah, today. Napatya na sad ko og tao. Gipatay sa squadro.
1: Unsa?
0: Gipatay ang igsuon ni Boy Bunog. Nabao si alias Mulbog.

0: Kamu ka Retired General Mart Oknesel.
1: Nitor Gaspar.
0: Imbis magpaayo ka nalang unta. Anhi ka nalang hinuon mamatay sa dapit sa mong sindikato sa Markang Dragon.
1: Mga kagaw! Wapagyod eh, kamu mapuhag.
0: Kamu ang anamon na mo sa pagpuhag. General Uplok! Oh. Ano ni katawa ka? Unsay imong nahimutan? Ha?
1: Nahimuot ko niya ng kanipis sa inyong panabot. Sama kanipis sa inyong panguto kitingali. Nangadaot sa illegal nga drugas.
0: Hoy! Di ka sadapit kundi ingitimbang ang imong kinabuhi ug ang imong kamatayon.
1: Mayon ang mahibaw ka. Nga kabahin na sa kong misyon na ning kinabuhi ang kamatayon.
0: Wani ko makita og sama kanimong retiradong opisyal. Nga Uplok ug panguto General Mart Uplok.
1: Sakti lang og Uplok. Basta ni barog lang sa kamatuoran. Kumparar ni mo nga tarong kuno hayog pangutok apan baho pas binugok.
0: Panagdami! Ang imuha unyang kamatayon! Bangag sa ilong!

0: Nakuha na siyang pamahayag ang private nurse ni Daddy Martnang.
1: Hello, ay! Kalukoy sa babae! Nasama din tao ng ulo!
0: Binuhatan ka to ni Miss Glenanang. Gihapak ang iyang usa, gituhuan ng sumbuhan sa pistola.
1: Kalukoy, boy!
0: Nang, nabala ka na kay ko. Kung ansa nagkaroon ng kahimtang sa akong amahan.
1: Inhalia! Isalig lamang gunato sa mga tinugyanan sa balaod, kanabahina!
0: Naputyang!
1: No!

0: Asam tapaingon ba yung misail?
1: Misa nasa ba, Sarge?
0: Na, delikado ko yung masugat na tayo noong nag-checkpoint, bay.
1: Gamita lang ang whistle up. Aron nga, mag-iahanta kung asa ang luwas ng agianan.
0: Okay, bay.

0: sa olive oil. Busa unsa pa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Co. Jake Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: RMN Newsbreak, Newsbreak.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
4: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalaga pang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 ka buok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa RMN Broadcast Center ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So wati og ihulog sa official raffle drop box. Kada semana, doon na kay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas, limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered yung mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 Radio HFDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: The original Koi Herbal Capsule.
9: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya, kanang sakit akong dugan. Niya karon, iinom ako, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, sa makainom ko, ani. Mo, duhan na rin katuig, mo dyan akong inom. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usa ka adlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Mo dyan ay nakatabang na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
8: The Original Koi Herbal Capsule.
10: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rakasa. Magpahibao na sad kaninyo, ya ang damang satanang bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan, Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusap Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw, halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
12: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
11: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gratay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tao. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
14: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gid. Wa ka

0: sa Kadlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Iktibo kayong DTX 500.
1: DTX 500.
2: Pabali sa mga butika.
3: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule. A quality product of Sed Marketing.
4: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Espoblasyon, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag September 2, 2026 alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipikini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026 inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod.
5: Seth Living Testimonies.
6: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan ang makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
7: Ako, poriba ko ana, ang kalin Panyawan Coffee, akong ginimintin kay high blood ko, lakon tila, kay mababa man ang imong lipid.
6: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
7: Sigurado gina, kung tasi mo bibig, magbaba na iya, Jaime Verano.
5: Living Testimonies.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washy!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
11: unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
13: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
5: Seth Living Testimonies.
6: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
7: Ako nga tawad na goiter. Po na to siya. Ding tapos, nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, kay tinuol magig siya.
6: Ang Seth Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangosteen nga taas sa antioxidant level.
7: Paghikas niya siya tutunan, wala naman.
5: Living Testimonies.
14: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyo nga alagad sa kanginan. Kuya Onchi Kompok Rakasa, magpahibaw na sad kaninyo. Ya ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinud. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa atong mga barangay officials, pinanguluhan sa atong Barangay Kapitan Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Camigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusab Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw, halag kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
15: Andam na ko, bisag unsay mahitabo. Nabuhat ko na ang unsa may angay na kong buhaton alang sa nasod kong mahal. Sige, patya ko ninyo.
4: Oo! Ikaw huwat ka

0: Nagkabalita ka na ba sa nahitabo ni Sir Mark?
1: Oh, kikasubok ko kayo nga. Huwag ako sumong dapit sa diyang nahitabo ka to. Huwag ko iloon sa kapanalipdi.
0: Sigli na ang suspect.
1: Ginusay ka lang yun niya, mayo kay gayonan. Pinaluwas sa gikan sa kamatayon.
0: Imo na ba siya nag-contact sa gihatag na ko ng meron ni mo?
1: Upa ko magkapatunog kayo so karang istorya akong siya. Pinaagi sa phone. Pero, kontakon ko na siya.
0: Palihog lang. Hangyo as siya nga iuli sa ila ang general nga usag ka na kong buhi. Palihog lang, bitya.

0: manghinaot lang tanga makumbinsir unta siya ni Pinchak.
1: Buhay na tanan bay. Nilangoy na sa impierno si Miss Glina bay Misael.
0: Pasyats.
1: Kilamoy sa garbo o gasilag ang sistema bay. Busa. Isipon lang yun na to siyang kaaway.
0: May punto ka sa bay.
1: Alam niya. Kaaway ng guta niya bay Misael.

0: Lena. Takot kay kayo ni problema ho ay. Ambot ko nung saong katika sa pagpasabot.
1: Mamita, sultihin ko palihog.
0: Daigli na, uy. Kuan, masulti na lang kat ko. Gilong ka pang ako gipuyan. Nawa ang atasya kayas ka doon ay suod ka na kang kwantang minilyon.
1: Unsa?
0: Tawagan ti Karol. Makahatag ka na akong ideya kung mayo ba nga i-declare na ko sa akong police platter ang endang ang kwarta nga nawa?
1: Mamita, ayaw yun pagpakasayo.
0: Naingon bitaw ko ni mo, nga di lang kumupasalig. Namugos pa yung yun ka, girl.
1: Kinsay gidudahan ni mo nga mo ay naglungkap diya sa inyo.
0: Ambot, uy. Huwag magigidudahan, diray kut.
1: Nisalig ko ni mo, mamita. Dili ko gustong masuko ni mo. Kailain kong utok kung mo ay maglakot.
0: Ginoo ko yung taon. Uy, what taon sa kung una-una ang intelisan ka itong kwartaha. Uy, ganito ako ah. Sa basad, nilispeto ko sa itong kasuod ay Glenna.
1: Bye, mamita, chikading. Kinsam ka ang nangahas o lungkap sa pinuyana ni mamita, chikading. O nikawat sa attache case na kwarta. Kaano ko na? 30 milyonis ang kinatibukan nga kantidad sa kwarta na suot ni ato. Kinawat ko na ganito. Kikawat pa yun. Wisset!
2: Siguro, nag-aingon na si Miss Glenna nga yung kinawat, gikawat ba yung sain?
3: Oh, maingon anak yun. May search.
2: Kung kita yung gipasangin lang, oh, akong mingon nga, tinood masad. Oh, tinood masad.
3: Dililayo ang posibilidad nga katahapan ta niya. Apan diha na sa kutob sa katahap.
2: Bihasal bahisa ba yan ha? Mabinakong tarang.
3: Magitipigan sa bisang kabangis. Milotaw gyud ang espesong dugo sa iyang pagkakaliwat ni Anhing alias Boy Bangag.
2: Oh, mulang? Iksuon, good!

0: Daghan na ang nangita si Mama. I-relax ang ipirmi ang imong nawala, okay?
1: Huwag na kumahibaw sa akin ako, Mahatot.
0: Aliyah.
1: Si Daddy. Nabalakan na kay ko sa kahimtang niya karon.
0: Di lang unta may tabok ka ng imong ikabalakan.
1: Nahadlo ko nga usan na lang unya kaadlaw ni Ana. Mabalitaan na lang ato, gawa na nga kong amahan.
0: Aliyah.
1: Kanunay nang magbalik-balik sa akong kaisipan, Miss Al.
0: Aliyah, aliyah lang. Balihog lang. Ayaw paghuna-huna o dautan.
1: Pero dili ka na layo nga mahitabo, di ba? Di ba?
0: Di lang kinunta.
1: Miss Al.
0: Bisan og sigli na. Dili makalingkawas sa akong kasuko. Uras nga dunay dautang mahitabo. Kang Sir Mark. Paninglan ko ginunya siya.
2: Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ni sulay ko ni Paragis lagi. Tuloy sa Diyos, ni angay man ko. Wala, maninda ko liha, ni asa sa bukat. Sulay mo liba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, lapo ng umah. Kanang ikas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Banilad, Mandaue City karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, ubos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Ubos muna ko, September 25, magkita-kita na sa tariha o maglingaw.
3: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3. Dito ako, believe.
6: Seth Living Testimonies.
7: Si Reynaldo Panyamugana, napasok sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil o dali na kininga na ulian.
8: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana mo, so napasok ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Sed Liniment.
7: May gani kay nag-Sed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
8: Tangan siya Sed Liniment, so wala yun siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
6: Loving Testimonies.

0: Chill Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan. Kuya o chikong pokrakasa, magpahibao na sad ka ninyo. Nga ang damang sata ng bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials. Pinanguluhan sa itong barangay kapitan, Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SQ Chairman, ingusab, Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. Osbon ako, September 16, magkita-kita tadi ha, o maglingaw, halag kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
4: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adiri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naay tatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga butika.
5: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang Medifax for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
7: Mayong adlaw mga suki na tong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
7: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: In 5 meters, turn direct.
11: Ha? Asa ko no?
12: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
13: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!
14: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa S Poblacion, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026, inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinod.

pangihigala at ang iaguban pa mga sumpay ni ngatong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gary, audio editor Lloyd Gabiana. Talik kayo sa RMN Drama!

0: Newsbreak. Newsbreak.
1: Kini nga portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Daghang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C. Ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingyuat mga kasama? Palit na. The Original Koi Herbal Capsule.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Timan ining akong isulti ni mo dyan eh.
3: Unsa man ano?
2: Kun mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
3: Oh, nga naman lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon, gikan sa kong lumnganan.
4: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
3: Ayaw ka hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
4: Pagkagit ni mo abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
3: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di gud ka mahadlok nako.
4: Di lagi. Taon mong ungo.
5: Jani, ngano ka sukaon man ka?
3: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS! Ang kinis na niya?
9: In fairness, nag-glow up.
8: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
5: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan ako silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
5: TTX 500! Mabali ang mga butika.
7: Ako si Lady Linta Mayra Luya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural, at original.
10: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini, ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Onchi Kompok Rakasa. Magpahibao na sad kaninyo, ya ang dramang sata ng bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan, Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Camigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusab Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw, halag kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
11: Uyat, ging nang kus, Doktor, likayan ko nun ako ang tamis.
12: O gaano nagkapi magana nga tamis, wala, Sir Mac?
11: Ah, lagi, basiglas lang eh.
12: Maunang taas imo sugar, murag precious bugas, may pamagsid panyawan coffee ka, sakto sa kapay, lamina, makapabtik pa, maayo ni alang sa taas o sugar, o sa gustong aktibong kinabuhi.
11: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati, dili na kasan akong sugar.
12: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
13: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
14: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Mapalit sa mga butika.
15: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Ex-Poblasyon Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag September 2, 2026 alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026, inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Mapil unyag suyo pang ilang aso.
2: Joke to?
1: Pag makatawa ka, o joke. Pero, hindi ka makatawa, ay, di joke.
2: Bay, na ay mga tunobs tao?
1: Ha?
2: May multo, yun lagi din eh.
1: Di lagi na multo. Tao na. Oh. Ah, tanama.
3: Ah!
1: Uy!
2: Uy!
1: Lo!
3: Jamie! Mikmik!
2: Yay!
3: Come on na!
1: Oh! Come on
3: na!
1: Cap!
2: Ikaw ka na, Cap?
1: Kami, bito ni Cap. Akwan, nangahoy me?
3: Ay!
1: Oh!
3: Unsay nangahoy? Wala mo mangitas bata.
1: Aw, nangitas o mis bata?
2: Oo, mauna, Cap. Nangita mi ni Inday Ina. Unya, miabot mi din, he. Unya, kayo wa masad mi ikasugnod. Mau nga nanguha na lang sad mi og mga kahoy.
1: Mauna, Cap. Dubling igo ba? Ngita mi sa bata, niya. Nangahoy sa mi.
3: Ay!
1: Oh.
3: Kung mangahoy mo, nganong niaman mo sa bahay nga gibiyaan sa mga alkira? Ha, nganong niya mo manood nga? Wa may kahoyonon din, he.
1: Kwan mga gap ka nang... Doon naman kung may nabating mga kasikas din sa sud. Mao nga amo na sud nga gisusi. Oo niya. O doon namin nakit ang mga gamit sa suyop-suyop sa utot sa demonyo kap. Natuwa dito ay.
2: O niya, doon na pa yun may nakit ang mga lalaki nga nanagan kap.
1: Mauto kap, mauto silang nanuyop. Dili kami ha.
3: Ay! Ganun ni Santo Pansab sa inyong una-una. Yaan hi sa yuta sa mga alkira, mangitas, bata o mga ahoy.
1: Tungod kay dinisayuta sa mga alkira na ko makiti ang kalabirang sa akong apuhan, Kap, nga si Lulo Pilo, nga gikawat ba?
2: Mauna, Kap.
1: Ikaw, Kap, nga nung naabot mo sa kadini, pagpangita sa bata nga naman?
3: Ay!
2: Parihas din maghuna-huna ni Johnny, Kap.
3: Ay! Nakita na ko ang duha ka lalaki nga nagdagan gikan din eh. Mao nga kung gisusi kun diin sila gikan.
1: Ah, mao na to, Kap. Mao na to ang nanagan pag-abot na mo.
3: Ay!
1: Mm.
3: Sige, biha na mo din eh.
1: Nga naman, Kap.
3: Ay! At imana ninyo ang tiguan kay siging kakuyapan.
2: Ha? Huh? Oh.

0: Lola.
1: La. La.
0: Oh. Oh. Lola, nakuya pa na sa ka?
1: Wapad.
0: Oh.
2: Misulti man ko ng kapitan nga sige ko nung kagkakuyapan.
1: Kakuyapan ko. Pero wagin ko kuyapi.
0: Oh.
1: O kisa man ang dili kakuyapon. Nga hangtod ka nun, wapamang yun makitisina. Nawansa naman ka ha ang akong apo karun.
0: Ay, kabala ka, Lola. Kaya mo padayon ko sa pagpangita ni Ina. Mik-mik.
2: Bay.
0: Vanilla sa Lola din, ha?
2: Sige, bay. Ikaw, day.
0: Mupalik ko sa minteryo.
2: So? Mubalik ka sa minteryo? Bukod sa mga dito?
0: Akong subay yung pagbalik ang musuliyo.
1: Nga naman, day, ang mga musuliyo, Charlie.
0: Lola, abay, ato lang unay ning sikreto, ha?
1: Unsa man na?
0: Nabati magud ako, Lola, nga. Nga doon ay misinggit nga bata gabi isminteryo. O, nakita ko ang anino sa tao.
1: Unsa? Kinsa may kahining tawahan na?
0: Muna ang gusto na kong susihon.
2: Bay, nga no din mo kamusulti, Anas Kapitan?
0: Di ko ganahan nga doon ay laing maniits minteryo, bay. Bisahan pag ang kapitan.
2: Bay.
1: Nga naman.
0: Mas makaliho ko sa hilom nga paagi kaysa sa kapitan. Di mahimo nga makabantay ang kidnapper nga gipanidan sa nako siya.
2: Doon na na kay suspect?
0: Wa pa. Pero ako na siya mailan na, bay. Unya, Lola, ayaw ipanulti sa uban nga maniid ko sa minteryo, ha? Ang imong buhaton, mag-uol rigid ka, ha? Kung pangutan ka sa uban, ay lagtubag.
1: Ano man?
0: Tungod kay nagtuo ko nga kaila na nato ang kidnapper. Huwag naniid rasad siya sa itong mga plano.
2: Ano sa bay?
0: Busa ibutang sa inyong huna-una. Nga tanang tao, nga mitabang sa pagpangita ni Ina. Suspek.
2: Seryoso ka? Nga ikaw lang ang maniits minteryo?
0: Oh, ako lang. Ikaw, uban nila sa Lola din eh, ha?
2: Nga, kaysa may mabantis payag.
0: Na, pasagdi lang una tong payag eh. Kayo, wala may makawat dito. Katumba ko naman ganito. Dali, ihatod ko sa gawas, mik-mik.

0: Milce, sugnan to glimpyo ang clinic.
1: Dindo, ayaw lang kalain ha, pero may mabangutan na.
0: Unsa man na?
1: Ano kita man ang manglimpyo sa dental clinic na may mga katabang?
0: Ha?
2: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
3: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
4: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
5: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam man nato akong pamanhod og ka-normal
3: sa paragis bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
6: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka rin nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, E.S. Fortuna Street, Baninag, Mandaway City, karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, ubos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Ubos muna ko, September 25, magkita-kita na sab tariha o magli Lingaw.
7: Set Living Testimonies.
8: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Set Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
9: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hit Gana motor na paso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Set Liniment.
8: May gani kay nag Set Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
9: Tangan siya Set Liniment o wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
7: Living Testimonies.
10: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
11: Ang galing-galing mo. Smart 2 smart dishwashing paste ko.
12: Smart 2
11: pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
12: Smart.
11: Ang galing for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
11: Galing-galing mo.
12: Smart dishwashing paste.
10: Heavy duty linis bawat pahit.
13: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rekasa. Magpahibaw na sad kaninyo nga ang damang satan ng bakak, ikaw ang tinud. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusap Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadi ha, o maglingaw. Halag kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
14: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
15: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangong kumaka Bloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS.
17: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
18: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
17: The fast acting colon cleansing product. Product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
19: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado!
20: Sigurado ho niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
21: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
22: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
23: Bili, di ko kaklaro, gusto layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi ni maigmata sa bumitan.
24: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
25: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
26: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Espoblasyon Naga City Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag September 2, 2026 alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026 inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak. Ikaw ang tinuod.
1: Dili man ang pagkamit ng akong trabaho, di ba?
0: Oo, pero dili mo ganas papsigod nga doon nila ay magsigi og Sudanese Clinic. Dili sab siya mo kumpiyansa sa mga katabang.
1: Mao ba?
0: Mao na. Abi mo, mga mahalon ka ng mga gamit sa pagpangibot sa ngipon. O dili ganas papsi nga magarasan ka na.
1: Okay.
0: Mao na. Gawas pa. Mando ni Papsi nga kita lang ang musud dinhi sa klinik.

0: Bay, patod man ka na ako din hisgawas.
1: Doon na kay isulti naman, bay.
0: Unsa man?
1: Ayaw pagkumpiyansa sa kapitan.
0: Unsa? Nga nang di man ko kumpiyansa sa kapitan? Nagtuo ka? Nga doon na siya'y anomalya?
1: Nagtuo ko nga naniit siya na to.
0: Do, ano iya man itong panitan? Oh, nga nang nagtuto man sa kaniya?
1: Tungod kay mukalit siya tunga, kunasa ta.
0: Ha?
1: Una, sa simbahan sa San Jose. Unya, ganina, sa bayo sa mga alkira.
0: Oh, sulag ma lang tingali nga magkaabot sa saka lugar, bay.
1: Tigan? Dili, bay. Muragid og dunay ipasabot ang iyong mga lihok.
0: Oh, maamang ka, Rizky. Di ko makumpiyansa.
1: Kung muani siya din eh. Panid iyang mga lihok niya o iyang sunultihan.
0: Oh, sige, bay.
1: Sige. Patan ako sa mentiryo, ha?
0: Sige, sige. Ay kumpiyansa sad, ha? Pobreng dato, ro ba ka?
1: Ha?
0: Pobreng imong pagkatao, pero nagbaliog kagbahandi sa dato.
1: Oh. Tuhod, no?
0: Sige. Nakaw na ko.

Pasalamay, hinuuning akong trabaho din eh. Tiglimpyo naman yung kuning dental clinic. Pero nga naman ka nga, dili man masagot si Sir Darwin nga doon yung mga katabang nga musuot ining clinic. Arumang limpyo. Hala. Ni ating alitin hitago ini Sir Darwin. Ang kupang bulawan sa lang clinic.

Ni abang mga tunog sa dakong sapatos din sa kilid sa musuliyo ni Iskolastika Amador. Pero, nga nung kalit mo siyang nawa din yung debita? Ang saka kung musuod ko diya sa musuliyo ni Iskolastika. Pala na, musuod ko. Nagdudagid ko nga, doon na ginisikrito ang musuliyo ni Iskolastika ba?

klaro na kayo. Nga ni agad sa dental clinic, ibutan ni Sir Darwin ang kopang balawan. Haigit ka din sa clinic, mahimutang ang kopang balawan. Basin ko, naasa ibtanan gid og ngipon. Uy. Unsa man ang naasa sawg? Pugong man sa buhok. Malon man yung pugunga. Ang anong niya man sa sawg?

iwo kay tao ining minteryo. Mo'y makakita nga ni anak ko sa suod sa musulay yun ni Iskolastika. Ah. Oh. Unsa na nasa sahog? Mga tuno mo na sa sapato sa lalaki? Ah, kung mauna, doon ay nakasuod din ni sa musulay yun, gawas na ako.

0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? Nay, kung saan mo kasi natiyanay, katong wala pa ka gamit sa itong kape?
3: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Niya, sa diya nga, nagmintin ko ato. Uy, hello, yun naman kaya mo. Niya, makasaka ko. Talagang sa, oh, bukid ro. Gani ay, nag,
2: ha, sa kulian?
3: Makato ganing, ama nga mo rin na.
2: Bukid sa,
3: ganing,
2: sundan.
3: Oh. Niya, oh, sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod
2: baka ka sa bukid ikigod ka saka
3: sa tiya nga nagmintin ko ana ay pwede
2: na iha pwede na magkatkat tayo ka sa bukid
3: magkatkat ko ba
2: tanong mo yung
3: magrapag ito atang mga gulayon nga ingnon ko nila ni kamay uy nang kalugsong pun eh ka nang tiguang naman ka eka ay ko salamat
2: hindi pa kanan ni mulay
3: siyon
2: Lido
3: Alberto
2: tuloy mo idan
3: ay ko anak ko no binta na ko
1: usa sa unsamang balatian adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo kay sa Paragis Bila Bila dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
5: Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
6: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka rin yun. Nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, E.S. Fortuna Street, Manila, Mandaue City. Karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga. Abo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Pus muna ko, September 25, magkita-kita na sab tariha o maglingaw.
7: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini, ang ubos niyong alagad sa kanginan. Kuya Oji Kompok Rakasa, magpahibao na sad kaninyo. Ya ang damang satanang bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sab, diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong Barangay Kapitan, Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Camigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusab, Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ami Daro, atong Barangay Secretary. Osbon ako, September 16, magkita-kita tadi ha, o maglingaw, halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
1: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst, from a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
2: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washy!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS!
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
9: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa unique!
9: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
4: ACS!
11: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuon nga sinuwat ni Kunsyal Frances Genhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Ex-Poblasyon Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag September 2, 2026 alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipikini o kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026 inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning Sugilanon.
2: Balik. Hindi ka man di ato mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisang di ko ba unas magkadaghan ni kayon kini akong kasangkasing, Milani? Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikamamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuoran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kun mahiluna.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palibihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na pa ang panahon, tuaw sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa kapanimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidlisyo pa ka nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanong isanwat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording Engineer Lloyd Cabiana, dalit kalatur sa RMN Drama. Kun mahiluna pa ang panahon.

0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginama kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.

0: Chill Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Chill Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: The original Koy Herbal Capsule.
4: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun anig Koy, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung high blood niya. Tipod siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung anagid ang iyahang kanang pamati sa Koy, mas lagsik yun siya. So di mas ingon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
5: Wala sila nang namugkoy ba sa may mga pamati na nila.
4: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koy na product. Sirang salamat sa the original Koy Herbal Capsule.
3: The original Koy Herbal Capsule.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid ay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: In 5 meters, turn the right.
10: Ha? Asa ko no?
11: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
12: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
13: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!

0: Bailain ka mang giapas niya. Mao ayaw na lang siya sa muka. Please lang, Rika May.
1: Kun ingnon ko ikaw, Baldwin, nga nadutlan o nahigugman ako niya, usabi mo'y kasulti.
0: Usa?
1: Nga na may katawa ka man.
0: Kay posible man na yung kasulti. Ikaw? Gidutlan o dibati na pahigugman ni Pare James? Nga halos dili magani mo magkastorya? Kasi may dili magkatawaan ang imong giingon ni kami. Posible yun na. Imposible yun kayo. Ibuha na lang nga.
1: Dili ko mamugus ni mo kung mutuo ka ba o dili sa akong gisulti. Apan wa ko'y lai ipaniguro ka ni Mang Baldwin. Nga wa'y si bisang kinsa makapugong nako sa pagpaduol ni Sir James. Wa o wa yun. Period.
0: Mao ba? Posible ba kut? Maingon day ini? Murag, diligid katuhoan na. Nahanggaw na ganyang babayhana eh. Natuliro na gitong utok at mabayhana.

0: Magkita ta? Ganaman, Pre Baldwin, sa may problema?
1: Nagkasulti mo ni Rikami sa cellphone, Bro James. Aw, Pre. Dila palang yudugay. O, nagkahisgot mi bahini mo.
0: Urbahin man gani niya ang ato panagsultihan. Sorry, Bro. Pero dili ko interesado niya. Kay doon ako'y pamilya nga mas importante pa kaysa bisan giunsa.
1: Pero, Bro.
0: Bye na. May trabaho unon pa ko dira sa bahay. Tanggol na saan eh. Hindi na ako matiman. Pasensya na. Bye na, Pre.
1: Nagkadiusa, Bro. Pre.
0: Sab-sab.
1: Kung ingon ko ikaw nga, matuan niri kami na ako, na nadutlan ng ibati na siya pahigugman ni mo. Ang sumay mo'y kasulti.
0: Unsa?

Ingon sa naghamok na kong isulti ni Baldwin Binary kami. No, binuang. Dako kining binuang. Dili ko ni angay isulod sa kong launa. Mas may nung dano na ako ang akong pamilya. Si Chelsea. Si Mel. Oh. Si Melanie. Bisan tuod kung nalayo siya nako, namo ni Chelsea. Pero mahal ko gyapon siya. Mahal gi kaayo.

0: Kaon og dagan de channels kay bisan og dili pa ka Morises dito sa inyong school. Dili ka ba dali ka Gutman ana?
1: Dili ko parabi kaon dito ay.
0: Kay.
1: Kanang iko-iko lang kay lain kayo mo batirik na niya ako tiyan.
0: At least pagawa na sa si Mantiyan dili hangin.
1: Palagi ka mukaon dito.
0: Ah, what kung dali ni mo?
1: Ano man?
0: Ay, maulang!
2: Hey, langga.
0: Uy.
2: Pahin ka man. Pag-breakfast na. Malit ka sa school.
1: Diyan ako sa kusina, dad, uy! Ikaon ako!
2: Pao. Dahan ka naman, Lydia.
1: Kaon na, dad.
0: Dali na doon, kaon na!
3: At doon na lang kumukaon sa tindahan. May giandam na kumbahon.
0: Ay, magwawabag yun as doon, James, uy. Lain ang pamahaw din hidong, lain po to dito sa tindahan ninyo. Saman, ungitan da ka?
1: Kilain, imong ungitan si Daddy James dito?
0: Oo, oh, kung ganahan siya, pwede sa tingalon.
3: Padayon na siya mong pagkaon. Padayon na. Kaya malangay nakapaingon sa school.
1: Sorry, Dad.
3: Huwag ikaw sa turanding. Ano nga pa magkamukaon diha? Midungan na lang ang taga ni Chelsea.
0: Ay, nandiyo ko sa eskilan, mukhaon doon. Magbaon man ko.
3: Ako mo mangga. Ikay bahala.
1: Dad, ano itong imong giingon bahay ni Mami Melanie na magsusi ka? Kumusta na si Mami dito sa gawas kung anong dili na to siya makontak?
3: Wala akong lakon ron after nga mahatod ko kamo ni Tito ni Mutolan din sa school. May nahibawaan ako kung kinsa katong nagtabang ni Mami nimo din sa ato. Aron siya makalarga. Magpahibaw ra ko nimo kung unsa may resulta sa akong lakaw.
1: Basta baya, dada. Basta baya, ha?
4: That portion was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
5: May budget? So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Go up by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
6: Pirmi ka pangihi,
7: hanap ka paranaw,
6: ug pagpaminod sa mga tin,
7: basin aduna kay diabetes.
6: Mag-DTX 500,
7: epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar levels.
7: Di kaya ang diabetes,
6: mag-DTX 500.
7: Karun dayon,
6: mabalik sa pinakadulong butik sa yunga.
7: DTX 500.
6: DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
9: Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit.
8: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag
9: ug tulo pod ka kapsul sa gabi.
8: Simana lang nawala jud ang sakit.
9: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
8: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
7: Pabali sa mga butika.
4: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
10: Mga sukit na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa Sed Marketing.
11: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3. Dito ako believe.
14: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
15: Tanggaling-galing mo.
16: Smart 2.
15: Smart Dishwashing Paste ko.
16: Smart 2.
15: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
16: Smart.
15: Tanggaling for everyday.
14: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
16: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
15: Tanggaling-galing mo.
16: Smart dishwashing paste.
14: Heavy duty linis bawat pahit.
17: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
18: ACS.
19: So far, sa latest communication na to sa mong wife, sir, okay raman siya.
20: Salamat, sir, kumao. Mangayon akong dispensa nga nagkasamo ko ninyo din sa inyong agency. Kaning, naniguro lang unta ko ba sa kaimtang sa kong wife. Kay, even ang ako ganing ugangan, sir, ang ginikanan sa kong wife, wasab ko ni kontak niya personally.
19: Basta, sige lang, sir. Kita ang gina natupagi din eh.
20: Og salamat eh nga okay ra siya, sir.
19: Huwag kayo ang ngayong pasalamatan, sir. But, ayaw lang lang inas pagsabot siya na. Sir James, to no?
20: Yes, sir. James.
19: Okay, sir James. Thanks. Pero sa akong gikaingon, nga ayaw lang lang inas pagsabot. Dili kay nanghilabot ko sa inyo personal nga kinabuhi, but ang ato din eh, kay naibuong ta kung nga nung wa mo'y communication sa mong wife, si Ma'am Melanie. And even her recent contact number, wag masayod. May problema pa mo, sir?
20: Medyo. May gamay lang ang problema, sir. Before siya milarga. But medyo taas-taas na magul ang higayon. Nga wa may contact niya. Pero maulag eh. Mapatch naman na mo ang problema. Mapatch up na na mo. Miscommunication na gini.
19: I understand, sir. But anyway, din lang ko mo takol pa yan ang butanga. But, kon man good. Very personal naman ni tali ni mo sa imong wife. But, we can assure you, sir, nga ang atong agency, magkapasalig ni mo, nga gimonitor yun na mo ng among workers sa gawas. Sila mga employer. Para sa ilang welfare. kay kabahin na sa mandate and obligation sa mong commitment sa agency ngadto sa atong mga OFW.
20: Salamat, sir.
19: But you can leave your number here, sir. Kaya as soon as possible, we'll try to get in touch with your wife. Aron nga ma-address na to kaniya ang concern.
20: Salamat, sir. Usbon ako. Daghan gigang salamat.

0: Kapatid si Daddy, dito turan din. Ingon siya before 11. Ni ano siya sa school ang magdungan taog lunch. Pero kapatid siya, higutom na jud ko.
1: Ay, kwan ka nang maghuat-huat lang tag kadiyo tay Charles ta. Kaya base nang na-traffic lang o gamay ba. Base, nanasunahan. Iba ni ka, basa yun araw oras na, mga alas dusin na, dinhing area ha. Kaya na mga school ba, mga eskwilahan, mag-traffic yun na. Kaya may manggawas naman sa school around man yun to ba?
0: Around ba? Wa, siya man nawag?
1: Wa!
0: Kitaw ganun ta ni mo tito.
1: Ay, hindi kong katawag mo yung gayawa ko eh, Lord. On, Lord.
0: Naman ni mo akong cellphone. Kana lang unta to'y imugi gamit.
1: Ah, hindi ko maghilabot basta. Dili ako, day, why?
0: Nambi akong cellphone, be. Ako'y manawag ni Daddy.
1: Ah, kadiyot. Oh. Tara.
0: Ako lang cellphone na mitingog. Asin si Daddy na may tawag.
1: Ay, kadiyot. Shoulder bug. Dara.
0: Ibaga, tito.
1: Dara. Ikali, tabag mo niya. Kaya, wanigan sa nanawag number man eh. Ang imo palang siyang Mami Melanie na malabhan ko kahat.
0: Ang dito? Si Mami Melanie? Hello, Mami? Ikaw ni Mami Mel? Hello? Kinsa man ni? Unsa? Si Daddy?
1: Ay, ngano?
0: Ngano na kay si Daddy?
1: Ngano ba?
0: Naunsa man ni siya?
1: Hala. Naunsa sa itong James ay Chelsea? Naunsa sa Daddy ni mo?
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
4: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
5: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
6: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
7: Kaya ko pa.
6: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
8: Kaya ko pa.
6: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
9: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
10: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
11: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
12: Mas klaro na ba bisan gabi?
11: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
14: Lang pala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
15: Mga kasama, andam na ba mo sa tiyansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stamp. So what day og ihulog sa official raffle drop box. Kada simana, doon ang chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog kadaog ug dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas, limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency ug RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu ug kontakon pinaagi sa ilang registered na mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR, permit number 1083, series of 2026.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
16: ACS. Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
17: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bila Bila gani iha kung di pa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Wow. Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
16: Sa Paragis Bila Bila dili na ka mag-agwanta pa.
18: Seth Living Testimonies.
19: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa heat gun iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
20: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa heat gun motor napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
19: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
20: Tangan siya Seth Liniment wala gin siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
18: Living Testimonies.
21: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
22: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
22: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
21: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
22: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
21: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
23: ACS.
24: Pinakabaratong nga data
23: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
24: Mag-user.
25: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
26: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.

At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa R.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni Ine. Pero imo nang giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kunay kabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahala mo pala, yung kasa kong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Wapis saan, Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pagkasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong malon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kong ikaw.
1: Dili ka mahimo mo pala yun ako, Aisa!
2: Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Aisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kong atong pagkamanang suon!
1: Ayaw ko kanyo kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Aisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron musidlak kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakorda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Ang Said Liniment Oil, mas gimo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayon ang inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ay kamoy biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa oo, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa Said Liniment Oil. Minutos lang, wagtang dayon ang inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga doon ay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa Said Liniment Oil diya sa inyong puson, tiyan o oo, wagtang dayon na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Said Pharma. Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa Said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang Said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa Said Marketing.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Silver Advance, may nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
7: In 5 meters, turn direct.
8: Ha? Asa ko no?
9: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash for select G-load versus regular retail offers. G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
10: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Baby Roman, naunsa man ka? Ano nagkilakman ka, ha? Ayaw ito ang pagsigigilak, uy. Ala, may nanuktok. Kinsa man ka, na? Asa may akong buhaton ini. At kung si Hansney, sure git ko nga nakabati siya sa tingog sa bata. Baby, ilum na. Na, gusto mo naman hinunig hilak?
3: Bayo!
2: Dili si Hans ang nanuktok. Mura man ang pamilyar na ako ang tingog.
3: Ayasa! Ayasa, blihi ang puntahan!
2: Ako nga niyang gilitok.
3: Dahil ba ako nga ikaw na ang naasason, ablihi ko ay kisama ng bata nga naghilak.
2: Ano na iba kung manisiyan nga? Nga ako ang niasason.
3: Ayasa, tabangan di kang pagpahilom sa bata.
2: Nang Marta?
4: Ah, pasudla ko.
2: Nang Marta, ano nahibaw ka nga ako ang niasasod?
4: Nakakita ko ni Mus Leo. Ay, kakinsama ng bata nga naghilak, ka?
2: Nang Marta, ayaw gitawang isaba nga niya ako ang bata din niya.
4: Dili na mahitabo. Kakinsama ng bata ang naasasod.
2: Dali nang, tanawa siya.
4: Ah, dili sad ko mo too nga imo ng anak.
2: Naaras siya ng Marta.
4: Uy! Uy! Kaitunggod anang bata ah!
2: Siya ang anak ni Claire nga iyang gipalabay sa kong inahan ng Marta.
4: Oh! Unsa? Uy, kaluoy good! Ginoo ko. Sa ato pa, imo siyang gikawat?
2: Wala ko siya kawatan ng Marta. Ako lang siya giluwas gikan sa wahinungdan niyang inahan.
4: Unsa? Bebebe, ako'y pahilom. Ay basin gibutdan ni Stian. Dili mahimong mabatian siya ni Hans.

0: Bagong Hans. Eh, hapon naman.
1: Gusto ka mo pa uli, no?
0: Eh, Nodong. Eh, kuan man gud may ayuhon kong bungbong sa akong bahay. Gong Hans?
1: Biya, anak ko ni Kentlo.
0: Ha? Aw, eh, wala tingali makaantos ang imong manghudong.
1: Ah, wasab ko magkinahanglan niya.
0: Gong Hans, at kitang tanan na kinahanglan og laing tao nga maoy atong ikasabot sa bisan unsa nga mga plano.
1: Anak siya sa kabit sa kong imahanlo. Ug ang iyang inahan ang nakaingon nga namatay ang akong inahan.
0: Gong Hans,
1: nakasiguro ko lo nga nahinumdum ka pa sa adlaw nga gidda ni Papang iyang ikaduhang pamilya. Pag-upang namatay ang akong inahan, niyatong higayon na lo. Nagbangutan pa ko sa pagkawa sa akong inahan. Apan ang way kasing-kasing kong amahan. Midana dayon sa iyang kabit o anak sa iyang kabit.
0: Dili ko ikaw mapasol sa imong kasukot, Hans. Pero ang ako lang ba? Ay tugay na ang maong nahitabo. O kamong duha si Ken ang biktima sa inyong amahan.
1: Labas pa sa kong panumduman ang tanan ko. Kanunay maghilak si Mama nga maabtan ako. Apantili siya musulti kung unsa hinungdan.
0: Eh, Gong Hans.
1: Sa diyang nakita ko si Kent o ang iyang inahan. Diya pa na kumatugkan ang tinuod nga hinungdan sa kaguol sa akong inahan. Ang inahan ni Kent ang nakaingon na namatay ang akong inahan.
2: Serve the public well. I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at original.
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
7: May budget.

0: Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ange, mo nga bisan unsaon nako og am-am sa kong kaugalingon lo. Nga dawaton si Kent. Pusupak gyud na akong kasing-kasing. Pero dili makamahay si Kent nako lo. Tungod kay gituman ko ang panugo ni Papa nga bahinan ko gyud si Kent sa iyang kaptangan.
5: Dili ka nang gikinahanglan sa imong manghod tong Hans. Gugma gikan sa igsuon ang iyang gikinahanglan. Ug dili ang bahandi sa inyong amahan.

0: Naana, nahilom na siya. Ah, gitugnaw lang di ay ito. Nagpaputos og maayo.
1: Abi na ko kung naunsa na siya. Kinagsigi naman siyang tsabaw.
0: Wa kay kasi natian sa bata. Mao nga makasapot, ragyot ko. Pero, ayesa, nga nun nakahuna-huna man ka sa pagdaha sa bata nga dili maninimo anak.
1: Sa ako ni Gisult inang, naluoy ko niya. Kaya palabay siya ni Claire.
0: Wa nagyot sa maayong panghuna-huna ang asawa ni Kent.
1: Ginoo na libahala niya ng Marta.
0: Unya, ngano nakahuna-huna man sad ka nga anhimo tago din eh.
1: Wa ko'y laing suod nga kadangpan nga nahuna-hunaan ng good. Si Lola Samra. Nahiba ko nga makasalig ko niya nga bili man nabibahin ako.
0: Ah, hinoon sad. Mutuman ginaog sabot si Manoy Sam.
1: Nang Marta, ayaw ba gini panulti nga niya din itago ha?
0: Makalaong ka. Way mahibaw nga ni Akadini. Ah, sige. Mauna na. Pusta siyag maayo. Dayo na patutiyon ni mo.
1: O, nang Marta. Salamat gud kaayo nang...
0: Way sa payan.

0: Nak usah nak suka dia, ha? Kalau nak suka dia, sok. Gulit mo lang, Bir. Ang siya naman.
1: Wala'y nagmahal ako, James.
0: Ay, kinay mo, gaw. Kagama na ba siya mong kinabuhi? Oh, Rinder lang. Ulit sa ato na.
1: Si Rinder. O si mo pa ulit. Kunsa?
0: Kalma lang, gaw.
1: Dili ko mo, Rinder. O dili ko mo pa ulit.
0: Claire, gamita na lang. Gamita na lang ng imong daginutong pagkagawa pa, gaw. Para mabalik ang imong kinabuhi sa una. Gita lang lang lang.
1: Hilam! Ayoko tudlo isa kong buhaton, ha, James?
0: Kagun, magantos ka.
1: Chili, makapalayo og dugay na ko si Kenta. Kana ang ipaniguro ko.

0: Oy, Duncan, ngano gisuksok man nimo ning imusakyanan ni ining dapita dong?
1: Araw dili ni makita ni Kuya Hans.
0: Unsa? Oy, ngano man?
1: Niya ining dapita si Kuya Hans.
0: Unsa? Unya, ngano ani matamutago nga niya man dais Kuya Hans ni mo din, he?
1: Dali lang.
0: Sama ni, oy.
1: Sunod ako lang. Dali.
0: Uy, ana, taagi di ha, nga, wak manay dan?
1: Mauli nga kung gaya na na. Pengon sa akong taguanan.
0: Ay, uy, dong! Huwat ako, uy!
2: Ah, kini, mauli imong buhaton kung magligo kas bata, ha? Ingon ini pagkupot ang bata. Ikog siya sa imong kamot. O niya, ingnon ini pagbukbo. Oh.
3: Salamat ng Martha.
2: Ayaw ka bala ka. Pagadoawon ti ka din, he.
3: Salamat kit kaayo nang.
2: Pero, sigurado ka nga ikaw gid mo imo atiman aning anak sa imong kaaway?
3: Iyamaguring ilabay nang. Mao nga ako dala ning sagupon.

0: Iya ko magpuyo din eh, nangason.
1: Aha? Uy, ni amang gutas ilaw sa kakahuyan.
0: Malinaw ng kinabuhi din eh.
1: Kakisa maning bay.
0: Nang Marta? Nang?
1: Ay. Uy, tawa. Imo ning pariente?
0: Ah, dili.
2: Yes? Aw.
0: Ah.
2: Oh, oh. Ni ana di ay ka.
0: Di magagikan nang Marta.
2: Ay, sa ibabaw. Gikan ko niya, nagpahilong sa bata.
0: Ah, siya si nang Marta nang ason. Ang iyaan ni Kara. Ang pangasoon nun unta ni Kuya Hans.
2: Unsa?
0: Nang Marta, siya si nang ason. Ang inahan ni Ayesa.
2: Oh. Ang anong gidaman ni mo siya din ni Donkin?
0: Taas ng subilano nang. Ato unang papahuhayon si nang ason.
2: Ay, salamat, salamat ha.

0: Salamat nga nakatuog na kit si Baby Romania. Ingnan ana, dahil na siya pagputus aron dihi mo hilak.
1: Hey, don't hurt! Ang ano, may sunod bang kanako daw?
0: Oh, tingog ni Lolo?
2: Laro kayo na may gitaguan kanako, lo.
0: Oh, tingog ni Hans?

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay may kunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
5: Biotrop Herbal Capsules.
3: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay may kunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
5: Biotrop Herbal Capsules.
3: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: Newsbreak.
1: Newsbreak. Ayong hapunan ko si Radyo Man Josephus J.Q. Kiano sa Tonga Newsbreak Karokapuna, hatod gato sa DataX sa 500. Binibang mamatanon ang naanay edad, mag-DataX sa 500 ka. Ang DataX sa 500 na ba superior? Antioxidants, gamaoy gaputik na sa basilyula, apel mga skin cells, batok sa nadamis ng free radicals, o giparabi sa evolusyon, uveris mabisyo sa mas pag-inom sa alkohol, o ang pagpanabako. Sa tuga, balita pa rin pag-imbisikasyon sa pagkasakop sa Bureau of Fire Protection sa Cebu City Fire Office kung sa hinungdaan sa netabong sunog karulang hapon diya sa Mesicho All Season Kugon Pardo ng Gantakbayan sa Subo. Alas 3:06 na dawat kinimaog alarma og nakura alas 3:33 og na far out alas 4:10 sa karong hapon sa Sabtang ipailam rakin sa first alarm status. Aga pagkasakop sa Bureau of Fire Protection para mamahimo og imbisikasyon kung sa hinungdaan sa pagkasunog sa dulaan ka mga napo ka mga panimay ang napiktuhan sa mga sunog diya sa sigutad ga lugar. Wano'y gikataho nga doon ay naangol o matay sa mauga sunog samtang wapasamatino kung pilay danyos sa naisigutan nga sunog. Atulong news break, karong hapon ang tulad sa DataX sa 500. Ang DataX sa 500 kampiyon nga presyon na 1.3 million ora kinit sa antisans sa pagkibag din pangunta sa mga free radicals o oxidation. Sa DataX 500, ang ating panit mga taon. Internal organ ayon ang DataX sa 500. Ninyo sa batok sa diabetes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gastroinflammation, RPCDT, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang DataX 500 ang sekreto! Sabagagwapo.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagkahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
3: Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag,
4: duwa sa gabi.
3: 2 weeks pa lang,
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month ka pa,
4: naayo na ako.
2: DTX 500! Pumali sa mga butika.
5: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba, haggard kaayo. Para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Besides stress, ganda mo, stress tabs.
6: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras tatak sa 10 minutos, pasado na alas 5 sa kahapon.

0: gabi sa Binanal DY SP RMN Sura! August 2026. Anya, long weekend. Kay Moraga, Monday, no work, no class. My favorite subject is no class, huh? Yeah, no work. Egg Monday. Medyo regular hindi man tayo. O, pula, regular holiday niya. Ay, double pay! National Heroes Day ang Agosto 31 paghigala. Yung kagapo ganawa ang 74th Anniversary Radio Mindanao Network RMN. Buwang na gayo. Parang nahimugso ni upa kong matao, ha? Nagbitay pa ko sa duwa kitlog sa kong amahan. Guys, stay 4 na gano'n na. Stay 4, 74 na ako niya. Ako, bato, 30 pa ko kapin.
1: Wabag mataw, talaga. Wabag mataw!
0: Kanyag September 13, ang Sibianan DYHP mag-anniversary sa ba? September 13 na, murag Domingo na, pero ang buta ka ano sa akin, wabag kailalizan eh. Kung gano'n sa ginamu, ihilda mo mga kalinga mga programa o pagsulog sa kuhan kay September 13 is Sunday, you know, ha? Kumusta mga kanal? Ato mga follower, mga listeners, mga listeners, mga viewer. Tatanag mga kapumutan sa tagkanasuran, nga mabot atong Sibya, mabot atong broadcast. Dinis tong nasod ka Pilipino, lubang mga nasod magkala, pinagi sa tong social media at account, no? Platform magigala, anya, mabati ta, madungog ta, makita itong gagwapo, bisag-asang lugar, basta na ito yung platform na social media, makita kids kita! Inisadak ba yun sa Sugbo, Metro Cebu area, probinsya Sugbo? Rin sa may aminan o gabatang bahin sa probinsya Sugbo, kumusta itong mga tigpamanan kung mga itong mga diehard, mga avid listeners, mga followers sa Pins sa DYSP, o guban mga lugar sa nasod Bagaykala, Luzon, Visayas, o Mindanao. For short, Luz Biminda. Hala-hala sa mas gabon may gala. Free shout out taro na. Mrs. Lamo sa comment section. Sagong account sa Joseph Os Bakulod Ganog na FB account. O sa among page sa DYSP RMN Cebu Combate! DJ JQ on the mix.

Kami sa DYHB Arvin Simo, mangindahay! Utimbayag kanyo o gamanginaot nga namos kapis kayo sa panglawas!

0: Og din hi, saling anibstong sugilanon nga nagroan, kabuton ko ang langit.
1: Agay, magtulo na taga-oras, Senyorito Arnolfo Dong! Sedi ko lang muna ko sa mga mana ni Dong! Kasampanas ko ni Don Anasa ni Dong! Wana! Dahil nagirbada ni Dong, bala ni Dong, mag-unagin ko ni mo Dong, kay ako'y mga tarong nga sa mga mana, kay nga, ang hirap itong baba Dong, burang basin kan! Ay, nako!
0: Jukas magtulo na kauras o pamuta ko nga nagasyang nolpong stikyo. Ang palanggit na ko bang usas na kauras mo balik din sa sila sa mansyon. Pero hangtod ka ron, mag alas 4 na sa hapon, o niya maminan ako ni Jikyo siyang tulumano na alas 5, huwag ako pamuta ko nga nag, o si stikyo. Kinanglan ako sa tao ng tanan kung kinsa ang atuan sa kuganak. O di pa sa sweto din sa sida. Magtulo pa may kabuha din unya, doon na sa'y gikabuagan sa gawas ni sa siyada. Dere ba yun? Dere!
2: Kaya ako kong tatatikyo eh. Saan dalagdagan pa eh? Saan mo nang mga, wala mga habal-habal ko? Bahala na. Ako mong narungan ni Daddy Andres. Bataw eh. Gawang naman unta, pero pabalungan ko. Magdali ko. Ikapoy na ko eh. Huwag man siya balaba na butre eh. Kato si Jerome Wasad, si Louie. Kato ang kumigos Gerald, nga balaba, lupa pa mabutre. Ay. Ah, magdali ko. Kipasok ko na kasi si Daddy na ko. Magdali ko.
3: May plano ko mo alto sa sinda. Maniin ko dito. Mulib kong tulukan daw sa akong tabuan. Huwag maniin kong akong sutao nagtanan dito. Kung kumusta na kasi tinanis ko naabot na baka ang akong amigong higpit na kong kawan. Pero sa akong nasaran, naabot naman tiyan eh. Kay katong ni Anhe dining usak kabatanon na parang pagidaron ni Arminda. Dingan lang sa ito, Arnolfo, mantingala itong pangal. Anak ko nung siyang Don Andres. Pero wa ko makita niya kung kinsa ang inahan. Sa akong libawan, ang inahan ni Arminda, ang akong anak, nga mo'y gipababdusan sa akong amigong higpit akong kaway sa Don Andres. Niya gipasindan pang akong anak na si Susan na nagloib si nagkabidyor. Kailang lang masayod si Don Andres sa tanan. Kinahang na yun, huwag dili siya sa masayod na iya anak ang akong apuga sa minda. Dili, huwag dili, good mahimo! Kinagdala ko sa tao ng tanan kung kinsay at tuan sa akong alaga si Arnolfo. Magtulo pa may kabuhan dali sa senda na abot me, niya ito pang may aking buhan. Purati nga kung anong kinsang iyang kanunay gawson o iyang suruyo nito sa gawa sa senda o dali sa mansyon. Huwag akong gisugo si Kikyo pagpagita ni Carpo aron na kami bago kasa nagpuyo. Huwag akong masar ko asa ng akong kaniasawa ng Susan. Ang maluibo na ko asawa. O ginalisutaw na ko ang tanan kung kinsay at tuwan sa huwag anak niya sa Arnolfo sa gawas niya sa senda!
4: May bawad ka ni Don Andres, ang tanan. Magkakita ka si Carpong si Don Andres. Mga higala, mga kasama, ayusay pa ang laing anib sa itong sugilanon nga naguluhan.
0: Kabuton ko ang langit.

0: dos minutos, tajo bueno que la marca era 5, saca Japón, ¡on! Y listo, guapa, guapa, salto todo el balón, sac, sac, sac, gol, de Mr. Guapo, guapa, no me sale GQ, ¿eh? Matutong drama nga way kaumanan, basta dugay matapos na rit ng drama haway na unsi. Diba, diba, Rom, diba, Rom? Twenty 3 minutes after 5 o'clock in the afternoon. AJ, JQ on the mix. Atong i-shout out, karo may gala. Nagtanaw sa akong kagwapo. Dire ako nao sa akong page sa Josephos Bakulod Garo nga page magigala. Dayon sa DYHB nga page sa tuwisan ni shout out ang nagtanaw karon, nag-view karon. At ang mga follower, mga listeners sa DYHB Arimensibo. At ang nao din sa akong account magigala. Naalay no bayubay na, daghan no bayubay na, ha? Daghan no bayubay na. Okay, Dalita Kamioka is watching. Thank you so much for watching. Aka Wang Bo. Mayo nga po, Boss GQ. Kantay sa limuang sa hubog, Boss. Hey, oy, ako ning amigo nga guwapo usap, da? Okay. Mr. Kugtas. Oh, lamag kayo. Okay. Oy, ang akong parente, si Ate Daisy Santillan Halandone. Ay, Lola Day Desi, mayo nga po ni Moria parinti, ha? Diyan sa Manila, Mansilang, Manidio, Cebu, sa Bantayan Island. Rose Guapa, siya taon si Jekyo sa akong Mama Arni o Papa Banoy sa Boloon from Rose. Eh, Rose, kumusta naman tataong Rose, ha? Akong ning amiga sal, si Rose Guapa. Rose Guapa naman, yaw, nalalahin mang iyang pilido. Okay, Ma'am Lorna Margareta, may hapon, gabi ka down, basta na ay maayo, sir. Hey, salamat kayo, Ma'am Lorna Margareta, okay, Lord na Margarita, nagkatawa. Okay, may nga po, sir. Kantay na po may pawala sa stress. Tataon na, Ma'am Lord na, ha? Okay, tataon. Mata na si Parin Binsel rin, ha? Parin Binsel! Binsel is tuloga niya sa sitio sa Panta. Barangay Tejero, Cebu City. May ito magkanta. Pero sige, ako kung invite ka pa ni una ko. Puro ganyari, eh. Bili ako kung pari, eh. Kupre! Asa na magkapre! Marvin Labita, kanta na sa Dol. Okay, tataod. Billy the Kid Duwagi, Idola. Lama kay DJ Billy. Ha? Mario Alcantara, Combate Boss, watching from Valladolid, Carcar City, Cebu. Thank you. Giselle Diginion, Pagatpat. Okay, hello sir. May nga po watching diri sa Bulungan, Toledo City. Thank you. Okay, Ma'am Lani sa Blante. Lani, hindi. Kumusta mo tayo, Ma'am Lani? Eh? Riyan mo ito nyo, yung mga itrabuan, Ma'am Lani, no? Limot ko. Okay, guapa? Ba? Riyan ba ito? Forgot I trigger. Monday, Serenio, Combate Doll, may nga po niya. Okay, guapo. May nga po, shout out ko sa pamilya, Mama Lourdes, o Papa Jimmy, happy fiesta sa salamat, guapo, at ko, a.k.a. Coco Martin. Salamat kayo. Inday Lani, Simblante, Ma'am Lani, thank you. Okay, ito ganun. Sumila, Adri. Neil Pitogo, may hapon, shout out dire sa Lanipga Constellation. Okay. Tanggi ko yung gamay dire. Okay. Atong ko na we. Agawang Bo, shout out Alvin at Chua Kugta, San Jose Purok Dos. Oy, kumusta naman tao gabi na eh? Okay. Chacha Boyle Sucia, please kong greet Nanay Eri Boyles, subari sa Perata Buslon. O Gimari Van, Nagkulat Boyles, Ogola Boyles, Ogminik Boyles from Ubay Buhol. Sir, salamat. Mayong hapon, Sir GQ. Anas Andibor Rapakera, good afternoon, Sir GQ, happy anniversary, RMN, late greeting, Sir GQ, from your listeners in DYHP, RMN Cebu, Anas Andibor Pakera, from San Carlos City, Negros Occidental, Gina Screen Record Yun. Okay, lamad kayo, ha? Lamad kayo, Bus Anas, okay, atong ganun. Okay. Dilita kami ko, Agawang Bo, atyo lagi, Alvin, lama kay Alvin, ha? Long time no see, but wala pa tayo magsinaw. Si Alvin Kugtas, at suwa may gala. Okay, akong amigo. Firm, join me, Mijos, sa kasama ni Kyo Gapo, musta, okay rama, Firm, no? Ikaw, kumusta man, Dias Bohol? Okay ba mo, Dias Bohol? Okay ba mo sa alright, ha? Ingaw lang mo rin, alright mo sa okay, kaya tadi, alright, so okay, basta wala ikuan, no? Sakit, wala, imbis ka itong lawas, okay na. Magkaulang tayo sa sakadlo katulo, okay na kumbati na. Ganito mong itaglaing pa mga material ng butang sa mga limso itong lawas kung bati na, no? Jefferson de Gamos, good afternoon, Sir Josephus Bacolagiano. Sa programang Saksinagol ni Mr. J.Q. di Wadsperamin Cebu, okay, dagan salamat watching from Barangay Pahak, Lapu-Lapu City. Okay. Ato ba na kay, ato na mahutdo na ito bukan. Huwag man ni, comments niya kung makumpare si paring Lloyd Torifel di asawang kaliro, si pari Dondon, ha? Donski, Lindon Hermoso. Pre, kumusta na pre? Pari Lloyd, no? Huwag akong may good friend, may boss, may amo manager, akong gwapitong kumpare, may partner in crime, si kumparing Vincel Estologa, DJ Benz, no? Ang tag-iya sa V&M Light and Sounds diya sa may Talisay City, sa may barangay San Isidro, Talisay City, no? Lamad kayo pre. Ya, tiks-tiks lang niya ta pre ha, after my program pre. Pare Vincel Estologa diya sa sitio sa Panta, Barangay Tejero, Cebu. Kagapon, wag dito man talisay sa Dumaguete. Naabot na ka pre? Karon namina mo naman, klaro, namina ron na siyang sa kanaron 612 ginang iyang stereo firme, ha? Makita gina na ako, sa kanan ko, kita na ako niya mag-drive siya, 612 ginang iyang stereo siyang sa kanan, ha? Pare Vincel, pre, kumusta pre, ha? Communicate lang taon niya, pre, tataon, pre, after my program, you know, ha? Okay. Billy the Kid Luwagi, Idol, let's go! Okay. Let's go, Idol, Deji Billy the Kid Luwagi! Okay, wala na. Ito si GR Amodia. Thank you so much, GR. Okay, ito nung ikaw na may maulahay usay ko, ano? Nang gusto rin ako masyatawa ito ba kay maulahay tanaw sa kong live. Ikaugma, manana, mapay-comments, mapay-kwan. Pero sige lang. Ay, kumbati lang gabong ta, no? Niya. Kung malit ka mo, naalam mo sa pinsa ni Wins Pena, kaya isyatao at gapon dito nagtanaw na ako. Kay doon na tayo 29 minutos, may gala, humanag ka bayla 5 sa kapono, no? Din sa taga panagubas, tulumanon, inyong tulumanon, akong tulumanon, atong tulumanon. Saksak sinagol ni Mr. J. Dinagyapon sa overall, ha? Overla, number one. Nga si Bianans, kibisan og Binanaw, uban sa gwapo na mong kawaban ako, Gerald Abius, Jerome Yab, JQ, kisa Luini Abius, mga gwapo na ila, gwapo ilang boss niya. Nalimot ko tawag sa akong mga amigong mga hayop. Nalimot ko, I forgot, I trigat, ha? Anyway, si Kawe! Nara di ay, ang luod, ha? Whitey, Blackie! Sarasad, wala si Whitey tali, si Blackie, Blackie ni, ha? Nara, Jorse! Nara si Jorse, ha? Lion Lee, Lion Lee! Anak, kumpito si Carlos ni. Siyempre, Kamerle! Orang, naloon ng kandingan na, eh? Naloon! Alright! Okay, kumbate! Alas 5, imidya na, no? Sa Paragoba, sa Tulubaron, sa Sinagol, ni Mr. J. Onya, umanatong siya tao dali sa kong personal account ako sa FB Magaygala, mupursinta sa Pinsa de Wispe, kaya ako sa ito i-shout out ang nag-view dito, nagtanaw garon mga follower na ito, mga listeners dito sa Pinsa de Wispe, ha? At ulang kay tuwas-tiwas kami. Arlene de la Serna, shout out ko ni Mariwen Paran, nga nalingaw ni mo, guwapo. Lamag kay Mama Arlene, ha? Engineer Wilson Aligkanga, engineer, kumusta engineer? Okay. O ganat, sa itong kuwan, o. I-shout out na ko itong dato, higikuan si Arman, no? Akong amigo. Ay, itong ko ni Arman. Ay, ato ni ko lang kami. Balik-mabalik naman eh. Ay, matong ko ni Arman na. Arman spin ang iyang kwan. Okay. Akong basaw niyang ikon ba eh. I-chat. Moni ako ipasibya dyan. Panawagan ang mga aigson o anak, mga po ni Mario Umadlaw sa Bohol o sa Kanapita sa Bohol unta sa Kadugay. Ato akong ni... Alam, kadubi, kadubi. Hindi na itong makuha. Basta mawag na itong live, kadiyota. Naraman di eh. I-resume na ito, kadiyota. Ako to kuan ako sa cellphone kada to kayo kay tutungi ko si Arman kada to. Oh kada to kayo.
1: Okay, ama mata mama ko mata offer okay. Ana tingog kita sa client tug bawa ana ko tag tingog. Ana ko to kita wag nagad ag ko ani Boss Arman kada to. Ah ina to. Okay na ra. Oy, nawagtang man. Okay. Da. Ano tong kontrinyo si Arman? Nara. Okay. Ah, kumbasaon aron diri plus ato dito mawag tang atong live dito. Tugayo sa di. Uy, ini makay ang mic. Ana ra, tara. Arman. Ana Arman Spin. Okay. Okay, ako husbon man ni mao ni ako gipasibya nimo boss Jikyo. Bing panawa manawagan ang mga igsoon ug anak mga po ni Mario o Madlao sa Bohol o asa kadapit sa Bohol nga unta sa kadugay na panahon 35 ka tuig na siguro wa mo makita sa imo mama Nini o Madaw no. O tigo lang na intawon maglugos na og lakaw nangandoy nga makita unta mo. Kung dunay silingan nagkabati sa Sibya, pinagi sa Dewitz, Pisibo, kay Balog, yun kong kusog kayo tadiha sa Bohol area. Do, kusog kayo manoy. No? O, maniyang panawagan ni Arman. Nalimok ko siya apelido ni Arman. O, yang messenger Arman, Armspin man eh. Armspin. Arman, posible niyang Spain. Espanyol tayo siya. Ang taga Negrosad sa Carlos City, nawagan sa taga Bohol sa iyang anak nga si Mario Umadlaw, nga unta magkaduaw sa imo mamanini sa Negros, San Carlos City. Okay. Boss Jake, good morning. Sige po, di ay sila magpaminaw ni mo, radio gyo, di ay sila magpaminaw gyo, di ay sila. Ah, okay, salamat kay man, no? Ang kwarto ni Arman, ha? Yang messenger siyang Facebook account niya is Arm Spain. Ta Espanyol tayo ng pilidong Arman.
2: R.M.
1: Oh, guys. R.M. Sa mga naiwan. Breaking news, eh? Lihat lagi. Okay, antara mata. Okay, Arlene da Serna, may tulas, no? Okay. Balik ta diri, magfista pohon September 19, Bus GQ, sa mga barangay na nagyunta mo ari pohon. Lamag kayo, Ben, no? Arlene da Serna, sa tawad ko ni Marwin Paran, nga nalingaw ni mo. Guwapo. Okay, kadiyat. Magalit na ni. Ito ka na bing tumoy. Okay, wala. Wala. Salamat kayo po, imong dayon. Gibasa, God bless, okay? Advance, Happy Vista, Barangay, Inayawan. Okay, lamang kayo, Engineer Williston Aliganga. Okay. Panaday, Papa Zia, kaya ako ni Pagun akong live sa akong account, ha? Kay mo, baling ko sa Pinsa de Wins, kaya ako sa tuwi siya tao, nagtanood ng naminaw sa itong tulumanon, ha? Thank you. Thank you, thank you. Ababayad ninyo, thank you. Please react, share, follow sa akong live. Aron, kunahan to, di ba? Okay, kumbate! Amping, ampo ganunay, no? Ako rin nang pasalamatang nagtanaw sa akong live, sa akong personal account, sa akong FB account. Aron, ako ni Pagun akong kuan. Napay nakagkapas. Si Jovitanyo, thank you so much. Adnil Digno, shout out idol. Boy K sa IFM 93.9 sa mong sister station sa IFM. Okay? Jovitanyo, mayang hapon sa GQ. Nakapas ka sin duha. Okay? Napay, Maylin Dansis. Shout out ko sa amon, sa aton Lawisanon idol. Gika ni Roberto Gumba Compra. Dari sa Guadalupe. Maasin sa litla. Yung agunin muna. Kuan? Roberto. Ambot ka naman sa Mindanao. Liti. Solidity, no? Oy, ako ang kuan, boardmate na akong amigo sa akong kumpare, sa akong magwang, sa akong eldest, no? Jonathan Quijano, si John John Batso, Virilio Batso. Tagay tapos. Nabot na mga John? Tarang na John. Yarap ko sa si Bianan John, duty ko. Hagan mi si John John, kuning boardmate sa na, akong kumpare, akong amigo ni namo, no? Sa akong magwang si Jonathan Quijano. Nakupare sila niya. Mane na si Virgilio Batso, Junjun. Yang ang gani Junjun. Aga kuan nalugin sa ni sila. Si Nanay Carmen, kumusta Nanay Carmen? Musa mo mama John. No? Nanay Carmen sila Chiclet, si kuan to yung mga isoon, no? Niya mayong hapon niyo dia. Aga tunyong silingan nga si Juan, sa pilidon limot ko. Sige lang, wala mag kuan ako, mag-comment firme. Firme to mag-comment sa akong live, no? Juan bag-abog-abag-aw. Juan man tayo, no? Bagaw, nalimot kayo. Sorry kayo, Jo, ha? Ma'am Jo, kaya wala mo kukakuanin mo nga mag-comment sa akong live. Sige, matukomment sa una, no? Okay, lamang kayo, Virgilio Batso, John John, ha? Guwapo ni. Guwapo ni, ako ng boardmate sa una niya. Sa una mong igala ni sa akong igsoon, no? Ni Jonathan Quijano. Okay, wana? Okay, thank you, mabait ninyo. Kaya mo proceed ko sa Pencil Events, kaya ako sa ito siya tawag, kaya ako ni Pagun akong live sa akong personal account sa Josephus Bacolgano ng FB account. Ano na pag-inid? Gio Nathaniel Gaila. Hello, Kuya GQ, siya tawag ko taga... Ano may inikon? Taga Misamis Oriental, okay? Okay, kumbate! Ako ni Pagun akong live, ha? Thank you, amping, ampo, ganun ay. Kaya ako ni Kuan sa page, okay? Ako na kayo, kaya magkatakanta siya ta. Magkatakanta eh.
2: Abri oras na, 23 minutos pa, sa di pa mag-alas ay sa sayong kagabi, yun layo pa kayo sinood, ay. Be, asa man tani? Atong gari? Sa paribinsel na dito ako pagkataon din, sa muwaris paribinsel, binsel is tulog, gadi as posisyon sa panta, pre. Asa na ka, pre? Help taon, pre. Tabang sa kanta, pagkanta, pre. Kaya ako magkanta. Ato kung tao live dong kan be, tong gugmas tiguang, gibe ar kama oba ko gamay ato. Gugmas tiguang be, ako man gugmas tiguang, ha. Kining atong kanta-kanta lingaw-lingaw ra niya, da kuna dili ino nga seryoso-seryoso ta ni ha. Kay dili ta mga professional singer, atong lingaw ra ni atong programa niya ta kanta gamay, ha. Dili ta mo kuan sa mga gugma, wa man diri. Ngara. Ngana be. Ano ba ni kanta? Kaya ano kanta ko ni Rani? Sparing binsel is tulog, gamay sweet o aning kanta ha? No. Hinaya sa gainit na ni Kuanay. Kung parang binsel o man ko, basta pas dumagiti di ali. Tani ko ng init, no. Di matarong. Okay. Murag na apas parang binsel. Chat to na o tix-tix may gahapon. Murag na apas dumagiti airport, no. Nagkanto siyang mga kuan. Yang mga sa trabaho niya, no. Okay, basi to dito na minoro dito, pre. Kanta ko si mong gugmas tiguang pre niya. Ala ko tawo ibre ha kay imo ning paborito pre niya. Mike ka mo kanta ni pre. Dobli kara man eh. No, ako ni kantahon balag di ko kamo ani kayo. Ako ni kanta kanta noon pero di ko kamo kay mo kanta ni. Sige lang, kumbati lang gyapon no. Okay, gugmas sa katiguang.
3: Ay gusto ko nga mugasto kanimo, nagantayo kong kwarta sa bangko.

吃。行不行？哎呀！Kasama nila ko kanta ni Kantaha On Air, ha? Michael Bisbin sa gabi ninyo. Di parang Bisbin sa lugar na

0: Bate, bate. Você fica nem com uma na tua vida, isso que tá ali, tá, ó, cuidado bem.
1: Oi, oi, oi, oi.
2: Ai, mau waktu tunggu nunggu hapre, para bintisel, mau waktu tunggu hapre. Hai, buhay, selangit. Tunuk sedanggit pagalaway. Oh, ada usah nalimu ko. Ahay, tunok sedanggit pagalaway. Ay, buhay. Ahay, buhay, tunok sedanggit pagalaway. Ah, ba din. Pag termino. Limot naman ko. Ano to? Lugmas tiguan. Organizad, gining ulay pagbasol. Kuman ito kataw sa inginot ni pangataw ni ngunanin ng makanta kay Juan. Ah, maka-relate ba sa itong ilang ang kuwan kini mga lyrics nila. Sunod, mayang naon lak. Ano ba? Ano yung kanong kantahan mo yung ninot ng kataon? Pero balag yabag tabas kaninot ng lyrics paminaon, no?

nanunod kay lyrics na gala na kilap ta. Yeah, emotional ta na. With feelings ta mo kata na emotional bagid. Nakahilak tag popcorn. Ano? Pagmakaidan. Isalig ko ang tanan. Isalig ko ang tanan.

Kani magkanta ay nga ni mga ang lyrics ba? Imo pamalandungon nindot kay paminaw ng lyrics, di ba? O kaning katong gugmastiguang himayang naunlak o lahin ang tanan tungo na iluha. Kini akong magkanta bahalag balik-balik ni pero kay maka relate ni nato. Lami itong namina kurus probinsya sa kabukiran katong mga hamtong na mga 60 kapi ng edad may makainoklog ana makaunahon na ba maka tangan ilang kuno ba mga panghanduraw o mga ilang pamalandungon ang mga lyrics. Makaluwa sila na kung maya kong kanta. Kaya nga kung kabuang-kabuang na akong kanta, makatawa sila. Pero kung may ito pagkakanta, daghang manghila kong popcorn ay. Kaya tinawon na. Tinawon. Kung may lang kong kanta to, ang lyrics po may gala, makapahinuklog, no? Wow, kasaya sa lalang. Kumbati ko rin naman. Kaya rin may ginigirin ba? Ini si pembatik si Jerome yang ilang kaon karon di Dubs da Idol Dubs ron nagsabot ning duha magduda ko ning duha ngano magsige hilag utan taga Subado. Ay okay lain awit pagay kala no nya patabang tong paring binisalis tulogay pre asa namga pre okay paramdam na ko pre asa ka taw na to bisaya lang ta ha dili ta mo kuno og mga OPM bisaya ta lain himay nang unlock nang singa ko balik-balik kan eh lain sa bimita tag lain dere. Pwede man OPM, pero nang nindot sa guan, nindot ko lyrics ba? Kasi nindot ka lyrics nga kanta sa OPM. Himayang naunlak. Balik-balik naman na. Itong wanay luha, wanay luha. Ayan ito. Itong kanon wanay luha. Kay daga nag-request ni itong may agayan daw. Okay, wanay luha. Okay. So, na itong kanta ni. Okay. Ay, commercial asal ko nang commercial ha. Abe. Wala iloha. Ato katahon ni kini kani sang lirik, mga lirik sa kulong ko na, mga lirik sa manindot kay kunon.

0: 继续。
1: 나 그림을 보겠다가 아마 국가 사태복나 공카나 국가 신가시 거에
2: 스포간데 나스

0: sa ako ang piliran. Sok na yung ka pumili kay sa pagkandoy lang.
1: Ato ni Pagnon ha, kay mabatas itong Pinsa de Winspe. Masila nga yan na lang ito gamay. Ano pa yun na yan? Basa tagguan kay hapin na mo human sina na lingaw na mo kong higanta. Hapin na mo tapos din. Nauna tumabasa ang atong Pinsa de Winspe nga mga shoutout dito. Sorry ha. I forgot. Hapit na ako makalimot yun. Hapit na mahuman atong programa. Karo pa ko kadumdum. Nalingaw kong kanta sa mga lyrics ng mga kwan, makarilita mga kanta mga emotional tama with feelings ba? Ano itong akong live dali? Ang luod na huwag na pakita ay naman. So, mga ako na rin. Ruel Betonio, thank you so much. Laura Margarita, nag-smile, nag-isin, nagkatawa. Boss Biling Cajes, pasila, ninduta mura mag nihiwid nga plaka. Okay, okay na, may sakto. Bobby Misa Salmuro Maturan, Sir Idol, request ko guba ang dughan ko. Ay, so, kagpata ng mga din takamahang, ay gamalin na ito ng tiguhan. Okay? Laura Margarita, nagtaligsik na diri, Sir Gikyo, sayawi na po, mawala siguro ang taligsik ani. Oh, amor. Wala na yun. No? Sorry kayo ha. Kay, ano, mag-inay na itong nit. Loading kayo. Oh, ma, lima ka po kong nabasa. Hasta mga itan. Ay, itong nakakaw na ko itong miyagi nga. Nabasa na ko tanan ba? Alas na kusog kayong guwano. Sorry kayo ha. Dito to skuan na, di ba? Ito tao, di ba? Kaya mura, lima rin akong na guwano ni. Kani? Amor mga yapon. Royal Bitonyo, makilak masadta sa imong awit sa Idol Gikyoy. Ayaw gilak, katawa. Para pakatawa, mining ako din para hilak. Ang kung imo pangan pamalandungon ang mga lyrics sa imong durawon, makahilak gig kag popcorn. Pero kung mamin ako sa kong kanta, makatawa ka og wa ngadto pare. Panhoton imong lagos. Diba? Si katawa niya. Yan, kanta na ako, dilema. O, makatawa man ka. Kung imo pamanandong ng mga lyrics mo ka, hilak kag popcorn. Pero kung imong paminaw na kung kanta nga wa dito diri, pamanhuto ng imong lagos. Mary Grace Aranas Amore. Mayo nga po, Sir GQ, watching live diri sa Barangay Nugas. Alcoy ni, no? Nugas? Alcoy ni? O, kamasaya pa? Okay. Ana, morgia pun lo na Biling Cajes, Lorna Margarita, Babi Misa Salmuro Maturan, Lorna Margarita, Royal Bitonyo, Margrisa Arana Samuri, Lorna Margarita. Salamat sa pagbasa sa GQ, so inspiring. Lama kay Ma'am Lorna. Kadiot lang ha kay ato do na tay 2 minutos, no? Kamay to oras eh. Salamat ni. Okay, wa mong yun. Hinigin na itong kundri sa itong live, no? Sa page na ito sa DHP. Nailain. Makaidumdum jud sa utang Idol GQ Hagi kana Ruel Bitonyo. Merry Grace, Aranas Amore, Anore. Paliog shoutout, Aranas Family from Bulaon, Cebu. Oh, sorry kayo, adagan rin nag-message pero kuha lang. Hinay itong net, no? Nagkamang. Neil Milianes, bahalag yabag dol, basta kurog lang. Oh, kana, mo, isakto ka na, isakto yun. Kana. Oh, sa doon alay prolong, sa doon alay kanta nga pinakurog niya prolong sa katapusan, nindot pa minaon, bahalag yabag. Wala akong gingon. Makailak ka kung maminaw ka, o imo pa nga malandungon, o imo handurawon ng mga lyrics. Pero kung imo paminaw na kong kanta, maka, kung katawa ka, wa dito, adari nga, panuhuton imong luas. Ano na? Ano na? Ano, loon na. Hinay kayong nito. Dito na kutubo ang din Milianes. Nailain. Raul Bitonyo mga po na. Doji kyo, paka pakikantaha ang tubod na ugang sapa. Tubod sa na ugang sapa. Nali. Okay, tubod sa na ugang sapa. Di ka kuya mo ani kayo eh. Yabag ko ani kayo. Masarara pa ito atong kanta nga di ka kuya yabag. Kinang yabag kayo, manay mo sakit atong luas. 1 minute before 6 o'clock. Just me, 1 minuto na lang. Ano? Kumbati na. Tinatali na tiwasan na tugkuan. Ano naman? 1 minuto naman niya. Ahinay kang init. No? Loading kayo. Atong live, no? Sa page na ito sa DWHP. Squinta ka pinang itong mga misis po. Sa ratong na, pila ratong nakuhan. Okay ra? Okay. Okay, untop ng alas 6 sa Tagapara Gobas, sa Tulumanon, no? Taigong oras, no? Sa Tagapara Gobas, sa Tulumanon, Saturday, magkitakit siya po ta, mamino siya po ta, magdungo siya po ta, alas 5 nga to sa 6, dinigya po sa overall number 1, nga si Bianan, si Kibisan, ng Minano, DYHP, RMN, si Bako Pasamatan, ako magwapo, mga kauban, Andre. Dili sa kong kid, ang OBS, sa OBS, ang Matsuman, Guapito, Olitao, amot pila ganing uyaban niya. With 160 pounds from the red corner, the defending champion, Gerald Albios! Straight to jab? Ano ko nga, straight! Dili ko na ito, hook, dili ko ba, nang cross, jab, straight na ito, straight to be? Gerald, ano mo, yung action na, ng bataan, ano to? Natog? Nagluya to bata. Ano diya? Wa may aksyon. Kita siyang aksyon diri sa iyang kamot. May ba kung naa siya kay kurog itong kamot sige itong atong CR. Totohana lang yun. Wala na diya. Ibihan na yun. Ano yun? Totohana? Bantog, maging una ko nga within 160 pounds from the red corner. The Matsuman. Wag ni kurog iyang kamot. Siya mo kurog mato. Rumasa mo. Sa akong atubangan! Ang Guapito! The first runner-up sa fan run. Way paglubad. Guapo lang yapon. Bisag biodo pero guapo. Og inspired na kayo. Radyo Man! Jerome Yap! Ang igagaw ni James Yap! Hindi sa ito si Louie Nibis na huwag tayong sinitawana sa tutawana. Ano ito si Louie? Nagloto! Lamang kay Louie ha. Unya wanay live ha. Remark mo sila. Jen wasan. Manamilit na lang ka. Wanay oras. Sagaan sa mong program director kasamang Radyo Man Aida de la Cruz Tampo, sa mong station manager kasamang Radyo Man Attorney Rafael Fernandez Banyo, kako si Radyo Man JQ Josephos Bacolod Gano. Dagang salamat sa pagpaminaw. Dalag ng Diyos, Tatak RMN.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at
2: the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord.
3: Be it done to me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh
3: and dwelt amongst us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death.
2: Pray for us, O Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ. For us we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Katawa kay masudlan ng lango ang iyong baba.
2: Asuin na ni Kuya Bulya.
1: Ah, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
3: Igo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Igo.
2: Isa man yung hatag na kong Igo?
3: Ang kong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
2: Tus-tus?
1: O dito nagkasuhon o nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. Unya pag yun? Oh, uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod? Ah! Agda!

내 녀석.

0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Igalar, nakakape na ka? Kaya na ba kanga ni balik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
6: Biotrop Herbal Capsules.
4: Garantisado.

0: sa tanang mga butika sa inyong dapit.
1: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
2: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
3: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba, haggard kaayo. Para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Ex-Poblasyon Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag September 2, 2026 alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026 inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak. Ikaw ang tinuod.
8: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
10: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus natulong din ng MX3 capsule, verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Pahid na! Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun nato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil Rai, kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: Sadpanyawan Coffee Mix ug Sadpanyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.

0: adlaw karon sa badaw mga bata. Ayay, ni atas katapos ang sumpay sa kung aso ninyo munyika di kain. Nya, ma'am, Jasmine, mabili na baro diya sa babagong sa kanya, ma'am. Sa imo ang mga tao po niya, constituente po niya. Kumusta na kamuntanan? Si Raul Alivio Soto, Sir Rene Soto, o si Sir Apiot Soto. Kumusta na kamuntanan? Nahala mga bata, inungo sa to doon, Pepe Tablia. Kay Mone the Best, kay natong imnon samtang maminaw taning munyika ni kain. Unya sa mga tao ni Deshin Pepito sa Brumits Beats. Dala, inumsan mo og kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan ko. Dala mga bata mga sama, andi kita sa katapusong sumpay sa kung aso nyo ning simnauna nga naguluhan. Munyika ni kain!
1: Kaon, oy. Naunsa ba nga igo karamang iinom og tubig?
2: Wag ko'y kanan na itali. Kisakitan kayo ko.
1: Uy, abi ba na akong nakamove on na kang nika? Wag pa di ay kain?
2: Dili kang nika. Kung dili, si kang chika, aga ako mo nika.
1: Oh, kain?
2: Usa lang ako sa gusto may tapo ni Grandpa Nay. Pero kinala nga kaobanti ka nga mabiya din eh. O agto na tamo puyo sa dakong mansyon.
1: Kun mo'y imong kalipay, andam ko ikang ubanan kain.
2: Andam na sa kong nga mo pasaylo sa kong inahan. O magsugod sa bagong kinabuhi ubanin mo na eh. O sa matuod na akong pamilya.
1: Ay, salamat sa Diyos nga nakahuna-huna ka na ni anak doon.

0: Welcome sa tong pamilya, Kain.
1: Og welcome ni ining mansyon nga imo na sa Pinoy-anan, Kain.
2: Salamat, Grandpa. Madam Amelia.
1: Unsa ko'y madam? Oh. Mami. Ako ang imong mami, Amelia, anak, Kain.
2: Oh.
1: Ah, Tali. Isipa kami nga imo na sa pamilya. Ani ka na uban namo, ha?
3: Oh, Madam Amelia. Salamat.
1: Amelia na lang. Kuhaan na ka ng madam, kay murata dili pamilya, ana.
3: Ay, salamat, Amelia.
0: Og daddy na lang sabang isang pit na ko, Tali. Kay kaedad naman sab ka mo ni Amelia.
3: Hala, wala ba kumaanad anang musang pit og daddy?
0: Aw, mag-anad-anad ka na.

0: Nakaanam ka magkaluya, oy, dedi ka. Mihugo ka magbayo taon. Pagpakaling ulgod, dasig ba, dasig, dasig lang.
1: Dili na ko buhay o nani akong sakit, ay pulito. Natakdan yun siguro ko sa sakit sa salbahes ka lalaki. Kinsa ni bago lang. Nabalitaan ko namatay nga positibo sa HIV virus.
0: Kinuog ko taon, oy. Nga nang imo mangyutong gituyo ang tawana, oy, di ka.

0: Nahapsay na ang tanan sa kumpanya. Ikaw na, Amelia, mao ang bag-ong CEO. Samtang si Cain, mao ang manager. Ipadayon lang yun ang imong managerial trainings, ang seminar iho.
1: Yes, Grandpa.
0: Salamat.
2: Dad, salamat, Dad, ha. Karon nakabato na kit kog tinuoray nga kalinaw sa panguna-una. Human girilis sa akong dugan ang usa ka dukay na nakong tinaguan.
0: Ayuhan ninyo pagduma ang pabrika sa mga munyika. Kay ligasiya kini sa atong pamilya nga gusto kong magpabiling buhi hangtod pa unya sa imong umaabot nga mga apo kain.
1: Oh, Grandpa. Oh, si Jika mao nga akong inspirasyon sa bago niyang mga product releasings.
2: Inspired ka kaayo anang maong pangan. Jika, kinsa siya?
1: Si Jika, ako Monika. Siya ang naghatagan ako kalipay sa mga panahon na nagpangutan ang akong kasing-kasing sa pagloob ni Nika nako.
2: Asa ba ka ng maong munyeka karon?
1: Wala. Talit ka na hanaw. Apansa kong dughan. Buhi siya. Buhi si Jika. Ang munyeka ni Cain.
3: Sadili ba kita mo sa kanin? Pahinumdos ata!
4: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
5: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
6: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ate nani na mawad tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mao na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
5: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
8: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos nyo nga alagad sa kanginan. Kuya Oji Kompoker Kasa. Pagpahibaw na sad kaninyo. Ya ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinud. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong Barangay Kapitan Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Camigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusab Milpa Padina sa atong Barangay Treasurer o Ani Daro atong Barangay Secretary. Osmo na ako, September 16, magkita-kita tadiha o maglingaw. Halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
9: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule. A quality product of Sed Marketing.
10: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
11: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis, bawat pahit.
12: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
14: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
15: Charm Fabcon with Bloomfresh technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangloob, kumaka-proof sa Charm!
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
14: ACS!
16: Si Donny Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubit akong mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
17: Food's here, guys.
16: And feel the vibe.
13: Best concert ever!
16: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donny Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Armor up for adventure with biogenic.
19: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok Biogesic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate pa ilisi og official raffle stamp. So wati og ihulog sa official raffle dropbox. Kada semana duna kay chance nga makadaog og 2000 pesos cash o 5000 pesos cash. Og sa grand draw pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisitahan lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang Biogesic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog og dunay maayong pag-atiman nga magpaay yo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas, limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR, permit number 1083 series of 2026. We'll be right back.

0: pinakadamusang sumpay sa akong asoy kaninyo.
1: Sa pagkakaroon, naapa sa imong imahinasyon kanang jika nga usa ka munyika. Lauman ko ang pagkamugna unya niya, iho kain.
2: Konsekensa makanang jika nga imong giingong munyika. Magpasalamat ko, kagihatagan ka niya kalipay sa mga panahon nga nagmagulanon ka anak kain.

0: tabangi ko, Patricio. Aron nga, makamugna og talag sa ong katahom sa mugnaon ko niya munika nga akong pangandlan og Jeka.
1: Oh! Kutob sa kong mahimo, buskain.
0: Si Jeka. Larawan siya sa usaka matuod na kugma. Og mawing gusto ko, nga hatagan siya og talag sa ong kaanyag. Kung mamugna na niya siya nato, isip munika.

0: Sir Kain, wala si Dika. Patay na sir.
1: Dawatan ako mga pasubo na ipulito. Andam ko mutabang sa gastuhan alang sa paghaya niya hangtod na sa iyang paglubong.
0: Redstone may siya krimit, sir. Eh, positibo ba siya sa HIV? May inunda siya ang kamatayon.
1: Usbon ako, Noy. Dawatan mga pasubo, gikan ako. O sa among tibok pamilya.
0: Salamat, Sir Kain.

0: good luck sa imo pagpili og secretary gikan sa mga aplikante nga ni submit sa ilang resume.
1: Salamat, Mami.
0: May nabasa ko og resume gikan sa usa sa mga aplikante. Ang iyang pangan, nakapahinumdum na ako sa giingon mong munyeka.
1: Unsay buti mo ipasabot, Mami Amelia?
0: Ang gingan lanog, Jeka. Sa picture pa lang, mura gid siya og munyeka.
1: Unsa?
0: Mura siya og local version ni Barbie doll.
2: Good morning, sir. My name is Jeka Rendon.
1: Siya ang gingon ni Mami Amelia nga aplikante. Kagwapa niya. O, Jeka sa bagyang panghan.
2: Ayaw ikaguol kung kalito niya kumahanaw. Kay kinsay na sayod nga magkita kagyapon ta. O gani ana unyang higayo na, sama na ko nimo. Nga dilit na usa ka munyeka, o dilit na sa usa ka espiritu.
1: Chika. Chika.
2: Kain, gagsa ko o hugot kaayo. Kanang dilit na kinako magalingkan, hangtod o niya sa panahong ikatakda sa kapalaran na magkakita kita pagbalik. Hello, sir. Imo magkukong gitutukan og maayo.
1: Chika, ikaw kini. Anak ko, Monica. Ikaw na ang Chika. Ang espiritu nga naghatag kinabuhi sa ko, Monica. Nga gibawi ka na ko, gikan ni Kati. Kung katingala ang tingog, ikaw na ba kini?
2: Kain.
1: Ikaw gid lagi. Ikaw gid.
2: Abin ako og malimot na ka sa Jeka nga makausa ni Ana. Naghatag ni mo og kalipay.

0: Sa katapusan, nanay panagway ang Jika. Ngahimono niya na itong mga munyika, mami.
1: Lalipay sab ko na ining maong kalabuan, kain.
0: Dagano niya sa mga kabataan ang malipay nga makaangkon sa munyika nga si Jika.

0: Okay na. Na-final na ang conceptualized drafting alang sa bagong product. Ang munyika nga si Jika.
1: Salamat, Baitricio.
0: Mayo imong motivation. Very competent. Local product lang ito ang munyika nga si Jika, pero ang quality, dili iglagyo sa mga product sa laing nasod.
1: Dili ordinary nga munyika alang ka na ko si Jika, Baitricio. Larawan siya sa usak ka matuod kang gugma.

0: I love you, Chica.
1: I love you more, Cain.
0: Di paabot ko ikaw nga maabot. Gilauman ko ang imong mga panaan. O karon, di anakit ka. Sama na kong tao, dili kay usan lang kamunika.
1: Salamat sa imong pagpaabot ako, Cain. O salamat sa matuod ni mong gugma.
0: Alang na ko. Ikaw pagyapon ang Chica nga magkausan ni Ana. Naghatag ka na kong kalipay. Ang Chica nga munyika ni Cain.

0: Newsbreak.
1: Mayong gabi, kiniyong Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang malitatod ka nato sa said marketing. Ang tingamaw, tingaparapod sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Said liniment oil, celebrity beauty kojic soap. Said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney. Ug ang said panyawan coffee mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Nilambo ang housing related assets sa Pag-ibig Fund. Ngato sa kapin, usak ka trilyon ka peso. Sukad niya itong Hulyo 31 ning tuiga. Kinitungod sa panayang paglambo sa housing portfolio sa mga ahensya. Ug milambo financing ato sa mga miyembro niining mamalit, mutukod o mapa-improve sa ilang mga primay, ingon man mga institusyon nga nalambigit sa housing development. Ang performance sa Pag-ibig Fund nagsalamin kini sa ilang panaad ngadto sa direktiba ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ubos sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program aron mamahimong barato na ang pag-angkon og balay sa mga Pilipino. Katong mga malita, ihatod ka nato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ay ubang balatian sa kidney ug ang said panyawan coffee mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said panyawan herbal capsule plus mangustin nga mao ang number one ug wala nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghana usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Gawa sa panyawan herbal capsule plus mangustin, epektibo sa bang said panyawan garlic capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said panyawan garlic capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang mga kasama sa said liniment oil. Ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kani anto said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak.
3: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
4: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
3: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka rin yun. Nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City. Karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Alohipan Burga. Abo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Usbon ako, September 25, magkita-kita na sab tariha o magli.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
0: ACS.
3: That song was brought to you by GCash G-Load. Magload na sa GCash G-Load. Daming pabonus, dibitin.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
6: Max Alaga, Max Protektado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. AC.

mabata mga kasama, natapos kong aso inyo ning simunaw ng regulohan. Mungye ka ni kain din nilang sa mga aso ni Kuya Guliat Kinintanan, sinuwat ni Kuya Marvin Cabarillo, Caballero, ang atong directress Ate Martes Parvalbors, ang atong spinner manager sa Bien Aqua, Kuya Joel Benzi, soundman, Kuya Ricky Bangis Garig, ang atong audio editor si Kuya Randy Tayat, Iking, Kuya Iking, mauni si Kuya Ariel Magkaw, ang tag-iya sa Iking Binding and Rock Installation. Kung doon naman yung mga problema sa inyo ato, balay, ugod sa paradiha, doolan nyo ang Iking Binding and Rock Installation kahit sila na ay mahibaw. Kinita ng dalit ka na ito sa Aremen Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nagahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasagip.
2: Napagay ko na rin, ma'am. Bayad ka ko kayo pagdari.
1: Kasarangan nga kasinatian.
2: Nakakutili kong lab.
3: Sure ka?
2: Pagkasilita.
1: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
4: Sa atin ang overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
1: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
5: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
1: RMN Drama Presents.
6: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
7: Bagong bayani ng sandata.
1: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakatagot-tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagihimo anog drama sa radyo.
8: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
9: Kahit na konting
10: This Time Check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
12: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta.
11: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Zed Living Testimonies.
5: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
6: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana motor na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Zed Liniment.
5: May gani kay nag Zed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
6: Tangan siya Zed Liniment o wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana, taga Bukana, Davao City.
4: Living Testimonies.
7: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta manut suot ang sangkapas pasang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulong tanang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methylsalicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms persist, consult your doctor.

0: sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ang drama na naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kujal Francis Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Ex-Poblasyon Naga City Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag Septyembre 2, 2026 alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipik ni og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong Septyembre 2, 2026 inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak. Ikaw ang tinuod.

0: Mengakasama kumusta? Kini gyapon sa presela de kanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaisunan OFW nga nanimpad sa lain nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sumpayan ta karon sa sugilanon nga gipadaka nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngan nga Jomari. Simple gud kaayo ang dagan sa akong kinabuhi isip driver nila ni Ma'am Carla. Nahimula ning komplikado tungod ni Ma'am Jessie. Giunahuna na akong maayo ang gihangyo ni Ma'am Carla kanako. Og isud siya para nako kay dili ko gustong manguyab sa tao nga wa ko'y gusto.
1: Gusto kong mausab ang akong anak. Og ikaw may nakita na ako nga tarong nga pagkalalaki. Gusto na ako nga ikaw mo imopausab sa akong anak.
2: Unsa may gusto nimo buhaton ako, ma'am?
1: Panguyabi si Jesse.
2: Unsa? Pero, ma'am...
1: Please, Jo Marie. Karon na gyud ko mohangyo nimo.
2: Ma'am, pero... Nahibaw biya ka nga wa ko makagusto ni Ma'am Jesse.
1: Maugani. Maong ikaw ang akong gihangyo, kinahibaw kong dili ka magpadaniya.
2: Ma'am Carla...

0: Good morning, ma'am.
1: Nganong ikaw po man maghatod nako? Kanusa mo di mo balik og drive si Kuya Robert?
0: Nagagara ko sa mando ni Ma'am Carla.
1: Ha! Sige pa ito yun ang mami. Naibawasan dyan kagkinsa kaangay mo sip-sip, sir.
0: Ma'am, abin mo, ano gun ka?
1: Unsa?
0: Guwapo ang taga, pero wa mo mangimong naong si mong batasan.
1: Wisit ka!
0: Ay, paglagot-lagot ako, ma'am, kay mga uyabrabat ako pa doon ni mo.
1: Unsa?

0: paray mo, mamo.
1: Eh, usap ko na, we. Buot ipasabot ini, ha? Wapak ko mamatay. Ngarong hitagam ko ni mabuwa.
0: Kay manguyab gani ko ni mo?
1: Hoy, ayaw ko na kong binuang ni Jumari.
0: Huwag kong magbinuang, ma'am. Seryoso ko. Huwag di kong muundang hangtod nga sugton ko ni mo.
1: Ang sa...

0: Any update?
1: Wa, mamay. Gahi kay mong anak. Magsigil na si kasukod ako.
0: Okay ra na. Basta kay ayaw lang yung gundangi, ha?
1: Pero, ma'am, kalusam kong magsugod upang masayro.
0: Ugma na. Pero, ikaw gihapon mo itighatod kuha ni Jesse.
1: Oh.
2: This time check is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus, di bitin.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget, so

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
4: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong kini, ang ubus niyong alagad sa kanginan, kuya o chikong pokrakasa, magpahibao na sad kaninyo, ya ang damang sata ng bakak, ikaw ang tinod, ipasundayag na sa diha sa barangay Punay Aluginsan, abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan, Clarito Ray Adolfo, barangay kagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Camigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusap Milpa Padina sa atong Barangay Treasurer o Ami Daro atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha o maglingaw. Halag kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
5: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my client. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
9: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis, bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
11: ACS.
12: Maulan man? No worries. Naamoy ko lubang damit.
13: Charm. Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa bango ng Charm.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
13: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS!
15: Problema ba ni mong pagpaliwang o pirmi lang din ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaliwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.

Murag seryoso gud ay ang tumong ni Ma'am Carla Priscilla. Tumanan ko lang siya sa iyang gusto, pero mag-focus sa gapon ko sa akong pagpamasahero.

0: kan imo inindot. Sigir kong lauri laro isdan. Kanihar kong musero. Nagsugod kong buntag. Nga, magkabian lang kong may pasero gyapon. Ay, habili kong mabot sa kong pikapo ng pasero.
1: Let's go.
0: Uy, hubog mo din siya. Fasten your seatbelt first, sir.
1: Oh, shit. Sorry. My bad.

0: Maayo kay wa ka malay.
1: Dali ko, ma'am. Para di ka masuko. Kay di ko gustong masuko ka na ako.
0: Stop the car.
1: Ha?
0: Wa ka kadungod. Mingon ko hunugan sa kenan.
1: Anong ipahunong mali mo, ma'am?
0: Seryosang yung kasi mong giingon nga manguyaw ko na ako?
1: Oh.
0: Okay.

puanga. Anong wala naman nung kumakatog? Sikim nung kugunahunan ni Ma'am JC. Nga nung gagal mo niya. Nga nung magunga. Iunan ni mo na kong gibati. Nga nung mo ni. Huwag sa may puti pasabot at tuging gibukat.

0: Good job, Joe Marie. Kamu na di ay sa akong anak.
1: Ha? Ingon siya?
0: Yes. Mausulti niya nga kamu na kuno. Gisugot na kuno kaniya.
1: Uy, sa may plano ni Mom GC nga, galit mo sa kingunan eh.

0: Gusto ko ba kailas mga laki nga parehas nimo?
1: O gitripan ko nimo?
0: Nope. Sukad nga nakabantay ko nimong lahi ka sa ubang mga laki. Na-curious ko nimo. Bisag kapila natin kagitukbon palayo, wagi hapon ka muundang. Humanay gusto na ko sa kalaki. Kanang mahibaw kung unsay iyang gusto.

0: Nakabantay ko nga. Inspired na kayo mong duha sa akong anak, Jo Marie.
1: Was ko mag-expect, ma'am, nga magkasinabot kada yung ni GC. Huwag malipayan kami duha.
0: Huwag nalipay ko para ninyo. Labi ka na kay may negosyo ka na si Pinas. Huwag nahumanasan ang bahay nga imong gibayran.
1: Mao nga, dakoy ako pasalamat ni mo, Ma'am Carla. Salamat yung kayo sa grasya nga mag-share na ko.

0: anak. Salamat kay ni anak ka.
1: Gimingaw na kayo ninyo, ma. O kanindot sa tumbay. Wagi ko ninyo pakiasa.
2: Salamat sa imo pagsakripisyo, kuya. Nindot kayo nga ito, Pinoyanan. Nya, nakahuman pa niyo kong skwila. O may negosyo, pagkita.
1: Why, sa payan, dong. At today, si GC, ma. Dong, ako fiancé.
0: Ha? O, sa fiancé, oy?
1: Kaya mag-propose naman ko nimo. GC, will you marry me?
0: Of course! Of course! Yes!
1: Yes!
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Tas bang imo blood sugar?
5: Ato na kaway diabetes?
4: Mag DTX 500 ka!
5: Ang DTX 500!
4: Ato na kini anti-diabetic properties?
5: Sama sa
4: Charantine,
5: nagkapo mo po sa Goku,
4: Visine,
5: controls blood sugar,
4: o polypeptide,
5: na parehong epekto sa insulin.
4: DTX 500!
5: Highly recommended
4: sa mga eksperto!
5: Mabalik sa pinagadulog yung matigas sa yung gut!
4: DTX 500!
6: Ako Desi Mario, na ako yung diabetes, 250 akong sugar, itong Marco DTX 500, kaya nga akong ugang, nga, Skyo Yabi.

0: pinaayos sa Detex 500.
1: Dua ka capsule, buntag sa gabi.
0: After 3 weeks lang, 100 na lang ang sugar. Effective, wujud ka yung Detex 500.
2: Detex 500!
3: Pabali sa mga butika.
4: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka rin nga ang dramang Himayang Nahunlak, ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandawi City. Karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, abo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Usbo na ko, September 25, magkita-kita na sab tariha o maglingaw.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
6: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
8: ECS.

0: Sukad gani kauyab mi ni Jesse. Murag, gaana kaayo ang tanan para nako. Upaspasad kaayo ang pag-improve sa akong kinapuhi. Karun malipayo na kaayo ko, kay wa na ko'y pangayoon pa. Kontento na ko sa akong kinapuhi. Dini na lang ko to, daghang salamat. Inyo matatampo, Jomari. Mga kasama, mao kato ang katapusang sumpay ning suwatampo ni Jomari dinining atong tulumanon, Bagong Bayani. Kung doon ay kamo'y sibilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon. Hangtod sa sunod ay kayon, nagang salamat sa inyong pagpamina.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
2: Dayon, muna.
3: Unsa kining dapita, Adonis?
2: Niya ka sa atong paraiso.
4: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
3: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
5: Sinagod ang patyo sa para! Siya ang nagdaragi ba? Dili ka tulapit! Magdungan ang labay sa atong maso! Ang papahit siya, Mara!
1: Amara. Tagsulat, Cecil Danusos Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgari. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara.
6: Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manutsuot ang sangkapas pa sang aksyon sunod sa 30 minutos. Mulong tanang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methylsalicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa S Poblacion, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 26, inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod.
4: In 5 meters, turn direct.
5: Ha? Asa ko no?
6: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!
4: In 5 meters, turn direct.
5: Ha? Asa ko no?
6: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!

0: Nganso ka, oy? Huwag ka na mo hilabdi rin eh. Nga nusok ko man ka.
1: Ah, kaklaro ka nang nanaway mong duha sa among practice. Di katawa o gagmayo.
0: Kumukatawa na eko, nanaway na day na.
1: Kami, abiyan mo sa bago rin. Sus,
0: Renner, ayaw, uy! Madiay! Bugiro ni mo, may lang kas babay da.
1: Uy, wako gipili yung imi. Sa maglagot ko, wako gipili.
0: O, oh, sige. Ilahos na imong kumo sa akong naong, Renner. Tanaong tag makagraduate baka.
1: Unsa? Hilas ko ni mo.
0: Hilas, bitaw! Gay, sige, o, oh, sukbaga ko. Aro makita ng imong ipangita.
2: Hosto na mo. Emita na. Manggawas na lang ta.
1: Uy, mas may pagmanggawas mo. Kaysa, madapatan talaga bihana ka.
0: Hamburger!
1: Unsa?
0: Wala ka sabot og hamburger ay.
2: Emi, husto na ba? Lalaki ba yan na? Huwag ito'y mahimo kung madapatan ka, ana.
0: Siya, huwag mahimo. Nga no? Huwag pulis nga angay na akong kasumbungan? Mapriso pa na siya.
2: Maldita lagi ka. Husto na ha? Please?

0: Maldita gimbiana.
1: Nya. Padayo baka pagpaguyab ni Imi.
0: Sina yun ang tingulong mo dapat. Ito sa mga.
1: Iman, hadlo ka doon yung mga kapatid.
0: Hakab, day. Sa kadagang babae nga nung naamyo ko na in love as maldita. Ilang. Parang baka challenge ni Bayhana na ko na. Isang mo't nga kong gibati kang Imi. Mauna ka nag-iingon nilang gugma.

0: Niana ta sa amo mo na. Hapit sa dire. Aron makasnacks ka.
1: Salamat na lang, Emmy. Mulahos ako pa uli.
0: Nahala. Amping mon.
1: Salamat. Adon ako, ha? Bye.
0: Bye. Ingat-ingat siya sa iyo, ha?
1: Kinsa mong gipasabot, Em?
0: Kinsa pa? Ang engkanto!
1: Ang mayog yung kaoy. Adon ako.

0: Niya na siya paingon din. Kinahanglan mo kasulti mi maayo karon. Ug iya na kung tubagon kung nakagusto ba sabsiya na ako. Magpakita ako niya.
1: Naa siya. Nakakita ko niya.
0: Hi.
1: Hello. Wa ka mahadlok niya? Dili siya sama na to. Kasabaan ka sa imong papadamihan, anak mo. Naigugma ka sa lalaki nga usa ka engkanto. Og ikaw rin nakakita niya? Likayi si Adonis mo na. Likayi siya. Gwapo siya. Og buo tanong kitsura. Naglibog ko tungod sa kisulti ni Emin ako.
0: Kumusta ka na, Mona?
1: Oh. Niya ka na sa ko atubangan, Adonis.
0: Tubago na ba ni mo nga kung ipangutanan ni mo kanina ito? Kung nakagusto ka ba sa nako?
1: Oh.
0: Kana, totoo kikog maayo, Mona. Aron makadesisyon ka na.
1: Adonis.
0: Nagkagusto ka ba na ako, Mona? Tubag ako. Nagpaabot ko si mong tubag, Mona. Nagkagusto ko ni mo. Nahigugma ko ni mo, Mona. Ikaw, maubasip ka na ang iyong gipati na rin ako. Tubag ako, Mona.
1: Oh, Adonis. Nakagusto ko ni mo. Nahigugma ko ni...
0: Kung mao ka na, salamat, Mona. Karon-karon na yan. Dadoon ko ikaw sa munapit. Musugot ka ba, Mona? Musugot ka ba?
1: Musugot ko, dad ako sa inyong tapit. Dad ako, Adonis.
2: This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May budget.

0: Emotion sulit ang glow on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS! Hi! Hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini, ang ubus niyong alagad sa kanginan. Kuya Onchi Kumpok Rakasa. Magpahibao na sad ka ninyo. Ya ang damang satan ng bakak. Ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials. Pinanguluhan sa itong Barangay Kapitan Clarito Ray Adolfo. Barangay Gagawad Rosana Makiling. Lidinia Arpay. Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SQ Chairman, ingusab, Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ami Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw, halag kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
3: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
4: Food's here, guys.
3: And feel the vibe.
5: Best concert ever!
3: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Armor up for adventure with Biogenic.

0: Pamin ako, Papa Damian.
1: Hmm. Ikaw ram lagi yung usa ni Ajep, ha? Huh? Hain man ang imong maguwang.
0: Wapa din na ulit si ate mo na pa?
1: Wapa.
0: Look, wala may tao sa ilang room pa. Maong ni ulit na lang kung ako.
1: Usa? Ah, dinhi ka lang, Jeep. Pangitaon ako muna. O kung gigotom ka na, kaon na lang una, ha? Pagkaon din ko na. Kay, may pagkaon man diha nga akong giluto. Diha ka una.
0: Di ba? Lo, asan din si ate? Ah, to anasan siguro to sa ilang. Ate Jimmy, nagchika-chika. Kaon na lang kung una, eh. Gutom na ko.

dagir ni Adonis ang inalang nga iyang nagustuhan da. Na sila. Nagsuroy-suroy is palibot na nga mong dapit. Og, naggunit na is kamot. Ah, ka-sweet god. Mausalun na niya ang gusto na kong maitabo. Nga madana ko rin ni Alinalang akong nagustuhan nga mausi imi.

0: Naulit naman to sa inyo, Noy Damian.
1: Ah, huwag man sa amo, Amy. Si Jay Praman ang nauli.
0: Unsa?
1: Ah, nagkuyog magpauni, higi ka sa eskwelahan.
0: Oo, oh, kay huwag man may kaapil o practice sa sayaw, Noy. Maong na mauli na lang, me.
1: Oh, mauba, Amy.

Ah, sige. Dagan, salamat ninyo taran. Salamat, salamat ninyo. In man dahi si Buna. Ganung wak may nikakita niya gamiagi siya din ipaingusamo. Ha, in man dahi si Buna.

0: Adonis?
1: Ano, Mona?
0: Mahimong muhangyo?
1: Mahimo. Unsam ka na, Mona.
0: Mupauli na ko sa amo. Mupauli na ko, Adonis. Kay basig nangita na nako si Papa Damian.
1: Wa pa gani ka makasood sa mong Pinoy-anan, Mona. Sa gawas ka pa ning among tapit na kasuroy.
0: Susunod na lang kong pag-ani, Adonis.
1: Dili ka na mahimo, Mona.
0: Nga naman.
1: Kay niya ka na sa mong dapit. Kinahanglan nga mudayon kauna sa mong sort.
0: Ayaw na lang, Adonis. Muuli na ko.
1: Dili na ka na mahimo, Mona.
0: Unsa? Dili na ko mahimong muuli sa amo, Adonis?
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Di kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check-up na ako, nag-100 na lang.
3: DTX 500! Mabali ang mga butika.
5: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka ninyo, nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Banilad, Mandaue City, karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, ubos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Ubos muna ko! September 25, magkita-kita na sa tariha o maglingaw.
6: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
7: This Time Check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Singing Diva sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Seth Living Testimonies.
4: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginawa.
5: Na landing ko hospital yung dahil nagugos ko ginawa. Amin pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
4: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
5: Salamat kay na atong Sid Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukutso Tungaw.
3: Living Testimonies.

Kaigalaan, dapitong ka muna mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Amara. Tagsuwat si Cel de Jesus Cabrera, ubo sa direksyon ni Ri Arliano, Spener Joel Bense. Recording editor Randy Tayad, Soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style!
2: Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan mong malibutot.
1: Palami Style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Ipaya ko. Tagpawa ko. Ipaya ko.
1: Kasilag style!
3: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Dali na ko gusto magkita laki pang imo kanino! Listod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga suwilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Drama. What's the style?
4: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa S Poblacion, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag Septyembre 2, 2026 alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kalingawan tipik ni og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong Septyembre 2, 2026 inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak. Ikaw ang tinod.
11: Pinakabaratong nga data
12: sa Shopee na apay 10% off para sa tanan.
13: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
14: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!

0: na mo si Ute. Kami ko yung sa laing babae.
1: Eyo, paghilat. Eyo, pagpagawas, paglaom.
0: Usaw niya kung doon na mo ka mga anak. Pa.
1: Buhi orni mo.
0: Sa una ko nga, mapais ko ila ko silang duha si Cherry o Charmaine. Pagandoy nila nga, nga mamahimo silang professional.
2: Ay, noon sa problema. Tabangan ka na mo.
0: Duh?
2: Ay, tabangan de, tabangan. Muabag ko ni Mas Gastuhan sa buhis ko ila sa ako mga pagumangkot. O ikaw, pasudlon ko isip maid sa pamilya. Din ako'y family driver. Okay na ka?
1: Naaraman di ka na.

0: Maid, ma?
1: Oh, Jerry.
0: Luuya ni mo mo'y.
1: Oh.
0: Eh, sakti lang, ma. Kung mahumanaon niya mi sa college, mutabang ko ni mo.
1: Musod po ka pa ka, maid, Ate Cherry?
0: Mangita tayo ko ang trabaho. Kung madawat, mas labing maayo.
1: Ay, sa call center, ate, oh. Dali ra ka nga makasood kay fluent man ka mo English.
0: Bisag unsa trabaho ako, eh. Basta makatabang ko ni mama sa pagpahuman ni mo sa college, Charmaine.
1: Mag-attack.

0: Sa sunod, ayaw nagsakag motor ha, apo?
1: Gano man, Lou.
0: Ay, makasugat niya kag demonyo nga driver.
2: Ay, sa sunod ay, Jere, pag-video lang samtang nagdaga ng motor ang isend ako.
1: Ah, sige, tiyo. Ako nang buhatan.
3: Muna na, Dave Vloggers, at it's Jere, tiyo.

0: Oh, naglahi, maglawas ko. Kailan tanon ko na? Doon lang ko sa among ipuyan sa kumahal. Oh, uy, saan mo iro? Oh, uy, musta maroon? Oh, uy.
1: Pagang ati.
0: Uy, yatis. Ang ikurong mahal nga may ako. Mga animal! Demonyag demonyo! Patyon ko ka mo! Huwag ikaw babayhan ka! Ikaw! Balik animal! Patyon di ka! Ikaw ganing akong gipili! Gibyaan ko sa kong pamilya tungod ni mo!
2: This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
3: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
4: Mot na ming mati, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
3: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
5: Kapi kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit to rawat eh. Gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay. Pwede na
6: lang.
5: Magrapagin ko atang mga gulay yun.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bila-Bila.
8: Paragis Bila-Bila.
7: Paragis Bila-Bila.
8: Paragis, Bila-Bila.

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini, ang ubus niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompokrakasa. Magpahibaw na sad kaninyo, ya ang damang satanang bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan, Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawads, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SQ Chairman, ingusap Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Darwa, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadi ha, o maglingaw, halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
4: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw, o makahatag, o pagtulunan nga drama mga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
6: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
7: O nang gamit na ko, Ma'am. Ang likat na ko sa kong banin, Ma'am. No? Kanang humok ayo.
6: Dili hap dos.
7: Okay ra kaayo good ma'am.
6: Dili pod siya nang ingon nga nagpaknit-paknit ma'am.
7: Wala pod ma'am.
5: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak sa Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.

0: Holly Coffin, Samantha, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
2: Kaya ko pa.
1: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
3: Kaya ko pa.
1: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala kagid perdi.
5: Ati Cherry, kinalang naamo si Mama, si Lulong, si Tiyo sa graduation, ha?
6: Kay?
5: Kay? Sumakom lang din mong ko, ati.
6: Wow! Hala no! Huwagin manugon ang among kahago ni Mama sa pagtrabaho ni Charmaine.
7: Oh, Cherry. Oh. Charmaine.
6: Oh. Hala? Nagkadugo ka?
7: Oh, tabangi ko ninyo. Nakapatay ko sa lalaki sa kong kamit.
6: Nga nugod ka? Pagkaan ni mong naong sa? Gibiyaan minimo kay gipili ni mong imong kabit? Unya ni aka magpatabang na mo? Ipadakot ka na mo kay nakapatay ka?
7: Dali! Dali ka mong padakot! Dali!
6: Salamat na yung mga polis.
7: Ayaw!
6: Gidakot nila si Papa!
7: Ayaw! Ayaw!
5: Ayawan ako, ate! Ayaw!

0: Unsa? Paundangon ko ninyo pagkamit.
1: Uma!
2: Panahon naman nga kami na po ni Ate Cherry ang mubuhi nimo. Ninyo ni Lolo og ni Tiyo.
0: Kabutan sa akong mga atak.
3: Nakaibaon mo sa balita, ah?
1: Sa Tiyo?
3: Nakapugang inyong amahan. Og dadakpan og gipusel na lang sa mga pulis.
0: Ha? Huh? Oh, may abot ng iyang kaba siyang pagbiya siyang pamilya.

0: Mayong gabi, ma'am.
1: Mayong gabi, ipod. Unsay ato?
0: Mamisita ko ni Cherry, ma'am. Naa siya, ma'am?
1: Naa. Kadiyot. Cherry, anak! Nainangita ni Muday!

0: Ay, namisita pa man na.
1: Asa man dahi na paingon, magminyo, magyan pa.
0: Ay, guwapas, chere. Ano guna kong tanugan na?
1: Ay, good pa, nungog pa.
0: Kakasabot ko ni Munak. Kay mausa na akong kibati ni mama ni mo. Dihang gipamisitahan ka sa iyong bana nga irresponsable.
2: Ma, lo, dilita ng lalaki sama ni papa.
1: Sorry, anak.
2: Kung magminyo ko, ma, lo, dili mo angay mabalaka. Kay gikilatis na kung maayo ang mga lalaki nga mamisita na ako.
0: Huwag ka nang namisita ni mo, apo. Okay na?
2: Dili.
1: Ano ba, Dak?
2: Mainom man siya, ma. Di ko ganahan og lalaki nga mainom. Kaya na-trauma na ako ni papa. Dili ko magminyo, ma. Bahalag matiguhang daga ko. Lo, dili ta ng lalaki sama ni papa.
1: Sorry, anak.
2: Kung magminyo ko, ma, lo, dili mo angay mabalaka. Kay gikilatis na kung maayo ang mga lalaki nga mamisita na ako.
0: Huwag ka nang namisita ni mo, apo. Okay na?
2: Dili.
1: Ano ba, Dak?
2: Mainom man siya, ma. Di ko ganahan og lalaki nga mainom. Kaya na-trauma na ako ni papa. Dili ko magminyo, ma. Bahalag matiguhang daga ko.

0: Quién saca.
1: Ah, está así, ¿no?
0: Un seato de mucho.
1: Ah, mamisita con el cual.
2: Ale, ¿qué catasio?
1: Mamisita con el mol, ya.
2: Uy, ¿qué engaño, mandi? Uy, ni ok de con la mamisita con aco.
3: Mahimo ka na makauli, sir.
1: Uy, para sa kikagwapa ni Lidya dahi.
3: Natural, ako mo siyang inahan. Makapauli na ka, sir. Kay nagsinaaray namin ni Mama, ni Charmaine o ako, nga dili mi magminyo, kay...
2: Kay wa mi magkinahanglan og lalaki sa among kinabuhi.
1: Mga strict talaga mo mga manang.
3: Manang karon.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka rin niyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, East Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, ubos pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, ubos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Ubos muna ko, September 25, magkita-kita na sab tariha og magli ngao.
6: Pirmi ka pangihi,
7: hanap ka paranaw,
6: ug pagpamilod sa mga tin.
7: Basin aduna kay diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar level.
7: Di kaya ang diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Karun dayon.
6: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
7: DTX 500. DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
9: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
8: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
9: tulo pod ka kapsul sa gabi.
8: Simana lang nawala jud ang sakit.
9: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
8: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500. Pabalik sa mga butika.

0: Gituman among tulo ni Mama og ni Charmaine nga dili gid mi magbinyo, bahalag mangunot mi kay wa mi magkinahanglan og lalaki.
1: Magtong magkasama ang kaagi ni Chiri dinining tulmanon. What's the style? Wa magkinahanglan og lalaki e style. Kini mo ang sugilanon gisuwat ni Cecil Danyosus Cabrera, dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Cruz, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bilabila Coffee, masig maulian ka. Basta ang kainong ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Oil.
4: Unsay alip yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bilabila Herbal Oil?
5: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpaday lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpaday lang gihapon ko gamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
7: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
8: Palayasa kini bata! Palayasa ni Carol Yudayon!
9: Christian anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason!
8: Ah! Wa ko'y anak, abnormal!
9: Unsa?
8: Hoy! Ikaw! Layas ka ng gudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!

0: nagkaw kagkawboy. Kinsa ka?
1: Kumusta ka na, aking mahal?
0: Kinsa ka?
1: Ako kini, si Chico Salvador.
2: Kaloy po asawa ko.
0: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh.
2: Mar.
0: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
3: Nagunsa ka din eh.
2: Ni ako ang pagayoon ng inyong pasaylo.
3: Pasaylo? Humansa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Ong layas na. Layas na yung panimay.
2: Pasaylo ako, anak.
0: Ayaw pagbiya. Ayaw migbiya eh, Christian. Ayaw.
2: Mar.
0: Anak, Arthur. Makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba nga

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangis Garit. Talit kaninyo sa RMN

0: kininga drama gidalit kininyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapodapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pag jud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan mo na sa lisensya ana na ang kuan namo nga tick dili na gyud ang imong UTI wala na gyud siya kuan okay na gyud wala na sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti lala na imong kuan tibay imong UTI kubo gani na no nga magsige ko ka admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga Bilabila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin po sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya ko to inom na pug ko 3 times idi kapi jud ko nga Paragis Bilabila Lisa Hiram Pausos kuan ako 5-7
1: busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa

0: Hi, hello, hello, hello. Mga higala, kumusta? Maingatlaw na sa ikan atong tanan. Yan na sa inyo higala sa kangina Ray Arellano, uban sa kong partner, wala yung guwapo sa DYHB, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok, Lloyd.
1: Inom juta ni Pirmi Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule kay daghan kay nigbenepisyo sa atong kalawasan ug makapagana sa atong pagkaon. Og ubani sa avocado coffee mix with guava.
0: Okay, sa kalimot mahigala sa ato ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. No? Kung gustong higop ng kape, init ng kape, suway ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay gawas nga pampagana, pampalagsik pa. At napali, gawas nga pampalagsik na, pampagana pa. Okay? Bueno, mahigala, shoutout time. Shoutout nga doon nila ni Charles Anthony Alia Ibul. Apulinario Escultor. Mangyan Siaw Chinitang Sani Yumshai si Michael Balani Jeffrey Palipas o Pilipas Junjun Tagat Joseph Kainoy Julito Sinturias Madel Aguhar o ni Mag-uumang Vlogger ikan kinisa ito ang PC Founder Pangag Selong Wailan ko rin itong Writer Director o Jikum Pumprakasa Kunya Shadows of Destolido City si Malik Villa Hermosa, si April Ray Pungasi, Kirby Rica Blanca, si Raul Tolentino, Alan Villa Hermosa, gikan kini ni Pedro Pungasi. O diuman si Rosalina Impires, dia sa katanggungan Dos Pasak Parlo Subsiri, si Junior Albarasin, dia sa Proxingo Kabunturan Davao de Oro, Ya si Lucia Buloy dia sa Dilarusa Kalatraban Negros Occidental ikan kini ni Ricky Baliskari okay boleh mga igalan niya lang sumpahin ng atong sugilanon gipahin ang pag-ayo ni Clara si Christian ug lisamot kini ug kayabag unya gibadlong ni Mara si Christian nga mundang nas pagpanigarilyo kay dako na kay siya gasto dako na kay gasto nini matagbuan sa iyang bisyo Kaya nagkukumusap si Christian na muhunong na sa pagpanigarilyo o pag-inom. Pero nungka, nungka ang pagpamakak aron di masakpan sa iyang asawa na si Mara. Kaya dito sa ilang kwarto, gipangayo ni Mara ang obligasyon sa iyang pana sa ilang pagkiyayon. Mahigalan niya dahil sumpaning atong sugilanon, himayang.

0: Bagdukin ako, Christian. Kimingaw na kaayoko ni mo. Sukad sa imong pagpalik din Espinas. Hangtod karon, wapagit ko ni mo bagduki. Ihatag na ako ang imong obligasyon. Isip bana na ako.
1: Mara.
0: Bagdukin ako.
1: Luya man ang ako lawas, Mara.
0: Tuwa na. Luya na, sad. Tungod yun na si mong bisyo sa pagpanigarilyo, Chris.
1: Nakahukom na bito akong umuundang.
0: Oh, mayo hinuon. Pero...
1: Pero unsa?
0: Wa na sa day kay deposito na ako ron.
1: Wa lagi? Luya man.
0: Ako na lang sa ibabaw, Bi.
1: Uy, may paibabaw ka mong good na ako.
0: Mag-over-over lang ta.
1: Ah? Murag wakitoki, over-over. Oo, sabay over-over.
0: Bagnus-bagnus, good. Kaya wag mga kay mahimo ron, kay luya man ka imong lawas.
1: Bagit-bagit?
0: Oo, bagit-bagit.
1: Bahala ka.
0: Sige, Christian.

0: Play. Ik kom maar dee.
1: Wat is dat, Play?
0: Oh, nee, hoe het erop aan, hoor.
1: Ah, maar wees wie dat, Play?
0: Dat ik, Play, dee.
1: Wat, Play?
0: Lek hoe dat is, zo vaak, Play?
1: Wat, Play?
0: Wat is mijn emo, kapé of gatas, Play?
1: Ah, ik kapé, Play, Play, Play.
0: Ah, zie je. Kijk, dat is.
1: Ini pas pari dah. Lagi pundar gitu. Ini baik gitu tak. Bisa dilihat kayak daku. Pero main kayu. Kayak sekena daku kak. Dengan abang pantut keron.
0: Oh, ni oh. Tak sata ini kapi.
1: Selamat, Pre. Lemih ini perisa gius ya, Pre.
0: Sorry, Pre. Wak naku.
1: Dan kak. Pemilak geruh. Kinahaman unta ng imsi radio.
0: May unta na git ko, Pre.
1: No, saan lang?
0: Gahapon pa yun.
1: Ang mga ba?
0: Nauna-una magudako ang gastuhan sa bisyo nako sa pagpanigarilyo. 220 ang matagka, ha? Unya, umuigog 6,820 ang buwan kung tapukon.
1: Oh, magit, Pre. Mabitaw ka. Ako, manigarilyo mga ko. Ah, mangita kong amigo. Di ba kumpare nga sama ni mo?
0: Nga naman.
1: Aron, mayuan akong sigarilyo. Aron, ako'y gasto.
0: Bangag sa ilong. Mga ulang, sigara ka pangayo ako.
1: Oo, yun.
0: Lugawag yun, Ibu, Pre. Karoon po ko makabantay na.
1: Oh, wise pa ni, Pre.

0: La madre de Clara, ¿ah? Trabájalo.
1: Ay, thank you, Ini. Sige, alip ako sunahan na itong mga silingan. Buyers. Nintot man sa dining negosyante, ta? Kadaad lang palto. Labi pa kayo ako'y puhunan, Ini. Kang Christian yung puhunan, maong palto, gid ba tanghalin?

0: Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
1: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, unsa lang diyan naghakay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takoy gipang bati tanan, daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na pag inom na bisag unsa pagparagis na ka, sisay yon. Gisuway na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kalis sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka pag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
2: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
3: Katahinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa mong lawas. Nya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalag sa... Oh, bukid to roon eh. Gani ay. Nag...
2: Ha, bukid sa kulian?
3: O kato ganing ama nga mo rin na...
2: Bukid sa...
3: Ganing...
2: Sundan?
3: Oo. Oh. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsaka gani ko. Mag-listod
2: ko. Baga ka sa bukid, ikigod ka sa ka?
3: Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pati na ihaya.
2: Pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
3: Makakat-kat to ba?
2: Tanong mo yung
3: sa mga mga magrapag ito at ang mga gulayon. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
2: Hindi pa kanan ni Mulay?
3: Siyon.
2: Lido.
3: Alberto.
2: Pilay mo idad.
3: Ah, ito ang naka, nobinta na ka.
0: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
4: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, Paganito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Then dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo, gihuyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma, duty jud ko. ingon ana.
5: Paragis bila-bila.
4: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
5: Bila edad din mo ron, ma'am?
4: Ako 55 na.
0: Busa sa unsamang balatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Saya nga, Prisa. Patawag mong tata sa main agency na to sa Manila. Kaya palagahon din ang balik sa Abu Dhabi. Balik sa itong trabaho dito sa oil company ba, Sari?
7: Pero may balik man sa bang conflict sa Iran o Amerika. Go back naman sa mong huwa na sa tamada yun.
6: Oh, good. Nakautang hinoon ko, pre. Itong gasto na to sa Manila.
7: Utang dito, pre?
6: Hmm.
7: Hain man itong imong sweldo nga. Huwag pa na kinatigom.
6: Pawag yun, pre. Eh. Saan nga ba, man? Antun karon ang pamilya. Ya tubig kurente pa yun. Ya, akong alote nga. Dako pa si mong sweldo. Tumas kong sawa.
7: Horot-horot ka kaday, pre?
6: Ah, di mahorot nga. Uno man akong anak. Tuwas dosina na guna, pre. Ya, pulos ang eskwila. Ya, private pa yun.
7: Uy, ano nga ba sabi mo pa eskwila sa public, pre?
6: Eh, buta kong sawa, pre. Eh. Umisali sa public school.
7: Pre, kung bright gani ang bata, bisag asa pa na ano pa eskwilahon. Makat-on, yun na.
6: Oh, mau lagi?

0: Wes, di na din yung baligyak lara.
1: Lagi. Mga bisti. Ukubanta.
0: Di kay unang mahalin, ana?
1: Ay, nga naman.
0: Ah, kayo, siya siksik ka. Guwapa pag yun. Siksik kayo. Ah, kita puso na yun. Nagpurol pag yun.
1: May na lang ni. Pugong si dad.
0: Paano naman mo ni tiguwang, ay? Ikaw, fresh pa bang kayo?
1: Oh, boy. Ganahan ko, ana.
0: Huwag ito na hibong, mi. Mas kagwapa ni mo. Nagilog kang tiguwang.
1: Awal, laybot, anay. Unsa man mo palit ka o manaway na lang ka sa kumbana.
0: Ay, kwan-kwan lang. Kini ka sunis, oh. Kini ako, okay. Branded din, barato na.
1: O yung ang, kini man na orig. Imit man na. Pero, polido, ugway kalainang original.
0: Kabantay ko, ana.

0: Sayang kayo, pre. Nagtuo ko nga makalarga na kita.
1: Butang nga, ginanglan ang takain ako, pre. Kay, di ba mo mag-stambag sa Pilipinas, eh. Way income niya, nag-abang po yun ko.
0: Bisan ako, pre, isayangan yun. Nag-graduate man unta ng kamagwangan akong si Gian Angel, isip nurse. Pero, naapaman si Arthur Caesar, pohon si Jesus Lina Sab.
1: Nga ako, gil, pre, kay tulog ka buok akong college. Ya, tulog sa bang high school.
0: Sus, pre, dako-dako pagandang imong latason, anak.
1: Lagi?
0: Pero, sige lang, dasig lang, pre. Kung baka graduate na ng tulo ni mo ka college, makatabang-tabang na na-name mo.
1: Unta, pre.
0: Kasi pagkakaroon, sa tanaw na ako, no, makapangahot pa yun ka, bisag di ka tula ng imong sitwasyon karon.
1: Ako lagi, pre. Mabitong niya ako, pre.
0: Ha?
1: Kuan, pre, baka nang... Ay, muram-muram kong maiko, eh. Huwag mauwaw takawin mo. Kuan, pre, ka nang... Gusto na kong muhuwap o kwarta ni mo, pre, para konsumo na mo.
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako bang. Kung mabangon magkuko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako gisa ka lang kakapsul, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkabuntag, nakatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, magsa paray man ko, kagawa ko maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyol sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila

Mga higala at ang iangguban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lakunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunay katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
1: Kapoy kaayo, sir, kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho na kapoy kaayo. Kaya nga, ni sulay ko ni paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ano lang, maninda ko liha, may asa sa bukat, na, dahil palingki.
2: Maligya.
1: Maligya ko liha.
2: Ano ang maligya mo na
1: eh? Mais.
2: Sikol. Yung ba ako nung sa kanay, sa naminaw ka rin, sa inyong testimonya sa inyong bati na nawala inyong matapin sa panawas din sa itong doktor mo?
1: Katong ako makasulayan eh, sulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy, ako bitong bata, na ako nanguma. Hindi po iyang ginom. Mo'y gamit niya, kanang gikan sa trabaho, padong sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, madyo ni ka kapoy ma. Mungkin na pinilipin ako palitan. Soledad Rodriguez, Madaong Dagong.
0: Husa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga Binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna og gipangtuki ila lamang sa mga tigduma og way labot kining istasyon.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
6: Naluoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma. Mitaas pag yun ang yung blood sugar.
5: Lakaw dayon ngadto sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph herbal capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
6: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph herbal capsules, the wonder food supplement.
5: Biotroph herbal capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.

0: believe.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Mahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ania na ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo ka ninyo sa mga pagkaon nga angayin kaunon o sa mga pagkaon nga angayin likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman, o gilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyo Alternative Medicine Doctor.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Inaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C.
9: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
8: Music therapy Sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
9: Correct doc. And even ang tunog sa falls no kanindot jud paminawon.
8: Mosab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
9: Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
8: Paita.
9: Ang atong dalunggan na ay mga mekanisom nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot hinay-hinay nga mawala ang imong pagdungog.
8: Mao na rason Sir GP nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 ug MyTC. Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga cellular og tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mosab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, inkos og stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang og mugahi musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
7: DTX 500!
10: Ako si Alex, may ka-UTI dyan ko.
11: Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit.
10: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka-capsule sa buntag.
11: Kung tulog ka-capsule sa gabi.
10: Simala lang na wala dyan ang sakit.
11: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
10: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
7: DTX 500!
12: Pumali sa mga butika.
7: DTX 500!
13: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inumog DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
7: DTX 500!
12: Pumali sa mga butika.
4: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
6: Ang higala, di anang schedule o libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
14: Karong September 7 to 18, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841. 1.
7: Kasayuran sa maayong panglawas.
9: Ang Mighty C nga usaman ka major antioxidant mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
8: Correct Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
9: Gusto.
8: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batanon pa pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
9: Hakana.
8: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
9: Mao jud dok.
8: Kay na mangud Sir JP nga tawo nga kung lantawon nimo tan-aw nimo murag 50 nang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
9: Ang kusog nga music doc usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na doc ang mga singka sa mga misis nimo.
8: Hello?
9: Makabungol maday na.
8: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto Sir GP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero nice solution Sir GP kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
9: Wala gyud. Sa to pa doc kung tabian si misis kinanglanon jud nga mag-detect sa 500 og Mighty C. Kanang dili ka mabungol sa kasaba yag yaw-yaw.
8: Oh, kanang mga mister da inom na mo og DTX 500 og Mighty C kay kung dili ka mo inom og DTX 500 Mighty C murag mabungol gyud sa yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
7: DTX 500.
0: Ako si Janice. Okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao DTX 500 gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
7: DTX 500. Pumali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
9: Tuhuan matog dili ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
8: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit Sir GP, mamatay pud ang tawo tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
9: bitaw
8: daghag sa uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita nato Sir GP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
9: I agree do kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, nya wala pug kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
8: Kinahanglan Sir GP ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang nga mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tamis sa una Sir GP. Basta gani antioxidant Sir GP, wala nay lain pang kampyon. DTX 500 og Mighty C radyon. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
7: DTX 500.
10: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud gapuson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
7: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
9: Simple ra jud ang atong approach to live longer doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya likayi ang stress.
8: Gadahan ko lang tulog sayo.
9: Ang pinaka importante inom jud DTX 500 og
8: Mighty C.
9: Aromata si mong antioxidant.
8: Usarang timailhan sa kataas kaing level sa stressor GP. Ugmao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala. Daghan na nagtaya ang imong utok.
9: Mojod.
8: Unya, kanang bag-ora ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napuhigayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
9: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
8: Correct.
9: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
8: Mao say maglagot ang ginikanan sa GP ang inahan. Kau bata pa ka malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pug ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok.
12: Mm-hmm.
8: Kinanglan nga ang imong source is good fats.
12: Mm.
8: Mga medium chain triglycerides nga mo'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Mm. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Okay. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP.
12: Aha.
8: Tagaan niya usa ka milyon yang anak.
12: Mm?
8: Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako.
12: Mm.
8: Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron mutubo ang savings.
12: Oh.
8: Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na.
12: Mm.
8: Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot doon na niya gasto, Sir JP. Muna sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sa iyang mahitabo, mabankrap, Sir
12: JP. Bankrap, Jod.
8: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagataw, aning kalibutan.
12: Mm.
8: Ugali, sige man ikahurot.
12: No.
8: Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit.
12: Mm.
8: Matag-adlaw pod, magbugnoan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og MyTC, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og MyTC.
12: Mm.
3: DTX 500.
15: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Susulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
16: Ang higala di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
17: Karong September 7 to 18, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
16: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
9: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod.
8: Mm.
9: Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
8: Tugod na sa kagaw, Sir JP, nga mo'y gapabaho sa ilok.
12: Mm-hmm.
8: Pag human nilang ligo, Sir JP, ila dyong trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon, magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
9: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot.
8: Mm.
9: Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
8: Actually, Sir JP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok.
12: Mm.
8: Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
9: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning Klinika Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
8: Yes. Usa sa mga importanting mag-maintainar sa atong health, Sir JP, is circulation.
12: Mm.
8: Kung nakakay good circulation nindot yun. Oras nga na'y problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen, o uban pang mga importanting panginahanglan sa cells o tissue.
9: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise, Jude, aron nga mo-improve ang circulation. Apang kasagaran, Jod, wa tay panahon para mag-exercise.
8: Mm. Inom ka og Extend Food Supplement.
9: Ay, perfect!
8: Ang Extend Food Supplement, Sir JP, na maka og Clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation.
12: Mm.
8: Wala kini side effects, Sir JP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
9: Correct! Wa dyan ay side effects, Doc. Na ipakapinoon, frontal effect.
8: Hello? Tay, pwede ka na.
9: Mm. Mm. Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc.
8: Mm.
9: Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister.
8: Mm-hmm.
9: Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
8: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation.
9: Aha.
8: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
9: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
3: Extend Food Supplement for Men.
18: Ako si Jay, katotoo lang. 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang napilawan pa ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men.
8: Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir JP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
9: Gusto.
8: Isip usa ka Pinoy.
12: Mm.
8: Lahi ra jud kung makakape ka.
12: Mm-hmm.
8: Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
9: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Mabasaga butika.
9: Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds. Ngamoy makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
8: Katong mga kwartahan dia, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
9: Lami ni siya dok kay lasang kapi jod. Unsa, special pa.
8: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
16: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
20: Karong September 7 to 18, 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
16: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0844.
3: D3 Bio.
21: Ako si Lilita Gandalaw na ay God bless tong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
9: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
8: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
9: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Ramil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
8: Yes, buti pasabot, Sir JP, nga dili tanang acid makapadaot.
9: Husto.
8: Napoy, usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
9: Unya, nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So, sigurado nga luwas din siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na pajoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid, usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid, walo laman ka carbon chain.
8: Sa to pa, Sir GP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin, sa sulod sa 8 ka oras, mutuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, maunay nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid, ang nakanindot ani, samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya, mahimong energy.
9: Wow.
8: Pero dili ra ingon nga ma-change, energy ra siya. Antibacterial po
9: siya. Napudya siya antibacterial property, Doc. So, kampiyon jud ang antibacterial. Kampiyon ang antiviral. O kampiyon pod ang antifungal properties, anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid, if magbuhat siya monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid mahimong monocaprylin kung ma-convert ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
3: D3 Bio.
22: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
23: D3 Bio.
22: Sa usa ka semana ang sambad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Malikayan jud. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
9: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanteng butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imong viral load of hepatitis
8: para dili na maapektuhan ang imong atay.
9: Correct. Mao jud. Kay kung mudagan na ni sila na unsaon na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver. Munay atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
8: Yeah, Sir JP, no. Naa kay D3 Bio, do na pa kay caprylic acid nga gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP. Kay mahimo man dai ni siyang energy.
9: Mo jud kini nga iyang second major role ang paghatag kanimo og instant energy.
8: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyo.
9: Maka nindota pog klaseng energy na oy.
8: Baling nindota gyud, Sir JP. Mangita kag daon nga energize ka nga dili mo dako imong buyon. Wala gyud, pero ang carbohydrates makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan mudako pud ang imong buyon.
9: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So unsa man ang mga gibuhat niini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka, inom ka og D3 Bio.
8: Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon. Kusgan ra gihapon ka, bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3, Sir GP.
9: Husto.
8: Marang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw, nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud. Og D3 Bio.
3: D3 Bio!
1: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil yung blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, wala na akong labad sa akong ulo. Ano mo lang akong blood pressure?
3: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga D3 Bio! Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
2: Karong September 7 to 18, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
3: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
19: Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
9: Muna'y giingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
8: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
9: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
8: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
9: Ubitaw. Ayun ang mong padugay pa. Gamit na jug Clinica Deo Fresh.
8: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
9: True.
8: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
9: Exercise sa kama ba, Doc?
8: Dala na da, Sir GP, sa added benefit.
9: Oh,
8: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
9: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na kusog nga pinuti ni papa.
8: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
9: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
8: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang, kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
9: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya ay disugard sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
8: Mo na'y gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
9: of
8: pa.
9: Of course.
3: DTX Coffee Mix.
23: Eric, nitis mas mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kamiyara inigali nga sang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
9: Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
8: Oo, nindot na.
9: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
8: Siyempre, na-i Ganoderma, na-i Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, sulayanan nyo, gakapi ka na,
9: ga-detox ka pa!
3: D3 Bio Health News! D3 Bio!
24: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio kang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
3: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3! Mapalit sa mga butik! D3 Bio!
4: para higala. Di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
5: Karong September 7 to 8.

0: 4 sa hapon.
1: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Mga kaditri bayo, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom na ninyo ang inyong ditri bayo nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain ditri. Mm-hmm. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa ditri bayo over the plain ditri, Sir GP.
3: Ang ditri bayo, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag nga MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
4: Uy, nindot na.
3: Mm-hmm. Nga kining mga good fats mo promote og ketones, nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok.
4: Mm-hmm.
3: Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids, nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food, sumala pa sa pagtuon.
4: Mm-hmm.
3: But pasabot dok, nga kung inom kog plain D3, okay ra.
4: Mm-hmm.
3: Nindot ra jud.
4: Pero mas nindot jud kung D3 bayo ang pilion.
3: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
4: Mm-hmm. Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
3: Correct.
4: O madepress, nga mao hinungdan sa uban para tapuson ang ila ang hinulamang kinabuhi.
3: Mm.
4: Pero, kung magditribayo ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function, hini Sir GP ang nindot. Gusto ba ni mo nga bisag nagkaedad na ka, aduna rin gihapon kay presence of mind?
3: Oh!
4: Ditribayo. Ang MCT o kiton sa ditribayo nga wala sa plain D3.
3: Mm-hmm.
4: Nga nung magditribayo ka over ordinary vitamin D3, tungod the versatility of ditribayo, pwede na ako siya mainom. Ug makuha na ako ang tibook beneficyo sa ditribayo. Ug pwede po na ako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
3: Wow!
4: Para sa akong mga fungi. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
3: Mura di ay nag-topical cream.
4: Murag yun.
3: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
4: Mm. Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage, kung nakay ditribayo sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyang sarang matambalan, Sir GP.
3: Mm.
4: Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose ditribayo over ordinary vitamin D.
3: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi.
4: Mm.
3: Alpha lipoic acid.
4: Mm.
3: Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuhang mga antioxidants.
4: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini di ay gitawag nga caprylic acid.
3: Mm.
4: Nga naa sa ditribayo.
3: Mm-hmm.
4: Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mangguna sa antioxidant, Sir GP.
3: Uh-huh.
4: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
3: Ay, kanindo?
4: Patason niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan nimong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa ditribayo. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
3: Of course, wala.
4: Mm. Naara dyan na sa ditribayo. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo dyan siyang antibodies for your immunity.
3: Correct, Dr. Ramil.
4: Maunay trabaho ni D3. Matagan dyan ta og long-lasting immunity. Pero si MCT, nga naa sa ditribayo, gahatag og immediate response.
3: Mm. Nadyo na yun. Paspas kayo na.
4: Pag-abot ni Kagaw sa selula, mamatay dayo ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo.
3: Oh.
4: Maudyo na yung bintaha kung ikaw nakaditribayo. Tanan kini kinanglan dyan na to. Ang pulis o gwardya sa imuhang balay.
3: Taway kayong immune system ani, Dok.
4: Pero, mas kinanglan dyan ni mo una ang gwardya sa balay.
3: Of course.
4: Ang ditribayo adunay both. Active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
3: Murag double barrel shot gandi ay, Dok, ang ditribayo.
4: Correct, no? Pasabot, kung D3 ra imuhang ginom, polistisyon ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 bayo, may best ka na, may gwardya ka pa sa imong balay, may polistisyon ka pa.
3: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay, Dok, og rason nga dapat na dyan nga mo-upgrade og D3 bayo over plain D3. Apan, Dok, wa na tayo oras. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako sab si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ipadayon.
3: Ayawg, abusohon.
5: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, MyTC, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Marijoy Building, Dihako Salim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa

0: Online na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
1: Nga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
2: Karong September 7 to 18, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
1: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Kasayuran sa maayong panglawan. Program.

0: at law, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran, ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Algono. Verta D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Matag sachet sa Verta D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides og tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress og paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
2: Oras mga kasama, alas 9:18. Ang gabi, Pilipinas! Kumusta Luzon, Visayas o Mindanao? Kumusta ito mga kinsunan? Nagkapaminaw na karoon sa ito ang broadcast sa tibuok kalibutan. Kung hapon si Radyo Man Buin Algono makiguban kaninyo hangtod ta alas 2:00 ng gabi sa ito ang tulumanon ng Straight to the Point Evening Edition. Kamusta ito ang mga viewers na nakatune in na sa ito ang program karon at sa official na Facebook page sa Diwa HP. Agosto 29. Oy, salamator! Happy naman, busod ang Bear Man kasamang Jerome. Sunod simana, September na kita. Atuman ang mga higala, basta Bear Man gani, attorney, Beer Man. Samad magbaha ang beer. Okay, Bear Man. Ang Belgius gi huna-huna sa ato ang mga trabahante. Kada sila'y bonus na 13th month pay. Mga regalo. Christmas party o guban pa. Kumusta kamong tanan? Happy Fiesta Day sa Barangay Agsungot, Mountain Barangay sa Cebu City. Kumusta mga silingan sa inyohang Fiesta Day? Happy Fiesta ninyo. Hindi ko kaadto karon sa ato ang Fiesta kay Dunatay Kalihukan sa Integrated Bar of the Philippines. Dunatay Legal Aid. Pinha sa Barangay Guadalupe, sa Guadalupe Gym. Tawad-tawad pa ni kay kabahin na ni requirement ron sa Supreme Court na ang mga abogado mugahin gayon og libreng serbisyo legal. Sabi na nga tos mga gitawag og under privilege. Niya hangtod pa ni og mga adlaw diha sa Guadalupe Gym. Kamu taga Barangay Guadalupe o sa duol-duol nga mga barangay, abilin ninyo yung libre serbisyo legal sa Integrated Bar of the Philippines, Cebu City Chapter. Daghan nga mga abogado ang buhatag ninyo serbisyo. Magsugod ang kalihukan alas 8 buntag hangtod alas 3:30 sa hapon. Libre notaryo sa affidavit, libre consultation. Kunya anak kayo kasamang Jerome kay ang mga abogado mismo may mo draft sa inyo ha mga dokumento. Pagkahuman, notaryuhan na yun. sa kamong tanan, ha? Ako partner sa newsroom ron, kasamang Gerald Albius, mas control kasamang Jerome Ya. Okay, ta mga hiskutanan karong adlaw. Kaya ato unang pa-report ang patrol kasamang Jerome. Kay diri sa Pilipinas, ari una ta ni mga katalagman. Dunay 32 ang namatay gumikan sa hanging habagat o sa mga bagyo. Mga 8 milyones usab ka mga tao ang apektado sa hanging habagat o sa mga bagyo. Naunsa man yung mga bagyo diri sa Pilipinas. Nagdungan-dungan man kinis Maymay, si Luis ug si Nining. Kado og mayo dito sa Luzon area. Ya ang Metro Manila dunay flood warning. Samtang dito sa Nepal kining gitawag og Himalayan Island. Kana na nga matay. Yabot nagsubra sa 600 ka mga tao konfirmadong namatay. Dunay sobra sa 3,000 ka mga tao ang missing. Ug usa sa gi-confirm nga patay usa ka Pilipino. Wa pa ni manganli og kinsa ning maong Pinoy og tagadiin kini. Ning mugna sa kinayahan. Dili gyud nato matag-an mga kasama, mugna ni sa kinayahan o nakakontribute og dako ang tao ni ini. Ya, karong semana ha. Dayon ang impeachment trial. Tapos nakahanig present ang prosecution sila ha mga testigo. Sa man yung tanaw, tao-tao naman. Samtang kuno nagkadugay, nagkalaay. Ya, ang mga abogado kay iyahay magpasikatay. Ningon na uban nga mga ni tanaw ani na ulsa naman eh. Ako ba mga abogado ni has impeachment trial? Nag-grandstanding na magmayo. Inungdan nga ang Senate Impeachment Court. Pinagi sa ilahang presiding officer nga si Senador Chis Escudero. Ipasidaan nga to sa mga abogado nga doon ay Senate Impeachment Rules. Inyo isugutan una ang merito sa kaso. Kaya maka laugaw hinuhon kinis padulungan sa impeachment trial. Gusto magkatag impartiality sa ato ang mga senator judges. Okay, oras alas 9.24. Atong i-check una ang patrol karong oras. Yan na si Radio Man Jose Post GQ Kihano kasama GQ.
3: TYHP Tatak RMN Report.
4: Ya, salamat ka sa mga radyo mga Tony Bini Barasaron sa kagabi ato sa mga dinaw ang gawas ng bahin na hinaw luwe malang kupag ang mahalarma rin gito matong kabulisan din sa nakmasisumbong Metro Cebu area. Ang kabulisan na panagyan po sa mga kampanya sa pagpagyan ng mga ng operasyon dito sa may Urok Rosa Barangay Kasili ng Sustansyon sa kagindahag at transposer at nagpagini sa Bunga Bybus Prison sa mga sakop sa Municipal Reinforcement Unit sa Kustasyon de Police Station ang nagpanagyan sa palagang Bian Nicolas Malastas Malastas Rebato Adios sa Kapalimulong Itaho o nagpuyon sa Health Tapong sa Division sa Proclos Barangay Kasili ng Sustansyon ang mga sakop sa MDEU sa Kustasyon Police Station ng Mihimo o Bybus Prison maligbiran sa sila ka adlaw ang iligan ng kalihukan ini. Nakuwag nga sa mga dakpan, ang mga pinakitinandahan sa mga mo timbang kini o gabay ni 3.76 gramos na mong balor kapin sa sinto sa 2,200 pesos. On board sa patrol, ang Radyo Man, Joseph Oscano, DYHP, Tataka, RMN.
3: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
2: Alas 9.25 mga kasama. Okay, kumusta ito ang mga listeners karon? Nagpabinaw sa ilahang nagkadaiya ng mga devices. Ang uban,
5: Nagka-tune in sa itong program, pinag-isilhang silpon, kaya nagka-live streaming taron sa ito ang official nga Facebook page sa DYHP mga kasama. O niya ang uban, transistor radio gihapon yung gamit. Ang uban, igamit o car stereo, kaya samtang nagbiyahe, nagpaminaw sa ito ang broadcast. Kato mga taxi driver, mga grab driver, kini mga driver po nato sa kini mga motorcycle taxi. Oh, nagpaminaw po sa ito ang broadcast karon. Kamusta mamuntanan din na, oy, ha, okay. Atong hatagang pagtagad unya karon na taon sab, ang inyuhang mga mensahe, kutob sa maabot sa ito ang broadcast o kutob sa maabot sa ito ang oras ato ng hatagang pagtagad. Noon, ay mo pag ay mo kabalaka kay taas ng oras ron hangtod pata alas 12. O niya, i-shout ato ni Daan kini mga naguna na. O hatagang ganyan na ito, perfect score. Kung klase paning ato ah, perfect score gining ila. Aaron Kid Baron Kim Harina, happy weekend. Si Jubiti Arisgado, Lito Taborada Birungan, good evening kasama nakakita nagyud ko nimo personal. Last time ni adto ka sa Cebu City Jail male dormitory. During the simultaneous jail decongestion program, ako di itong nag-MC last time. Oy, thank you so much kayo, sir, ha? Ato ang jail officer diha sa Cebu City Jail. Mayang gabi, attorney. Minaw mi radio ron sa barangay Himamaa Batuliti. Mike Gikiro. Okay, thank you. Ang upad karong taon-taon. May bitaw nga mga kalihukan ron ang Integrated Bar of the Philippines, IBP. Sa Cebu City o sa Cebu Province Chapter. Yabil na ninyo kay daghan kayong mga nanginahanglan o advice sa abogado. Dili sa pag-unsa, mahal ba yagyod ang charge sa abogado? Sa Maraguna, mahal magin ang charge sa doktor. But doon ay mga nagkadaiyang kalihukan na maka minus-minus mo. Makalibre ka mo. Huwag mga dalawa sa Guadalupe Gym sa Cebu City. O kamo mga taga Guadalupe, abil ninyo na. O kato mga dool-dool radihas Guadalupe. Taga mga abogado dito inyuhang masangpit. Free consultation. Yeah, free pag yun. Pag-draft o mga kana mga affidavit. Affidavit of loss, affidavit of legitimation, o guban pa. Libre pa notaryo. Oy, shout out sa Rio Ikabandi Jr. May gabi watching live sa Puro Kaman, si Barangay Poblasyon, Bugo City, Negros Occidental. Shout out Papa Dudong Ikabandi Senior o Bama Josephine Ikabandi sa Udyong Hagna, Bohol. Okay. Good evening, attorney. Welcome back. Okay, stay safe. God bless. Watching from Sambag Dos, Cebu City. Okay, thank you so much. Si Mike Gikiro Tagaliti Dari. Hina kunog radio sa barangay Himamaa Batuliti. Okay, oras alas 9:29 ato unang hisgutan mga kasama kini nagkadaiyang mga katalagman kay diri sa Sugbo ni uso ning dinggi. Diri sa ato ang nasod labi na sa Luzon area, ubay-ubay ang nangamatay kay tulo maguni ka mga bagyo ron ang nagdunganay diri sa ato. Si Bagyong Luis, si Bagyong Maymay, o si Bagyong Nining. Ha? Mga barkada ni Bagyo Hara. Hinungdan nga ni kusog ang hangin nga habagat. Unya, ang report sa Office of Civil Defense, doon ay konfirmado 32 ang namatay. Og sobra sa 8 milyones ka mga tao ang apektado. Ha? Baha, hangin, pang kusog na pag-uwan. Dito sa Benguet, namatyan silang 15 kay nag-landslide. Sa La Union, usa kay nalumos. Sa Rizal, 4 kay dunay rock slide. Unya dunay mga kahoy ditong nangatumba og dunay nangalumos pud in town nga mga tawo. Sa Quezon usa namatay. Oriental Mindoro dunay usa. Occidental Mindoro duha. Rizal dunay duha kay na kurintihan. Kada bitang matumba ng postis kurinti, unya buhi pa ang linya na peligro kayo ng makakurinti. O, nalumusan siya. Negros Occidental, doon ay usah. Nga nalumus. Sa Kaluukan, duha ang namatay kay nalumus. Doon ay na-reported ganto sa Office of Civil Defense. 19 ka mga tao ang na-injured. Doon ay tulo ang namising. Usa sa Quezon City, usa sa Manila, o usa sa Batangas. Mga 8 milyones ka mga tao ang apektado sa bagyo o sa hanging habagat. Kaysa ako nang giingon ninyo, barkada man tao ning mga bagyo ha? Ha? Nagdungan-dungan man sila sud diris ato. Kini sila si Luis, si Maymay, o si Nining, ha? Naulsa man mo, oy, ha? Mga BFF mo? Sa Sugbo, naka-experience tag mga habo-habo o mga ginagmay lang nga pag-uwan-uwan. Salamat sa Ginoo nga wa kay ta maapektuhi diri sa Visayas area. Gawas lang sa pipila ka mga tutaligsik o mga hangin-hangin ginagmay. Oh. So, mao ni ang update sa epekto sa ngilad nga panahon nga nisod sa ato sa Pilipinas, labi na dito sa Luzon area. Sa di pa tamo hisgot dito sa Nepal, doon na say dengue outbreak, ha? Pastila, no? Nga no maning dunay dengue outbreak ron. Kusog kayong dengue ron. Dito nis Bohol. Duna sila'y dengue outbreak. Gideklarar sa Bohol Provincial Government. Province-wide, tibuok Bohol. Ang dengue outbreak. Tungod sa nagkataas nga kadaghanon sa mga na sakit gumikan sa lamok. Si Governor Aris Omintado ni pirma og Executive Order number 40 series of 2026 diadto ning August 25, 2026 niya gipirmahan nga nagdeklarar og outbreak sa dengue sa tibuok probinsya sa Bohol. So amping mo mga bulanon. Ang Bohol naka-record god og 1,863 ka mga kasos dengue. 21 ang namatay gikas Enero 4 ngadto sa Agosto 22. Matod pa sa provincial government sa Bohol. Unya ang fatality rate ni abot og 1.12 percent. So dili mo magkumpiyansa, ha? Kita po diri sa Cebu di ta mag tanga. Maningkamo ta nga dili ta ma sakit kay uso derong dinggi nga sakit, ha? Ang Bohol ni adapt og 4S nga strategy para sa pag search and destroy mosquito. Pagitaon ko no, asa dapita nag-look-look ang mga lamok. Asa ang ilahang breeding sites, mauni ang search. Ikaduha, ang self-protection measures. Daman tayo mga inantigong pamaagi, no? Gawas anabit ang mga haplas na ano mga repellent, mga ihaplas ato ang lawas para dili mahuan ang lamok. Ako man magsulub og jacket og medyas aron di basta-basta nga mo duot dayo nang ngipon lamok sa ato ang lawas. Ikatulo nga S, seek early consultation. Panalitan og dunay gimo sa lawas magpagkonsulta dayon. Adto mo sa Barangay Health Center. Uniya mo suporta sa gitawag og fogging or spraying. Mao ni ang ikaapat nga S, support. Fogging or spraying sa mga hotspot areas. Doon na may mga opinion nga kini ko ng mga pag-fogging bitaw, pagpaaso. Dili yun na epektibo kay ang lamok kubalhin na sa laing lugar. But at least siguro mabugaw na itong lamok. Ha? Bubintahan na o gamay. Or kanang doon na mga pamaagi nga hiluan ang lamok ba? So mauna nga angay ninyong i-search asa manapita ang giluklukas lamok kanang mga kanal paborito kanang luklukanan sa mga lamok. Ang probinsya sa Bohol ni reactivate sa local dengue task force og ni-mobilize ni sa mga nagkadaiyang panimay sa mga eskwelahan og uban pang mga lugar aron pagitaon ang breeding site sa mga lamok. So, wala gini din sila nagkumpiyansa ron kay taasa man di ay sa fatality rate dito sa Bohol. Gikas Enero ngadto sa Agosto 22. Niabot naman og sumapas report sa probinsya, niabot og 21 ang namatay. Kunya 1,863 ka mga kasus dinggi. Diris ato, na maghapo yung mga kasus dinggi, but wa pa man mo deklarar o dinggi outbreak ang ato ang probinsya. Ang Bohol de maoy gikabalak-an ron og Mayo. So kamo mga Bulanon, sano? Tumana ninyo on sa mga pahimangno sa inyo mga otoridad din ha, kay makaayo na para ninyo. Ang oras, alas 9:38. Niyadtong Huwebes, ang dako kayang balita. Ang tsunami ug ang flash floods ug ang landslides didto sa Nepal. Ang lugar nga giigo ang mao nang gitawag og Himalayan Island. Boundary sa Tibet ug Nepal. Unya ang origin mga kasama sa tsunami. Gidudahan sa mga eksperto nga tungod sa glaciers unsa man ni kadabang dakong ice, nahilis ang dakong ice. Ang report sa mga otoridad dito sa Nepal nagkanayon nga ni sobra na sa 3,000 ang missing samtang sobra sa 600 ka mga tao ang konpirmadong namatay. Usas namatay usa ka Pinoy. Oh. Kisabay magdahom nga mao to mahitabo nila, ha? Nagkinatawaan na pa ang mga tao dito, no? Kay ang uban nga mga turista dito sab og ang uban ani na apil yun og kaigo sa tsunami og flash floods perting paspasa nagtuo ang uban nga mga netizens nga EI to ha? Di man ito EI tinuod mga ito nga video. Aktual gito nga video, kada bang mga na viral din ha sa social media. Aktual mga dito nga video. Sa dihang nahitabo ang pagkahagsa sa mga ice. Nahilis ang mga ice niya, mugnang tubig. Bautong ang tsunami, puwerteng paspasa. Ha? Diha pa yung mga tao sa ubos, nagganay ba? Diha, taon-taon lang, wala na, natabunan na dakong bulog sa baha. So sa gikaingon na ang namatay sa pagkakaroon karong adlaw gikonfirmar sa mga otoridad dilapas na og 600 ka mga tao, samtang duna pay sobra sa 3,000 ka mga tao ang missing. Malang og ma risky pa yung taon tong mga na-missing kana og naapato sila kinabuhi, no? Kay kinsa may basta-basta maka iskapo ato eh. Ha? Ang uban di as balay na lang kung ano sila ka-eskapuhan. Kay ang ilahang balay giliw ka na mas ba. Now, mao ni ang opinion sa nagkadaiya nga mga eksperto nga posible nga ang pagkahagsa sa glacier mao kadto ang hinungdan sa tsunami o flash floods. Oh. Diha gyud dahi tabo sa border ba sa Nepal o China. Oh, border ni sa Nepal o China o border pod makasama sa Nepal o Tibet. Oh. Unya ang dagko nga mga ice ang nangahilis og sumapas mga eksperto maotoy nakamugna og tsunami. Then pag dasmag na tsunami ngadtos nagkadaiyang mga lugar nangagtagak-tagak na to mga bato, mga debris, mga kayag ng ubang mga balay. Mao grabe kayo ang impact. O sa mga ni adtog yun, aktual nga nakakita sa area, ang sitwasyon karon mga kasama sa mao nga lugar na hulagway nga giliukas mga lapok. Ha? Kapag hupas na tsunami kasama Jerome, namugna mga lapok. Oh. So dako tong matang sa katalagman. Ya, doon ay mga pangagpas na posible tong uslinog. Mao to na uyog tong mga glacier kasama Jerome. Paglinog na. Na uyog ang glacier. Unya, nangahilis ang ice. Pagkahilis na, mahimo man ang tubig. Gika mas babaw. So, gikas babaw, pwerte paspasang nidulog. Ha? Hinungdan nga mura mag-gib. Banlasan og mayos kusog nga tubig. Ang dito sa ilawm, ang dito sa ubos. Dito sa Himalayan Island. Kay di lalimpod ang ilahang gidangatan dito. Sige kaingon na doon ay usa ka Pinoy ang ika-report nga namatay apan wa pagitugan sa ato ang mga otoridad kung kinsay pangani ning maong nga Pinoy o tagadiin kini may unta o din alang mapunan, no? May tagdili na lang mapunan, no? Pero kinini ang 3,000 pa ka mga missing ang mga pamilya ani nagpaabot og milagro.

Oo. Nagpaabot og milagro ang mga pamilya aning mga namising ron nga unta ang ilahang mga mahal sa kinabuhi ma-rescue pa. So, pero dili sayon oi, ha? Di sayon kini ilahang gidangatan dito nga katalagman. So karon bisan kita gani diri sa Pilipinas, oh. Sa Luzon area. Ubay-ubay man pong nangamatay tungod sa habagat o bagyo. 39 yun ang konfirmadong namatay. Unya, karong adlawa, ang Metro Manila gideklarar o flood warning. Ang Metro Manila gipaubos karon og flood warning tungod kay posible makasama ang kadabang grabing pagbaha. O kay baha uno na magitag maayo ron. Sibo gani, samot mang baha unon kayo. O, sa Metro Manila, mausap. So mag inampingon kita. Magampo kita. Unya mo himo ta og unsa may ato ang maka makontribute para maka paminos kita sa mga gitawag og natural disasters. Kay kita gud gitaw og dunay mga natural nga katalagman mana man ta nga pagbuot ni Ginoo. Pero og ato ang analyze unsa man ka kini bang tanan pagbuot sa Ginoo o duna tay dakong contributions nganong namugna kini nagkadaiya nga mga katalagman. Oh. Karon gud ang mga resources kasama Jerome. Gi exploit na og maayo sa mga tao. Ug ato ang tanaon ug unsa may nasuwat sa ato ang Biblia, kita kuno mga tao ang caretaker sa kalibutan. Giingnan kita sa Ginoo nga oy alimahin ninyo ang kalibutan ha. Dinhi sa paraiso, kamo ang magbuot sa tanan dinhi, kamo ang magbalantay sa mga hayop, sa mga tanang butang, sa mga tanong. Pero karon, ning ato ang modernong panahon, ato ang namatikdan nga gi-exploit na ginugmayo sa tao ang nagkadaiya nga mga resources. Oh. Karon o, ni uso ning gitawag og Artificial Intelligence, AI. Nya, dako na ay kayong material aning AI kasama Jerome, ang tubig. Hinungdan nga doon ay nagkadaiya nga mga grupo, ang supak yun. Nga doon ay kumpanya diri sa Pilipinas nga mabutang og dako nga planta pag-produce ni ining AI. Kay dako maning posible nga impact sa ato ang katubigan dinhi. Karon, naatay kurinte, but ang mga tao sab, tungod kay mahal kayong kurinte, ni gamit og solar, no? Pinaginis init sa adlaw. Wa ta kay bawas umaabot ka panahon og di ba maapektuhan ang distribution sa adlaw diri sa ato? Ha? Kuan mga kita ron, high tech na kaktas tanan. Oh, kana ganin niya ang hangin, oh. Kinibitang mugamit ta og internet. Naamanay na sa hangin po. Ang hangin, ana, apil na sa material, no, sa internet. So, tanan na. Tanan nga mga material sa Pilipinas. Ato na yung gi-exploit og mayo. Para magamit nato, yes, makaayo man na, pero labing maayadil lang nato pasubrahan kay kinini aron sunod-sunod nga mga katalagman. Mingon ra ba na yung tanga? Ah, pagbuot ni si Ginoo ang tanan. Pagbuot ka si Ginoo ang tanan. O kabahin kinis epekto sa pag-abuso nato sa nagkadaiya nga mga resources din his kalibutan. O, kini mga sunod-sunod galinog. Mingon ta, ah, pagbuot
kini sa Ginoo. Pagbuot ka sa Ginoo, o basin doon natay contribution ani. Tungod kay tanawa ninyo ang mga bukid gipang buldos na ugmayo. Ang mga kahoy gipang putol na. Ha? Ang mga kahumayan wala gitaon. Ilisan ang mga building. Tungod kay gusto ta og improvement, yes, na damage po ang ato ang kinayahan. However, dili maayo unta nga ato ang pasubrahan kay ang sobra di magina makaayo. Oh, sama aning ato aron nga mga modernong teknolohiya. Makaayo ni nato ang internet, makaayo man ni. Ang kuryente, makaayo ni. Kining solar, makaayo ni. Ang atong kabalak-an kasama Jerome. Ug tungod ba kas kahangol sa tao, maapektuhan na ang distribution sa solar energy gikan mismo sa adlaw. Ha? Kaya ang mga negosyante iyahay ba ning kompetensya? O karon na treaten ning mga nagnegosyo og kuryente nga uyay ni uso man ning mga solar karon nga ang refrigerator mo andar na bisan og tungod la ang gikuha nga energy gikas adlaw. Pero no, doon natin mga materials nga i-muntar, no? Kinahangla man natong mo develop ta og mga materials para ang energy sa adlaw ato ang makonsumo. Nga maunay ato ang ma-apply sa ato ang mga kana ba mga appliances source panimay? Karon na uso og maayo ang solar energy. May chance ni, sumabot ng mga adlaw, mahinahinay po ni kalugi niya ning mga nagnegosyong kurinti, kay ang tanan, halos tanan baka, mo divert na nga ito sa solar. Ang problema, ang distribution unya sa enerhiya sa adlaw, di ka maapektuhan. Ha? So ato ang itimbang-timbang ugmayo, kinahanglan ato ang angay-angayon lang. Ug unsay makaayo, di lang nato pasubrahan ba kay tanawa ron ni mga katalagman nga ni abot ris ato, sunod-sunod man ni sa Pilipinas lang. Kini sunod-sunod nga mga bagyo, wa man ni nahitabo sa una kasama ang Jerome. Mga karaan nga mga tao ubusulti, mingon nga, uy, sus, karon ra gyud ni nahitabo. Nga dunay duha ka bagyo magdungan og sud, tulo ka bagyo magdungag sud, naunsa naman ni oy. Kadto mga karaan nga nagpuyo diri sa Cebu, moingon jud nga sus, naunsa naman tao ning Cebu City og ang Mandawi City, dili man ingon ani ka bahaon ni adto. Atong balik-balikan mga 30 ka tuig na ang nakalabay or 50 ka tuig na ang nilabay. Dili gyud yun ani ang sugbo ka grabe ka baha. Karon perting bahaan na gyud mga kasama diri sa Cebu. Kinahanglan nga pangitaan ni igong solusyon sa ato ang mga opisyal dinhi. Ang oras alas 9:52 na mga kasama. Okay?

Atong i-check ko na inyo ha mga mensahe karon. Okay! Kumusta na mo na, oy? Aha. Si Nini Velasco, good evening, attorney from Guba, Cebu City. Antonio Codira de Dase, may gabi. Ang mga senador, good kaniadto. Sila si Ambrosio Padilla o Arturo Tolentino, o Vito Salunga, o Torto Silaglibro. Nagigamit kaniadto sa mga eskwela o abogado karon naapakarong panahuna. Ako ba siguro, gitipigan, giagup-up na. Oh. Kadaghan naman sa bron nga mga moderno nga mga authors o libro. Pero kini sila mga legend gitinood ni. Sila si Ambrosio Padilla, Arturo Tolentino o Jovito Salunga. Dante Tampos, dipindi unsa kamaayong abogado pero parihas lang kang Sara Abilidad. Papriso na lang ko eh. Kay siguro fee manjud na kadaog si Sarah sa kaso kay batok man siya mag bulok man oy magkudigo gani o siklas bayad maoba. Ah, okay. Pray for Nepal, Lorna Margarita. Ah. April Orsabia, watching from Masbate, Great Coast Pamilya Orsabia o Pamilya Mallorca. Okay. Diri sa Sugbo, ganyo, brown out. Halos kada gabi, attorney, 1 hour yun. Kamaobit ako, sige, brown out na resibo. Kunya, kanini ang quarantine to, gigamitan man po ni og krudo. Mabot lagi ang panahon nga mahinahinay na po ni kapaong niyang mga kurinti. Kay halos tanan nga mga establishments, apil na mga panimay, solar na gamiton. Oy, watching from na Mapulo, San Roque, Liloan. Great lang ko ni Danilo Dawa o iyang asawa si Lorina Dawa na minaron. Dili matuog kundili mahuman inyong programa. Okay. Si Cirilla Simbahon, may gabi. Shout out to Islawaan, Tres Talisay, Aninyon Family, kanunay naminaw sa inyong programa. Okay. Mina may karon dire sa Venice, Italy, human sa amuang cruise, sakay sa MB Explorer of the Seas. Okay, thank you. Si Lito Taborada Berungan. Okay, thank you, salamat. Watching from Barangay Kalunasan. Jonathan Bukila, good evening. Si Berna Fundador. Okay, minaron. Jojo Hingo, shout out. From Rizal Batuan, Bohol. Elena de la Cruz. Okay, may gabi. Watching from Sunidco. Kabatuan City. Okay. Thank you so much. Okay. Oy, si Willa Olores Berden, good evening. Si Ma'am Connie Buds, mayong gabi. Okay, thank you so much. Hala, sige, kumbati lang.

Ang oras mga kasama, alas 9.52. Wala pa tayo uban nga mga hisgutanan karon sa ato ang programa. Atong lakwit-lakwitan po og hisgot ning pipila ka mga isyu din his ato. Ha? Kini nagkadaiya nga mga krimen mga kasama nga naunsa naman ning ato karon nga mga panghitaboron. Kay diha toy gidudahan nga naghikog, wa man ay naghikog, gituyo man ay bitay aron ingnon nga naghikog. Ato ni hatagan unya karong tao og pagtagad, ha. Okay, salamat kayo. Unsa man hitabo aning sinkhole oi? Nagkalaw man kuno ning mao nga sinkhole ron. Dinha sa Barangay Guadalupe, Bugo City. Dili Cebu City, ha. Barangay Guadalupe, Bugo City. Oh. Ang Mines and Geosciences Bureau 7 niingon nga ilaha kining bag-ong nadiskubrihan ang sinkhole sa sitio Indilisyo, Porok, Libugwan, Barangay Guadalupe, Bugo City. Unya high risk ni nga ground nga posibleng mo collapse. So ayagid mo og kuan kana na ang kumpiyansa kamong mga nanguryoso nining dakong sinkhole nga na diskubrihan dito sa Barangay Guadalupe, Bugo City. Ang field and radar surveys nagpakita nga ang sinkhole ang iyahabang kadakon 15 metros 15 meters by 25 meters or mga roughly 2 meters unya nagsigi pa ni udako ron. Sumapa sa Mines and Geosciences Bureau Region 7, ilang girecommend ang 20-meter no-entry zone. So, doon ay no-entry zone. Mabuti, gikordon bitaw na ikaroon. Ha? Gikan sa rim o 50-meter controlled access zone. Og ni-advise ang mga eksperto na to sa Mines and Geosciences Bureau sa mga residente nga dool sa lugar nga mohimo og preemptive evacuation. Labi na og mga dunay pagwan-uwan. Managana padaan, ha? So bag-o maning sinkhole nga nadiskubrihan. Yung nagsigi ko noon eh, og dako pa ning maong nga sinkhole. Og unsa magyukay naas ilawom ani. Di man po basta-basta ang sudlon kini sa atoa mga eksperto o way igo ng mga kahimanan. Nara may tubig sa ilaw. O sa mga nakakita kasama ang Jerome, kay blue ang tubig. Di ba ka nilutsanan sa padungos dagat, no? Ha? Angay pa niyang tanaw nun. Sa mga karaan, lahi man po sila o interpretation. Labi na ito mga karaan ng mga tao nga. Unsa makana, ha? Hataga man dayon og interpretation nga doon ay lain nga kuan, so anso. But ang mga eksperto, ilaha ka ng hatagan o pagtuon pinagi sa mas scientific nga mga pamaagi. Okay, so kamo din ha, taga Bugo City o kato mga nanguryuso, doon ay mga area din ha, nga dili pasudlan sa ito ang mga opisyal sa gobyerno kay risgo kayo. O gani kanto mga dool ras area, tambag man ang Mines and Geosciences Bureau nga pwede ra mo mabakwitaan kay wa patakibaw unsa pay dugang impact ni ining mao nga sinkhole. Ang oras alas 10:12 mga kasama. Okay, padayon tas ato ang tulumanon. Padayon ta ha. Oy, kumusta man mo diha oy? Kumusta man mo? Madayon baka ang eleksyon karong Nobyembre 2, no?
Da may daghang mga nangutan na nato nga attorney, madayon bang wapatakibaw unsa pay dugang impact ni ining mao nga sinkhole? Ang oras, alas 10:12, mga kasama. Okay, padayon tas ato ang tulumanon. Padayon ta ha? Oy, kumusta man mo di ha? Kumusta man mo? Madayon baka ang eleksyon karong Nobyembre 2, no? Da, may daghang mga nangutana na to. Nga, attorney, madayon bang eleksyon sa barangay karong Nobyembre 2? Wala pa mangoy balaod nga napasar. Nga ang eleksyon sa barangay og iski karong Nobyembre 2 iuswag. Hinoon, dunay sugyot o balaod nun din ha sa kongreso nga ipostpone na usab ang eleksyon sa barangay og iski. Pero samtang wa pay balaod nga napasar, niingon ang kumilek, padayon ang ato ang eleksyon sa barangay og iski karong Nobyembre 2. Unya, sunod semana mag-bear naman ta. Oh, hapit na. Ha? Basta musunod na gani ang bear month. Oh. Unya, November ang eleksyon. Doon na kayo. Mauna daghan ang mga tarpulin gipang bitay ron. Ang upansan nga mga politiko, maingon man nga, kasama ko, sabta lang ang taon, may kay. Naniguro man lang.

mismo sayo-sayo og pamitay og tarpulin. Wow. Listen kayo. Pinahanglan ka mas kitag mayas kampanyari. Nasi ka mas mong mayas kampanya ha? Og muda og ka mas pong mayas sa serbisyo ha? Kapiligro niya, maana lang mga kinip. Lahat kayo mga slogan, oy. Maayong mo serbisyo! Sa totoo, mga slogan sa to mga politiko. Ulibir atis, muaway sa mga maritis. Silan, pagkakunsihal. Ahay. Oy, mga politiko taon. Sige. Sige mo kamas na ros kampanya. Importante og muda og kamas pag maayo serbisyo ha. Kaya mao ginagi gusto sa mga tao. Dili kuto bras kampanya mo kamas og maayo. Igda og baya ha, kinahanglan. Inyo gyud nga tumanon sa inyo ha mga saad. Dunay truck ba ni bantira mag iya ha? Dunay bata in tao naligsan patay pastilan. Ay. Ano magkahan niya? Patay in tao ng usa ka 8 anyos nga batang lalaki. Samtang naangol ang lula. Humanaligsi sa usa ka counter truck. Alas 4 sa hapon ni adtong Miyerkules. Duol ni sa Balamban Public Market. Gideklarar nga dead on arrival sa tambalanan ang biktima nga si Akio Vix Espinosa. Samtang nagpaalin ang apuhan sa nga si Vicente Espinosa, 63 anyos, residente sa Sitio Breeding sa Barangay Prinsa, lungsod sa Balamban. Og sumapas investigasyon sa kapulisan, lakip sab sa nadasmagan ang usa ka gipark nga tricycle nga gipanag-iya ni Ninyo Natural, 35 anyos. Suma pa sa mahayag ni Natural, iya nakitaan ang driver sa truck nga si Darwin Mariano, 38 ang edad, nga nisuway pagpaandar. Nisuway ni pagpaandar sa iyang sakyanan apan ni kagar. Oy. Ninaog ni Mariano arusihon ang baterya sa truck. Apan samtang gihimo ang pagsusi, kalit lang idagan ang truck. Hinungdan nga nabanggaan ang maglula nga nitabok sa karsada. Uy, mao ba usab dani nga counter automatic ni kay automatic kasamang ni kasamang Jerome unya nakakambyada daan o go. Pagsige, managdagan. Ha? Pero og dili ni automatic, di man basta-basta mudagan ang sakyanan og manual. Ha? Angay pa ning imbestigaron sa ato ang mga pulis, nga nung nikartlinig dagan ang counter truck, di ba? Kasagaran sa mga counter truck, amot, di man ko expert noon nga driver. Manual man yung kasagaran ang mga counter truck. Oh, yang ano ni kat malaligdagan? Kaluoy ang taos bata nga naligsan. So sihon pa rin sa tua mga polis, o ba negligence ang driver ani? Or ang sahabig sa operator? O unsa ni kadugay ba ning maong nga counter truck? Wa ba'y contribution ang operator ani? Hinungdan nga naka das magpatay kining mao nga counter truck unya ang una laging investigasyon mao didagan rag iya. Uy, unsa ba ni mga mao nga counter truck budagan siguro nag iya kasama Jerome panalitan wa naka handbrake na unya naka neutral ba na
kana og manual. Unya dulhugon, dagang gina. Ha? Pero og dili dulhugon, patag lang, di ba na basta-basta ang dagan ang manual? Ang automatic noon, masige nagdagan. Tanawunan pa rin sa ito ang mga otoridad. Ay, ha? Naulsa naman yung taon ka na. Ayaw ko ina, inkanto mo.

0: Kasama, okay. Kumusta naman ay? Ay? Padayon ta sa tua karon nga tolomanon.
1: Bayutan niya, oy.
0: Doon naman ay ambulansya desmandaw, eh. 6 million ang presyo niya, wak man kuno magamit ni. Oy! Mahal god, 6 million niyawa magamit. Na, tanawan nyo din ha, Mandawi City Government. Naunsa na na, ha? Ato na yung hisgutan, karong kataon lang. Oy, si Bandix Bandoy Erasmo Magali. Gawas na sad ang mga bot-boton. Bulansan pagkapolitiko, bisan ibalas kanyon, bot-bot lang gihapon. Catalino Anyober sa Tagbalaran Bohol. Wako ni Pagbaharo ay. Si Bandix Bandoy Erasmo Magali. Okay rin mo diri attorney. Sige paminaw sa imong programa. Okay, thank you. Si Jezebel Campania. Good evening. Unsay buhaton attorney ko ng amahan siya kung anak. Di mo sustinto? Unya ilang kuhaon ang bata diri sa balay. Ngawa sila na ng head. Nako, unsay ako ang buhaton. Ilang edad sa bata? Pila may edad sa bata? Below 7? Adto na sa mama? Unya, og di mo suporta? Duha ka kaso, possibly i-file. Civil case support. Under the family code. Why, priso na. Pero i-obligar lang sa judge. Ang papa nga, mo suporta. Pwedeng i-charge og vouchy. Oh, kung intentional nga si papa, wa ginisuporta sa bata. Kapriso na na. Sabuti sana ninyo eh. Kaya base nundunan lang mo yung mga wa magka-uyon bang mga desisyon.
2: Manguling kugor ba?
0: Si Josephine Campania. Okay, thank you. John Abilino, good evening from San Carlos. Okay. Oh, Lorna Margarita. Yes, we use solar lights. Ang ugnay burn out po na attorney. Oh, mawalagi. Karon. Tungod aning paggawas, aning nagkadaiyang nga mga pamaagi sa solar. Ako tanaw, may chance yun eh. Nakining kurinti, kinahinay kapaw. Kaya karon kay gipauso man yung mga electric cars. Posible no, nga mga kurinti ato lang eh. I-focus sa mga electric cars. Yan, naaman po yung mga sakyanan na rin kaibinto, solar po. Sa gawas noon eh, nauso nga to. Yan yung mga solar-powered cars, there is ato. Ano na yung mga green nga taxi? Makaayo man po yung hinoon eh. No, dasok lang yung kaya ato ang siburon. Kaya taghana kaya mga sakyanan. Astang sa suka. Mga peak hours kasama Jerome, kini mga alas city sa buntag. So, lisura ni mo nag kuan kana na ang abot sa imong destinasyon. Ako ang destinasyon ko, alas cities buntag ko ni gikan. Ni abot ko diri sa Guadalupe alas 8 buntag. Untop ko alas 8 buntag. Grabe ha traffic oi. Ha? Og wa traffic madara man ang 15 minutos. Ulay lahoy ba lang imong handagan? Kanang 15 minutos gani. Igo-igo rang nanagana, dili man pinakos gana gyud. Pero og traffic kayo, abtan kag usa ka oras eh. Oh. Tungod sa sakyanaron nga parte na gyud kadaghan. Ah. So usay buhato sa tuwa mga politiko. Ilahang palapdang karsada upon anilang karsada. Pero dito sa Hong Kong, nagkuyog may attorney Rupil, Hong Kong o Gris sa Macau, kagmara may lang krasada nga to. Pero naghan, oh, kada bang mura huwag ihagdan-hagdan ba, nga mga krasada ba? O daghan siya. Na ay mura og first floor, second floor, third floor, oh. Daghan ba og mga ruta nga kagianin mo? Dili man ingon nga dagko kayo. Pare-parehas sa mas Pilipinas. Pero daghan lagi ang mga ruta nga

imong kapilian. Diris ato, gamay pang karsada, huot pang traffic, niya purti kadaghan sa mga sakyanan. Mao gini usas. Hinoon, ningon akong amigo, mao man guna, kadaghan man kayon dato ron. Nagkadato kuno ang mga Pinoy ron. Og nagkadaghan ang nagpadato-dato. Kaya na ay tinuod nga dato. Og na ay nagpadato-dato. Mao ba? Pero karungod, ang sakinan sa basic manato ron nga panginhanglan. Ha? Mahimong motor or kinsa man kunoy mo full cash ko doon og sakinan. Hasta ganay mga milyonaryo. Utangon mo ganay ng ilahang mga sakinan. Oh. Mo na nagkadaghan po din mga mangungutang. Oh. Kaya kinahanglan mo na itong sakinan. Labi na lagyo bayahin ni mo. Kinahanglan si imuhang trabaho. No? Hindi na ingon nga nagpasigarbo ka. Kinahanglan si imong trabaho. Oh. So, dako na og contribution kini nagkadaghan nga mga car owners ron. Ni nagkagrabi pod nga traffic diri sa atoa, labi na diri sa Sugbo, perte yung trapika. Lapu-Lapu, Cebu City, Mandawi, na nakon na magyos uban nga mga lugar kasamang Jerome. Kaya, ang konsulasyon sa uno, di ba na traffic? Kayo? Ay, sus, ka-traffic na ron. Labi na i-abot ni SSM. Ay, sus, ungot-ungot yung mga second na din ha. Karon, diri pod sa Padung South. Ang traffic gikas talisay paingon na ginangadto sa karkar. Makalabang na lang kas karkar, si bunga naman luag-luag ng traffic diha. Oh. South labi na muagi kag Milanilya. Sos. Kanang lugar aparte ka traffic. Mo luag-luag gamay traffic humas Milanilya, diha San Fernando luag-luag naman traffic diha. No? Sa Naga, traffic gani gihapon. Ano lagi mo luwag-luwag ang traffic? Paingon na kagsibunga. Oh. Direpon sa North, Northern Cebu, gikas Mandawi, paingon nga tos konsulasyon, pagka-traffic. Oh. Nga tos liluan, has kang trafika. Muluag-luag gamay ang traffic, paingon kas danaw. Oh, luag-luag na gamay ang traffic. So, wala teka, pilian kayo ani. Sige naman lang yun tag-traffic ani. Ya, ang mag-surrender ta. Dila ta mag-surrender. Kutob sa itong makaya. Ha? Mga nag-iingon, agwantahon. Kutob sa ito ang magwanta. Oy, si Abitorion, may gabi attorney. Tanaw ko live, bro. Oy, thank you so much. From Kugon, Hitafi, Bohol. Oy, wow. Doon na raba mo'y dinggi outbreak niya. Eh? Lucy Oliveira, good evening. Okay. Well, kita na rin sa Cebu, di isa ito magkumpiyansa, oy. Kay, ang lamok ron, makadinggi. Cristita Marie Balunga from Talamban. Ah. Civil kampanya, teenagers old na ang edad sa akong anak, siya attorney, pero nag-atubang na Miss Barangay. Uy, nag-atubang na Miss Barangay, diri sa amua. Dito ni niya gikan, pero di naman ganahan mo uli. Dito siyang amahan. Pwede ra ba kumuli si attorney, nga di nako ipahuam ang bata nila, gusto na nako muduaw ra silas bata, diri sa amua. Well, og di gid mo magkasinabot ana, magkorte gid mo. Oh, magkorte na gid mo ang judge na mo ay mo desisyon ana. Joy Sarayan, oy attendance lang ko today. Bye gabi. Jima Robante, good evening. Ah, firme jud kong naminaw. Okay, thank you. Hata grasyag kausa grocery pero usahay 50 pesos rayang ihatag sa kong anak. Mga ba? Elsa Quintero, good evening. Kaoban na ranang
padato-dato oy. Sa pabaga-baga og naong shout out sa akong bana nga medyo gaduka na nagatrapog dahon, si Jubert Carriaga from Santa Filomena di Pulong City, Province of Zamboanga del Norte. Okay. Kumusta ka mong tanan? Araw si Manaha, pakalili tagamay kasamang Jerome sa impeachment trial. Batok ni Vice President Sara Duterte. Amok usa kay padulungan ani kay borag nag-iyahay maning pang-grandstanding naning ato ang mga abogado, ha, sa impeachment trial. Ibadlong na sila ni Senador Chis Escudero nga, oy, nag-hearing patadre. Ayaw mo tabi sa meritos kaso na to ani, ha? Gipahimangnuan ang prosecution o ang defense panel. Okay, hasta sila ha mga post sa Facebook. Maghisgot, matintal maghisgot sa meritos kaso. So, ambot, o siya padulungan ka. Kamu o siya padulungan ka ng maong impeachment trial. Pagkasugod na bag present sa mga testigo ang defense panel para mahuman na ni. Mayroon mahuman na na, oy. Kabahin lang sa ako ang nakitaan ng mga highlight ba sa impeachment trial nga si Senador Robin Padilla, nangutana, nga to sa testigo, nga nahibaw ba, nga hasta ato ang mga bayani ni gamit og mga alias. Oh. Unya, giresearch po itong maayo di ay, ni Robin Padilla. Kaya nahibaw siya og kinsay tinuod nga pangan ni Hulk Hogan. Doon na niingon nga, wa matoy. Pus ang pamahay ang pangutana, oy, ni Robin Padilla nga, kibaw baka nga si Ninoy Aquino dunay alias. Kibaw baka nga ang sa tinuod nga pangan ni Hulk Hogan. Okay. Ako ba ningon, sus, narong mataw, narong apil-apil mamana diha ang pangutana, oy. Pero para nako lang, ha? Wa man ko niingon nga nilaban kong Robin Padilla. Unya, wa masad ko nakapusta nga tos mga DDS. Kaya di man yun ko DDS, sukan pas una, hangtod ron. Doon na ba ito'y sense? Doon na ba ito'y point? Ang mga pangutana ni Robin Padilla. Oh, kaya nga no, ang isgutan ko kasama ang Jerome, ang ipukusan ba sa prosecution run. Ang mga benepisaryo sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte nga naggamit og nagkadaiya nga mga alias. Sama ni Piatos, sama ni Nuba. Unya diha patoy ginganlan og ang apelido kay nagsugod sa litrang B. Nahug og katawanan nga usagot taon ni, ha? Napay nag-apelido Kamuti. Oh. Unsa naman ni, ha? Now, mga alias to sa mga benepisaryo sa confidential funds. Ang punto sa depensa mao, kinahanglan doon na sila alias. Kaya, confidential good. Oo. Oh. Kung saan na gamitan sa confidential funds, sa puong palangdaan, confidential? Oo. Oh. Busa ang mga benepisaryo, di po basta-basta nga itong anang ilahang pangan kay confidential man.
Mao din nakalahi sa confidential, no? Mas may doon ay balaod unta. Mas may doon ay balaod nga ipasar nga og nga ang confidential funds kinahanglan tinuod yun nga pangaan maoy ibutang nga benepisaryo og dili mo gamit og alias. Pero sa bisan gani o sa Philippine National Police, ako, duga may ako nga police reporter. Kaya may tama nga niyan to, amot lang, og naa pa maghihapon ron. Kanang police, naa na gitawag sila og intelligence funds. Amot, gitarong maka nagamit sa mga hipi, kanang ilahang intelligence funds. Sama ko na ng kasama Jerome nga, doon ay premyo o kinsay makatudlo kung asa na. Oh. Apil sa gamitan na ang intelligence funds sa police. Oh. Diyan to, diyan man to'y premyohan kung kinsay makatudlo sa drug lord. Oh. Apil sa gamitan na kwarta ang intelligence funds. Now, ikaw nga binipisaryo sa intelligence funds, piligro man ang imuhang kinabuhi o itugan ang tinuod mong pangan. Atong hatagat ng premium eh. Kinintawahan na, tagaan na to o 100,000. Kaya nakatudlog yun aning maunga drug lord. Karon, hibawa ba yata? Nga naagi mga mulik diha sa sud. O matrace to nga, uy, kinidi ang tawhana. Mao ni nagtugan sa akong boss. Mao ni nagpahibaw sa mga pulis. Nga drug lord ang ako ang boss. Bantay lang ka. Targitun taning tawhana. Ha? Namiligro na hinuon ng kinabuhi at tong tao nga nag-report sa mga pulis. Oo. Ang point sa defense, Mao, sa ako nang giingon, dili kumulaban sa defense panel. Ako lang gihisgutan ang facts, di kumuhisgut o merit sa kaso. Ang ilang punto nga, confidential funds good. Busa, di basta-basta nga i-reveal ang pangan sa mga benepisaryo. Pwede na silang mugamit o alias. Karon, nahisgutan ito, kamuti, litrang B. Sa mangguni. Pag-trace pa sa Philippine Statistics Authority, wa man na ito narehistro itong mga panganak kay alias raman to. Ha? Now, nanguta na si Robin Padilla nga, Mr. Whitney, kanini ang kibaw ba ka? Nanguta na si testigo ba? Lakbit raman kong nitanaw o impeachment trial ko. Kay tatanaw at panagsa ba? Oh. Ya makahay mga i-highlight nga mga balita ato apong basahan. Nangota na si Robin Padilla nga tus testigo nga unsa man hibaw ka nga hastang ato ang mga bayanin igamit og alias si Ninoy Aquino dunay alias. Hibaw ba ka nga sa tinuod nga pangan ni Hukhugan? Ingon ra ba mga testigo no nga wa ra ba mi kahibaw your honor? Ang ubang mga netizens ni comment nga, pagkawoy, puhos ba anak niya, oy? Papahawa anak niya? Patakal ang pangutana? Nonsense ang iyang pangutana. Well, ato ang respetuhan ang nagkadaya mga opinion. Kini ako a personal puning opinion lang. Ha? Dili ni opinion sa DDS, kadi man ko DDS. Oh. As an ordinary taxpayer, ang akuratan awan o na-analyze at itong pangutan na ni Robin Padilla, doon na ito'y sense. Oh. Ang buti pasabot bang Robin Padilla ito, katanong-tanong-tanong, kung ito, paghatag ito o pagpasabot sa mga nitanaw sa impeachment trial, apil lang ito sa testigo na normal nang mo gamit ang alias. Mauna'y buti pasabot ni Robin Padilla na normal nang mo gamit ang alias. Oh. Wa may daot na anak nga mo gamit ang alias. Mo to ihapon to, no?
Ako ba niingon nga, kawa giyoy hinungdan. Para nako, doon na ba ito hinungdan? Oo. Natural, dili man abogado si Ruben Padilla. Lagyan siya og klases pinangutanaan. Oo. Kada bang tinamban na gitong iya kasama ang Jerome? Ha? Sama na ko na ito, nangutana siya sa testigo nga. Kibawa ba ka? Katabang mga kalihukas in PE. Kibawa ka? O, ako, komunista po ako. Kibawa ka sa anniversary sa CPP-NPA? O. Ingon tong uban nga mga netizens. Kawag yung hinungdan. O. Kibawa ka, aning lugara? Nakaadto na ba ka aning lugara? Ingon ang mga ubang netizens. Kawag yung hinungdan aning Ruben Padilla. Patakan lang pangutana. Nabi ato hinungdan. Ha? Kato iyang pangutana. Kato, kanos ang anniversary sa CPP-NPA. Ang buot man niyang ipasabot nga. Naamay mga pagpangandam ang ato ang gobyerno. Para dili ta materialize, so-and-so. So, kabahin sa gamiton ang confidential funds. Oh. Naay pagpanganda mga atong gobyerno nga dili tama nga maka dipinsa ta batok sa gitawag og insurgency. Oh. So, katos ang iyahang pangutana nga kibaw ka sa alias? Kibaw ka kaysa tinuod nga pangan ni Hulk Hogan? Ingon na yung mga netizens, kawag yung hinungdan. Pakauwa man lang. Na ato hinungdan, oy. Na ato yung sense. Ang iyahang pangutana. Oh. Ang buot ipasabot. Normal na, oy. Nga magamit ang alias. Ang buot ipasabot ni Ruben Padilla, ang iyahang point pa, ako nasabtan. Kaya ako, personal opinion naman eh. Ha? Para ako, ragin eh. Ha? Para ako, rin yung ako ang opinion. Why labot, ani? Hastang technician. Ang buti pa sabot ni Ruben Padilla nga, normal na oy. Nga mo gamit yung galia. So, sa may saan na, o ang mga beneficaryo sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte alias Rama oy gigamit. Oh, mauna iyang point. Busa, para nako, doon na dito sense katong iyang pangutana. Nga dunay uban nga mga tao apil na ang mga bayani og uban nga mga prominenteng mga tao ni gamit og alias walang gitu na plastada og tarong ni Ruben Padilla natural makasapot tadi biya siya abogado oh inato ra magitong iya hasab nga pinangutan-an mao gitoy mao putoy naabot sa iyahang hunahuna. Ang oras alas 10:33 mga kasama, okay. Josilito F. Rensuaso, kinibang gobernuha, nakapokus lang ni pagpangdaot sa mga Duterte. O pagpangawat, o wagin ni laing gipasigarbo, kundili kanang paghiwi-hiwi. Sa ba-ba ni Bangag. Nakawatan pa, inutil. Pero ang nagdaot, mo ay naapirmi ubos nga survey. Pero ang gidao tila pirming si BP Inday Sara Duterte. Okay, sige. Florida Lisa Bromeo, good evening. Ang atong nasod, magkahiusa na lang unta, oy. Bisan unsay kulor, di na lang unta, magsigig pala buwanay. Usarata, Pilipino, undango na ni natong sigig binasulay. Si PBBM, why na himong Pangulo karun? Ato pod ni irespeto isip amahan sa Pilipinas. Sani? Si PBBM na atong pangulo ron. Atong irespeto isip amahan sa Pilipinas. Howd kayo mga DDS pod. Grabe makabuling PBBM. Amahana sa tibok Pilipinas. Asa man karon nada nato minaw niya irespeto nato siya og tabangan kay ako di ko PBBM pink man ko sa ura
wa pamamatay noy-noy. Pero respeto na ko PBBM. Siya man atog amahas daso, dili kay yanor na to bahad-baharan o basulon. Sa wayon, grabe, makadaot yun ato na lang ni siyang tabangan. Aha. Matod pang Flor de Lisa Borromeo. Okay. Shoutout nga to kang Jo-Jo-Jo-Euphoria. Aha. Nelson Cabatino, may gabi from Dulho. Okay. Si Elsa Quintiro. Good evening. Kaoban na nang padato-dato. Pabagabagag naong. Okay, thank you. Lucy Olivera, pareha ta attorney, dili ko BBM, di pod ko DDS. Nini Salvador Baharias Ornopia, good evening. Okay. Flor de Lisa Borromeo, si Ruben attorney, basta mangutana, balhin ako eh. Maglagot yun ko. Maminaw yaha kalaki, may patanod mangutana na lang. Tumong, makatumong pa. Pagkatawa ramis, tibuok libutan. Pagkatawa ramis, yas, tibuok libutan. Gasunod, ilaha kalaki, pagkaulaw ramis, Rubin. May pamaghilom lang na diha siya. O si Kras Buhis, Wildo, aning kuan. Okay, sige. Bawal kita. Tinahuray lang kita sa ato ang opinion kayo. Managlahi magyog opinion ang mga tao. Managlahi ganig opinion ang managkuluha. Managlahi ganig opinion ang magtiayon. Na permanente ng magdug. Unsa pakhatang adita magdug. Okay, sige. Ang oras, alas 10:37. Atong paminawang kunog balik si, ang patrol kasamang Jerome. Eh? Pasinapay report niya si kasamang Josephus G.Q. Quijano. Sabado na ron, Agosto 29. Ugmang adlawa, Agosto 30. So, dali as adlaw eh. Sunod simana, September na. Wow, na Vermont na kita. Vermont. Oh, kanindot, bayas Vermont, no?

Ang oras, mga kasama, alas 10:38. Okay. Padayon ta sa tuwa karon nga tulumanon. Ang dupata, alas 2:00 sa tungang gabi. Sumayin hitabo aning bata dito sa lungsod sa Dumanhog, nga pito pakabuan ang edad. Kaya ang pamilya, mga kasama, dili mo sugot nga ipa-autopsy ang bata. Doon naman ko'y nang gawas nga report nga ang pamilya ni Basol sa pagbakuna sa bata nga may resulta na hinoon sa kamatayon. Nasairan nga niadtong Agosto 10, gibakunahan ang bata sa kinibitang measles rubella vaccine. O niadtong Agosto 24, nabugtuan sa kinabuhi ang bata. Bisan nga muabag ang Cebu Provincial Capital sa gastuhon sa autopsy, aron masuta kung unsa hinungdan sa kamatayon sa pito kabuan nga bata, nagmagahi ang ginikanan niini. Alang nila di naging mabalik pang kinabuhi silang anak kung ipa-autopsy. Giklaro sa Municipal Health Office sa lungsod sa Dumanhog, nga wa pa'y final nga conclusion kung kinibang measles rubella MR vaccine nga nadawa sa bata ang hinungdan sa iyahang kamatayon. Karon bitaway, di sa digita ka-blame sa uban ng mga ginikanan. Mo na nga, kung sa mga gani ipanggamit na to ng mga tambal, sama ni mga bakuna. Well, panahon ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr., panahon ni kanhi Presidente Corazon Aquino, panahon ni kanhi Presidente Fidel Ramos, wa may mga isyu kayo, no? Kalabot sa bakuna. Karon lain na po ni nga isyu sa bakuna. Unya ang ato ang gobyerno nagsigi og panawagan nga pabakunahi ka ng inyong mga bata aron dili na tipdasun, aron sangkap og immune system. Unya dunay mga insidente nga karon. Mga balita ba nga although wa pa gid ma-confirm kung bakuna ba hinungdan sa kamatayon apan. Mao ni nang gawas ron nga balita. Ha? Sa ako lang ikaingon ni adto. Sus. Panahon ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. kasama ni Jerome nga ang mga bata og bakunahan ang uban dili mo eskwela. Pero wa man kita kadungog nga dunay na unsa as mga bata. Hinuni patuoso ni adto ang social media. Karon uso naman kay ang social media god. Wa pa ta kay bawo sab ug unsa mga epekto atong uban nga mga bakuna panahon ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos, ni kanhi Presidente Corazon Aquino, ni kanhi Presidente Fidel Ramos. Kay nauso ang internet diri naman mga 1990s, panahon na ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Oh, diri sa ato mas Pilipinas. Oh. Now, nahinomdo mo atong bakuna nga gitawag og Dengvaxia. Ha? Ang kanhi health secretary ni adto si Janet Garin. Oh. Ang nahitabo, kay doon na po ito yung mga balita ni adto nga kadtong bakuna nga Dengvaxia gibasol sa pagkamatay sa ubang mga bata. Pero niingon ang Department of Health nga dili kana tinuod. Fake news to. Nga ang Dengvaxia mao hinungdan sa kamatayon sa ubang mga bata. Karon giimbestigar. Apil sa ni-imbestigar ang Public Attorney's Office, PAO.
unya duna gi mga expert nga gipang-hire ang PAO. Kung nahibawaan nga kadto daing bakuna nga ding baksya, dili ito safe. Panahon to ni kanhi presidente Noynoy Aquino, kinumdo mo ana. Panahon ni kanhi presidente Pinoy. Kaya ang uban nga mga countries ni adto, wa pa ni gamit adtong ding baksya, pero kitas Pilipinas, perting paspasa na to ni gamit sa ding baksya. Nahilo naman ganing kaso. Sa nakahinungdas kaso, diha man ito ipang pasakaan o kaso. Nga ito sa ombudsman. So na-confirm gito nga tungo ito sa bakuna. Nga doon ay mga bata ang nangamatay. Daghang ito mga bata ang nangamatay. Gumikan sa ding baksya. Panahon sa COVID, naagan ay mamatay. Unya ang ginudahas pamilya tungod sa bakuna, mingon dayon ang ato ang Department of Health fake news. Fake news dayon. Ha? Now karon wa na may COVID. Diha na nang gawas namang mga istoryas mga nagkadaiya nga mga eksperto. Nga kadtong ubang mga vaccines nga gipangtusok nato, doon na to'y side effect. Ha? Pero panahon sa COVID, unya kusog kayo ang binakunahay na ay first dose, second dose, first booster, second booster. Na ay mga reaction bas lawas, kaya nagkauyos bakuna, diligin mo angkon ang Department of Health nga tungod to sa vaccine. Ang ilang ingon, fake news to. Fake news kuno. Ha? Unya karon, nagkadaya mga expert, ingon mga dili to, fake news oy. Tinood to. Kahit doon ay mga tao ni Adtong, ang ilahang lawas, dili kayahon ang vaccine. Now, katugod, grabe maging duwa sa bato, panahon sa COVID. Gihadlok tagmayo ba? Oh, gihadlok tagmayo. Unya, hasta na yung nagkadaiya nga mga social media platforms. Baka post gani kadihag kontra vaccine kasama Jerome panahon sa COVID. I-restrict na yun ka. O i-suspenso ka. I-block ka. Ha? Karon, kini mga bakuna ron para sa mga bata. Nanawagan ang gobyerno, ayaw mo kahadlok aning bakuna kay para manis kayuhas inyuhang mga anak. Di lagi na tinood. Nga doon na namatay tungkol sa bakuna. Ang ako ani, although wala pa na mag-confirm, ang ang klarohon kini sa ato ang gobyerno. No, kanana may mga reports, dili mo ni first time good. Kanana reklamo. Dili mo ni pirmirong higayon karon ba? Kining panawagan sa ato ang gobyerno nga, oy, pabakunahin niyo mga bata. Dili first time nga dunay mga report nga may namatay gumikas vaccine. Now, ang susihon kini og tarong. Unya susihon og unsa man ning maong matang sa bakuna? Safe pag yun ni. Ha? Safe pag yun ka tinuod. Iklaro kuno palihog kay panahon ni kanhi presidente Noynoy Aquino. Dugay naman to. Taon-taon na, ako ba ninyo na amnesia? So, pagkadaghan sa mga bata na namatay ato. Ang ingos DOH, wailabot ang dingbaksya. Pero di ito, so, ang dingbaksya mo hinungdan. Ha? Kadaghas mga bata in taon na kalas ang kinabuhi, gumikan at itong dingbaksya. So, susihihakunin nyo daan ron, imistigar og tarong. O para nako,
tungod ani mga reports nga dunay mga bata nga nangamatay. Wala man tay problema aning mga bakuna kung kumpirmado yun nga dili ni makadaot sa panglawas sa ato ang kabataan. Ha? Ako di ba ako eksperto? Ang expertin ha, kada mga naas na Department of Health, kada mga professionals nga dunay igong experience o katakos parte ana, kita wa matay. Expertise. Ang ato lang yun, as ordinary taxpayer, imbestigar ako nun yung tarong. I-review og maayo. Kinahalan dunay mga dunay mas scientific nga pag-review ano yung mga vaccines nga inyong ipang gamit ron para sa to ang kabataan para mga musalig bang mga tao? Ha? Para musalig ang mga tao aning kampanya sa to ang gobyerno nga bakunahan ang ilaha mga bata? Kay bata pa yan eh. Unya, natural, ang mga ginikanan. Managanag yun na. Labi na itong mga nakaabot pa itong dingbaksya. Ako na nawagan din eh, ha. Ayaw niyo say pa. Ayaw niyo say pa nga ako aron nga opinion kontra bakuna. Dili ko kontra bakuna. Pero kinahanglan, klaruhon ninyo daan. Og unsa man ang inyong ipangtusok ngatos ato ang mga bata. Makaluwas ba na o makatiwas? Kaya og makaluwas na, labing maayo. Unya, niya naman yung naghan kayo mga reports ron. Sa ako nag-ingon, dili mo na yung first time. O, permiro na tila yung higayon, unya, wala na mausbe, makaingon tayong abasin. Huna-huna na katos ginikanan. Karun, napunan man. Unya, ang huna-huna sa ginikanan, tungos bakuna. Di, imbestigar ninyo. Ha? Aron mo salig ang mga tao anang inyuhang bakuna, kaya na, kapiligro. O mga pandos noon ang inyuhang mga bakuna, gumikan kay di na mo salig ang mga ginikanan, anak. Oh, kinabuhi baya maoy, nakasugal. Ang gusto sa mga ginikanan nga, maluwas ilang anak. Kano man nga ni Adto kasama Jerome, panahon ni Marcos Senior. Ang mga ginikanan, latuson ta og di ta magpabakuna. Oo, pabakuna nga to. Ha? Latuson ta sangas bayabas. Oy, og di ta pabakuna. Panahon Cory Aquino. Panahon ni Fidel Ramos. Panahon ni Irap. Now, panahon Gloria, bumintaha to. Dito naman nagsugod panahong Ninoy. Aninoy? Ninoy. Tungod atong anomalias ding baksya. Dito yun. Ha? Hino, nauso na lagi ang social media. Wa tak hibao sab og basin og dunay mga dili maayo panghitabo panahon ni Marcos Senior nga walang nabalita kay wa pa man nauso ang social media ni adto. Karon nga nauso ng social media, masamot noon nga aware na ang mga tao karong panahon na. Kung unsa man ang klases bakuna nga itusok ngadto sa ilaha mga bata, makaluwas ba kada o makatiwas? Alas 10:51, mga kasama. Okay, si Brother Lisa Brumio, kanang bakuna, mga bata ito ni Oki Mana, kay Gamay Pata, ibakunahan punta. Di na kuyaw bakunaha para mangguna sa mga bata o natural lang bata human bakuna, hilantan yun na. At imanon lang yun na, inahan ang bata kay Uriak mangyun ng lawas ana o mabakunahan. Bisang gani kitang dagko na agay pamation, magic kanta, ako wa jud ko magpabakuna kapila ko gi ari balay taga DOH ug barangay wa jud ko atoni oy kay ako maguwang yaha asawa human bakuna namatay wa gani mi makatambong nila kay adto nga time COVID bawal mo gawas sige ra maghilak maoto hinungdan wa na ko magpabakuna kay mismo akong doktor ni advice nako
nga di gyud sa gani, di gyud kay gani doktor wa say kay wa man sadihan klaro mao na attorney. Mao lagi na ug unsa man gani i-apply no nga mga tambal, mga vaccine sa guban pa dapat i-review gyud na og maayo. Unsa ba ni ka-tested ning maong bakuna? Wa pa kita ni tagam atong dingbaksya. Katong dingbaksya. I-trace ninyo unsay history adto. Kita sa Pilipinas, mao naguna-una og apply atong bakunaha. Resulta gyud pangpatay hinuon atong mga anak. Ang mga bata kayong taon ato no, kanatas tutusukan o sa epekto sa inyong lawas. Wag yung ayaw, gobyerno ha, Lorna Margarita. Nini Salvador, Baharias, Ornopia, shout out Fi Zambrano, and Bibot Pabos Pilostratos, sa Kasay Dalagit. Corazon Asusina, Tanyula, good evening, from Southern Italy. For me, confidential fans, mugamit yun yung aliasangan ang tao. Personal ba? Di yun mahibawaan sa mga tao. Nini Salvador, Baharias, Ornopia, shout out to Lumen Baharias, Pardo, and Lily Centino sa Dalagit. Okay, si Boy Pobre Official, magali. Shout out na namin na ron sa Tinabunan Katmon. Ruli Family, Butaslak Family. Okay. Oras ron, sa oras ha? Alas 10:55. Alas, sige. Kanindot sa ato ang Pilipinas. Bisan bahaon, bisan bagyuhonon, bisan linugunon, ato ang kining nasod. Ang oras, alas 10:55 na ha. Doon ay kapin sa 200 ka mga kawani. Aha. Sa Bureau of Fire Protection ang giimbestigar karon. Gumikan na ning gitawag og slot for sale. Aha. Kapin sa 200 ka mga kawani sa Bureau of Fire Protection ang makatubang og imbestigasyon. Tungod sa suma pa kalambigitan ini sa korupsyon nga slot for sale. Pagbaligya og pwesto sud sa ahensya. Si Department of the Interior and Local Government DILG Secretary John Vic Rimulya na mahayag. Nga lakip sa mga giimbestigar tungod sa giingong pagbaligya og mga posisyon sa proseso sa recruitment sa Bureau. Mao ang Bureau of Fire Protection, BFP Deputy Regional Director for Administration dito sa Calabarzon. Giingon ni Rimulya nga ang maong opisyal kauban sa usa ka senior nga kawani sa BFP nga nadestino sa Central Luzon Regional Office. Kinsa nasikop atol sa entrapment operation sa Pampanga niadtong Agosto 24. Ang nasikop nga suspect giingong nangayo og 500,000 gikan sa complainant isip bayad aron makakuha og posisyon sa BFP. Dugay naman ning maong issue ha? Ha? So among matrace og kinsa may mga tag-as nga opisyal ang nagsugo aning ilaha mga subordinates nga mga bombero. Tigkulikta lang ba? Ha? Katong babaeng opisyal, ay, ang chance, gisugo na po ito. Oh. Pilakay, sira in town atong mga babaeng bumbiro. Gisugo na po ito sa mga buhaya ni Has Bureau of Fire Protection. Ang suspect, katong nadakpan bang babae, giingon nakakuha og mga posisyon alang sa 4 pa ka mga aplikante sa Bureau of Fire Protection sa miaging tuig. Diin naningil siya og tag 100,000 pesos matag usa. Oh.
Now, maulagi na angay tanawon. Kay dili man ni permirong higayon. Garapala naman na dinha sa Bureau of Fire Protection. Kining slot for sale nga. Mubayad ba ka? Nga, usaman, gusto kang kakuha yung kag slot. Sigurado na yung kang madawat. Bayad lang. Kaya ako'y bahala. Oh. Baniog man kaya na diri sa Bureau of Fire Protection? Kining gitawag og slot for sale? Dire ka sa tuwa, ano? Apila palihog og investigar dire? DILG Secretary John Vic Rimulya. Unya, dili lang diha sa BFP. Apila sab diha sa Philippine National Police, PNP. Apila sab sa Bureau of Jail Management and Penology, BJMP. O uban pang mga law enforcement agencies. Nga, kini agod. Mao na giingon nga, gawas anang palakasay, gawas anang padrinuhay, na ay mga binuang pod sa recruitment, nga basta makabayad lang ka, masood ka na. Uy. Ang aning palauman pang investigasyon ani. Kaya kinahanglan, number one, katag yung mga kwalipikadong mga applicants, ang angayang pasudlon. Ikaduha, unfair po sa mga aplikante nga bisan og kwalipikado, di na lang kasood kay ang slot para unta nila napuliha na sa ubang aplikante nga dili kwalipikado apan ni bayad. Oh. Lugay naman ni nga matang sa modus. Ha? Hagbayra na. Nabaniog lang naroon katungod atong usa ka senior fire officer nga na-entrap kaya nangayo og half million gikan sa usa ka aplikante. Kana hinoon sab kasama Jerome. Kakuha kag napo ka aplikante, mahatag nimo og tag 500,000. Aw, paldog yung 5 million. Niya, masulok ha to. Sa maong abay nga bumbiro. Pila ra mag-high share ato niya. Kinsa mang higantihang buaya ka ha ang maka kubra og dako kayo. Sama ra po Dregon sa Philippine National Police. PNP. Garapalan man po. Ato ang ubang mga police ron. Naa sila tigkulikta. Ang mabantang og mayo sa korupsyon kadtong tigkulikta. Kadtong murag ahinti ba kasama Jerome? Nga, unsa man? Ganahan ka? Ganahan ka magpulis? Ha? Ako'y bahala nimo. Unsa man ganahan ka arisan sa BGMP? Ganahan kang mag-jail guard. Ako'y bahala nimo, hatag lang. Oh. Sila'y mabantang og mayo. Kini mga ahinti-ahinti ngadto sa mga aplikante, sila mabantang bas corruption, pero ang ilaha mga labaw, ay sus. Walang. Nagkapi-kapi lang. O sao man pag-intrap adto nila, nga dili man sila maoy nangunay. Ang ipabantang nila ngadto sa mga aplikants kadto ra mga ilahang tingkulikta, ilaha mga bagman. Mao na yung problema, ha? Sa recruitment palangdaan, naan ang korupsyon. Ang oras, alas 11:02, mga kasama. Angot lang, kanos apakah maulian kining ato ang nasud batok korupsyon. Ang Pinas kuno, corrupt country. Matod pang Joselito e Prinsuaso, ang trabaho niyan ay taga-release lang, pira. Ang dapat tanungin niyo ay si Colonel Raymond La Chica. Candy Calls!
sa Mindaros Radio. Okay. Aha. Michael Maloyon, good evening. Sa ako lang pari haragid pandemic target na hurot ang bakuna, simpod ana ilang kontra. Tipda samutan karon admin. Maayo kay mo mind conditioning. Ang sayop tabunan hinoon sakto. Oy, Glenn Onyes, present ko to rain from Dammam, Saudi Arabia. Sige. Idilita makipig may gabi. Ah, dili yun ko karilit og nagpabakunas bata kay wa ko'y anak. Pero mahadlo ko og injeksyonan, oy. Well, ayaw nyo sabta nga kontra bakuna ta. Kay sama ko na tong panahon sa COVID. Ako, kinomdo mo, panahon sa COVID, panahon ba sa COVID, muprangka lang ko ninyo, wapit yung kusalis bakuna? Human naman tong COVID. Bago lang may naisuryahay ato sa katapang gi, kuan pa gi, kanang gi, imbinto pa tong baksin? Usa ka veterinarian ba? Si Dr. Hans Idal. Naisuryahan na may kasama ni Jerome, ma Dr. Hans. Kanana ang di ba na ay bakunas manok? Oo. Hibao ka, ang kanang bakunas manok, kinahanglan nag napu katuig na study. Aron makumplito og safe na nga i-apply nga tus manok. Pero kining bakunas tao, pipila lang kabuan, i-inject na yun. Kuman naman tong COVID. Waprang ka lang kung wagi ko salig sa bakunas COVID. Ang ako ang opinion ato, pangwartag yun tong dako. Gikondisyon ang atong unahuna og mayo aron makakwarta silag mayo. Daghan ka ito nga matay. O sa katarungas ni UH ay mugtuwa na kay fake news. Karon human naman COVID. Ang uban nga mga eksperto ni Anto naningog. Karon, mingon rin, ay tuwa na nila. Kisa ko ito mga expert ni Anto nga naningog. Mga expert nito sila. Mga doktor nga nagtuon sa medisina. Ha? Nga naningog nga, uy, mutuo mo, ana? Kanang baksin? Makadaot tas lawas ninyo. Wa manggita kay ang mga ilado nga mga tao sige panawagan og bakuna unya mahimo kanang daotan para nila og against ka sa bakuna ya ingon na ka nga ignorante bugo basta dili magpabakuna ha unya natural. Naamang yung mga tao nga dili na makalikay sa vaccine katong panahos COVID sama sa mga frontliners. Oh, kami panalitan mga frontliners maminiad to. Then, bisa ang mga frontliners di man basta-basta nga makasul sa nagkadaiyang area ug walay bakuna. Ang uban na obligar po og pabakuna kay siya nang kaadto mga quarantine ato, nga di ka pasudlon o grocery store o wa kay vaccine card. Doon na makita kung binuang ato. Karon, unsa na mag-ingos mga eksperto, binuang to eh. Ha? Ingos sila nga, ayaw mo tuwa ng mga fake news nga di mo pag nga
dili pa bakuna, makaluwas ninyong bakuna. Usaon pagkaluwas sa bakuna nga naay nagpabakuna, first dose, second dose, sus, na COVID man gihapon. Unya ingon dayo ng DOH, fake news. Fake news ko to. Karon nahuman naman tas COVID. Unya, og ibalik pa to nila ang COVID, tanaw na ko. Langaw na niyang ilang bakuna. So, dili na gito nila ibalik ang COVID. Virus, good to. Pero sus, katuloy ang virusa. Gihadlok-hadlok naman ito ato. Katong virusa di ay kasama ang Jerome. Matambalan naman ito o limonsito. Na ako'y amigo? Karon bago, ingon, na-COVID ko. Attorney, mao ba? Unya. O sa mag-iingos, doktor. Ingon mga doktor, aulis inyo eh. Pag inom lang itong limonsito. Kaya niya ito patong panahos pandemic, wa na, i-quarantina. Ha? Sus, pastilan. Kato na ang COVID, kita na giilan ato. Unya, ang mga manufacturers o bakuna, maoy na bilyonaryo o mayo. Now, karong namang guna ni Gawas, kaya nahuman namang COVID. Ang uban, nagmahay-mahay, ano nagpabakuna? Oh, hindi ko nang uban, may ragyan, wa ako napabakuna. Eh. Ako ba nga nagkapabakuna? Hindi ko nga, sus, mahayan ako. Nga nagpabakuna ko. Pero musulti ka na panahos pandemic, ino na yung kakabugo ba ng tawahan na? Oo. Oh. Mingo na yun, nags, pakailap og fake news. Karon. Ako nga balik-balikan ang panahon nga tusok nga tus mga bata ang bakuna nga Dengvaxia. Sa dihang duna

Hilo naman. Ha? Ako ba mga opisyal, nakabalik ka nisposisyon sa gobyerno? Pero wala, nahanak kayo mga bata na nga matay. Oo. Oh. Ano ito ano yung isigutan? Kanina, factual man ta. O, di mo mutuon ako, i-research ninyo sa Google. Nakala sa Google. Ha? Guidan din mo sa Google, o asay, asa ang source anak. Wa na ko dautaron kini mga bakuna para sa mga bata. Wa ko mo daot ha. Pero unta maleksyon ang ato ang gobyerno adtong bakuna panahon sa dingbaksya. Mga bata biya ni. Moy tusukan. I-review og balik kung sa ni mga bakuna haron nga gipang apply. Makaayo ba gyud ni? Ha? Makaayo ba yun ni? Kaya nga nung daghan naman ang mga reports ron na doon ay mga bata ang namatay. Ha? I-review ninyo na. Ayaw mo pagpahinayak tungkol kay daan ay nakakomisyon, nakakwarta, awaoy. Ayaw mo pagpahinayak. I-review nagbalik. Ha? Para nako, tungkol ano yung mga reports ron? Nga doon ay mga bata na namatay tungod sa bakuna, i-hold una ang pagpamakuna ng ito sa mga bata. Unya, i-review o unsa ning maong matang sa vaccine ang ilang i-apply. Oo. Dapat concern ani ang ato ang Pangulo, Bongbong Marcos Jr. Nga nung atong bakunahan ang mga bata, aron maluwas ang ato mga bata. But careful ta. Ha? Sama rin ko na kasama ni Jerome, nga miingon ta nga, careful, ato mga bata, ato ang maginang, kuhan, kana na ang pinangga ang ginato ato mga anak. Oh. Miingon atong mga anak nga, pa, kaunta ko ana. O, oh, sige. Ugusay ba kayo sa ato mga bata, ato anang ihatag. Panalita ron, mga atong bata og itlog. Ah, sige. Tagarim lang itlog. Mga atong bata og kana na ang iskabitsi sa ato ng hatagan. Kita maginig ka na, nagunahon na ang matausa, may makaya sa kong anak, ha? Oh. Aron himsog ni ako ang bata, imo nang i-provide, but imo tunaan sab, unsay mga pagkaon nga dili makaayos imong anak. Panalitan ron, ang imong anak ron, mga tulog mayo o magkaon o pasayan, o dili na nimo na sige aghatag o pasayan imong anak, kay ma, madaot mang lawas imong bata. Oo. Oh. Kini atong gobyerno, gusto ani, ang ato mga bata, mayo ang lawas. Yes, mayo ginang point sa atong gobyerno. Sa ako nang giingon, wa man ako dauta ang bakuna ba? Oo. Oh. Ang ato din himao, siguruan ninyo nga kanang bakuna nga inyong idapat ngatos mga bata. Safe gid na. I-review og balik. Para nako, i-hold una ning pagkamakuna ron. Ang ato ang presidente mismo mo ay mamando na nga, i-hold sa. Kaya doon na yung mga reports oh, nga may mga bata na namatay, hold sa na. Concern makahanga to ang Pangulo sa mga bata. Oh, di ba ang main purpose aning bakuna kasama Jerome? Para man ang ato mga bata, mayo ang lawas? Oh, di ba? Then, maumaka na ang purpose. Yan na may mga reports na ron na may namatay. I-hold sa. Pwede rin ibalik niya o makonfirm nga kini mga bakunaha, makaayog yun. Di na to himuon nga eksperimento ang kinabuhi sa ato ang mga bata. Kay akong balik-balikon, kita din factual man ta, kung sa gawin hitabo atong dingbaksya. Kutubs mo daot atong dingbaksya, kutubs mingon nga, uy, akong anak namatay tungkol sa dingbaksya, mingon na yun, ay, bugo kay. Fake news na. Oh. Sa mga, wa kayo na atong dingbaksya, mingon mo na yun nga, ay, sus, ka-ignorante. Oh. But, uwahe na, nga nahibawaan. Dili dito luwas ang dingbaksya. Karon, ni Anasad.

0: Kalau nyoh luas nah. Sigurua ang tao ninyo nga luwas kanang makuna para sa mga bata kay para makanas kaayuhan sa ato ang mga bata. Sa dili pa na ninyo itusok, kinahanglan 100% sure yun na nga makaayo sa panglawas sa ato ang kabataan. Unya dapat ba? Ako doon ako'y nahinabi nga kining mga eksperto bitaw sa panglawas kasama Jerome. Ang pag-apply na yan yung bakuna kasama Jerome, dili na basta-basta nga tusok lang. Kinahalan matsik o tarong ang panglawas sa bata. Panalitan o doon na siya'y sakit. Piligro man o dili maayo ang reaksyon sa bakuna nga ito niya. Mabita na nahitabo panahos COVID? Ha? Mabita na nahitabo panahos COVID? At si tusok lang kay first dose ni yanga kirig hinoon. Ang English DOH, fake news. Karon wala may COVID, hindi ko na mga expert, tinuod to eh. Kami mga doktor attorney, di pa himang nuuan mi nga, oye, mapataka ang istorya ha. Laga ni mamatay, ayaw i-attribute sa vaccine ha. Oh, pero karon ang mga doktor, open ni kayo, maingon nga esos. Gipangwarta lang ta. Panahon atong pandemic sa COVID-19. Nagtuotang 14 na yun ka risgo ato. Maayra na itang limonsito ra. Sos, limonsito palang untay atong giinom ato. Wa pa nakakuwagin na. Wa tato nakakurako itong mayong PhilHealth. Gabiha atong kinukurakutay sa PhilHealth. Ay. Oh, mapandol lang kasaganan. Igdani mo si Vicente Soto, COVID ka na. Saan ba yung taon to eh? Ha? Panahos pandemic? Nah. Magsakay kang jeep, kinahalan, di yung kamuigham. Kaya og buigham ka, na. Madunggan ka og taga DOH, singito na yun ka. Oh, nai-COVID niya. Dere. Ato ta, quarantine. Pastilana. Karoon nga yung tao ninyo. Oy, arumusalig ang mga ginikanan diha ninyo. Taga Department of Health. Karoon nga yung tao ninyo palihog. Ayaw eksperimentuhi ang kinabuhi sa ato mga bata. Mawaragin ako, as ordinary taxpayer, wa ko'y supak aning bakuna kay makaayo maghani sa ato ang mga bata, but siguro ang kanang bakunaha nga inyong gi-apply ron. Di na mahisama atong bakuna nga gitawag og Dingbaksya. Alas 11:22, mga kasama. Okay! Disiri Sumayang, shout out ni Florentina Sumayang, og Ryan Patan, og Sumayang family, minaw di ron from Hugdan, og Ubay Bohol. Okay, 100% kuno sure pang warta. Ang doktor nga naong og kwarta, Luna Margarita, attorney, share nako ang doktor nga naong og kwarta na sugamak pod ang iyang pasyente. Ipangutana og naabay kwarta ni tubag wa koy kwarta dok tubags doktor awa kay sakit mao wa nagyud pagtuo sila tanan admin okay shout out to Florentina Sumayang okay Mike Maloyon pandemic okay, ang DOH ato, Paldo. O, maoy. So, Paldo, sila ato. Bisag ni basubas na tong COVID. Ay, COVID yung gihapon. Quarantine, sige. First dose, second dose, first booster, second booster. So, sa itong mga quarantine na to, mga protocol nga. By level ba?
1: GCQ, ECQ, MECQ, SUS!
0: Kapait naman lang. O, oh, bitaw nga karon. Di ba, na ay mga dungog-dungog nga, uy, na may COVID. Dito sa Metro Manila, ni sa kagbalik ang COVID. Ang mga tao, wala na, did man eh. COVID sa inyong kagaral. O sa pabalikon yung COVID, arong kakwarta na pun mo. Huwag doon na may COVID, maglimusiton lang tani, ay. Aha. Sige, sige. Si Kindy Cobbs. Okay, sige, thank you. Ang oras alas 11:24. At ang i-check kasama ni Jerome ang pag-asa matan.

Alas 11:24 na ha. Magkadali as panahon. Hapit na punta mag September. Sunod simana, September na ta. Bear month. Okay. Pagkanindo ta. Salamat kay Lord, ha? Salamat as Ginoo. Magkaabot pa yung taong tag-bear month.

0: Okay, check on na mga kasama ang kahimtang sa tuwang panahon sa musunod nga 24 oras.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Ikan sa pag-asa magtan, pag-asa, may gabi.
2: May gabi, mako itong weather update. Ang hangin habagkat pa ng kapital sa Luzon ug sa Kabisayaan. And sa itong forecast weather dili sa probinsya Subo, makasinatitag generally for weather na tay ubos ng chance nga makinati ning rain showers or thunderstorms. Hangin ug kadagatan, makasinati kita og hinay nga pagsarangan na hangin, and ang kadagatan malinaw nito sa kasarangan ang pagbalud. And dili Subo kadagatan na ay pag taog ini alas 4. Ah, sorry. Alas 12:21 sa Kabuntagon and muna sinig alas 5:54 sa Kabuntagon. And natong temperature forecast na sa 32-34 degrees Celsius, pilag maadlawa. And natong haling adlaw mo silang ini alas 5:25 sa Kabuntagon. Maka natong latest weather update, kini sa Ana Dumdum, may muntag. Away nga habilo. Salamat.
0: Salamat kayo, Madam Ana.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Oras mga kasama, alas 11:27. Okay, naunsa man ang ambulansya de Diris Mandawi City? Ha? Gigastuhan og 6 million? Kaya duha ka mga ambulansya unya wa man magamit? Girekomendar sa Mandawi City Legal Office ang pagsang-at og administrative og criminal case bato kang Vice Mayor Glenn Bercidi. Ah, kalyado man ini kanhi Mayor Jonas Cortez. Kanhi Department of General Services Chief Engineer Marivic Cabigas og ubang mga opisyal tungod sa duha ka mga ambulansya nga mukabat ang presyo ang tanan og 6 million apan wa magamit sukad nga na-deliver ni adtong tuig 2021. Gi-recommendar usab sa Mandawi City Legal Office ang pagsang-at og civil case batok sa winning supplier nga MFR. Aha. Kalabot sa mga ambulansya ang gipalit ni adtong tuig 2020 og na-deliver ni adtong 2021 apan wa'y official receipt og certificate of registration. Mao ba? YUR, YCR. Matod pa ni City Legal Officer Erwin Romel Hirusa, gipalit ang mga ambulansya aron mapalig-on ang serbisyo sa panglawas sa syudad panahon ni sa pandemic sa COVID-19. Apan wa kini mahimong legal nga magamit kay kuwang sa gikinahanglang mga dokumento sa rehistro. Hingpit nang nabayran sa city government ang mga ambulansya apan ang pagkawa sa UR o CR nakababag sa legal nga paggamit niini sa mga pampublikong dan. Mao ba? Unsa man ang inyohang duha ka ambulansya din ha? Pang decoration ra na? Decorate lang na ninyo diha oy aron magamit. Six million ba yan na? Ha? So, tag 3 million na kada usa? O depende ka, basta ka ang duha ka ambulansya, 6 million. Hinoon, opposition man eh. Si Vice Mayor Glenn Bercidi, kay kalyado magin sila ni kanhi Mayor Jonas Cortez. Ah, pero nalilian yun. Huh? Nalilian yung maong matang sa transaksyon. Nga dunay duha ka ambulansya, 6 million ang presyo, apan hangtod ron, wa nagamit. Oh, unya tuig 2021 nga na deliver. Sus. Limak tuig na. Sambo ta ginagkadaot kasama Jerome. Kaya ang makina sa sakyanan og dili na mag magamit, madaot man na. Unyag ipa-overhaul na, samot ka na kung ugasto, samot ka alkansi ato ang gobyerno, ana. Oh. Ay, sus, mawagin na, eh. Gobyerno pa'y imo. Kantong miyagi si Mana, akaro si Manahan ito. Sus, dito man ko sa south. Kaya doon ako hearing ito sa uslob. Bantang ay no, ustetayan kasama ni Jerome. Bantang kayang taytayan di has argaw ay. Taytayan nga putol. Ibulang ko, ano sa may taytayan na? Ha? Kung doon ay hubog nga mo agi dire maambak yung gatos ubos. Kay putol man. Some town, eh, kisa magkahay. Kontraktor ani, ano ning tetayana putol man. Karon makaingon ta, sus. Akin sa magkahay, kasaliga pa na toron ay. Sa atong gobyerno, asa pa kataon ta salig aron. Oo. Oh, makaingon ta, akin sa may atong kasaligan ron. Huwag na sila proyekto, kurakutun. Ha? Kinomdom lang ko sa ka-opisyal ni Anto. Dila lang nako nganlan kay. Nahuman naman po itong ihang termino. Nagdigig ko na siya gusto mangurakot. Ha? Kadi man siya gusto mangorakot. Bahala guway proyekto, basta di lang mangorakot. Lisod sa naging una-ana, eh. Ha? Butang lang proyekto, niya ayaw lang pangorakot. O, come on, eh, sakto. Kaya na ganay kwarta, kinalan iput up na ni mo og investment, pinagis mga projects, but ayaw pangorakot. Kaya portilisura po na og mingon lang nga, ah, bahala guway proyekto, basta dili mangurakot. Karon, bantang kayong corruption, oy. Kaya na ay mga proyekto, unya gikurakot man. Panalitan, kining flood control project, proyekto man eh. Pero gikurakot. Ang kinayahan mao'y whistleblower. Matod pa ang Presidente Bongbong Marcos Jr. na ako ang nag-expose sa anomalia ng flood control project. Oh. Kung rakit ko ito, bakit ko ito i-expose? Oh, muna yung ingon kay di. Katubang nisamot na yun o sibaw tong malita. Oh. Nga, oy, na-appel na ito ang presidente ani. Pero, ang tubag sa ito ang Pangulo, ako ang nag-expose sa anomaly ng flood control. Kung rakit ko ito, bakit ko ito i-expose? Pero ang tinuod, giyod nga whistleblower, mao ang kinaiyahan. Kaya tungod sa kusog na pagbaha, na-discoverihan man nga, uy, usa ko niya mo ang flood control din eh. Ha? Naunsa ko ni. Kagagmay kong kabilya. Oh, naunsa ko ni amo ang flood control din, hinaanod mas baha. Mao na. Ang kinayahan maoy unang whistleblower, ang unang ni-expose sa dakong anomalia pag kawat sa dakong kwartas mga tao. Nga gigamit para unta makontrol ang baha apan nasamutan hinoong baha. Karon nahilom na ra ba? Ha? Kaya ang majority black, murag dito ang ganahan mo balik atong issues flood control, kadaghan pa silang trabaho. Sambot aron nga padayon ang impeachment trial. Batok ni Vice President Sara Duterte, nahilom na yun ang issues sa flood control. No? Nahilom yun. Karon Napabugi magsaba-saba sa flood control. Panagsan lang yun kayo. Unya, kantong suna ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na malapit na po ang patong-patong na mga kaso batok ni dating House Speaker. Kanus amang ka to? Ha? Kanus amang ka to? Nga malapit na po ang patong-patong na mga kaso laban sa dating House Speaker. Kanus aman ka ha? Ha? Tanod bayan, Jesus Crispin Remulla, kanus aman to matinood? Ang giingon ni Presidente BBM sa iyahang bagong suna na malapit na ang patong-patong na mga kaso laban sa dating House Speaker. Ha? Pakpak baya ang mga tao ato nga kanna mo yato ang pangulo kan maton pang kanhi amamaton pang Presidente BBM, ako po ay hindi pangulo sa aking pamilya, hindi po ako pangulo sa aking mga kamag-anak, hindi ako pangulo sa aking mga kaibigan, ako po ay pangulo sa Republika ng Pilipinas. Apakpak ang mga tao. Uy. Oh, ambot lang o part baka to sa script. Pakpak. Oh. Wes, kini pakpak tanikip. Murag si irap ba? Nga panahong irap.
3: Walang kamag-anak. Oh, walang kaibigan.
0: Sasuna sa ato ang Pangulo, BBM,
3: ako ay hindi pangulo para sa aking pamilya. Ako ay hindi pangulo para sa aking mga kamag-anak. Ako ang pangulo sa Republika ng Pilipinas. Pakpaka mga tao.
0: Oo, matod pa niya. Masakit man sa aking damdamin. Oo. Ngunit ako ay hindi pangulo sa aking pamilya. Hindi ako pangulo sa aking mga kamag-anak. Ako ang pangulo ng Republika sa Pilipinas. Malapit na ang mga patong-patong na mga kaso laban ni dating House Speaker. Kanus awa na? Ha? Kinahala matinood na. Aron dili sabtos mga tao nga paukya bra to. Ayang kuban labi na mga DDS, akini klaro magi kayo. Mga DDS, ay sus, paukya aron pakpakan. Tinood ana. Kay mas maayo pud hinoon og matinood na kay aron do na kauban sila si Jingo Estrada o si Marcolita. Tinuda ka na, Mr. President. Ganun sa pa man ang mga patong-patong ng mga kaso? Ha? Kanaghuwat ang mga tao nga, ganun sa pa man? Ha? O ato ang kaminaon, ang ato ang pangulo sa iyang suna, dako gyud ay og involvement. Si kanhi House Speaker Martin Romualdez, aning anomalya sa flood control project, ha? Kini ang ato ama prangka lang ba kay gisultim ni sa ato ang pangulo? Akong balik-balik kon dili yun ko didis, hibaw mo ana. Ha? Kadto makaraan ato mga listeners. Kibaw mo na ko eh. Og asa tay mo lugar, dili ko didiis gyud. Pero ako lang gihisgutan og unsa tong suna sa ato ang pangulo, part siyang suna. Malapit na ang patong-patong na mga kaso laban kay dating House Speaker. So, ang ato ang mismong pangulo, kumbinsido. Kung maminaw ta, ang ato ang pangulo mismo.
3: kumbinsido nga dunay dakong anomalya ang iyahang igagaw nga si Martin Romualdez. Pero hangtod ron, nagpaabot ang mga tao kanus apaman tong patong-patong nga mga kaso nga ipail. Aron dili, maboard sila si Jinggoy o si Marcolita. Kuto pa puto sa suna, amoy nga yung mga tao, ay, paukya, brag na ito, aron pagpakan. Ano yung taon kantong imhang saad, Mr. President? Unsa man, maligaya ka ang Pasko ni dating House Speaker Martin Romualdez. Uso naman ang Berman. Asa naman tong patong-patong na mga kaso? Okay, sige. Si Nini Salvador Baharias Ornopia. Shout out to Ma'am Marta Rica Blanca, our president sa Senior Citizen Organization sa Cogon Central Ramos and Day Susan Ayinsa ug Silsa Arquillano Gilia. Okay. Constantino Apit, good PM attorney. Nibaliktad naman good ang mga 18 Marines. Aw 18 Marites Cargador. Samalita mao si Martin nakaginhawa sa patong-patong na kaso. Mao lagi na, ha? Nagpaabot ang mga tao. Asa na itong patong-patong na mga kaso? Ardin Cabiso Gituyo mana pa-impeach BP para matabunan ang flood control issue. Ang mga tao gilipat-lipat. Elmer Baclayon Lacerna, bisag kinsa patingali leader. Paminaw ko, wag yun ni kamatayon ang korupsyon. Kultura na tingali kini. Pasinsya sa world, pero murag tanan naman good. Mahog yun. Asa mang katapili og mayang leader karon. Bagod siguro yung mayang leader, pero umakalingkod na matakdan. Napabakaha, no? Nelson Boiser Blag. Okay, maunay dakpon sa LTO. Klaro na kayo. Aha, okay. Oy, birthday day ni Ma'am Lorna Margarita karong October 17. Hey, sige, madam.
4: Manguling ko, Borba.
3: Sige, maganda nang ipangandaman o mayo, ha? Si Idino Soliano Mulye. Indot ni. Okay. Angela de los Santos. Mahinomdom lang ko. Dinbox. Oh, Dinbox siya. Oh. Ay pa, limonsito o niya. Loy abutangag Bombay. Kinilaw na ang labas. Angela de los Santos. Boy Pobre official, unsa man na ilang ipang-inject attorney, murag trial and error ra gihapon, murag ga-eksperimento. Okay. Ayaw nyo sabta nga supak tas bakuna. Kay ang uban ninyo, panahon sa COVID-19, basta makahisugot ganita o dili mais bakuna, mingon mo nga supak tas bakuna. Mingon mo nga bugo, mingon na fake news, karon tanawa. Paminawan nyo unsay opinions mga eksperto karon panahon na karon ang magikubin karon ang mga expert ingon na gyud nga sus gibinuangan ra kita adtong pandemic. Oh, wa na human nagtusok. Oh, ang manok mas maayo pa ang manok kay ang bakuna eksperimentuhan na puyok tuig sa di pa itusok katos manok pero kadtong bakunas COVID, pipilarag yung kabuhan, oy, wala, tinusukay nagmayo. Okay,
0: sige. Thank you, thank you, thank you. Salamat kayo. Okay, advance of birthday, GD Pundok. September 1. Oh, ay. And happy birthday, advance. Jackie Pundok, September 2. Ah, mau ba? Sunod, ay. Ha? Constantino Apit, badayon ba ang kinini ang BSKE? Yung mga acronym na nero, BSKE. Barangay and Sangguni ang Kabataan Elections. Okay. Dunay balaod nun bill diha sa House of Representatives nga ipostpone ang eleksyon sa iski o sa barangay. Pero giklaros kumili, kwa pa man na pasar? Samtang wa pa'y napasar nga balaod, madayon ang iski o ang barangay elections karong Nobyembre 2. Oh. O dili madayon, aw. Wa na paldo ang mga incumbents ani. Pero og madayon, aw. Wa na nakasukad na to mga nagbitay na ang tarpulit. Sabi ta ko'y amigo nga kapitan, dila na ko, hinganlan kinsaingan. Lingon nga, gila ay mamikampanya aron attorney. Ano man? Hata-hata pa magurun, madayon magkarong elections barangay. Dili ko sama ni Anto ba nga samtang karong ko na uso magmay siging pinuspunay sa elections barangay. Dili ko sama ni Anto nga trillion ang kampanya kay sigurado nga madayon ang eleksyon. Karon kay hata-hata man yun. Suspida. O maka ahat baya tagpangampanya. Agas-agas baya ato ang kwarta. Oto niingon akong amigong kapitan. Waasa ko ng kampanya ron attorney ay. Ako sa taruhon o sure ba gining madayon ning eleksyon na? Oh, Looy Ilebera, kami sa una attorney na positive sa COVID, na ay ramis to, oh boy. Kaloyan sa Ginoo. Oh. Mao lagi, no? Kede bang karon tanawa ra gunao kanang lalahi magud og mga findings ang nagkadaiya sa mga expert. Kanang mga expert ba sa ato palawas lalahi sa sila og mga analysis ba? So kita depende po na kung sa makaayos ato ang lawas. No? Ang uban mauyon ang tuob. Oh. Ang uban sab dili. Oh. Ang uban gustog kinaraan. Dunay dili gustog kinaraan. Depende lang kita nato. But ang mahinong danon nga, unsay makaayos ato ang panglawas. Panahos COVID? Kadaghan ang wa nagpabakuna? Wa malagi na nga unsa? Pagkadaghan pos nagpabakuna? Nga may unang na nawa in town sa kalibutan? Oh, unsa man to? Kadto mga nagpabakuna? Ang bakuna ba mo hinungdan? Ngano na nga matay tong uban? O gaminaw tas DOH, may ingon ng DOH, dili ay. Fake news na. Grabe na gitong ilahang COVID. Kamu mga wapa mabakunahi, pabakuna na mo. O gusto mong maluwas, o gusto mong mabuhi, pabakuna. Katuhin noong mga nagpabakuna, mga may dali kayong nag natibuay. Kadtong wa magpabakuna, okay pa man hinoon. So, depende na ganda. Kung unsaon na ito pagsabot ang opinion sa nagkadaiya nga mga expert. But, ang utahan na naman ginmo na ako, anak. Ha? Akong balikon sos. Panahos COVID. Naatay mga report gikan sa mga expert. Bisan factual pa. Ay sos. Ibas dahin ko. Mingo dahin pagkabugo aning tawhan na. Karon kinsa may sakto. Paminawan ninyo mga expert ron. Kini sila ron, impartial naman ni musulti. Wa na may bias. Ha? So, kanto mga giingon sa una nga fake news, mawari tinood. Oh, kibinuangan, tas panahos COVID. Di pangwarta, kita og maayo. Oh, hashtagon mga obispo atos una. Pwerte pagkasyutas. Propaganda sa vaccine ay. Oh. Sen ang ka magkuana sa to mga quarantine protocol nila. ECQ GCQ ECQ dapay MECQ sus kakapoy paminahon. Ya pagitoy katong ni daghang kumayong COVID. Ha? Katubang kadaghang may COVID ba nga murag election ta kadadlaw kay masiging ihap. Unya diris maranggay mambaling. Perti man daghana atong na positive sa COVID. Si Anhing Kanhi Barangay Kapitan Hinis Abiliana nagpalingo-lingoy sus unsa man mahimo atin ni COVID ang maayong buhaton ani mga mga tawhanang na virus ano pangbuhian ka ni. Ya mga politiko picture-picture. Daghana mga kapitan na milyonaryo ato. Sus. Mao ra kabahin sa tong experience pa. Tadi pagita maliksyon. Alas 11:52. Oy, sige. Padayon ta. Ang mga Pinoy na ay lahing magnakaw sa una paginang panahon na tourney. Oy. Amot lahi pagyug hari na to. O batasan.
4: Ha?
0: Linda Masunglagos ang uban na positive COVID, namatay ang tinuod dili bisan gidunggab. Ingon gi COVID na mao na balita gani ito attorney mao lagi ug ya ba pagkapaita atong panahon na kay og mamatay sa COVID ikrimit unya di na patambungas pamilya ya ito gipangwarta sa PhilHealth. Unsa nang tuob-tuob, attorney? Aka na bang bukutan kag habol? Tuob. Bukutan kag habol, unya ang init ka tubig na iya si mutungod. Tuloy na ko, no? Tuloy na yan, oy, November 2. Lorna Margarita, o malaki. Ninot na ba kanya itong eleksyon, no? Karong sa sangguni ang kabataan o sa barangay. Kaya maatwal maging siyang adlaw sa mga minatay. Ang sakasad ang usa kay gunhuna kius kumilik? Usa may kanang logic ha anino? Nga iatul gyud sa adlaw sa mga minatay ang eleksyon sa iske o sa barangay? Ha? Pida. Unsa man na? Matod pa sa akong mga amigo, anindot kaya na ato ni. Kaya nga no? Antos Mentirio ang binaranay. Bahay sa tinood, no? Oh, Antos Mentirio ang binaranay. Mabutar, nanimaho pang kandila. Pastilan. Wow, lagi. Pero nawa naman ko nun eh. Tuloy naman ko nun yung eleksyon na. Matupas kumilik. Kana ugway kausaban. Kana ugway balaod ng mapasar. Ha? Aha.
4: Kami ay wa gid mi magbakuna. Lucy Elevera. Oh. Akatogong panahon sa COVID, hinundom ta. Dahang kayong di ganahan o nga magpabakuna na ahat. Ano kay sinang kaniyana kasamang Jerome? Di na ka makasood o gaisano? Kaya kay vaccine card? Oh, di na kakasood o mga grocery store kaya kay vaccine card? Oh, sus, pastilan. Pagkalaay. Oh. Unya ang mga frontliners. Kinahanglan, doon na yung vaccine card. Di, papakunag yun. Sus, mauna. Gipangwarta na tagmayo. Angela de los Santos, November 2 nga eleksyon, aron usara ang holiday. Muhapit, bakasyon. Pero sus, bingon tag magdaginot sa gastong gobyerno. Nadaginot pag silang pangurakot. Huwag yun. Huwag sila nadaginot og pangurakot. Hungga pa hinoon kayong pangurakot nila. Okay, watay ko nga panahon. Salamat kayo mga sukin to kami now. There is sa newsroom na bagantang kasamang Gerald Albius. Master Control, kasamang Jesus Minya o si kasamang Jerome Yap. Sa transmitter, kao ba na to? Roboy Boiser, Alan Taladua, Oliver Atis o kaubanan. Ako partner sa gawas, kasamang GQ. Ako si Radyo Man Buen Alguno. Nagpasalamat sa inyohang pagkaminaw. GC Abelanosa, ang kandila attorney maunay ipato sa imong kuko. Human o butar. Bausa. Okay. Himayaon ang Ginoo. Mayong tuwang gabi, Pilipinas.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

Patrol ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
1: Rush Boy Nationwide!

0: kaundang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new SunSilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever SunSilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with SunSilk.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisang gabi?
4: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
7: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Maayong adlaw! Makauba nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
2: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
3: Mahalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Ang atong oras, alas 6:40 na sa

0: Thunderbird pala. Kaya magaling.
1: Ay, Nilong! Nilong! Yamato! Yamato! Okay, let's go! Okay, shuffle! Okay! Okay!
2: Tulumanon na mag-iya kalinyo nga ang imong mga manok igtatari. Kanunay inilog ulyamano o mahimong kampiyon. Inilog! Tulumanon na magtudlo usab kalinyo unsaon pagdasa usto ang imong mga biluhing manok. Conditioning, pagsanta sa sakit o ang kagamitan sa mga produkto. Kining tanan, hatod kalinyo sa Thunderbird Power Feeds, the winning formula. O karon ani ang inyong Uncle Man, usa ka veterinarian o breeder, si Dr. Hansi Dal.
3: Good morning, bayang sa mungiro. Welcome sa atong programa Inilog sa Radyo. May buntag ka na atong tanan. May buntag Bisayas og Mindanao, including sa Luzon. Maski gibaha og sige kuwan ang Luzon. Samtang kita diri, chilang. Chilang sa tagarong panahon na kay nga no. Parang okay ta diri, wakayatan. Iuwan lang ito miyagi tungkol kay dunay low pressure. Pero pipila kasimana ang sugbo mura og tulo kasi mana, almost 3 weeks, wagi uwan. Samantalang dito sa Luzon, ikusokoso sila sa habagat, no? Nga, akong anak, dito kahapo, itong pilakaadlaw, last this week, dito siya. Wagi yung siya kitang adlaw dito. Ingon pa niya. Puro na niya kita dito, kangit-ngit. O kalabang sige uwan. O niya, samtang ako, dito sa ko sa Iloilo, Miag-aw, congratulations sa mga taga Miag-ahon at sa akong mga kauban dito. Congratulations, nindot kayo ang seminar nato dito. Unya, dito rin sa Antique. Congratulations sa mga Thunderbird nato nga representative. Si Dindo, si Kinya, si Dok Marlita Hostalero. Plakpakan nato kay maayog kayong pagkahimo no, sa mga seminar. Ang ato It's OTP. Very successful. Kuyog sa atong mga endorsers ditong lugara. Of course, ang atong national endorsers nga journeyman na kayo karon si Sir Dennis Diasis. Good morning, sir. Diya sa Bacolod. Nga siya ay atong kuyog dito sa Miag-aw, Iloilo, o dito man sa Antique. Medyo grabe ang biyahe, mga kapasyon. Unya, kagabi isab, diha sa tasa kasuntingan Mandawi City, more than 300 participants naka back up gimi og pagkaon. Ang among expected is 300, niabot og sobra 300, almost 3 mga 400 siguro, kaya ang among ginugang mga 90 man, so mga nahapit na 390. So kung makita ninyo kung sa kabaga, unsa ka eager, unsa ka kanabang interesado ang mga tao sa matag seminar. Kay in fact, ato na lang putlon ang atong Q&A tungod kay mahut na tas oras. Unya, kanang lapas na kayo, hapit na mag-alas G sa gabi eh. Pero ang pangutana, mainito niya pong kaayo, muna yung nakanindot, diyan natin may bawaan kung unsa ka seryoso, unsa ka interesado ang atong mga kapasyon na gusto makat-on o niya madugangan ang ilahang libawan sa game foul. No? So, karong soon si Mana, doon na sa mga schedule as far as I know, diha sa matag-oblity, doon natin pizza 26, no? It's OTP. Muna yung so far schedule mga kapasyon. O niya, pasiuna lang nato, doon ay gitawag nga expo dia sa Digos, no? Karong 5 og 6 sa September. So, karong katapusang buwan naman doon, kasamang kay sa Agosto, pagka Martes, kling kling kling na. Beer na daw ko naman, beer. Muna, kita sa Pilipinas, tiyanta mo. Basta mo patog na is beer, manimaho ng Pasko. Lahi this ato, no? Ang atong Christmas, upat ka buwan. Wala dyan. Aapil gani usahing Enero, ma-part pas Christmas, mag-lima kabuhan ang selebrasyon. Pero nindot pa sa paminahon. Tungo kaya tungon ho na, Pasko permi. Pero walay bonus. Walay kanta. O na diha. No? Pasko lang yung unahon na. Pero, hinaot unta, nga kita karon nga nag-condition para sa itong mga stags, para sa incoming mga local o national nga derbies, I hope nga kuanta ka na bang makapamasko sa tagagmay, no? Makadaog ta ba? Makachampion? Kuha, runner-up ba? At least, bawi-bawi sa gasto mga kapasyon tungod kay sugod naman. Actually, nagsugod na July o karong August ang early bird. Pero tungod kay ang early bird, bangod, limited kaayo sa mga manok. Especially sa Cebu nga, giagian tagtino last year. So, gamay-gamay ragin ang na-produce. Yung mga derbies, kasagaran, kato na lang mga associations like WPC, Bakbakan, o kaning mga local nga promotion. Pero sa local promotion, sa ako nakita, kadaghanan sa nangapil, ang ilang manok, gipalit nila sa laing area, sa laing lugar. Tungod kay Kabalomanta, na last year, kusukuso masapta, sa buwan sa Nobyembre, Oktubre, sa mga bagyo, maunang gamay ra nakaproduce. Pero hopefully this year, kaya nagsugod naman ang breeding, nadungangan naman ang season, naan naman tay Genesis breeding season, nga August o September born, karon nagsugod na breeding ang uban. Ang uban, parisako ah, observe lang sa ako, so tuwing lang kung breeding o Genesis, kay unahon lang sa nato gamay, ari na magitay na nga produce sa early bird, huwag nga ito mahurot. Mauna ang kuwan sa ta, kanang hinihinay sa ta. Pero siguro, ang atong local o national, daghan gina. Kay kanimong local o national, pag abot sa bull stag, muna kinaghan kayo magamit. No? Mauna ang kinahanglan nga makapanaghan ka sa local o national. Kay muna yung daghan. Especially national, muna yung daghan kayo gamit pag abot sa bull stag. Kay kaning early bird, di ni dawaton sa bulstag. Mani ako nakita mga kapasyon. No? So, wala nga. Kuan, siguro ko lagi na to, nga, kanang makakuan kita, makaproduce kita o, kanabang, tempa, kaya naka-live naman ako, ako kabantay mga kapasyon, no? Siguro ko ginatong produce, ang kining mga buwan sa December o January, February. Kay muna kusog kay mga kapasyon. Oh, sorry na ha, naka-live naman ako mga kapasyon sa ito ang Facebook. So, suod na mo dahil tanan na namay tayo mga naka-live. Pero I hope nga, kuan ha, kay medyo, kuan pa, medyo tataon basag ko waka-live mga kapasyon tungod kay kuan, tungod sa panahon ba nga, busy kahit ha. Kung sa katamahin mong presidente anay sa itong kabisi, kasabang kay, na ang Domingo magamit kinato sa mga activities, no? Unya, sa'y makaulay ta, hapon na. Unang gingon nga, pati yung bisiha. Anyway, mga kapasyon, the show must go on. Kundi ta na amatay mga palusot gihapon nga mga schedule, no? So kagabi sa ato ang seminar din na congratulations sa akong mga kauba, no? Especially sa hinid by Dr. Vincent D. Guzman nga very successful ang amo ang seminar including sa amo ang game fall specialist si Darren Luzon nga nakadlawnan tungod kay nag-service pa sa atong mga endorsers kagikan sa laing lugar nga para malingaw sa sila, no? Nga si Andy Montaño nga nagpa-lugar o nagtabang sab sa ato pag-facilitate sa mga raffles o sa distribution para pag sa atong baligya sa atong mga produkto. O sa atong mga TPR nga naa dito sila si, of course, nagpa-shoutout na yun, si Melchor Baricuatro, ang atong TPR diya sa South. O nga si Lee Ramirez sa Cebu City. Si Jib Herodias, dire sa Mandawi, nga mo'y nagpasiugdagin sa seminar kagahapon, o sa uban pa natong mga TPA nga litabang. Of course, ang ato ang mga endorsers nga na. Special mention sa ato ang social media influencer, si Ma'am Yoli Ibanez, si Kamaring, ato pakpakan, no, daghan kayo ni siya o gitawag na ito nga followers. Of course, ang ato mga endorsers kada iyang lugar sa diri sa Visayas. Unahon na ito ang dito sa Agusan, Vice Mayor Randall Plaza, ang RBP Boydax Game Farm, nga ni biyahe yun, gikan sa Agusan, paingon rin sa Cebu, para paghatag na ito o additional knowledge, especially sa conditioning. Then, ang ato ang endorser gikan sa Ormoc City, si Sir Winnie Cordelia, nga naghatag o nag-share sa iyang bloodlines. Of course, sa iyang mga bulik, Ormoc bulik. O niya, dihasab si Herman Tibis, ang ato endorser sa Negros Oriental, sa Dumaguete, nga naghatag yapon sa iyang parapol ng mga pullets o stag. Then, ang ato sang endorser dri sa Cebu, si Bibot Monsanto, ang inilang Bistak Sweeter. O niya, si Rosco Noel, sa Golden Gladiator, ang iyang mga gold, o nga mga blues, iyasang iparapol kagabi. O niya, ang MNA Game Farm, Randy Rabadon, nagparapol sa kagabi o daghan kayo ng mga pullets, including sa si Kamaring Ma'am Yoli Ibanez. Pakpaka na ito, kay grabe kayo ang hugyaw sa mga atong mga kapasyon tungkol sa kadaghan ng iparapol na ito kagabi. O niya, naasay ni share sa ilang mga stags and cockerels o pullets nga gipamaligyan na dito mismo sa kasuntingan. Congratulations sa tanan nato nga mga nitambong, very successful kaayo, no? Nang uban naglaway tao tas kanaghan sa giparapol nga abot tag mga halos 30 ang giparapol nato. Congratulations sa tanan kay lipay kayo, daghan kay nalipay, daghan sab na sagmuyo. Kay ngano wa kadaog. Pero ang importante, busog tang tanan mga kapasyon. Kay nga, libre man pa ni hapon, no? Wala natin parapol tong sobrang litson. Kalisod man kayo. Kalisod. Pasig dagasa kayo, tag-high blood na kayo tas nga tanan, no? Pero, sa mga nag-live sa ato, di na ito kalimutan sila, ha? Ay, alam mo kalimot, mga kapasyon. Ato ang YouTube channel, Doc Hansidal channel, ang atong Facebook, Doc Hansidal. Nga, naa sa atong page. Pwede mo mangutana sa ako sa page, no? Kayo sa messenger. Kung di ta, friend, dito si Spam mapaingon ang inyohang pangutana. Di na ito mabuksan. Na, pag-abrin ako sa kabuhan, inyong manok, patay na. Kaya nga, no? Pag-abrin ako sa kabuhan, na di ay ang problema. So, pag-abrin ako sa kabuhan na sa awa na, huma na. So, mag-inahalan, karon, nilig mo sa akong page, pangutana, pop-up na yon, dali na ko makita, dali na ko matubag. No? So, Edsel Saguban, may buntag. Unya, Melchor Baricuatro, good morning, Doc. Shout out. Paspasa na ka, shout out. Si Jeep Rocks Uba is watching. Unya, pa-shout out, Doc. Lucky Salayaw Game Farm from Camiguin Island. Oy, good morning din sa akong mga yutang natawahan sa akong mga ginikanan, ha? O, sa akong mga igsoon dyan sa Camiguin Island. May buntag din na. Itchel Saguban, good morning, Doc Hansi. Shout out. Of course, ang ato ang technician ring guwapo kayo. Ingo pa niya, guwapo ko, Doc, atong di ba uso ang tao. Karang uso na. Lisod na ko no, dagang kompetensya. Si Kaysos Minya, good morning, Doc. May salamat kayo sa imuhang taos pusong pagsubaybay. Taos pusong, kalabang, pasinsya ba? Nadugay kay kukabot, kay nga no. So, sasay, ay, nakapista, nakihumogs daan, nakagadjaging, nakagay panran, pero okay ra. Kung gaya po ito, naagya po na rin, kumbate gaya po ito. Good morning sa inyong tanan niya. Sa mga gusto pa mo shout out lang mo, pero, ayaw mong kalimot, karong pizza, 29 Oktobre, ang atong Thunderbird Regional Challenge, Cebu Edition, ang maka-appel, pwede mo appel ang Negros, pwede mo appel ang Bohol, pwede mo appel si Sikihor, pwede mo appel ang Leyte, o ang ato ang Biliran, pwede mo appel, of course, taga Cebu, pwede kayo mo appel. Sa atong 5-Stag Regional Challenge, dawata local o national. Local versus local, national versus national, ang pot money 11,000, ang minimum bet 5-5. O niya, ang mga taga-Lagyo nga probinsya, libre ho na mag-hotel. No? Ang mo-appel. Ang mga taga-Cebu, ang uli, raman mo. No? Gawas kung anto mo sa Medellin, anto mo sa South, dito sa bandang Oslob, matagaan gimuna mo og mga hotel accommodation. No? Amo champion, pwede siya mo fight sa among Bicol Challenge using national banded nga yahag yung wingman ang gamiton. O niya, dili pwede palit ha. Pwede is local-local na ito, pwede naman mo gamit og lain. Pero pag abot sa national, sa Bicol Challenge, inyog yung national banded nga WPC o bakbakan ang dawaton. No, timanin na ninyo. O niya, ang mo champion, posible siya mahimo na itong local endorser dari sa Central Visayas. Then, makakuyog pagin siya sa trip na mo to Beijing. No? Andam-andama lang iyang passport. Kung palitan mo, appeal mo ano yan, andam-andama lang. Kay kuyogun mo, kuyog sa itong national endorser dito sa, kung ano, dito sa Beijing, China. I hope away gubat. So, kanon, mga kapasyon, ang talan sa mintrante, libre mating. Awa na may dala sa kaon, snacks, kay beer, kami libahala ninyo sa talan mintrante. So, unya, naapa mo'y libre nga tambal worth 5,000 pesos. Meaning, anyong patmaning nga unsi, size na lang, nahulog size na lang inyong ipairan, tungod kay naaman tayo pakapin nga 5 mil nga worth sa veterinary products. Wala! Klaro kayo na. I hope nga andam-andam na mo, no? Ingon ni L4, sambisi kamay. Yun siya, may buntag, Dok. Elibert Abarkis, good morning, Dok Hans. Happy Sunday. Ugma, holiday. Holiday ba kasama kay? Holiday. So, ate, tabaho ni Ugma. Ate, trabaho. Trabaho kaya punta na eksama kay Roy Bindibil. Good morning, Doc. Watching from Balamban, Cebu o Pretap Skin Farm. Oy, good morning, dia Roy Bindibil. Andama, ang atong derby si GBCA, October 15. Na? October 15 na. O niya, pagka 16, 18. Kona, Game Paul Expo diri sa Cebu. Timanin nyo na, ha? Sa IC3. October 16, 17, 18. Kalimutan na. Muna itong schedule, mga kapasyon. Nan, karun! Nainangutan na ako kasamang kay kagabi is seminar. Dok, pila na may imong edad? Kay, sa dihang, patsigi kong paminaw ni Mosti Awa Itspe, bata pa man ko. Karun, tigawang naman ko, nangapor lang ko, naapa mag-yapong ka? Unya, mura na mag-iabot taog. Mura na mag-iabot ang bata. Ngiga ka sa mag-i-bata. Tingin lang. Diba? Anagon. Anagon ginihay. So, actually, dugay-dugay na kita, pero, talang, kanabang kita ako ng atong nao kasama kayo. Kuhan kayo, baby face kayo. Baby face assassin. Kuna nga. Kuyaw kayo mga tsura. Uy, good morning ko na. Ingo ni Panyero Picos. Libong pa sila itong endorser sa Toledo. May buntig niya. Huwag mo na sa katin gabi eh. Kwan, dugay-dugay na kita. Pero, happy tatama senior kasamang kay, pero ang ba, di kimutuo. Si Ma'am Yuli, di kumutuo na ko, 40 pa ka. Ha, 40 ka. Salamat. No, ano mo na epekto kasamang kay nga, happy lang kas kinabuhi. Huwag lang kay bisyo. Ha, muinom talagsa. Talagsa ka, kiss. Unya, unya, kuhan. Taka nang, happy living, no? Happy nila, happy life, happy wife. Muna di na. Why di na kanta, naong gamo na siyong kinabuhi, no? Imola ka, lingaw lang ka, nang kaning manok-manok, naku kaya tabang sa ako. Kanang, pasanay, Domingo ka ron, magpanimba, ikaw di YSP, agi di talamban, mangumpra og isda, pag magpangumpra isda, tumalay, nimba, pag manimba, niyod to, pagkahapon, at tumanokan. Diba, sampok-sampok, lingaw-lingaw kayo, lingaw kayo. No? So, inana lang kasimple ang kinabuhi. Ayaw ninyo, tagay ang problema yung kinabuhi kay kita, lumalabay na tayo sa kalibutan, hinulaman na nito lawas, pagkahuman, wana. Kalimutan na nito sa dayon. Una nga, enjoy life while still alive, mga kapasyon. Di ba? So, kaning manok-manok, kung sa ginis na ko kayo, tabang na mo, nga, taas ang mga kinabuhi, talawas tatay Lupe. Taas, karoon, still alive and kicking lang yan po, no? So, muna, diha. So, drink moderately lang. Muro na yung sekreto niya. Di kay drink moderate so. Kaling uban. Mahubog sobraan man. Okay. Kaling uban rin nga nagpa shout out. Unya na lang mo ha. Ay magkabalaka kay sali pa na mo. Kanang kanapang sirad ang tilon. Amo mong basahon. Dirita. Sa kasagarang may tabo karong panahon na. Unsa magirong panahon na. Sadok. Karong panahon na unsa mangyod. Panahon sa breeding season, so good na. Unya, panahon sa gitawag na ito nga, stag season. So, gubot kayo. Muna nga, kung naakay tao sa farm, i-designate ang conditioning, mo condition, i-designate ang para breeding. Kay aron, ilain gini mo, kay aron makapabreed ka, aron paghabot sa panahon nga, moapil kag stag derby, naakay magamit. No? So, kung panahon na, dapat, maka so good naka og pre-con o conditioning sa imong mga milling materials at the same time conditioning sa imong mga ipayt og stag kay dungan-dungan gyud kasamang kay kasagaran kay dungan gyud kayo, no? Muna kung ang imong tao nakatutok ras conditioning, sigurado gyud ang imong breeding impatso gyud, no? Apektuhan gini ang imuhang breeding, lisod kaayo. Mugin ay dilema kung inana ang sistema. Pero, ang imong buhaton, naagi kay tao, i-designate sa breeding. Aron, sigurado tuloy-tuloy ang imuhang production. Especially kung ikaw commercial. Pero kung kasagaran sa commercial, mga kapasyon, nakapokus kina sila sa breeding. Kana ilahang conditioning, adto na lang na gamiton sa ilang gitawag o kalabang compulsory derby association aron mabandingan sila kay kun dili bandid ang inyong mga stags lisod kay ibligya karon daghang kay mamalitay og stags pero kinahanglan bandid, no? Tagaan ta mog idea, dapat bandid sa grupos WPC, bandid sa grupo sa bakbakan o bandid sa grupo sa digmaan. Muna'y kasagaran, paliton na manok, no? Kay nakabaluman sila kung giunsa na pag-screening, no? Maayo man, maayos man sila, gawas lang, may tinunto. Di ba ginamalik kaya kasama kayo, naagi sungaya, no, sahay. So, ay lang magpiyan sana, no? Report lang ninyo sa inyong station aron paputuloy lang sungay. So, ingat na lang, kinahanglan na kay Division of Labor, no? Ikaw amo financier na kay for breeding, na kay for conditioning. Automatic man na makay backup na, na makay mga assistant ana. So ingaan na gyung sistema. Kay kanang gaper dili lahi na man na, imo ra man ang either na kay na designate nga tao nga tagagawas mo gaping nimo or na kay tao nga may na mo gaping. Ana lang, ka simple. Unya tutok lang kada operasyon kung breeding ka. Toki good, focus ka sa breeding. Kung naa ka sa conditioning, focus ka sa conditioning. Kay, kung muda o, everybody are happy man. Unya, kung breeding ka, pag kapokus kag maayo, kung mahalin na magmanok, everybody happy, gapon. No, iyan ang sistema. Routine lang. Kinahalan ka, daghang kang mapudos, aron mapait ka, aron makapait ka, kailan muda o ka, aron daghang sa mapalit si mong manok. Ingat na lang. Para uban ron, kasamang kay. Na may social media, Facebook breeders. No? Na maligyas Facebook ba? Kusok ka ingalin. Naasa ba na? Pero depende na sa inyo or mas paayon, katugin mo sa farm, mamili mo dito. Kay mas nindot gid kaayo. Kaning expo, okay naman. Pero kung gusto ka mo pili og nindot gyud, adto gid mo farm. Makapili gid ka dito. Memlik Amerika ni nga, di gid ka pasampukon dito. Makasampok niya sa expo, di ka kasampok niya. No? Di ka kasampok sa manok. Guwapo tod, pero adi man ta kabalo na may guwapo nga di kay maayo mo labok, no? Na may inana, daghang kuha na sa una. Guwapog barog. Nasa kay ko'y guwapo kay barog, guwapog sampok niya pagkauman. Pag-abot sa buwangan, ratol man. Kasamang kay, ratol man, hadlong mag tao. Lizura, na di matao yung kontra. So, manang inana. So, karon tagaan mo ka idea sa usaka bloodline nga, sikat makaayo, unya da karon gipangita na. No, kay nga nangawala na ni sila mga manuka pero super sa akoa pareha sa mayor sa dangkagan bukid nun. Dok, ako hilig na kong breeding. Unya kuan kanang gusto lang gid ko breeding. Napa ba nang mga bloodline nga claret? Nana no. Naapa. Asa man ang mga kuan na kay maayam gid ko na scouting. So akong gingon nga naatay source ana na si siya nakita sa Manila pero tanaw niya mangita siya line option. Of course na may claret si Ivan Fernando no na may siya claret no sa pinay claret diri si Alvin Ong na claret na si former mayor o congressman Babayap na sa claret no. So pero kaning ating isgutan karon butcher. Kaning butcher gibred ni mga kapasyon ni Pilmars. No? Kaling butcher bloodline, ingon pa, a blend of group white hackle and Spanish Paul. Gitawag nila ni og duna sa ni siya ay Spider Grace. Ginganlan ni bloodline na og butcher tungod silang occupation, tungod silang trabaho ni Pilmars. Nga mga matansiro. Ah, diba? Butcher. Okay. Isama kay butcher. Sa atua, matansiro man eh. Ano, manghihaway ba? Nga kay grupo man sila. Nga mahilig kay manok. Nag-breed aning mga classic bloodline. Nga white hackle. Nga cross of Spanish Paul o Spirit Grace. Mauna ni gawas. Kaning linya ha. Nga kaning grupo ha. Kay mga matansiro man eh. Inig-appeal lang derby mga kapasyon. Ilangan lang entry ang Butcher Boys. Ang ingiga. Tungod kay nailahan sila ani, kinganlan nilang linya ha, o butcher. Simple kayo no. Di ba kasama, paghimo sa katag-ato ang bloodline kasamang kay o kwan, Technician Paul. Usa ka na? Technician Paul. Kuya o kayo na? Kay, kanang watos kas manok kabuangan, imong manok tuluan sa imo kay technician gud tuluan ni kaniya ari agi pikas ha ay gigluyat diha kay dai kontra diha mulihat naam na sa Facebook makita nimo ni mga kulukoy diha ka pakita gyud mapa kung muni papasbongan muni mapa sa ridahan unya ini gluyat kontra ari ka ari agi ayo ari ka maigo pag mapaupo ko na binadi ni mo, kuya mo ang mga naasa, kuya ano? Kuya mo na kayo kaya nga, nayabag na kita, ako ba, EI na, nabuang na kita ni, Ora ila mo tinuod ani. Sinana no? So karon mo breeding ka kung naa kay bloodline nga nindot kaayo. Na produce nimo na nindot kay performance. Pili mo lang ang imo. No? Pili nga lang nimo imo para sa kuha. Ang akong hatches 4-way crosses hatches nga natao sa panahon sa tsunami dito sa Aceh, Indonesia. Wala na ko o katubang December 6 man dito, 2006. December 2006. Di ko kalimot, ana. Patong tsunami nga daghang kay tao na disgrasya. Muna nga lang ako itong linya o tsunami. Muna karon kanang mga kanungok yung tsunami line, ako gina. No? Ako gina. No? Kung aking line, ana. Kasi kanang uba nakakuha din, wala sa kabalo, for ako gyud ang original, ana. So, kung na may manggawas nga, tsunami black, tsunami white, aw ako gyapon na. No? Muna siya mga kapasyon. Ang butcher street com unya pula white ligid. Unya na sa iyo say manggawas nga yellow league of course. Kay ko tan-aw nimo ning combination nga three combinations niya lagi manggawa sana. They are known to the, for their accurate cutting ability. Maayo kasi ang cutting ability. Briny in fighting style, utukan kaayo ni mga manuka. Ang mga eksperto moingon nga kung mubunal ang butcher kung makakontak sa imuha, if you are hit by a butcher, you are really hit by hard. Inga na, mauaw ko ng bangon ang kontra kung maigugid sa butcher. Ako yaw kayo. Pero ang problema sa butcher, medium to low station. Ha? Medium to low station. So kabalo na mong asa ninyo ipatong medyo high, medium to high station aron makakombati ka sa kak o sa stag. No? Ay lamo katingala nga mugawas usahay sa butcher ang spangled o brass back in color tungod sa iyahang sulod niya nga grove white tackle, Spanish foul o speed and grace. Patay siguro na pa'y mugawas ka gray. Tungod ka doon na si speed grace. No? Mauna mga kapasyon ang butcher. O, tanaw niyo mo, butcher. Nga na nag-butcher. Buday, matansiro na ito sila mga grupo ha. No? Ngayon na. So, mga kapasyon, pag-abot sa ato ang giingon kipangutan na kaganina unsay season karon. Kung mo breed mo, andamagin ninyo ang inyong himungaan. Nakakinangutan ako, Dok, 2 weeks pa lang, 3 weeks pa lang. Nangaigo ang sakit niya, kada tuig na lang ni may tabo sa ako. No? Ang akong advice, ana mga kapasyon, i-prepare ganyan yung maayong himungaan. No? Pamili ka si mungaan, nga imong pwede nga gamiton, mapulits man na o mga himungaan na, nga mga 1 year, 2 years. Pili ka, gwapog lawas, hindi daot, no? Unya, kuha na ang balahibo, kahitsas na, apil ang broadcock, yung ana, ay no, broadcock, kamalo naman tadaan, nga ato ginang inandamdaan, purgaho ni mo na siya strong guard. Walay, kuha na, walay sulod, walay kaon sa hapon, purgaho strong guard. Pagkaugma, liguan ni mo o derby ready shampoo. No? Unya, tulo ka adlaw, istito na ni mo o hatag o kana bang bitasin gold. Either powder or capsule na imo siyang i-plasing. Tulok adlaw yun. Pagkahuman na ikalima ka adlaw, inject di ka og Bixan XP. Sila ha. Birdcock o himungaan. Pilian ninyo nga kanang wagi problema. Wa siya sakit. Wa kayo magi sakit. Muna yung gwapo. Kay tutian tamo, kaning mga manuka, ang himungaan, usahay mo hapasan na og sakit gikan niya paingon sa episo. Muna nga diri pa lang limpiyohan na siya. Usually ang ginabuhat na mo bakunahan ginamo sa pinakaimportanteng bakuna ang atong mga himungaan. Nan karon kanaghanan mo gamit og 4-in-1 vaccine o 5-in-1 vaccine daghang kay mo gamit ana. Pero ang akong advice sa inyo ha, kung di mo ka-afford, maski clone lang. Clone nga NCD o plus IB. Karong bakuna ka clone si Mana, ha? Dahil sunod si Mana, bakuna ka gumburo. Kana lang, no? Kana lang sa atong himungaan o broadcast. Kung wa, di mo ka-afford, maglaway mo anang bakuna nga, 4-in-1, 5-in-1, ayun lang, na. Kana lang tulo, importante kayo. Bakuna ka clone, karong si Mana, ha? Pagkasunod si Mana, gumburo. Mr. Doc, how about palpax? So, pwede ka po ka mo pa ko ng palpax sa mga mungaan. Pero, kung anak kayo, kanang medyo gahit na siya kayo na o wing wave mo ng result siya kayo. Siguro lang gini mo pagbakuna dito na sa mga piso. No? Preparation din. Himihinay din ka pakaon o successor breeder pellets. No? Successor breeder pellets or GMP4. Ing ana mga kapasyon, hinahinay lang. Ngayon, matamat lang tanawon ang tambok para kanang buluhon, paniwang nga gamay, pakuhae gamay. Unya ang kanang niwang, dugay-dugangi gamay ang lawas. Depende na lang sa hatari mo pakaon, no? Mubalik ta mga kapasyon.

Balita sa itong programa inilog, mga kapasyon, shout out. Picos Limong Pasil, pa-shout out Panyero, Santi Severin Gimparm, Toledo. Ato ning regional endorser mga kapasyon, mupayat ni karong October 29, diya sa Galira di Mandawi. No? Na shout out Lodge Doc from Surigao Sur, Palulong. Ganing nga lang na Palulong, no? May buntag diha Lodge Doc Hans. Hey, good morning diya sir, sa mga taga Surigao, no? Surigao del Sur. Baldwin Kilaton, good morning Doc. Andre Pakatang Digal is watching. James Antasuda, good morning Doc Hans. Mauta na lang ko Doc, kanto simna ninyo sa Tagbilaran. Isa ko sa nakabunot sa manok ni Sir Herman Tebes. O wala'y problema sir. Kay gikuhaan pa na mo o kanang nanang manok. Gikuhaan pa o kanang permit kay lisod kong dini pa niya sa una nga bitbito lang ng manok, okay ra. Pero karon kinalang gin nga na ay permit o niya dadon gyo din na sa among tao. Kay lisod kay Prada, basin o maliskas siya ang manok na makatapar may anang manok ka. Paabot lang sir, kay ang inyong maabot ay last week pa man to, na nag-i-process na namo ang kanang gitawag na to nga papilis para papagkuan, pagpadala sa inyo. Naana, ayaw mo kabalaka na. Ang ato lang problema kay ang permit. So, aron dali kay siya, from, ana pa mo siya, from Dumaguete to Cebu, Tagbilaran. Ana maguna, no? Anya, isa pa ni. Drink moderito sa buwangan, Lord, singo ni Palulong. Labi na, ay, lamang palabi din na. No? Kanabang, labi na, handler. Ako kining advice, handler, basta mo pahit kay mo, ay, mag-inom. Kay na may uban nga madaot, mausab. Sadi lang na yung amo nga mainom, kay igura mo na mo pusta. O niya, kay kung mapili ka kasama na magkamakinaon sa, no? Imong buhato na, focus lang ka. Aron way, kasama kay, usay, kita, maminom tagapil, ana, mayabag mga itawag. Kana normal lang, watag ibuhat, unsa na kanang, naatag ikunis yung manok, no? O sa pa, Dario Nunez, Jeprox Oba, oy, Fortune Agribit Supply, nice one, doke, good morning din na. Maundi ang ato ang kwad suportado kay ta sa Fortune Agribit Supply pag-abot niya sa atong mga seminar sa Buhol. Daghang kay salamat sa inyo diya sir, agikan sa mga kadalungsod, amo nang giseminar diha, daghang kay salamat sila ang support ng permanente. Ingon ni Andy Montaño, shout out doke. Naayo na imot yan. Sos, gabiha. Gabiha kagabi. After sa mong seminar, wana. Gataki ang tiyan, mga kapasyon. Resulta, wagi kakuyog ninyo. Okay na gamay, pero nag-uok ya po, no? Angel Saguban, pareha sa imuhadok. Tsunami hat. Sihi. O, ligon yun, no? Antit Librero, morning dog, shout out. Watching from Dap Dap. Adap-dap, konsulas, kompostila niya. Niya, kinsa pa rin dali. Ron Puentes Jr., Doc, shout-out ko kay CG. CGGM Sakalam from Jinsan. Oy, good morning niyo niya. RBS Gimyard, shout-out Doc, Roy Solidad, Kinapawan City. Ruben Suarez, good morning. Daghana na nato, no? Tibuok na ni Pilipinas, nangutana na to. Ang walang kasuhod karon ang atong mga gikas Canada, ang ato ang gikas sa US, ang atong Australia, New Zealand, wakasod, o atong mga taga Middle East, no? Kuhan na sila na kasi hangover siguro na yung mga kapasyon, no? So, naagin ang utanan ako, may

Ihotog is pangutana na kagabi. Dok, pinay nagkatuig, nagpahit og stags. Ako, sir, nagpahit og stags since 2002. No? Unya, nindot kayo ko og sugod. Kay pag-apil na ko sa CGBCA nga pa derby, 2000 kay CGBCA na 36 years. CGBCA, pinakadugay, pinakaluma nga season 3, I think, Holbisaya siguro. Sugod ko, nindot kay kayo kay sulod champion. Anyway, wala mo yung problema kay ready-made man itong ako mga bloodline kay ako manok, ikang Otekeroso, lit Mami Lakson, lit Ramon Guanson, mga big time sa una, naasok ko yung manok ni Lancy de la Torre. Ano na anang akong ipanghuas mga manok sa una, mga gahi kayo. O niya, ni Pat Cosibo, di pa kay usong stag derby itong panahon na, anang haros. Nang hamaros sa CGBCA, unya, paghuman, nang haros po ito sigba itong panahon na. No? So, way back that time, nga, nagpait-pait pa ko, mga 2,000 plus, until karon, dugay na kay ko. Sa doon ko siya giikatambag ni Mustag, ang linya da, naana tanan, wala tayo problema sa linya. Pakao, naana, tambal, naana, wala tayo problema. Kung siya magyay nakita, nakuha ni Mus, mga karaan nga, mga breeders, nga, until karon, pwede na itong buhaton. No? Kanang mudagan, normal na kung doon ay problema. Dahil nang utahan na kagabi, mudagan nga manok, pero mudagan siya ra, sa kanaghan sa Isagatos Kabuok, doon ay problema ang manok. Pero sa Isagatos Kabuok, ang mudagan, si Gwinta, ang problema na imong linyada. No? Kuyaw na kayo na. So, imong buhaton, ana, usara yun ang pinaka-importante. Di na kayo kinahanglan ang grabe nga training sa manok. No? Tungod kay naka-range na sila, sa range pa lang diha, grabe ilang training. Grabe ilang survival din na. Ang imo lang importante kuhaon siya, ang idlas, kay gikan sila sa range, gikan pa sila sa layaw. Kuhaon idlas, kung maldito, ipraplay silang maldito. Unya, importante mental conditioning o sparring. Maogi na. Mental conditioning ng sparring. Sa feeding, importante nga po kay supplement aron di sila masakit during sa conditioning. Kung saan ang mental conditioning? Anaron og sabong og lain-lain kulor nga manok. Anaron sa biyahe. Anaron sa suod sa karton. Anaron suod sa tangkal o folding cage. Anaron sa mating o 3x3. Anaron nga dalas sa laing lugar. Para na. Sige, hikap ang manok aron dili. Mawala ang iyang idlas. Mawa ang ilang pagkamal dito. No? Na lang. Kanya pagkauman, no? Kung ano yun? Sparring. Dayon, pahuay. Kung stag conditioning, dapat dugay ang imong conditioning sa stag. No? Pagtanaw ni imong manok, super na kayo siya sa imong last sparring, ayaw nagkuha. Kaya nga, no? Paingo na nagpaubos ang humana na. Kanang talon ni mo nga, dunay pagsugod, okay ni siya. Pag-abot sa duol ng tari, ang iyang sabong, nag-anam siya og saka, kana kuyaw ng mga manok kapag-abot o makapahuway na. No? Unya, sige mag-1-1 ron, ang iyong manok, ako 2 weeks before the fight, di kinamauanan, di sana mainitan. Pahuway. Taas yung pahuway ang stags. No? Depende sa lawas kay ang mga bloodlines lain-lain maglawas ang iyang buhaton no ng imong gukdon sa iya depende na sa imo ha kung unsa linya dang imong gigam basta importante niya healthy ang manok imong gigam kwaon gid imong idlas unya mental conditioning importante kay na wala man tay oras mga kapasyon. No, kaning uban nga nag-shoutout taw lahi na sunod na lang mo tuig. Oh, sunod tuig. Hoy, ingon ni June Bijan Balili shoutout nok from Bohol. No? Oh, wala at least na toy idea, no? So, sunod sa Tanduminggo yung alagad sa kahanginan, Dr. Hasidal para sa Thunderbird. The winning formula.

0: sa henerasyon karon anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
1: Nor sinigang mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor's Sinigang Mix. Shop at the SM 3-day sale on August 28, 29, and 30 with one extra day on August 31 at SM City Consolacion. Enjoy up to 70% off on Great Pines and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Fronx GLX AT Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details.
2: SM 3-day sale.
1: The SM City Consolacion 3-day sale. Promo runs on August 28, 29, 30, and 31, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 263747, series of 2026.
3: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise so you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
6: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
7: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
10: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
11: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
12: Kasayuran sa maayong panglawas.
13: Mga adlaw, Sir GP, hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang ginon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan.
14: Correct. Medyo sensitibo do Kramil ang atong pag-iisgutan tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
13: Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong digestive tract og ilang labi na ang atong atay ug apdo nga kini gapadayag sa kolor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
0: Correct.
13: Labi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir GP nga flawless og walay problema ang ila nga pagpupo.
14: Unsa man ang normal nga pupo? Ang color doc should be medium to dark brown.
13: Ang baho sa pupo Sir GP tungod na sa kagaw nga nagaproduce ang gases nga may baho. Og kinahanglan dili sakit ang pagpupo og dili pud lisod ang pag-utong. Ang constipation usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids kaning gitawag nila almoranas.
14: Almoranas.
13: Unya kinahanglan jud natong mag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron dili ta magkalmurhanas.
14: Correct. Unya ding pupo nga taas nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
13: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tulduha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayong nga toilet practice Sir GP. Dili mayo Sir GP nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napud mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequencies pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagawa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na kay problema sa iyong mga digestive tract.
14: Correct.
12: DTX 500!
2: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Tiktibo yung kayong DTX 500.
12: DTX 500!
13: Pumali sa mga butika. Adonay pito ka type sa imong hugaw Sir GP. Ang type 1 o type 2 indicate na nga constipated ka or may constipation ka.
14: Lahi.
13: Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
14: Oy.
13: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
14: Mo
13: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-sugar sugar cane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pud sa tinai ang pagaisgutan, dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw Sir GP, ang normal nga pupo color brown.
14: Brown.
13: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon og paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stool. Ang itom nga pupo Sir GP ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding. Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Apil po ang black licorice, black stout, ug uban pa nga mga medication. So Sir GP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-Mighty C jud. Tungod kay kining duha, makatabang jud sa inyuhang intestinal health.
12: DTX 500!
15: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibana tanong pinong duwa sa bunta, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
12: DTX 500! Pumali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si PC, taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, piktibo dyan ka.
12: Mighty C! Mapalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
17: Ako si Alex, may kayuti ay dyan. Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
12: DTX 500. Pumali sa mga butika.
14: Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
13: Hinaot nga na inom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
14: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
13: Muingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uuno junis baboy.
14: Oo.
13: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa uno dini. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
14: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
13: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian,
14: vegetarian
13: ako. O wala jug kagaw karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, okay, unya, mas maayo nga kaon jud pod kag utan og prutas.
14: Correct.
13: Aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa inom pug kag DTX 500 og Mighty C.
14: Mauna.
13: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
14: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
13: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 ug Mighty C kung sige man yung kagkaon og karne. Aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalanse sa imong nga nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
14: Correct.
12: DTX 500.
18: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Tunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
12: DTX 500. Pumali sa mga butika.
14: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats sama sa sirloin steak, pork tenderloin ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat ug walay preservatives.
13: Ang mga processed red meats delikado sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir JP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir JP, is vitamin B12, iron, protein ug zinc. Makuha pud nimo sa mga utanon ug other sources.
14: Pwede ra.
13: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka moinom og food supplement nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
14: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
13: Na, kining tanan, Sir JP, makuha baya nimo sa pagkaon og utan og prutas.
14: Pwede ready ay utan, ano?
13: Og mga nuts, nanay zinc, ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir JP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne og ayaw na or pwede nga dili na ginmukaon, mag-DTX 500 o mag-Mighty si Sir JP.
19: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, Dihako Salim Street, Cebu City, at Banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag hanggang sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
20: nga higala. Di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
21: Karong September 7 to 18,
22: 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
20: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
12: Kasayuran sa maayong panglawas.
14: Ang baho sa Ilokdok dili jud malimod. Naadjoy mga tawo nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok samot na kung sington.
13: Tugod na sa kagaw Sir GP nga moay gapabaho sa ilok. Tuali Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
14: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning klinika Dio Fresh, Doc, kay wa ni say aluminum. Sa tupa, nan toxic.
13: Yes. So sa mga gapanimahog ilok niya, kinira jud ang solusyon. Ligo matag-adlaw gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Panarapo og butangi sa klinika Dio Fresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health, Sir GP, circulation. Kung nakay good circulation indot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
14: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
13: Naay duha ka pamaagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
14: Ay, perfect.
13: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maca og clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
14: Correct. Wa jud nay side effects, Doc. Naay pakapinuon frontal effect.
13: Hello? Tay, pwede ka na.
14: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc, ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud gag gusto ko pa bisag dili na siya.
13: Hala? Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
14: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
13: Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
14: Gusto.
13: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
14: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
13: Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix tungod kini anaay Ganoderma Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
14: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa.
13: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
12: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
23: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
12: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
14: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
13: Ako nasab si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ko, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3, gi-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason nga gipadaghan niya ang imuha probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya immunolaurin, Sir GP. From lauric acid sa MCT, i-convert ni sa imuhang atay into immunolaurin. Nya kanang immunolaurin, adto na siya sa tanan nimo nga mga selula, Sir GP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Mao nay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
14: Mo na ang antiviral effect ni D3 Bio, Dr. Neil.
13: Tungod sa monolaurin naa sa D3 Bio. Unsa may trabaho ni Keton sa imong lawas?
14: Dagan kayo oy.
13: Gipanindot niya ang imong metabolism.
14: Correct.
13: Gipainit sa lawas aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o mojutay ang imong tambok.
14: Ang nakanindot jud, Doc, sa D3 Bio bisag wala kagakaon sa mga good fats, Pero kung moinom ka og ditribayo tungod sa MCT, makatabang nimo.
13: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa maoy pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok good fats og nanginahanglan kini og ketones.
1: D3 Bio.
3: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. Weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga karsunis ug paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
13: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman nya mag D3 Bio ka. Direkta jud dayo na sa imong utok.
1: D3 Bio.
14: Unsa ba kadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
13: Dire jud nako nakita Sir JP nga moinom na jud kog D3 Bio. Gunga inom ra ka og plain D3, mag D3 Bio na lang jud ko Sir JP.
14: Husto, maokini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3. Pareha nimo.
1: D3 Bio.
14: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mao nang D3 Bio.
13: Naipangutan na Sir JP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang churi Sir JP, maoni, pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
14: Amo di ay na.
1: D3 Bio.
14: Ang brain.
13: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Ug ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? Ang keton sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
14: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
13: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose na ang ketones ni D3 Bio. Question. Naka sa plain vitamin D3?
14: Wala.
13: Naarajud na sa D3 Bio.
14: Correct.
13: Sumala pa sa mga pagtuon, kaning mga tao nga na Alzheimer's.
1: D3 Bio.
13: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nag-function. Unya, di rin nato makita o masabtan kung unsa gyud ka-importante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise. Pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naarajud na sa D3 Bio.
14: Correct.
1: D3 Bio.
6: Ako Sir Yen, na-diagnose nga ni Dako ang ulibo. Ipainom ko sa akong mama o D3 Bio. Kapertuman sa pag-tene, hinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
19: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC o DTX Coffee Mix? Bisita kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Anaamin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, Dihako Salim Street, Cebu City at Banglang sa Freeman. Kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
24: Higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
21: Karong September 7 to 18, 2026.
22: Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
24: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
12: Kasayuran sa maayong panglawas.
13: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw man kas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
14: Muna yung giingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, Nabawaan na Diyos ilok.
13: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic diyo fresh.
14: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
13: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
14: Ubit. Tao. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
13: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
14: True.
13: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag-busy ka, mura ra kag naka-exercise.
14: Exercise sa kama ba, Doc?
13: Dala na da, Sir GP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
14: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni Papa.
13: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
14: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon.
4: DTX Coffee Mix.
14: Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
4: DTX Coffee Mix.
13: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
14: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
13: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
14: of
13: pa.
14: Of course.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
14: Pero Dok, og naman siya ay extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
13: Oo, nindot na.
14: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
13: Siyempre, na-i Ganoderma, na-i Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao po nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kininga kape, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsoon.
14: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
13: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
14: No.
13: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung saan ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. Weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika.
14: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
13: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutan ako ni mo, Sir GP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
14: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naada yun kay lauric acid.
13: Naapay monolaurin.
14: Mga medium chain triglycerides.
13: Check. Plain D3 ikis.
14: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
13: Pasabot, Sir GP, nga dili jud ka magka-diabetes.
14: Kung kainom kag D3 Bio.
13: Check. Ordinary D3, walay MCT.
14: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong ba-ba pa lang. Mo na'y gitawag nga oil pulling for dental health.
13: So sa ato pa, kung mo inom kag D3 Bio, pwede ni mong pakpakon. Katulo, kalima, o niya, imugmug ni mo, mamatay dyan ang tanang kagaw sa imong baba. Bakalikay pa dyan sa pagbaho sa imong baba. Plain D3?
14: Wala.
13: Wala na.
14: Ikis.
13: Dili pwede mahimong pang-uwil pulling. Dili makapatay og kagaw.
14: O niya, ang D3 Bio, makapromote mode og ketones. Nga mo'y gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
13: Correct. Pasabot, nga dili kadaling malimtanon. Layo kas Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia, tungod sa ketones nga naaradyod sa D3 bio. Ang ordinary plain DT, walay ketones. No? Dugang Sir JP.
7: O, dugangan pa dyan. Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O, sa to ba?
13: Magkataas ang imong metabolism. Correct. Dako ang tsansa nga mugamay ka.
7: Gusto. So, sa D3 bio, pwede di ka mugamay. Pwede ka mo-bright pero kay plain D3, wala, Jod. Ikis na po.
1: D3 Bio.
23: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na Jod na ako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
13: Check D3 Bio for ketones, metabolism o pagpagamay. Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir GP.
7: Gusto.
13: Usa pa Jod gipromote ni Ini ang gut bacteria.
7: Si VCO, ang ato ang tiyan, naamantaan ng good bacteria.
13: Nya, gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 bio.
7: Oo, naa si VCO. Dili sila mapadali pagawa sa atong lawas. Mabuhinan rin na sila kung ang ato ang lawas mupagawa sa mga kugaw.
13: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan dyan ni mo ang BCO nga naas D3 Bio. D3 Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria. So, check na pod ang D3 Bio. Ang ordinary nga D3,
7: wala
13: na pod.
7: Tungod ka na sa MCT, gipadagan ni ini ang ato ang HDL. HDL mauni gahakot sa ato ang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3.
13: Mas kusog nga antibacterial ang D3 bio.
7: Correct.
13: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayang ang inyong kwarta sa GP. Nga nung dili man lang ka mag D3 bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
7: So,
13: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 bio, napadyog kay pakapin nga vitamin D3.
7: Supporting actor ra. Nya unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 bio. Napadyoy usa nga gipadaghan niya ang imong happy hormones.
13: Yes.
7: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imong tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imong mood.
13: So ingon na nakanindot ang D3 bio, Sir GP. Kung gainom ka og D3 bio, relax ang imong immune system.
7: Correct.
13: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imong immune system. Ngano man kay duha ang anaa sa D3 bio. Guardia og pulis.
7: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio ha, over plain D3. Wala tayo oras, Dok. So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
13: Og ako si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
7: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
19: Kamo ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
24: Ang higala di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
21: Karong September 7 to 18, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
24: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako sa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto.

0: at now, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.
3: We are World Connect. Your visa to a better future. World Connect. You can have the life that you
4: sa henerasyon karon anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus! Nalang yun. O sa katako sa sabaw, o sa kahigop, aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matagtakos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
5: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
6: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Innervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Innervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Innervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: DYHP RMN Cebu, the official number one.
9: Radyo mo nationwide.
10: In 5 meters, turn the right.
11: Ha? Asa ko no?
12: Hapit na mahurot ang load?
11: Built-in!
12: Pag-GCash G!